0: pinakamainit na balita at ating pagtutulungan, pag-usapan yan. Huwag ho kayong makalimot mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Aba, higit 1.4 million tayo na kaserbisyo. Kaya subscribe para sa tuloy-tuloy na live stream at updates. Para sa mga mensahe o reaksyon naman na gusto nyong matalakay, pwede ho kayo mag-send sa ating Viber number. Ito, 0919-278-3000. Yun. At pwede rin ho kayong mga social media accounts sa DZMM Teleradio at babasahin namin yan maya-maya lamang. So ano ba ang pag-uusapan natin? Bahaba-haba tayong magsasama ngayon. Narito ang mga usapang trabaho na ating tatalakayin. Good news, mahigit 31,000 na trabaho nalikha sa North-South Commuter Railway at Metro Manila Subway Project ng DOTR. Mamaya meron tayo makakausap tungkol dyan. Tapos ito, Global Ubek Race, paano ito makakapagbukas ng mas maraming oportunidad sa mga magsasakang Pilipino. Ito pa, DNR Project sa Barangay 128 Tondo. Basura, ginawang kabuhayan, baha, unti-unting nababawasan. At para sa ating trabaho ngayon, magkakaroon ng local recruitment at kalayaan job fair ang Caloocan City. At sa kwentong obrero naman, makakausap natin ang tatlong magkakapatid o triplets na sabay-sabay pumasa sa licensure exam for teachers. Aba, punong-puno . Yan ang inyong mga abangan sa ating kwentuhan ngayon dito sa Aprubyan. Okay, meron lang tayong ipapasok. Pwede na? Ready na natin? Okay, dahil nga pagbubukas ho ng klase bukas di ba? June 8, eto, samantala, namimili ho ng school supplies. Alamin natin ang lagay ng panahon, kaya nasa linya na ho ng telepono ang Pag-asa weather forecaster natin para alamin natin kung ano ang lagay ng panahon lalo na at magbubukas ang klase bukas. Si Grace Castañeda. Grace, good morning. Si Danny Buenafe sa programang Aprubyan.
1: Panahon, panahon, patrol!
2: Magandang umaga din po, Sir Danny, at sa ating mga taga-subaybay. Ngayong araw po ay mas less na po yung mga pag-ulan na ating mararanasan kumpara po ng mga nakaraang araw. But yung mga pag-ulan pa rin po na ito ay dala pa rin ng habagat. For the area of Ilocos Norte and Ilocos Sur, possible pa rin po na may mga panakanakang mga pag-ulan dala ng habagat. While for dito naman sa Metro Manila, Cordillera, Distrib Region, Pampanga, Bataan, Tarlac, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, at the rest of Ilocos Region, magiging maulap po yung ating kalangitan, and any time of the day, possible pa rin po yung mga scattered na mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Well, for the rest of the country naman, ay bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. Kung may mga pag-ulan tayong mararanasan, mostly yung mga isolated o yung mga biglaan, ngunit panandali ang pag-ulan lamang po dala ng localized thunderstorms. And bukas naman po ay na-expect natin na mas magiging or mas mababawasan pa po yung mga pag-ulan for most areas of the country. But expect pa rin po natin, possible pa rin yung mga afternoon rain showers or thunderstorms na dala pa rin po ng habagat for most areas of Luzon. While yung for the rest of the country naman is due to localized thunderstorms. Yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace,
0: hello, Grace, tanong yes, ko lang, po. Yung NCR tomorrow, so sabi mo, kasama yan sa mga bawas ulan, mayroon pa rin konting rain showers, pero it's not big enough or maraming pagbuhos na pwedeng magkaroon ng baha? Wala namang ganun.
2: Depende pa rin po ito sa lugar, Sir Danny. Pero kung wala po tayong ina-expect na tuloy-tuloy na malalakas na pag-ulan, kung meron po tayong mga pag-ulan, mostly yung early morning or yung afternoon po na period ng rain showers.
0: Okay, ayun. At least para guidance lang ng ating mga estudyante kasi medyo abala sila ngayon di ba? Bukas ang pagsisimula uli ng klase. Pero thank you very much sa update sa weather forecast natin hopefully today and tomorrow. Salamat, Grace.
2: Maraming salamat din po. Mag-ingat tayong lahat.
0: Okay, yan ho ang Pag-asa weather forecaster natin, si Grace Castañeda. Ang oras natin, 8:08 in the morning.
3: Oras sa tidsenyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.

0: Okay, tuloy-tuloy na tayo sa programang Approve Yan. Ngayon naman ay makakausap natin ang, dahil ito raw meron daw mga trabaho na may offer no, sa atin, sa lalo na itong ginagawang, sabi nila, North-South Commuter Railway at Metro Manila Subway Project ng DOTR. Makakausap natin via Zoom si ASEC Irish Calagua, Assistant Secretary for Right-of-Way and Site Acquisition ng Department of Transportation o DOTR. ASEC, good morning o. Si Danny Buenafe sa programang Aprubyan.
1: Good morning!
2: Good morning, Sir Danny, at isang maambon at mabiyayang linggo po ng umaga sa inyo at sa mga taga-subaybay po natin.
0: Ayun, maraming salamat to sa oras na ibinigay ninyo at kahit linggo eh, makabigay man lang tayo ng good news sa ating mga kababayan. So for now, kayo ho in charge nito mga right-of-way no, at site acquisition dyan sa DOTR. Ito ho bang North-South Commuter Railway, tama ho ba na halos 11,000 ang pwedeng mabigyan ng trabaho dito?
2: Oh, well, sa North-South Commuter Railway Project po, Sir Danny, nasa almost 21,000 po for that project alone. Mm-hmm. At sa Metro Manila Subway po, mahigit 10,000 naman po.
0: Oh, so marami, 31,000 pala. Pero ito ho ba ay kailan ho magsisimula ito? Itong tinatawag nilang NSCR, yung North-South Commuter Railway.
2: Sir Danny, nagsisimula po sa ngayon yan. Kung makikita nyo po, madami na po tayong mga piers na ginagawa throughout Pampanga and Kalumpit. Meron na rin po dyan sa Bulacan. At marami na rin po tayo sa Laguna. At sa Metro Manila po, nakita naman po natin na umaandar din po at mabilis po ang konstruksyon ng ating Metro Manila Subway. Yan po ay dahil po sa liderato ng aming kalihim, si Secretary Banoy, at syempre po sa utos na rin po ng Pangulong Marcos, minamadali po talaga yung mga big ticket projects natin.
0: Mm. So ngayon, kailan yung target completion para dun sa NSCR? Tama ba? 2032? ASEC?
2: Sa buong NSCR po, kasama po ang South is 2032. Uh-oh. Pero dito po sa Norte, yun pong ating from Malolos to Uh-oh. Pampanga, Uh-oh. Ay yan po ay 2028 naman po. At meron po tayong demo run from Valenzuela to Malolos Uh-oh. Naman po ng 2027. Uh-oh. So meron pong partial operation, Sir Danny.
0: Okay, kasi para mas maintindihan ng mga viewers natin, no, itong 7 station, no, 33 kilometers ng Metro Manila Subway project, di ba? Ito yung
2: 17.
0: Kaya nga. 17 stations, 33 kilometers bali ito, no? So this Opo. Will have a connection sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Tama?
2: Tama po.
0: Hanggang po Valenzuela, Bulacan. Tama ba?
2: Tama po. Meron po tayong tinatawag na Airport Express. Yan po ay para lamang po sa mga pupunta ng airport. Wala po yung hihintuan.
0: Wow.
2: So expected pong mas madali.
0: Ayun, oo. Ang layo nitong ano na to. Kaya 17 stations. Ito ay 2027 kaya? Next year?
2: Sir Danny, dalawang proyekto ang pinag-uusapan natin. Ha? NSCR is North-South Commuter Railway. This will run from Pampanga to Laguna.
0: Okay.
2: At yung Metro Manila Subway. So, Valenzuela to Parañaque po yan. Ito po ay 2032. So, para hindi po magulo, yung northern part po ng NSCR, kaya pong paandarin at target po ng DOTR ng 2027 at 2028. Yung pong southern part naman po ng NSCR ay 2032, kasabay na po ng Metro Manila Subway.
0: So NSCR, isang phase muna. Tama ba yung north?
2: Tama po.
0: North or
2: Tama
0: south?
2: Po. North? North po.
0: North. Okay. Yung para malinaw yun. Yung north sector na pwedeng makomplete ng next year, ano ho yung ano yung parang from end to end? Anong mga portion yon sa
2: ano
0: north
2: po yun?
0: Sector?
2: Malolos to Valenzuela po ang 2027. Malolos to Clark naman po ng 2028.
0: Okay. Pero ang good news kasi dito, Irish, paganda ASEC, yung ano, tungkol sa trabaho na malilikha dito, kasi syempre yung mga nakikinig sa atin ngayon. So ano to, mga karamihan, mga engineers, architects, ano, mga construction workers, ano yung, bakit ganit, ang dami eh, no? 32, almost 31,000 yung combination ng dalawang projects, di ba, na malalaki?
2: Tama po, tama po. Ayan po yung tinatawag nating multiplier effect. Noon nga pong bumisita si Secretary Banoy Lopez dito sa amin, sa Angeles City, ang kabilin-bilin niya po dun sa aming local official, at dun sa aming contractor, eh mag-hire po ng local workers dito sa Angeles City.
0: Okay.
2: Ang karamihan po dyan, laborer, marami rin po tayong engineers.
0: Oo.
2: Yun pong, yun po ito, talaga pong napakaganda para sa ekonomiya namin dito po sa aming local government. At syempre po, in partnership din po yan with the local government unit. So, meron pong mga job fairs na ginagawa ang local government units para sa amin din po. Bukod pa po dyan, Sir Danny, hindi pa po dun nagtatapos sa mismong construction lamang po. Meron pa po tayong mga tinatamaan ng right-of-way na yan po ay binibigyan din po diretso ng Department of Transportation ng livelihood packages at livelihood compensation.
0: Okay, sasamantalahin ko na rin to kasi marami rin nagkaan sa akin eh. Nagko-question nito. Actually, nakausap ko na rin si dating DOTR at saka ngayon DPW Secretary Vince Dizon. Siguro eh, kasi ikaw tungkol na rin sa iyo ang concern mo na rin itong right of way at site acquisition. Siguro you're also aware of this yung ito sa one way, ito sa Bustos at saka 'di ba, San Rafael, Bulacan, yung tatlong napakaiikli na naggawa one way patuloy mga sasakyan, nagko-cause ng heavy traffic. Sinasabihan ako ng mga taga Bulacan, kailan ba, sino ba may hawak nitong ano na to? Ba't kakapraso, wala namang use yung kabilang lane at kailangan pa nila mag-cross. Siguro may video ko noon eh. Siguro you're aware of that, na yung tatlong portion na mayroong Jollibee malapit dun sa Royal Cargo. Are you aware of this, ASEC?
2: Actually po, pwede po nating i-report agad yan at alam ko po inaayos na rin ho ngayon yan, Sir Danny.
0: So alam mo yan, yung issue na yan, kasi ang tagal na yan eh. Kasi mga taga Bulacan, yung bypass road na yan, San Rafael, Bustos na yan, hindi ibig sabihin, andali sana na two-way yan, nagwa one-way pa sila sa ibang portion, tatlong ano yan, phases eh, na may ikli lang naman, na wala namang use yung ano, yung ibig sabihin kung sino man may-ari nun, ba't hindi ma-solve yung right-of-way doon?
2: May medyo ano na po, aggressive na rin po ang ating counterpart sa DPWH for the right of way. I believe po inaayos na rin po ni Secretary Vince sa ngayon yan.
0: Oo, pero sabi nga ni Secretary Vince, hopefully by this year maayos yan kasi tingin niya concern niya ni ano ni Secretary Banoy. So DOTR, kaya naisip ko lang kasi nakita ko ikaw yung nasa lineup. Baka pwede ko maitanong. For now, please lang, baka at least patulungan natin yung mga laging bumibiyahe doon sa bypass road na yon, na nakikita nila talaga yung ano, yung parang perwisyo eh, na binibigay lalo na kung rush hour o mabigat ang ano yung...
2: Sige po, Sir Danny, bibigyan ko kayo ng feedback within the week po.
0: Sige, pero may video ko noon, pinakita ko pa, para at least siguro off-cam, ipakita ko sa inyo. Anyway, isa pang concern, ASEC, sa inyo rin ho ba yung ano, let's say... Ito rin, marami rin nagtatanong. Yung MRT7 ho ba, meron din ho kayong ano dyan? Sakop nyo rin ho ba yan? Kasi yung pagbubuo nitong, diba, lagi sinasabi rin ni Secretary Dizon, baka by the end of this year matapos na yung SM North to SM Fairview. Kasi ho, taga-Commonwealth din ako eh. Fairview, nakikita ko rin ang grabe ang traffic sa SM dito lang ho sa Fairview area. Is this something na being also considered by the end of the year na makukomplete?
2: Tama po. Actually po, hindi by the end of this year. Next year po, by second or third quarter po, papaanda rin po yan. So, expected po, malaki pong ginhawa sa inyo po, Sir Danny, lalo na po, kung pupunta kayo ng Bulacan. Yan po ay talaga pong napaka-efficient. Ito po ay private-public partnership po ng DOTR. So, yan po ay on track na rin po by 2027. So, masasabi ko lang po, dahil nga po sa able leadership ng aming secretary, talaga pong mabilis na po ang mga rail projects natin, included po ang right of way. Sa ngayon po, sa norte, halos nasa 73% na po ang right of way natin dito. At ito po ay balak naming tapusin ngayong taon na to para po yung aming mga kasamahan sa norte ay ililipat naman po para po mapabilis naman po ang right of way sa south.
0: Okay. Yung right of way yung sinasabi nyo, kung makomplete hanggang Bulacan, yung MRT7, sabi mo 2027, di ba? Hopefully, makomplete na yan by first or second quarter. Meron pa ba mga issue ng right of way doon? Kasi hanggang all the way, sinasabi niya kasi, for now, para hanggang Sacred Heart ba yun? Sacred, di ba? Doon sa lagpas ng Lagro. Aware ka ba doon, Pasek?
2: Opo, konting-konting na lang po ang problema namin sa right-of-way sa MRT 7. So, hindi na po ito makakasagabal pa dun sa aming operations ng 2027.
0: Okay. So, wala nang mga issues. So, it's just a matter of completing the construction project by the
2: time.
0: Tama
2: po. Tama po kayo.
0: Oo, kasi may nagsasabi na kaya daw by end of this year yung SM North to SM Fairview. Hindi kaya by this month, or December.
2: Yung sabi po namin kaya is baka po demo run.
0: Okay.
2: Demo run po, minsan hindi pa po siya commercially operations. Kasi 6 months po ang kailangan namin gawing demo run para po mairan natin yung trend.
0: Okay. Nako eh, I will take advantage na rin, diyan ka na rin. Yung tungkol naman dito sa ano, kasi marami rin ang narinig ko mga reklamo rin. Yung dito sa Mindanao Avenue, 'di ba, meron din flyover dito na supposedly yung Northlink na magko-connect naman, 'di ba, from Bulacan papasok ng Quirino Highway sa may Novaliches para hindi na dadaan ang mga sauyo. 'Di ba may ganun na area?
2: Opo, pero hindi po ako masyadong privy doon, Sir Danny.
0: Okay,
2: pero
0: okay.
2: Kung gusto nyo po sa susunod, yan naman po ang ire-report natin.
0: Okay. At least, malaking relief eh. Kasi pag na-complete itong mga project.
2: Tama
0: pero,
2: po.
0: Yeah.
2: Tama po.
0: Pero for this year, mga end of this year, ano ba yung masasabi natin ng mga major highway o network, na road network na inaasahan natin na magbubukas pa? Na para at least magkaroon ng pagluluwag, lalo na pag December, grabe ang traffic eh, di ba? Lalo na yung ganyang mga skyway, ang laking bagay para sa aming mga motorist.
2: Tama po, tama po. Pero kami po ay sa railway system, so ang mai-report ko lang po talaga ito pong two big ticket projects namin. Ito pong NSCR, MMSP, at syempre po dahil po PPP, kasama rin po natin itong MRT7. At kami po ay sa utos na rin po ni Pangulong Marcos, talaga pong gusto natin matapos po yan on time. Sabi nga po ni Secretary Banoy, ito po kasing railway system natin, talagang kailangan po. Dahil imbis na stuck sa traffic po yung kababayan, ang gusto po ng DOTR, makapagbalik po ng oras para sa kanilang pamilya. Kaya talagang nakatutok po kami dito sa NSCR. Lagi po kaming in coordination with local government unit. At hindi lang po actually yung construction ang inaasikaso ng DOTR. Meron po yan mo, yung livelihood natin para sa mga tao, compensation
0: importante.
2: Po.
0: Yes.
2: Opo. At siyempre po, Sir Danny, gusto ko rin i-report sa inyo yung relocation sites natin para sa mga kababayan natin apektado ng right-of-way. Siyempre, yan din, Sir Danny. Marami rin ine-employ ang ating partner na DSUD at SHOPSI at NHA na mga laborer para sa ating mga relocation sites. Sa ngayon po, dito sa San Fernando, Pampanga, may dalawa po kaming relocation sites.
0: Okay.
2: Meron pong isang ginagawa dito sa Angeles City, Pampanga. Meron po tayong isang ginagawa sa Kalumpit, Bulacan. Mm-hmm. At meron po tayong lima sa Laguna at isa po sa Naic, Cavite. Yan po ongoing. Meron po tayong matatapos na ngayong buwan na to. Mm-hmm. Meron na rin po tayong i-relocate. It's noteworthy to note din po, Sir Danny, na ang maapektuhang pamilya po sa North-South Commuter Railway alone ay nasa 16,000 informal sector families.
0: Madami po.
2: Yan po, iniisa-isa po ng DOTR yan, tinitingnan po natin kung meron din silang income loss. Kasi po yung income loss, Sir Danny, binabayaran din po yan ng aming departamento, ng DOTR. Mm. Bukod pa po, on parallel po, ay ina-assess po natin sila kung sila po ay qualified dun sa ating relocation sites.
0: Mm. So, 16...
2: So, mabigat ito, Sir Danny.
0: Akalain
2: nyo lang po
0: Nakikita
2: po construction. Pero hindi po. Marami pong preparasyon. Yan nga po, lalong-lalo na po. Kailangan po talaga sensitibo ang Department of Transportation. Kailangan po naming i-restore yung quality of life ng mga apektado ng proyekto.
0: So, for now, ASIC, ang sabi nyo, na-identify nyo na 16,000 ang informal settlers to na maapektuhan itong NSCR.
2: Ito
0: na ho bang final number o meron pa tayo nakikita mga iba pang inaayos pa na mga nasa may problema pa sa right of way?
2: Sir Danny, yan po ang final number.
0: Ayan na.
2: However,
0: okay.
2: Oh. Meron po kasi tayong, halimbawa po, Sir Danny, oh. Ito po, realidad po ito sa
0: sige,
2: grounds.
0: Sige,
2: kasi
0: go.
2: Po ako ay field worker, no?
0: Oh.
2: So, pag halimbawa po, na bayaran na po ng DOTR itong portion ng, halimbawa po, itong Barangay Malabanyas, na bayaran na po yan, na-clear na po natin, mga after 2 weeks po, meron na naman pong magtatayo. So yan po ay kinakausap
0: continuing
2: po.
0: Continuing issue eh, no? Parang, para siguro humihingi na naman sila ng, let's say, parang somehow ma-entitled din sila, mabigyan din sila ng ganyan, di ba? Kabayaran sa right of way.
2: Sir Danny, yun po yung realidad. Pero syempre po, pag hindi ka tag, meaning to say, hindi ka kasama dun sa census ng original project, yan
0: pwede.
2: Po ay kinakausap na lang po ng aking mga kasamahan sa DOTR, pinapakiusapan na lang po at hinahanap, at ililipat na lang po kung saan pwede.
0: Oo.
2: Hindi po kasi pwedeng lahat po yan ay babayaran ng gobyerno.
0: Yeah.
2: Mauubos po ang pondo at pera ng kabal.
0: Pero for now, ASEC, na-identify nyo naman yung legit na talaga na apektuhan, di ba? Na right of way, sabi nyo 16,000. Eh ngayon,
2: opo.
0: Subject na sila ngayon sa relocation. Binanggit mo, ang dami pala, San Fernando,
2: tama
0: Angeles,
2: tama
0: Kalumpit. O, ngayon, sabi nyo, nagpo-providing kayo ng livelihood sa kanila. Kaya kaya iba-ibang lugar eh. May Nai, Cavite, sabi mo, meron din. Diba? So, ngayon ba, priority din ba sila na i-hire nyo para tumulong din sa project na yon? Di ba sabi
2: tama
0: nyo, marami
2: kayo,
0: nga.
2: Sir Danny.
0: Yung mga maapektuhan na yon,
2: informat
0: setter.
2: Opo, sa skills, sa skill matchings
0: yun.
2: Po. So, halimbawa po, may nakita kami, si tatay is construction worker,
0: i-refer
2: na po namin yan sa
0: gamitin
2: amin
0: na natin.
2: Tama
0: parang
2: po.
0: Ganun.
2: Tama po. At Sir Danny, gusto ko rin pong ikwento sa inyo na talagang napaka-material nung aming partnership with local government unit. Kasi ang local government unit, Sir Danny, meron silang mga public employment and services office.
0: Oo.
2: So yung PESO office nila, nagkikreate din yan ng, well, gumagawa din yan ng mga skills training. Kami din po ay nagre-refer sa LGU bukod pa po dun sa compensation na binibigay ng DOTR for income loss.
0: Ayun.
2: At Sir Danny, ang income loss, hindi lang tayo nag-uusap regarding informal settlers. Ha? Siyempre, meron tinatamaan ang right of way na merong mga legitimate na negosyo. So yan din binibigyan ng compensation ng DOTR. Meron kaming mga tinamaan dito sa aking lugar, Sir Danny, na
0: saan lugar?
2: Hotels.
0: Saan
2: sa Angeles City,
0: Angeles City
2: po ako. Meron pong mga hotels na tinamaan dito. Yan po, binabayaran din po ng income loss ng DOTR. Meron po kaming mga tinamaan na mga gasolinahan. Meron pong mga apartments. Yan po ay binabayaran ng income loss din.
0: Pero hindi naman itong mga informal settlers. Mga negosyante ito na tamaan lang ng right of way. No, kaya
2: tama
0: binabayaran
2: po,
0: niyo yung income loss, di ba?
2: Tama po. So, ang gusto ko lang pong ipahatid po sa ating, i-relay po sa ating mga kababayan
0: na,
2: bagamat po, bagamat po masakit po na kailangan po namin kayong tanggalin dyan, ay yung mga karampatan pong mga kabayaran at aberya ay naibibigay naman po ng ating departamento.
0: So, yung sinasabi mo, yung North Sector pwedeng makomplete ng next year, di ba? Ano ba na anticipate mo magka ilang oras yung ma-minimize? Let's say magbiyahe diyan sa area na 'yan.
2: Sa
0: ngayon sabi mo malolos to Clark, tama ba?
2: Tama po. Ang malolos to Clark po abutin na lang po ng 20 to 30 minutes.
0: From how much dati? Ilang
2: ngayon po, abot po tayo ng 1 hour
0: ganun?
2: And 15 to 30 minutes.
0: So, ang laki mababawa sa oras ng travel?
2: Opo. Tsaka Sir Danny, gusto na namin ipunto. Kasi di ba marami tayong mga stasyon within the area. Halimbawa po, dito sa Angeles at San Fernando. So, kung halimbawa po, pupunta ako ng San Fernando, magta-trend na lang ho ako.
0: Oo nga.
2: So, mababawasan po yung traffic din within the cities.
0: Naku, alam mo, good news na good news. Swak na swak kayo yung mga kinukwento mo dito sa programa natin eh. Dahil yan ang mga gusto natin. Dahil kailangan talaga medyo embrace natin ang mass transport system. Huwag na tayo umasa sa mga land travel. Di ba? Yung mga kailangan.
2: Tama,
0: yung train, di ba? Hindi lang dapat nga sa NCR ang concentration. Pati nga sa mga probinsya. Gusto ko. Kasi alam mo, I was based in Europe and Middle East. Nakita ko yung transport system. Kaya talaga dito dapat magbawas-bawas ng private. Yung mga motorists, yung mga kotse nila.
2: Tama po.
0: Private with
2: tama
0: vehicles,
2: po,
0: diba?
2: Tama po. Oh. Kaya Sir Danny, alam mo, hindi rin kami nahihirapan with our partners sa local government units kasi talagang gusto rin ho nila itong transport system, mass transport system.
0: Okay. So ito namang ano, Metro Manila Subway Project, ito 'di ba, ano tayo, partnership with Japan government, sila nagpopondo nito. Tama
2: yes
0: ba?
2: Po. Yes, tama po. Tama po.
0: Okay. So ito
2: ano din 'yan, Sir Danny, ha? On track din po tayo sa right of way and site acquisition. Medyo nakakahabol na po tayo sa construction. So yung pong 2032 natin, mukhang malinaw na malinaw po 'yan dahil na rin po sa utos ng ating Pangulong Marcos. At syempre po yung liderato ni Secretary Banay Lopez. Talaga pong kami lahat sa DOTR talaga pong nagtatrabaho talaga ng mas dibdiban. Yun po ang gusto ng aming Secretary.
0: Yun na nga eh. So this will go beyond the term of the of BBM, no? So hopefully, yes, yung the next government will continue this project dahil this is really very beneficial eh, sa lahat ng sektor.
2: Tama po, sir. Sir, ngayon Sir Danny, makikita nyo, ang right-of-way ng Metro Manila Subway almost 90% na. So construction na lang po ang itutuloy ng susunod.
0: Okay. Di ba ito eh, di ba dito, ang isa dito sa mga station, di ba itong ano, sa BGC? Diba?
2: Tama po. Tama po. Yan po yung pinuntahan ng ating pangulo nung nakaraan.
0: At saka airport, tapos ito sa yung sa may veteran, sa may golf course, eh, alam ko nakikita ko nga grabeng construction niyo rin diyan sa ilalim. Eh.
2: Tama po. Diba? Speaking of veteran, Sir Danny, yung pong mga caddies at yung mga ating mga T-girls na naapektuhan, inaayos din po natin yung compensation ng income loss nila sa ngayon.
0: Kasama rin sila sa right of way.
2: Opo. Kasi meron pong time na meron po tayong isang hole na kailangan pong stop operations doon para sa construction. So naapektuhan din po yung kanilang mga income. So yan po ay meron sila ring compensation na tatanggapin sa DOTR.
0: Alam ko yan, hole number 18.
2: Okay, nag-goal po ba kayo, Sir Danny?
0: Nakikita ko kasi nga yan. Sabi ko, ako pag ito nakumpleto, malaking bagay. Kasi syempre, kahit papano, di ba, yung sabi ko nga sa'yo, Fairview ako. So marami akong kilala ng mga golfers. Diyan din nakikita. Buti nga hindi nagkukost ng so much traffic. Pero at least good news yun, yung mga binibigay. Pero minsan tataano uli kami. Siguro may part 2 tayo para may update, may ibigay ka uli, ASEC, Irish.
2: Opo, Sir Danny, nag-enjoy ako dito, ha.
0: Hindi, kasi
2: alam mo, Sir Danny, kasi pag nakikita nila, naririnig nilang right-of-way, medyo right-of-way yan. Pero hindi nila po nakikita na sa right-of-way po, napakarami pong benepisyon na binibigay ng Department of Transportation. So kaya gusto ko po yung nagkakaroon po kami ng opportunity na ganito.
0: Buti na rin, with this platform, natutulungan natin ma-inform yung tao, di ba? Update dito sa dalawang malaking project na handle mo. Pero at least, bigyan mo rin ako ng update dito sa Bustos, ha? Yung San Rafael, yung bypass project.
2: Yes, Pastor Danny, balikan ko po kayo within the week.
0: Kasi, right of way din ang issue dyan, eh.
2: ASEC, yes, Pastor Danny.
0: Nag-enjoy din ako. Maraming salamat, ha? ASEC Irish sa oras. Thank you.
2: Maraming salamat din po, Sir Danny.
0: Okay.
2: Good morning po.
0: Good morning. Have a safe Sunday. Yan ho si ASEC Irish Calaguas, Assistant Secretary for Right of Way and Site Acquisition ng DOTR. Ang oras, 8:31 na po ng umaga.
1: This time was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
0: Magbabalik ko ang programang Aprubyan. Huwag ko kayong alis.
3: Si Danny Buenafe, ang katuwang natin sa paghahanap ng trabaho dito sa Aprubyan sa DZMM. Aprubyan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Donny Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
7: Food's here, guys.
6: And feel the vibe.
8: Best concert ever!
6: all while staying protected. Armor for Adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Basta AM MM.
8: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Basta AM MM.
9: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus a Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
10: Tatamaan po tayo ng presyo.
11: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
12: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
11: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
12: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
11: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Trabaho ba hanap mo? Job opportunities, local man o abroad, ihahatid sa Trabaho!
13: Trabaho!
3: Ngayon!
0: Alright, nagbabalik ho ang programang Aprobyan at ngayon naman ay pasok muna natin ang isang report. Ah, dito sa bentahan daw ng sando pang eskwela sa Barangay Payatas, mabenta pa rin, ha? Isang araw bago ang pasukan, bukas na ho kasi ang pasukan. So narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa ating kasamang si Radyo Patrol, Kelly Cortero. Kelly, go!
14: Danny, good morning. Isang araw bago ang balik eskwela, marami pa rin ang naghahabol na makabili ng school supplies dito sa Barangay Payatas sa Quezon City. Ayon kay Tia Del Rosario, dahil kulang ang kanyang budget, ngayon lang siya nakabili ng sapatos para sa grade 9 na anak na nagkakahalaga ng 190 pesos. Sa mga susunod na araw naman niya planong bumili ng notebook, papel at ballpen.
15: Yung sapatos ng anak din magalakad, aarag grade 9. Ay, mamaya ko bibili pag may pira. Ako bibili sana ako ng uniform yung bata, yung pantalon, yung polo. Ay, pira ko, ito lang.
14: Samantala, pinakamabenta ang mga sando dito at ang uniform simula pa kahapon. Ayon sa tinderang si Christy Bualan. Anya, isa sa mga napansin niya ay naging mas wais na ang mga magulang ngayon dahil bahagyang tumaas ang presyo ng school supplies dito. Imbis na bumili ng sando na nagkakahalaga ng 80 pesos, pinipili ng karamihan ngayon ang mas manipis na sando na nagkakahalaga ng 50 pesos ang isa.
15: Mas pinaprepare nila yung kahit manipis lang na sando, 50-50, kumpara sa mamahalin ko na sando na worth 85, doon na lang po sila sa 50 para at least apat o lima yung mabili nila sa anak nila pang 1 week na nakagamitan.
14: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, ating kasamang si Kelly Cordero.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta.
0: Oh, nagbabalik ko ang programang Aprobyan. Bukas oh, ha, ay sa Martes. Meron ding pagbabago, ha, sa galawan ng presyo ng ating mga petroleum products. Ang diesel ho ay magkakaroon ng pagtataas, ha. So hindi magandang balita ito para sa mga diesel, ha. Gumagamit ng diesel, tataas ho posible ng between 3 pesos and 4 pesos per liter. Okay? Ang gasolina ay bababa. 'Yun naman ang maganda, pero hindi siya ganun kababa. 1 peso and 50 centavos to 2 pesos and 50 centavos per liter. Yan. So, ano, di ba? Dagdag bawas ang mangyayari. Sa kerosene, sa Martes, ha, bali June 9, tama ba? O June 9, ay magkakaroon naman ng pagtataas. Bad news to sa mga kerosene na gumagamit ng kerosene, 5 pesos to 6 pesos per liter ang itataas sa kerosene. So diesel, tataas, kerosene, tataas, gasolina, bababa. Yun ang magiging takbo. Ayan, nakikita nyo sa ating screen para dun sa mga nanonood sa ating teleradyo. Anyway, tuloy-tuloy na ho tayo sa ating programa sa Aprubyan. Ngayon naman, makakausap natin ang manager ng Public Employment Service Office ng Caloocan City, si Violeta Gonzalez. Ma'am Violeta, si Danny Buenafeo sa Aprubyan.
10: Magandang umaga po.
0: Oo, maraming salamat sa inyong pagpapaunlak ko dito sa ating programa sa Aprubyan. For now ho ba, meron ba tayo naka-schedule dyan sa Caloocan City, ma'am, na any job fair o mga trabaho na ino-offer for now dyan sa area ng Caloocan City?
10: Yes po, Sir Danny. Sa June 12 po ay tayo magkakaroon ng Kalayaan Job Fair.
0: Okay.
10: Ito po ay in partnership with the Department of Labor and Employment at saka po ng SM Group of Companies.
0: Okay.
10: Gaganapin po ito sa SM Center sa Sangandaan, Caloocan City from 9 a.m. to 4 p.m. po.
0: 9 a.m. to 4 p.m. Saan lugar to? June 12, buong araw ba to, Ma'am Violeta?
10: Yes po, buong araw po ito sa SM Center po sa Sangandaan.
0: Sangandaan?
10: SM Center po, Sangandaan.
0: Caloocan
10: City po ito. Ito po ito malapit po sa Samson Road, along Samson Road po ito.
0: Yeah, I know that area. Anyway, ilan no? So this is will be June 12 Kalayaan Job Fair, no? Dahil it's Independence Day celebration. Mga ilang trabaho ang inaasahan natin para doon sa mga nakikinig at interesado mag-apply?
10: Opo. Sa ngayon po ay meron tayong ino-offer na 7,757 na mga trabaho.
0: Oh.
10: Mula po ito sa 50 companies na magpa-participate po sa Friday.
0: Oh, dami ha. 7,757. 50 companies. So, obviously, maraming pupunta doon ang mga representatives dito, mga kumpanya. They will conduct na interviews. Tama, Ma'am Violeta?
10: Yes po, sir. Karamihan po ng dumarating ay yun pong kanilang mga HR personnel para mag-conduct po ng job interview.
0: Okay.
10: So, sa ngayon po, ang mga top vacancies natin ay nasa construction.
0: Okay.
10: Meron din po tayo sa production worker. At saka po yung mga nasa wholesale and retail, like katulad po ng sales clerk, bagger, service crew, cashier. Ayun po ang mga ano natin, ang mga trabaho nag-aantay sa kanila.
0: Okay. So, I would assume din na siguro, lahi ko rin tinatanong, more or less, parami dyan mga on-the-spot hiring na pwedeng mangyari on June 12.
10: Yes po, ini-encourage po natin palagi yung mga companies na nagpa-participate na mag-hire on the spot po. Para naman po doon sa ating mga aplikante ay masigasig po na dumating sa mga ganitong job fair.
0: Okay.
10: Tinitiyak naman po namin na lahat po ng company na nagpa-participate ay legitimate dahil ito po ay ini-screen po maigi ng Department of Labor and Employment. Kasama rin po natin sa job fair na yan ang iba't ibang national government agencies para po makatulong doon sa kanilang mga requirements, yung tinatawag po nating one-stop shop.
0: So katulad ng mga SSS, may mga booth sila dyan? Mga PhilHealth, PhilHealth.
10: Yes, PhilHealth, DIR, Pag-ibig. PSA po, dumarating din po ang PSA.
0: Meron bang kiosk dyan ang TESDA? Kung meron training na kailangan? Meron ba? Wala.
10: Meron din po. Actually po ang Caloocan City ay may sariling training center, no, yung Caloocan City Manpower Training Center.
0: Okay.
10: Kaya po pagka po ang mga applicants na nagpapatulong po sa atin ay nahihirapan mag-match doon sa kanilang qualification doon sa mga job vacancies. Nire-refer din po natin sila doon sa ating training center para magkaroon po sila ng additional skills o baka po wala silang NC2 para mabigyan po natin sila ng assistance.
0: Okay, so Ma'am Violeta, maliban ho dito sa mga binanggit nyo, yung construction workers, production workers, sales clerk, meron ba tayo mga, ito, marami kasing gusto nag-a-apply sa ganito, mga riders, drivers, meron din ho ba open for them?
10: Meron din po, sir. Actually po, ang Caloocan City, halos everyday po, meron tayong tinatawag na local recruitment activity.
0: Mm.
10: Kung saan yun pong employer ay mismo pumupunta sa Caloocan City Hall to conduct their interview.
0: Mm.
10: I-check lang po nila yung Public Employment Service Department Facebook page, and nandun po yung schedule ng araw ng pagdating ng company at kung ano po yung mga job vacancies nila na ino-offer.
0: For now ho ba, ano ito, let's say, karamihan dito full-time o meron din kayo ino-offer? Kasi iba gusto lang ng additional job. Meron ba mga part-time job din for them if ever they are interested?
10: Opo. Sir, para po dito sa job fair natin, mostly po dito ay full-time job. Opo. Yung pagka po sa part-time po kasi inihiwalay po namin ang ano. Usually po ito ino-offer namin sa mga estudyante. Uh-oh. Yung ating mga estudyante na naghahanap ng mga
0: trabaho.
10: Trabaho po.
0: Full-time ang gusto nila, syempre. No? Talagang secured yung ano nila, income, para gano'n, di ba?
10: Apo.
0: Pero, Ma'am Violeta, meron din kayong mga jobs, let's say, open din for senior citizens, yung mga may kapansanan, gano'n.
10: Apo. Sir, ang Caloocan City po ay may partnership sa McDonald's. Every 6 months po kami ay nag-provide sa kanila ng mga service ng mga empleyado nila na tumutulong po mga senior citizens. So, meron din po kaming ilo-launch na programa para naman sa ating mga PWD. Yan pong project namin Ability Mobility, kung saan po ang i-hire po ng ating mga company ay PWD po. Baka po this month po magkaroon na po ng MOA signing ang ating City Mayor, Mayor Along Malapitan, sa mga partner companies po natin.
0: Okay. Sige, thank you very much ha, at good luck ho sa June 12, yung inyong job fair, no? Kalayaan job fair. Salamat ha, ma'am.
10: Maraming salamat din po sa opportunity na ma-announce po yung ating job fair.
0: Okay ho. Salamat yan ho si Ma'am Violeta Gonzalez, siya ho manager ng Public Employment Service Office dyan sa Caloocan City. Tuloy-tuloy na ho tayo at makakasama naman natin via Zoom. Nako eh, maganda rin itong pag-usapan dahil siya ho ay Undersecretary for High Value Crops sa Department of Agriculture. At ito eh tungkol dito sa ano eh, Uber Research. Pag-usapan natin kung ano yung ibig sabihin yan. Makakausap natin via Zoom si Yusek Cheryl Marie Natividad Caballero sa High Value Crops Department of Agriculture. Yusek, good morning ho. Si Danny Buenafe sa programang Aprubyan. Good morning!
13: Magandang umaga kasamang Danny at sa iyong mga tagapakinig sa Aprubyan.
0: Oo. So, bigyan nyo nga kami ng konting idea tungkol dito, Yusek. Itong Uber Research na tumataas daw ang world demand.
13: Tama po. Contextually, yung sa demand po natin tinitignan, malaki yung pangangailangan ng... may transition po kasi sa clean label na tinatawag natin, no? Yung preference for natural colorants. So, contextually, umaabot ho ito ng mga $2.15 billion sa kabuuan, no?
0: Wow,
13: na industriya.
0: Oo.
13: At inaasahang tataas pa ito ng $3.25 billion in 2031. So, it pinakamalaking merkado po ng produktong ito ay ang Europe. At syempre, ang fastest growing market ay ang Asia Pacific. So, saktong-sakto ang ube dahil ito ho ay... magagamit bilang natural colorant at napaprocess natin in powdered form or in liquid form. So, both ways, it can dominate or it can be a big product na pwede nating iangat. Hindi lang sa pagkain, kundi sa nutraceuticals at sa beauty products din po.
0: Oh, maganda. Kasi for coloring purposes, kasi iba rin yung lavender eh, di ba? Yusek.
13: Tama po. Diba, actually ang lavender yung kulay niya no royal it's surprising to know na isa sa malaking merkado ay papunta sa Kingdom of Saudi Arabia and then it goes to other European countries.
0: Okay.
13: So, ito po yung lumalabas sa ating SPS yung ini-issue ng ating Bureau of Plant Industry kung saan ito napupunta.
0: Okay, ngayon ibig sabihin lumalaki talaga no, 2.15 billion to aabot ng mag-ilan for something dollar ano
13: sa 2031 po. Sa 2031 ito ho yung mga clean label tsaka natural food market ano po. Umaabot po ito ng tinatayang aabot ito sa 2.15 billion. In 2026 ang ating export ay nasa 3 milyong dolyar pa lang. So it's a big market. But we have to do it properly.
0: Okay.
13: Natanong niyo po kanina yung siyensya, no, yung research. Gusto ko hong bigyan ng diin yun. Dahil number one, tuloy-tuloy po ang ating ugnayan sa Institute of Plant Breeding ng UP, Philippine Root Crops, Northern Root Crops, para iangat ang ating kaalaman. So, mula sa around 230 plus collections ng cultivars, ito ho ay pag-aaralan natin sa tatlong antas kung saan magiging kapakipakinabang ito sa ating mga magsasaka.
0: Mm-hmm.
13: So, papasok ho dito yung production agronomy, tsaka stabilization ng baseline data. Ano po ibig sabihin nito? Aalamin ho natin anong cultivar, so anong variety, ang pinakaakma, sawat lugar, anong klaseng cultural management at ang yield para po ma-establish natin. Pangalawa po, yung rapid multiplication na tinatawag natin o micropropagation.
0: Mm-hmm.
13: So, tayo po ay kasalukuyang nagpapadami ng ilang mga varieties para pa-increase ho yung multiplier farms na tinatawag natin.
0: Okay.
13: Itong mga multiplier farms ay nakalocate po through the communities na nagtatanim na ng ube. So, mga upland farming communities po, karamihan ito. Or, dili naman kaya ay mga research centers.
0: Okay.
13: Pinakamahalaga sa pangatlo po, yung extension system. Yung pagtuturo kung paano po ito itatanim sa tamang panahon.
0: So, for now ba, bigyan nyo kami ng idea, are we one of the pinaka mga malaking producer ng ube worldwide? Tayo ba? Ang Pilipinas?
13: Well, the Philippines.
0: Oo.
13: Isa po tayo, tama po, tama Danny, no? Isa tayo sa kinukonsider na magandang source.
0: Okay.
13: Dahil ito
0: yung galing
13: ay akmat sa panahon natin.
0: Yung galing sa bowl, yun yata magandang klase. Tama ba?
13: Yung Bohol po ay isa sa malaking producer natin dahil culturally ginagamit at kinakain naman po nila yun. Pero humahabol din, Danny, ano, yung national, yung ating Negros Island, yung Cordillera, Region 1, Region 2.
0: Okay. So, ibig sabihin, kasi binabasa ko dito, sa kasalukuyan, nasa 17 milyong piso ang pondo para sa research and development ng ube ngayong taon. Tapos, ang target natin by next year, 2027, gusto natin itaas ito sa 93 million pesos. So, ibig sabihin, this is a possible lucrative market that we can, di ba, matitake advantage, di ba, kung talaga ay isa tayo sa mga best supplier, di ba?
13: Tama kasamang Danny, ano, yung counterpart ng government ay aabot sa less than 100 million. Pero meron tayong mekanismo kung saan ini-encourage natin yung mga private sector partners na mag-donate ng support. At medyo madami-dami na rin yung mga nangongolekta ng kanilang cultivars at pinapadami ito sa antas ng multiplier farms na ine-establish po ng High Value Crops Development Program. Kaakibat din po nito dahil medyo malaki ang funding na kailangan, Danny, given the market, ay meron tayong mga tax deductibility mechanism na inaalok sa mga private sector na magdo-donate ng kanilang mga support para lang mapalago yung multiplier farms structurally and systematically po.
0: Pero when we say private sector partners, ano to, mga businessmen na medyo involved sa mga agricultural crops, gano'n, na we can, ano mga incentive that they will get in exchange?
13: Ito po yung nandito ho tayo sa multiplier farms, ano, meron kasi tayong project, no, na inapprove ng DepDev for tax deductibility. Ito ho yung Sustainable Agroforestry Farm Enterprise. At naglalayon po ito na i-develop yung mga tenured lands under the government's oversight at tataniman po ito ng mga pananim, no, mga binhi, kasama na rin yung ibang mga crops para magkaroon ng pagkakataon yung communities na lumaki ang kanilang mga tinataniman. So the private sector here ay yung mga pwede pong mag-donate ng inputs na tax deductible naman siya base doon sa pamamaraan at patakaran na binaba sa atin.
0: Mm. For now ba yung iba sa isa sa ay, mga pina, nakikita natin mga market na pwedeng ito no kung saan magiging produkto ng research itong Spain at saka Paris, tama ho ba Yusek?
13: Tama po. Ang Europe ay isa sa malaking merkado dahil patuloy po nilang ini-implement yung paggamit ng natural colorant saka medyo nag-stricto sila sa regulatory requirements. So, nakikita natin na isa yan sa malaking merkado kasama syempre ang Middle East na nagkaroon din tayo ng dialogo nitong mga nakaraan.

0: produkto ng kalamansi? At iba, ano ba ba yung mga iba pang produkto na para nakikita natin may malaking value for us?
1: Tama po yung katanungan yan. Ano? Dahil nga ang preference ng merkado ngayon ay papunta sa clean label, no? Or paglayo sa mga synthetic dyes or synthetic colorants, papunta po tayo sa mga produkto natin na source ng anthocyanin, kagaya ng ube. Ang kalamansi, extracts, ito rin ho yung nakikita nating isang bagay na makakatulong sa nutraceuticals. Kasama rin po dyan, syempre, yung ating taro o gabi, no?
0: Gabi.
1: Kasi ginagamit din yan sa mochi. Natatandaan nyo, ano?
0: Masarap din yun. So, pwede gabi. Oo, tama.
1: Opo. So, yung root crops in general, at syempre yung ating sweet potato o kamote, yun, na ngayon ay sinusulong din nating maging alternatibo sa french fries. Dahil sa pangangailangan natin ng mga healthy food at healthy diet, bakit naman hindi natin ipromote ang kamote? Since iba't ibang kulay din yan. May yellow, may white, at may ube din. No? Parang lavender ang color. So, root crops will save the day, and it's the most resilient crop that we can offer given the climate change challenges. Oh,
0: tama yung ano, description nyo. Itong mga very resilient na root crops ito, di ba? Yung gabi, kamote, tsaka hindi siya ganun. Alam ko, very ano yan eh, kahit anong klima natin, talagang very abundant yan eh, di ba? Sa ating kapaligiran. Tama, Yusei?
1: Tama yan, Danny. Kung gusto mo mga mag-diet at magbawas ng carbs,
0: di ba?
1: Aba, hindi nalalayo ang ating mga root crops.
0: Tsaka healthy naman eh. Di ba, Yusei? Healthy yan eh. Hindi naman, di ba? Kahit makarami ka, okay lang eh. Di ba?
1: Tama po yun, ano. Huwag lang masobrahan.
0: Ibig sabihin, aside sa ube, ito yung mga pwede natin na pondohan pa ng further research. Tsaka hindi naman siya ganun kalaki, no? In terms of gagastusin siguro in terms of research, you say? Oo.
1: Opo. Kasamang Danny, ang ginagawa natin ngayon ay para magkaroon ng multi-level sources of income ang ating farmers. Ang ube po kasi mga 8 hanggang 10 buwan. Samantalang ang kamote, pag hinaluan mo siya, mga 4 na buwan, mag-harvest ka na. Tsaka kung every week naman, magbibenta ka ng talbos, meron ka ding hanap buhay. So, tinitingnan po natin yung household income para maging sustainable ito sa ating mga magsasaka.
0: Okay. May datos ka ba, Yusek, let's say, in terms of mga farmers na mabibenepisyon, itong mga nagre-raise na mga root crops na to?
1: Ang by sector po, ano, sectorally tinitingnan natin yung mga upland farming communities kasi ho ang mga root crops by default ay tinatanim sa mga matataas na lugar dahil ayaw nila ng
0: region
1: nababaha.
0: Region 1, region 2, ganyan, marami.
1: Yes po, yung climate type, sa climate type po tayo nakatingin.
0: Benguet.
1: Benguet, madami ho yan yung ating mga
0: Baguio,
1: Ubi Jam, 'di ba?
0: Baguio.
1: Cordillera, Pangasinan, Ilocos sa Sur.
0: Tama.
1: Ano pa ba dito? Bukod po sa syempre sa Visayas, ano? Leyte, Bohol, Negros. And most recently, Nueva Vizcaya. Tsaka Cagayan.
0: Nueva Vizcaya kasama rin sa mga...
1: Opo. Malaking source natin sila ng kamote.
0: Kamote. Kasi alam nyo, taga Nueva Vizcaya ang parents ko eh. Kaya
1: ganun ba?
0: Nagulat ako eh. So, ibig sabihin, in terms of kamote pala, isa siya sa mga major supplier.
1: Opo. So, napakalaki ng oportunidad dahil lahat tayo ay patungo sa healthier diet, hindi po ba? So, yung dietary supplement function at yung natural food characteristics niya, itong mga makukulay na pagkain ay swak na swak para sa ating mga naniniguro na ang pagkain will be our medicine. Instead of the other way around.
0: Yeah, very interesting ang ating exchange at para dun sa mga nakikinig. Ibig sabihin, huwag natin baliwalain itong mga root crops na to. Ito pala, potential ano natin to. No? Yeah. Income din to, di ba? Investments din para yun lang, pupondohan lang natin kung meron tayong tamang mga private partners, di ba? Pwede.
1: Diba?
0: Oo, worldwide, we can, this is something na mag-encourage din ang trabaho at saka karagdagang income ho sa mga farmers, lalo na sa upland. Diba sabi nyo, Yusek?
1: Tama po. Tulong-tulong po tayo dito dahil nilalatag natin ang High Value Crops Development Program bilang mekanismo, no, para i-offer yung gawang Pinoy.

0: para sa mundo. Under the Tatak Pinoy mechanism, we promote po yung sophisticated, high value, and globally competitive products.
1: Nako, maraming salamat, Yusek, sa mga ibinahagi nyo sa amin. Thank you ho, and have a safe Sunday.
0: Thank you, Danny.
1: Okay. Yan ho si Yusek Cheryl Marie, Natividad Caballero, Undersecretary ho for High Value Crops ng DA, Department of Agriculture. Magbe-break lang ho kami, pero hindi pa ho tapos ang programang Aprubyan.
2: Walang day off ang serbisyo publiko sa Aprubyan sa DZMM.

0: Ang oras, alas 9 ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DCMM Balita Ngayon.
3: Balita sa ibayong dagat, muling iginiit ng North Korea na hinding-hindi nito isusuko ang nuclear weapons isang araw bago ang inaasahang pagbisita ni Chinese President Xi Jinping. Ayon sa kapatid ng North Korean leader Kim Jong-un, hindi magbabago ang pulisiya ng bansa sa pagpapatibay ng kanilang nuclear arsenal sa kabila ng panawagan ng ibang bansa na mag-denuclearize. Dumating ang pahayag habang inaasahang palalakasin ng China at North Korea ang kanilang ugnayan sa nalalapit na summit. Sa sports, nagkampyon ng Gilas Pilipinas Girls matapos walisin ng Southeast Asia Basketball Association o SEBA Under-18 Qualifiers at maselyuhan ang kanilang pwesto sa FIBA Women's Asia Cup 2026. Tinapos ng koponan ng torneo na walang talo kabilang ang panalo kontra Indonesia sa final game. Target na ng Gilas Girls ang mas malaking laban sa Asia Cup na gaganapin sa Malaysia. At yan ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
2: DZMM Balita Ngayon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
2: Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Ang oras 9:04 in the morning.
1: Oras hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Mga balita tungkol sa paggawa at empleo. Talakayan sa isyu ng manggagawa. Alamin ang latest dito sa Trabalita. Trabalita.
0: Oh, bueno, balik na tayo sa programang aprubyahan at sa puntong ito ay makakausap naman natin via Zoom ang barangay kagawad ng barangay 128 sa Tondo, Maynila. Walang iba kundi si Wendy Cañeda. Wendy, good morning. Si Danny Buenafe sa aprubyahan.
6: Good morning po.
0: Oh, maraming salamat, Wendy, ha, sa oras. Ako, batang-bata pa pala to si Kagawad Wendy. Oh, anyway, bigyan mo kami ng good news, ha, dahil sabi rito, eh, itong proyekto ng DNR, ha, na ano nyo, ha, na dati, eh, problema daw yun yung pagbabaha. Pero ngayon, na na-convert nyo to into a livelihood program para dyan sa mga residente dyan, no? So, anong magandang pwedeng ano dyan, pasada natin na pwede ibigay sa ating mga viewers, Wendy?
6: Sa lugar po kasi namin, nagiging problema talaga yung basura. Kasi po, nasa Smoky Mountain po yung lugar namin. Mm. Ayun po, na nakamulatan na ng mga residente na yung pangunahing hanap buhay ay pamamasura. Mm-hmm. Kaya ayun po, hindi na po nawala sa kanila yung ganong estilo ng pangkabuhayan. At yun po, naisip po namin noon na ang hirap po palang mag-ano ng programa kapag ganito kalaki yung barangay at ganito kadami yung nasasakupan po natin.
0: Okay.
6: So ayun po, dahil mandato po ng ating batas ng RA 9003 na dapat ang barangay po ay may tahanan para sa mga basura. Mm. May namamahala at meron din pong dapat nagbibigay ng halaga pagdating sa basura at magbibigay ng kabuhayan para sa mga residente. Ayun po yung napakaswerte lang po ng barangay dahil nagkaroon po ng Eco-Ecot Center sa ilalim po ng programa ng DNR. Ayun po yung naging way po namin para magkaroon ng kabuhayan ng mga residente sa pamamagitan po ng basura.
0: Okay, so malaking ano, no, para lang medyo malinaw sa ating mga viewers. Dati ang problema nyo, Kagawad, syempre pag ganyang anandyan kayo sa Smoky Mountain, pag tuwing may pagbaha, may ulan na walang tigil, medyo mabaho rin ang kapaligiran yan, hindi maganda, no? Medyo nagdudulot ng sakit yan sa inyong mga nasa residente dyan, di ba? So, ibig sabihin, with this program na nilaunch nitong DNR na Eco Ecot Center, sa ilalim ng proyekto nito ay at least katuwang, di ba, ang Korea International Cooperation Agency. Paano ang ano ang parang magiging ano nito, i-convert yung mga ano nyo, yung mga basura into something na pagkakakitaan, recycle gano'n na materials?
6: Opo. Parang kagaya lang din po siya ng junk shop na nagpapalit po ng mga recyclables na in exchange po sa cash. Ang Eco-Ecot Center po ay hindi lang po cash po yung pinapalit namin. Nagpapalit din po kami ng bigas, gulay at recycled materials, pati din po ng e-cash. At isa pa, tumatanggap din po kami ng mga sachet na wala po sa mga junk shop.
0: Oo. Teka, mga ilan ano to, Kagawad? Mga ilan mga residente na bebenepisyuhan? Yung mga involved dito sa proyekto na to na nagre-recycle nito mga waste dito sa center?
6: Ayun po. Nung una po kasi, nakikitaan ko yung mga kananayan ng willingness na mag-volunteer para sa barangay po namin. Kaya yun, nagkaroon ng opportunity na pumasok po yung Cora Foundation sa pamumuno po ni Miss Antoinette To. Siya po yung naging partner ko din sa Eco-Ecot Center. And sa tulong din po ng aming Chairman Bobby Hernani, sa support niya, pati po ng DAPS Manila, sila po ay sinuportahan at pati yung DNR, sinuportahan po ang barangay para mabuo po ang gantong klase ng proyekto. At isa pa po, ang mga beneficiary po dito ay mga kananayan. Yun po, kasi nakitaan ko sila ng willingness na mag-volunteer po sa barangay namin. At sila din po yung pangunahing beneficiaryo po ng Eco-Ecot Center.
0: Pero itong barangay 128, ito lang ba na bebenepisyon o marami din mga kalapit barangay ang involved din dito sa Eco-Ecot Center?
6: Ayun po, no, hindi naman po natatapos sa barangay lang po namin yung kalikasan. Meron po kaming, meron pong proyekto po ang CORA na sa ilalim po ng Eco-Ecot Center. Nagkaroon kami ng Eco-Champ na kung saan mga schools po ang kinukuhaan po namin ng mga recyclables. So, ayun po, schools, simbahan at iba pang establishmento na hinahakutan po namin ng recyclables.
0: Okay, at least maganda, maraming sektor ang involved, no? Pati simbahan, pati eskwelahan, mga estudyante, no? At nabibigyan sila in terms of a livelihood. For now ba, kamusta naman? Pag kunwari may, let's say, dumating uli na mga bagyo, hindi na ba ganun katindi ang mga baha na nagiging problema nyo dyan? Sa Barangay
6: 128? Sa kagandaan po ng proyekto, nagkaroon po tayo ng mas maraming masasandalan, kagaya po ng mga benepisyaryo, mas lumakas po yung enforcement pagdating sa baha. Kunwari po, ang ulan ay tuloy-tuloy. Ngayon po, meron na pong mga taong umiikot para titignan kung ano ba yung dahilan? Basura ba? Or talagang drainage na? Or talagang ano na? Kaya ayun po, tuwing may bagyo, umiikot po kami lahat. O bago pa man din ang bagyo, para po ma-prevent po yung baha. Kaya sa ngayon po, hindi na namin dinanas yung sobrang baha sa amin. Though yung barangay naman talaga namin ay hindi naman talaga ganun kabahain hanggang sobrang taas.
0: Oo.
6: Hindi naman talaga siya ganun kabahain. Pero sa ngayon, pag umuulan, meron na po talagang mga masasandalan ang barangay. Oo. Dahil sa mga beneficiaries po natin. And meron din pong mga taong na bibigyan din po ng kaalaman na ang basura po ay naging isa sa dahilan kung bakit nagkakaroon po ng baha sa paligid.
0: Oo, kaya nga. So dapat din kasi yan yung disiplina rin eh, di ba? Among mga residente. Eh for now, parang ang ganda ng proyekto, Kagawad, Wendy. Ang maganda sana dyan, hindi lang ma-confine lang sa barangay nyo. Ibig sabihin, ma-replicate pa sa mga ibang barangay, lalo na yung nagtatamasa ng mga problema sa baha. Na ibig sabihin, mas involved dapat ang iba rin barangay officials at kumari nga yung buong siguro kay Mayor Isko, ha, kay Yorme, dapat pakalati nito. Ibig sabihin, maging best practices na pwedeng i-capture natin sa ibang mga barangay.
6: Opo, tama po. Mm-hmm. Kasi kung material recovery facility lang din po ang ipoproyekto natin. Malaking bagay po yun para sa kapaligiran po natin. Lalong-lalo na kung ang bawat barangay po ay may gantong klase. Magsimula na po silang mamili, magsimula na po silang mag-isip, magsimula na po silang gumawa ng strategy para po mabawasan yung kalat sa paligid. Lalong-lalo na po sa Manila.
0: Oo. So ano ba siste? Ibig sabihin para kunwari, for every recyclable na waste na nakokolekta nyo, parang may mga may mga points na kailangan buuin kayo.
6: Yes,
0: tapos
6: po,
0: in exchange for kunwari bigas, gulay, eco bag. So how does it work? Na ibig sabihin tinitimbang yung bawat ni-recycle na produkto na nakokolekta ninyo?
6: Opo. Nauna na po kasi kami, ang structure po talaga ng barangay namin ay 4 buildings po. Meron po kaming 30 buildings.
0: Oo.
6: And ayun po, sobrang medyo malaki po bawat gusali ay meron pong 120 units and umaabot sa 200 mahigit po yung residente. I mean po, 200
0: dami,
6: families
0: no?
6: po
0: dami,
6: per
0: no?
6: building. So ang ginawa po namin nung una ay nagdo-door to door po kami, pinakilala namin ang programa. Lahat po ng mga residenteng nakikiisa ay nilagyan po namin yun ng stickers yung mga doors nila. Ngayon po nakapag-usap kami na once kami ang aakyat sa unit mo. Dahil ang taas nga po at kawawa naman po yung mga beneficiary po natin. Kaya sabi ko, kung kami po ang aakyat sa unit mo at kukolekta ng basura mo, wala kang makukuhang points. Pero once na ikaw ay bumaba sa amin, may ibibigay namin sa'yo ang points mo. Pwede mong i-redeem ngayon or pwede mong ipunin. Ganun po.
0: Pero yan, yung project na Eco Ecot Center nga, more of ito, para din binibigyan din kayo, let's say, ng mga lecture o mga training how to dispose properly ang inyong mga basura, di ba? Makoconvert nyo na into something na pagkain or whatever, basta disiplinado. Yung kailangan, yung kulturang ganun eh. Discipline in disposing garbage. Tama, Wendy?
6: Yes po, tama po. Kapag yung isang residente po ay walang disiplina, napakalaking problema po sa amin. Ayun po. Kaya, minsan naman po ang nagiging problema namin ngayon ay nung una, yung mga mangangalakal. Kasi po nga, Nagkakaroon ng mga tinatawag na may alien trash kasi wala naman kaming Jollibee pero grabe yung tambak ng basura ng mga Jollibee. Kasi ang ginagawa nila, humahakot sa labas, tinatambak kung saan-saan. Kaya naisip din ng konseho ng barangay na magkaroon ng formal collection ng mga basura. So natutukoy namin kung itong basura, ano na to, lugar ba to ay dapat ba talagang tapunan o hindi. Doon po namin nahuhuli sa pamamagitan din po ng CCTV kung sino yung mga nag-violate
0: so
6: po na nagtapon
0: CCTV.
6: Doon
0: may CCTV
6: na galing sa mga ngalakal.
0: Okay.
6: Ayun po.
0: So na-identify nyo rin, natatrack nyo rin kung sino yung nagbabiolate, no? So, pero for now, saan ang gagaling, let's say, kunyari, yung syempre may pondo yan, no? Para bigyan kayo ng bigas, gulay. Ito ang nagpo-provide, itong COECA, itong Korea, International Cooperation Agency, sila yung nagbabudget for that?
6: Ha? May 7 women's po tayong na bigyan po nila ng trainings. Nabigyan din po nila ng maayos sa sahod, benepisyo. At sa pamamagitan po nila, sila po yung muna nagpaunang pondo po sa Iku-Ikot Center. And may contract po yon. If ever matapos po yung contract or ano na, wala na po silang sweldo, ibig sabihin kami na po sa barangay ang sasalo. Kami na po ang mamamahala, kami na po ang magtutuloy po sa lahat.
0: Ah, okay. Oo. So maganda. Kailan pa nagsimula ito, Iku-Ikot Center dyan sa Barangay 28?
6: 2024 po nag-open, mga around October to November po yon. Then, nag-boom lang po siya this 2025 kasi tinutukan po talaga namin yung proseso ng pagdadala ng mga recyclables kasi medyo nag-adjust po kami kasi sa sobrang dami nga po ng residente namin. Ayun po, doon po sa 2025 onwards po, talagang nag-start na po yung ano namin.
0: Oo. So for now ba, si Yorme ba, ang mayor natin, nakakausap nyo, may regular dialogue kayo para at least itong disiplina sa pag-dispose ng garbage ay hindi lang ma-confine dyan sa barangay 128?
6: Actually, sa ngayon po, hindi ko pa po nakaharap si Yorme. Pero alam ko po, napaka-supportive niya. Sa pamamagitan po ng DAPS Manila, sila po yung isa sa may pinakamalakas na enforcement pagdating po sa mga violators po ng basura. At isa pa po, sila din po yung nagpapakilala sa amin sa mga iba-iba pong pwede pang maging katulong po namin, kagaya po ng iba-iba NGOs po sa aming barangay.
0: Pero meron pa rin kayo kagawad, Wendy, ng mga regular na nangungolekta talaga ng garbage pa rin dyan. Kunwari,
6: yes,
0: Monday,
6: po, meron
0: MWF,
6: po.
0: Mga ganun. Oh.
6: Sa totoo lang po, yung iba kong staff po ay kasama ko ngayon dahil nasa Tesla po kami.
0: Saan? Tesla?
6: Yes po, nasa Tesla po ako ngayon sa Fairview, sa Simplicity Building.
0: Aha.
6: Kasi po, meron kaming training ng hydroponics dahil under construction po yung hydroponics po sa barangay po natin. At hindi ko naman po din nahayaan na sila lang din po yung nandito. Kaya po sumama ako kasi gusto ko din pong matuto kasi at the end of the day, ako din po ang makakasama nila doon sa hydroponics po natin na greenhouse.
0: Okay, oo. Sige, nako Wendy, maraming salamat. Ano bang sabi mo yung area mo hindi naman binabaha ng gaano, 'di ba? At least pero may mga areas sa Tondo, alam ko tuwing malakas ang mahaba ang tag-ulan, bahain, no? So siguro this will effectively apply kung if ever na dandyan din na yung ganyang Iku-Ikot Center.
6: Opo. Apply po the Iku-Ikot Center, Iku-Ikot Center. Kahit hindi naman po Iku-Ikot Center, magkaroon lang din po ng sistema yung barangay na magsimula na pong mamili ng kalakal, sachet o kahit ano pang ano, pamamaraan na ma-divert po yung basura sa ibang mas kapakipakinabang na produkto at mangolekta din po ng mga biodegradable, yun po yung isa sa pinakamasasap po sa ulo sa amin dahil nga sa sobrang daming units, sa sobrang daming bahay, yung mga biodegradables po nila, ayun nga, kung saan-saan na lang, hindi na naitatapo ng maayos, hindi na naipaghihiwalay na maayos.
0: Sige.
6: Ang barangay po namin ay meron po tayong composting machine.
0: Sige po.
6: Na kung saan po, nagsusustain po sa hapag garden po natin na mandato din po ng DILG yung hapag. Na dapat lahat ng barangay ay mayroong taniman, mag-i-inspire sa mga kabataan, senior at kananayan na matutong magtanim kahit sa maliit na espasyo lang.
0: Okay.
6: Ayun po.
0: Nako. Ah, maraming maraming salamat, Wendy. At good work yan. Ah. Good job. Ah, talagang swak na swak yan sa approve yan na mga ano natin. At gusto natin mga good news. Anyway, at least sana kumalat pa sa iba-ibang barangay ang Eco Ikot Center. Di ba? At least yes, palaking tulong. Okay. Have a safe Sunday, Wendy.
6: Thank you po.
0: Yan ho si Wendy Canyeda, Barangay Kagawad ng Barangay 128 sa Tondo, Maynila. Magko-commercial break lang ho kami. Meron pa ho tayong isang makakausap dito sa programang Aprubyan.
2: Walang day off ang serbisyo publiko sa Aprubyan sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
7: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
7: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Galing at talino ng manggagawang Pilipino, ating ibibida sa Kwentong Obrero. Kwentong Obrero.

0: Okay, nagbabalik ho ang programang Prubyan. Inintay lang natin yung next guest natin, no? Na maganda rin kasi yung istorya na pwede nating i-share dito. Kaugnay nitong tatlo sila, sabay-sabay na nakapagtapos nitong licensure examination for teachers. Triplets ho sila. Ayun ako, inintay lang natin at medyo nasisira o nawawala lang yung signal. Pero alam niyo naman dito sa ating programa sa Prubyan ay kailangan, gusto natin inspiring success story dahil sa dami ho ng problema ng bayan. Eto, makakausap na ho natin sa linya ng telepono, isa sa mga triplets na pumasa sa, ito nga, sinasabi natin, Licensure Examination for Teachers o LET, L-E-T, si Bart Dominic Balido Alejandro. Bart, good morning, si Danny Buenafe sa programa ng Prubyan.
1: Good morning po.
0: Oh, thank you Bart sa oras na ibinahagi mo. So, at least tatlo kayo, tama ba? Isa ka dun sa mga triplets na nakapasa nitong licensure examination sa bilang guro?
1: Apo, apo.
0: Ah, okay. So, ang kwento kasi dito na bigyan ako ay maaga pala no nung kayo ay ano pa lang ba kayo, elementarya nung nawalang pareho nyong magulang sa sakit, tama ba, Bart?
1: Sa mama po namin is elementary po. Tapos sa papa po is wala pa po kaming isang taon.
0: Oh, okay. Para sa pagkakataon to, makakasama rin natin yung kapatid mo, Bart, si Carl Dominic Balido Alejandro. Via Zoom naman siya. Carl, good morning. Good morning, Carl. Ready na ba
2: kailangan
0: si Carl?
2: Balance.
0: Good morning, Carl. Carl.
2: At ang hinahanap din namin is hindi
0: May pumapasok na ibang audio. Bali dalawa sila makakausap natin. Yung isa sa linya ng telepono, ang isa naman via Zoom. Si Carl via Zoom. So pinipilit natin makuha si Carl. Naririnig mo ba kami dito sa studio?
3: Yes, sir. Yes.
0: Okay, kasi hindi ko nakikita pa yung kanyang Zoom. Ayan, Carl. So, bali, tama ba? Yung triplets kayo, eh, no? Sabay-sabay ko yung nag-graduate. Saan, ano to, eskwelahan?
3: Sa, ano, sir? Isabela State University, Ilagan Campus. Dito po sa may Isabela Province.
0: Isabela. So, ngayon ba nasa Isabela ka?
3: Yes, sir. Nasa Isabela po ako ngayon.
0: Okay. So, for now, lahat kayo, eh, lisensyado na naguro, no? Kakaiba kasi yung naging achievement nyo, eh, no? Kahit na bata pa kayong nangulila o orphan ng inyong mga magulang, eh, tama ba? Lumaki kayo sa iba-ibang mga kamag-anak? Hindi kayo magkakasama?
3: Yes po. Elementary to high school, palipat-lipat ng school, and hindi din po kami magkakaklase ng mga kapatid ko.
0: I see. Pero ikaw, Carl, kanino ka lumaki? Auntie mo? Uncle mo?
3: Nung high school po, pumunta ako sa auntie ko.
0: Mm-hmm.
3: So, yung auntie ko yung nagpa-aral. And nung senior high school,
0: mm-hmm,
3: another auntie na naman po. And then, nung college, mm-hmm, dun po sa pinsan ko.
0: Okay. So, si Bart naman, nakasama natin ngayon sa linya ng telepono. Ikaw, Bart, kanino ka namang lumaki? Kasi yung isa niyong kapatid, si Ace, tama ba?
3: Yes.
0: Okay. So, ikaw, Bart, kanino ka naman? So, auntie si, ano, si Carl. Ikaw, kanino ka naman lumaki? Bale, sino nagpa-aral sa'yo?
1: Bale, ano po, nung nawala po yung tatay namin, kinuha po ako nung kapatid ni mama po. Kaya doon na, siya na po yung nagpalaki sa akin po. Hanggang ngayon po.
0: Okay.
1: Doon po ako nakatira.
0: Ano to, auntie mo?
1: Kapatid po ng mama namin po.
0: Kaya nga, babae, auntie mo ba? O kapatid ni mama mo as ano, lalaki, babae?
1: So, babae po.
0: O kaya nga, auntie mo. Tapos si Carl, lumaki rin siya sa kapatid din ng parent. Ganon. Tama ba? Puro auntie, uncle. Oo. Pero pareho lahat kayo dyan sa Isabela ba lumaki? At naging ano na? Tama?
1: Apo. Isabela po.
0: Okay. So all through the years naman, since the time na naghiwalay-hiwalay na kayo at nagpatuloy ng pag-aaral ninyo, ibig sabihin nagkikita kayo from time to time habang lumalaki kayo. Di ba?
1: Apo. Apo.
0: Okay. And then bakit naisipan nyo na isa lang yung tatahakin nyo bilang guro? Dahil ba ito ba yung medyo nakakayanan lang na financial, di ba, needs, eh dapat ano rin, siyempre tututukan din yung ano eh, di ba, yung financial capabilities, di ba? Oh, Carl, ikaw muna, Carl, sorry. Oh.
3: Yes po. Bale, meron naman po kaming mga preferred na choices ng mga programs noon, kaso mabigat po financially. So, yung education po yung kinuha namin. And parang yun na din po yung rason kung bakit yun po yung kinuha namin. Mainly dahil po sa financial constraints din po.
0: So may tanong ko lang, Carl, bali ilang taong kayo nung mawala ang mga magulang nyo?
3: Mag 1 year old yata kami, sir, nung namatay si Papa, and si Mama naman po, grade 5 po kami noon nung nawala po siya.
0: I see. Talaga mga bata pa talaga kayo, no? So dahil pareho sila nawala at a very early age, lumaki kayo sa mga kanya-kanyang mga auntie, bali, uncle, pati si Ace, ganun din. Hiwalay din sa iba ring auntie siya o uncle.
3: Parehas po sila ng auntie ni, parehas po sila ni Bart noon, sir.
0: Ah, magkasama si Bart at saka si Ace. Tama? Ikaw ang nahiwalay, yes, Carl. Po. Okay.
3: Yes, Rosa.
0: Okay. So, ano ang pakiramdam nyo ngayon, Bart? At lahat kayo ay professional na, nakatapos kayo ng bilang ano, 'di ba? Guro, 'di ba? Bart.
4: Siyempre, saya po, thankful din po. Siyempre po, parang sa lahat ng challenges and na na-encounter po namin, ito na po kami ngayon, professional. Ganun po.
0: Kaya nga eh. So,
4: thankful and blessed. Ganun po.
0: Okay. Galing ha. Magaling ang diskarte nyo. Hindi kayo nawala ng pag-asa. Ibig sabihin, para doon sa mga nakikinig sa atin, eh ba, ma-inspire naman kayo dito sa tatlong magkakapatid na to, na kahit na hindi naging balakid yung wala silang mga magulang na nag-guide sa kanila. Pero for now, eh, di ba, teacher na sila. So ngayon, ano ba, sa Isabela kayo, ano ba plano nyo? Diyan na kayo sa Isabela, magtuturo na rin?
4: Opo. Dito na rin po kapag ano may may opportunity na ano po. Kapag may opportunity po, grab na po agad and yun po.
0: So ang plano niyo diyan lang sa Isabela, walang planong let's say magpunta ng Metro Manila o mag-abroad. Lahat kayo, Bart, Ace at saka Carl, tama?
4: Sa akin po, parang ano, nagbabalak din po sa ano po, abroad if ever.
0: Okay. Nako, dahil kapusta tayo sa oras, pero maraming salamat sa ibinahagi ninyo ha, dahil swak na swak yan eh, dito sa Aprubyan, yung mga kwentong ganyan na inspiring at pasasabi natin success story ho ng ating mga kababayan. Maraming salamat ha, Bart and Carl.
4: Thank you po.
0: Okay, yan ho si Carl at si Bart, ha? Tatlo ho sila, mga... Sabi natin triplets, ha, 'di ba? Sabay-sabay na nakapasa sa licensure examination for teachers. Okay, ayan na naman ho, nagtapos ang ating makabuluhang programang Aprubyan. Magbabalik ko ako next week, ha, Danny Buenafe po. Pero susunod na ho, Panalong Diskarte kasama sina Salve Ibanez at May Valle Zeniza. Bye-bye.
5: Si Danny Buenafe ang katuwang natin sa paghahanap ng trabaho dito sa Aprubyan sa DZMM. Aprubyan! Kita, kabuhayan at positibong pananaw. Yan ang hatid ni Salve Ibanez at May Valle Zeniza sa Panalong Diskarte. Panalong Diskarte! Susunod na!

0: 32 minutes makalipas ang alas 9 ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Gustong umasenso sa pagnenegosyo? Gustong umunlad sa pag-iipon? Dito ka na sa programang Hahasain ng Galing ng Pilipino. Basta't may diskarte, panalo! Kasama si May Eseniza at ang financial beshi ng bayan, Salve Ibanez. Sila ang magbibigay sa atin ng panalong diskarte!

0: magandang araw mga kapamilya. Ako po si Mabel Yeseniza. Ito po ang programang tutulong para turuan kayong palaguin ang inyong mga iniipon at gabay ninyo para tuparin ang inyong mga pangarap. Pero kailangan pagtibayin po natin ang ating kaalaman sa pagmamanage ng perang ating iniipon at pinaghihirapan. Dahil dito po sa aming programa, pag-uusapan natin ang mga paraan kung paano lalago at ang ating mga kaperahan at para hindi din tayo ma-scam or maisahan. At syempre, ano bang pagpaplano, kailangan po natin ng push. Pagpupursige, unawa, savings at hangarin. Oh, mali yung mga fingers ko.
1: Yan. Ganyan
0: good
1: talaga.
0: Good morning, Beshia.
1: Mukha ka namang masaya ngayong umaga, di ba? Na mali-mali ang mga fingers natin. Lahat na nakikinig today. Try to wiggle your fingers.
0: Yes,
1: support
0: exercise.
1: Support kay Ate May. Happy Sunday, everybody. And it is Panalong Discard today. Panatilihin natin maligaya ang ating mga puso at laging ibandera ang ating mga ngiti. Alam mo, Ate May, that takes a decision. Diba?
0: Yes.
1: Kahit na ano pa nangyayari sa buhay natin, decide lang tayo, we'll be okay.
0: Yeah.
1: Kahit na hindi ka pa makangiti basta,
0: I'll
1: be fine.
0: Yes, we will be okay. Ah, diba? Makakaraos, lilipas din yan.
1: Ganyan! Kahit na walang pambili ng school supplies, shake, shake, shake it off ang mga bad vibes and nega sa buhay, don't worry, everything will be alright. Ako po ang inyong kapamilya, ang financial beshi ng bayan, Salve Ibanez.
0: At mga kapamilya, syempre, nagpapasalamat po kami sa patuloy na pagtutok ninyo sa amin dito sa DZMM Radio Patrol sa East 30, napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channels at sa buong mundo naman sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I Want. Napapanood din po kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook, kaya mag-like at mag-subscribe na.
1: Pero bago ang lahat, Ate May, bakit parang ang saya mo today? Hindi ko alam kung
0: siguro mahaba ang tulog ko.
1: Ay, na nga. Ang tulog, diba? Napaka-importante niyan sa ating mental health and eventually to our financial health.
0: Ah, yes. True, because you think right.
1: Oo.
0: Oh, diba?
1: Oh, hindi ka nagkakamali masyado pagka maayos
0: ang hindi ka sinto-sinto.
1: True. Dahil yan ay normal naming gawain ang sinto-sinto ng mga kaibigan dito. Welcome po dito ang inyong mga tanong at mensahe tungkol sa ating mga pag-uusapan. Pwede rin naman kahit na hindi natin pinag-uusapan.
0: Oo.
1: Pwede ninyong itanong yan.
0: We need suggestions, di ba?
1: Yes.
0: Kung anong gusto niyong pag-usapan natin at gusto niyong malaman, matutunan.
1: Pinakikinggan natin ang lahat ng yan. Maaari po kayo mag-send ng inyong mensahe o tanong sa DZMM Viber number 0919278 3000 at babasahin namin yan maya-maya lamang.
0: At eto na, eto yung part ninyo sa program na to. Dahil hindi lang naman dapat kami, ano, magpanahimik ka.
1: Paki-silent po ang telepono ng mga nanonood.
0: Eto ang segment ng buong sambayanan anywhere in the world.
1: Uh-huh.
0: Ang ating tanong para sa inyo, bakit mahalagang matutunan ang financial literacy? Hindi lang sa matanda ito, habang bata pa. Ako ang learning ko kasi noon hindi ko pa alam to talaga. Nung bata tayo, hindi tinuturo yung
1: gastos ka lang ng gastos.
0: At saka yung mag-alkansya ka lang at magbangko.
1: Ayun,
0: diba?
1: Lang,
0: ganun lang ang alam natin.
1: Alam natin.
0: Nung bata tayo na tinuturo, pero ngayon hindi na eh. Parang medyo nag-level up na ang pagtuturo at syempre mas mabuti nga yun. At ang advantage niyan, kaya mahalaga yan. Kung ikaw ay may naipon, para sa akin, ito yung take ko dito. Pag ikaw may naipon, handa ka kung mayroong mga emergencies o may mga biglang sakuna sa pamilya, sa sarili mo, di ba? At syempre, kung mas maaga ka mag-ipon o marunong ka mag-handle, mas malaki ang pera mo in the future.
1: Tama yan, Ate May. At syempre, pag mas maaga na gagamit mo yung power of compounding returns. So, diretso na tayo sa teacher, ano po yung power of compounding returns? Mamaya pag-uusapan natin.
0: Nosebleed yan din sa iba. Ano daw yung compounding?
1: Dugo ilong.
0: Pati tenga,
1: dugo. Pero mamaya, kaya hindi pwede mawala sa ating programa today, pwede natin pag-usapan ang power of compounding maya-maya lamang.
0: Oo, yan ang participation nyo. So, ano sa palagi ninyo, bakit importante na magkaroon ng financial literacy habang bata pa. Okay, samantala, tumanggap muna tayo ng report. Ilang ahensya ng gobyerno nagsanib puwersa sa paglilinis at pagputol ng mga sangas ng puno sa mga paaralan bilang paghahanda sa balik-eskwela bukas. Bukas na pala yun, hindi ko na malaya.
1: Buti na lang para hindi malaglagan ng sanga yung anak ko.
0: Oo. Oh, oh. At saka yung ano, yung mga may kotse.
1: Oo.
0: Oh, oh. Kasi, oo. Oh,
1: sana all may kotse. Sana.
0: So, kung may kotse, talaga dapat oh, lang
1: sakit,
0: na.
1: Sakit-sakit nun sa oh, ano.
0: Magastos, mahal. Dagdag gastos pa yun. Okay. Alamin natin ang detalye ng balita. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ng Radyo Patrol ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly?
2: May salve bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase bukas, June 8, 2026, nakipagtulungan ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa Brigada Eskwela ng Department of Education para masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral sa ilang paaralan sa Metro Manila. Nagsagawa ang MMDA Metro Parkways Clearing Group ng trimming at pruning sa mga puno sa Bagong Ilog Elementary School sa Pasig City para maiwasan ang anumang insidenteng dulot ng mga sanga ng puno na maaaring bumagsak lalo ngayong tag-ulan. Nagkaroon din ng misting operation sa Las Piñas East National High School para makatulong sa pagpapanatili ng malinis at ligtas na kapaligiran laban sa mga peste. Ayon sa MMDA, bahagi ito ng kanilang suporta sa paghahanda ng mga paaralan upang maging mas ligtas at maayos ang pagbabalik-eskwela ng mga estudyante. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMF.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa Daily ZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Okay, ayan ha. Yung tanong namin, gusto namin maramad kung gano'ng ka-importante sa inyo itong financial literacy. Dahil ito ang pakay ng ating program, di ba? Ang ating goal, di ba, lagi mo sinasabi na maging financially, hindi, utang-free pala. Utang-free ang lahat ng Pilipino. Sana.
1: Pero bad utang-free.
0: Bad utang-free. Hindi naman pwedeng hindi umutang kasi minsan nakakatulong daman din ang umutang.
1: Isang bansang hindi natataranta sa naniningil sa utang. Yun ang habol
0: at natin. Hindi tayo nababaon din sa utang.
1: Correct.
0: Oo, di ba? Hindi masama ang utang basta marunong kang mag-handle ng finances.
1: Tsaka yung tamang utang. Kasi merong utang na kahit anong gawin mo, mali talaga.
0: Uh-oh.
1: Yung mga ginagamit sa panunugal.
0: Oo, sa bisyo.
1: Magsugal na nga, inutang pa yung sinugal. Naku, patay tayo dyan.
0: Okay, mamaya ho, pag-usapan naman natin dahil back to school na, hindi lang paglilinis ang ginagawa, kundi naghahanda ng mga momshi at mga parents sa mga gastusin dahil back to school na nga tomorrow. So, ano na yan? Rush. Diba? Oo. Bilin ng supplies rush. Pag-uusapan natin yan sa ating pagbabalik sa ating What's In, What's Hot. Magbabalik ang Panalong Discarding.
3: Ito ang Discarding Malupit.
4: Malupit.
3: May Valle Ceniza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZFM.
5: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
3: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
4: Hello, attorney!
6: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
3: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, Attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Usapang pera, kita at mga latest sa mundo ng pagninegosyo. What's in?
7: What's in?
3: What's hot?
7: What's hot?
1: Presyo ng school supplies, ngayong balik eskwela patuloy na binabantayan ng DTI. Dahil balik eskwela na naman, patuloy ang pagbabantay ng Department of Trade and Industry o DTI sa presyo ng mga school supplies para masigurong hindi mabigat sa bulsa ng mga magulang ang paghahanda sa pasukan. Lalo na kung limang anak. Paano nga ba masisiguro ng mga mamimili na tama at patas ang presyong kanilang binabayaran? Para pag-usapan pa yan, makakasama po natin ngayon Secretary Maria Cristina Roque, Secretary ng Department of Trade and Industry, ang pinaka
0: masipag.
1: Grabe, parang hindi na nagpapahinga si Sec Chris. Sec Chris, kumusta ka naman?
0: Good morning, Sec Chris.
8: Morning, good morning, Saldo. Good morning, May, no? Salamat, thank you for having me.
1: Sec Chris, kumusta na ang pagsha-shopping natin? Ang balita ko, umiikot-ikot ka sa Metro Manila ngayon, tinicheck mo yung mga presyo ng notebook.
8: Ah, yes, opo.
1: Yung may artista opo sa cover, Sec Chris, mas mura ba?
8: Actually, magandang balita po ito, no? We came from Divisoria, then we also came from Baclaran kahapon. No, ang nakita namin talaga, bumaba yung presyo ng school supplies.
1: Ooh.
8: Actually, across the board, bumaba siya. And aside from bumaba siya, yung meron kasing price guide yung DTI, no, na talagang you can find the price guide in the social media of DTI at saka sa website. Makikita mo na talagang yung presyo ng bilihin is really way below the price guide of the DTI. So magandang balita po ito. Then we also went to National Bookstore dun sa Mua at saka sa Lucky Town. Ang maganda rin sa National Bookstore, nationwide po, standard ng price nila. So, National Bookstore all the way in Region 1, all the way to Region 18, iisa lang po ang presyo nila. And their price is again below or within the price guide of DTI, set by the DTI.
1: Sir Chris, pa-follow-up question lang ako. Di ba kunwari, nung pinag-usapan natin yung presyo ng pandesal, pareho yung presyo pero lumiit yung pandesal. Pagdating po sa school supplies, pareho naman yung kalidad.
8: Ah, yes, exactly. Parehas. Tapos meron din yung plain lang, mas mura yun, 10 pesos kada isang notebook. Pero yung price set by the DTI dun sa notebook na yun ay 13 pesos. So 3 pesos cheaper siya. And ang maganda rin sa Divisoria and Baclaran, pwede ho kayong tumawad.
1: Lalo na pag madami,
8: actually,
1: no?
8: In-interview ko din yung mga sellers. And then, yung mga customers, no, nagtawad, nagbibigay po sila ng better price.
0: Mm-hmm. So magandang balita yan sa mga parents, yung mga nagka-cram na bumili dahil siguro naghintay pa ng sweldo, medyo makakampante po sila na medyo hindi naman ho tumaas. Ito ba ay comparative dun sa last year or last school year supplies?
8: Yes, comparative sa last year. Yes, comparative sa last year. So malaki yung pagbaba, no? Ganito, I'll tell you the price range, no? Ito ha, may 1 peso, may 3 pesos, may 7 pesos cheaper, may 4 pesos cheaper, may 25 pesos cheaper, 3 pesos, 7 pesos, 1 peso. Malaki yung pagbaba, which is actually good for the consumers and good rin para sa mga estudyante. Because now, pwede na silang pag may budget sila, mas marami po silang mabibili. And if may extra money, pwede pa silang magmerienda sa labas pag umiikot sila.
1: Which kahit palamig lang, ano, si Chris, kasi ang init pa rin ng panahon kahit na umuulan-ulan na. Sa malamig lang.
0: Mm-mm.
8: Yes, correct. And nakakatulong din pag may extra money din kakain sila sa labas. Pwede rin, then kakain sila sa labas. Matutulungan din nila yung mga indirect industry. So magandang ano yun, magandang balita po ito.
1: Oo. Kasi parang may rollback ano.
0: Oo nga, di ba?
8: Yes,
1: kung baga sa gasolina, may rollback yes. naman.
0: Oo. Yes, ito may tanong si Maming. Oo, sek, may tanong si Maming. Although nabanggit nyo na rin naman, dahil sabi nga, ang tanong niya, mababa po ba talaga ang presyo ng supply sa Baclaran na Divisoria? Yes.
1: Kumpara
0: sa ibang mga malls. Uh-uh. Pero ganun din naman
8: yes,
0: sa...
8: Yes, mababa. Pero the stores in the malls, they follow the price guide set by the DTI. Hindi po silang, hindi mas mataas. Depend also on the quality. No? But there they have items that are within the price guide set by the DTI. Pag so, doon sila pumunta sa mall.
1: Tsaka so, preference, Chris, ang ganda lang sa Divisoria tsaka Baclaran yung sinabi nyo kanina na pwede kang tumawad kung lalo na kung bultuhan yes. siguro.
0: Oo, kung marami ka anak, sabi mo kanina. Di ba? Isahan na lang. Yes. Although, sometimes yung need ng bawat anak mo, depende sa grade, iba-iba. Oo. So, siguro kung halimbawa ikaw, isang side hustle na ng nanay, yung mga kaibigan niyang mga ibang nanay, ako nang bibili. Tapos siguro, kumita na lang siya ng kaunti, di ba? Pero ang tanong din niya, paano po ang quality? Nabanggit mo rin niya na siguro pareho lang naman, pero depende
8: yes,
0: sa preference.
8: From the one last year, no? So depende kung ano yung budget mo talaga. Mm-hmm. So, but I've seen the 10 pesos, the cheap one, it's not bad eh. Kasi kung yun yung budget mo, and kaya mo namang... I mean, we just have to write our notes, right? So, hindi naman kailangan yung sobrang
0: super ganda,
8: high quality.
0: Mamahaling.
8: Ang importante talaga is what we learn. And not yung mga notebooks. These notebooks or ball pens are just tools needed to make learning more accessible or to make learning easier. But it's not the main part of learning. Ang importante is really what we learn in a school.
1: Baka kasi and si Chris ang hinahanap yung mabango na pahina. Ana, di ba yung bata pa tayo? Scented. May kulay-kulay.
8: Yeah, so depende na po yan sa budget ng tao. But what's important is at least meron tayong budget para sa lahat ng tao na gustong pumasok. Gusto mo ng medyo mas mataas ang budget mo, may makukuha ka. Kung medyo mababa lang budget mo, meron ka rin mabibili. Kung gusto mo may mga design, meron din actually ang daming choices talaga dito sa Baclaran, Divisoria, even sa National Bookstore. There's really a lot of choices for the consumers. Kaya maganda din pumunta sila doon tapos makita nila. Tapos yung mahawakan nila kung pasok sa quality nila, tapos pasok rin sa budget, then they can buy. Pwede pang magtawad. So, I mean, di ba maganda rin ito to expose rin our children to these kinds of places for them to choose rin kung anong anong gusto nila.
0: Meron din ditong follow pa si Miss Maming. Sabi, ewan ko na-experience mo to, ano, Beshi. Tama po ba, mura nga po, pero tama po kaya ang bilang ng pages? At yung crayons daw po ba at pencils ay maayos bang sumulat? Kasi minsan, mura kasi yung quality naman, hindi. Kasi yung pages naman, may requirement. Alam mo na experience ko yan eh. Dapat parang 50, 100 pages.
1: 60.
0: Eh, dapat bibilangin pa ng magulang yon. Tama ba, ganun?
1: Quality control na dapat.
8: Dapat maging vigilant lang yung consumers. Dun sa binibili nila. Kasi, I mean, they have to know also what they're buying based on quality, price, kung ano talaga ang ano pasok dito sa budget nila or kung ano talaga yung gusto nila. Kasi marami rin may design sa labas yung para sa mga bata, mga cute designs or mga yung iba, they don't mind naman na main lang, importante, meron silang notebook. So, it depends on the needs of each and every kung pumapasok sa paaralan.
1: Sir Chris, naalala ko nung dati pa, hindi ko na maalala kung anong taon yun, may mga nag-recall dahil may toxic substances dun sa school supplies. Hindi ko lang alam kung
0: crayons ba yun
1: or hindi ko na maalala si Chris. Pagka mga ganoon, ano po yung ginagawa ng DTI para hindi na pumunta sa merkado yung mga ganong klaseng produkto?
8: Actually, yung mga yon, no, the toxic, actually, nung pag umiikot kami, kasama rin yung DOH at saka FDA, so we defer to them para sa mga situations na ganyan or instances na ganyan. Kasi sa amin sa DTI is that we make sure that yung prices ng school supplies talagang ano sa either pasok or below the price set by the or the price guide by set by the DTI.
1: Sir Chris, kumusta naman po yung ano? Kasi ito yung mga staples, no? Notebook, yung pad paper, lapis, yes. Tsaka ball pen, crayons. Pwede mga, yung pang-paint, mga coloring materials. Pero yung mga bag po, yung mga, minsan nandun yung mga mamahalin eh. Mm-hmm. Mga bag, sapatos.
0: Ito pa si Liza, Lizel, tinanong niya kung uniforms
8: po. Hindi na po kasama yun sa ano. Those are not part of the,
0: pati uniforms.
8: Of the DTI. Mm-hmm. Ang talagang, ang ginaguide lang talaga yung surprise guide ng DTI are those that are yung kailangan talaga sa pag-aaral, meaning the notebooks, the pad paper, the ball pens, the pencils, the crayons, yung talagang yung need,
1: staple.
8: Yung basic need.

0: website din ng GGI. Any national bookstore, nakapaskil siya all over national bookstore. Pagpasok mo, meron doon. Sa looban, meron din doon. And then in another side, meron din doon. Para mapuntahan or at least matingnan ng mga consumers, no, or buyers kung magkano talaga yung presyo. Para alam nila na parang, ay, meron palang 10 pesos. So, sige, nasan dito 10 pesos? So, they can compare, di ba? Parang, oh, ano yung mga price ranges ng mga notebook, let's say.
1: Oo.
0: Yes, may tanong, there, makakapili sila.
1: Mm-hmm. May tanong po dito, isa pang listener natin, si Lovely. Hindi ko alam kung totoo to. Pinagbabawal pa rin po ba ang pagbebenta ng mga notebook na may cover ng artista? Kasi di ba nakakatulong po din ngayon sa mga estudyante, lalo na sa mga idol nila, like mga K-pop idols. So, pinagbawal pala yun.
0: We don't have any control of that. Ang sa DTI lang is the price range of spiral notebook, yung yarn sewn notebook, and yung regular notebook. Hindi na namin we have no control over the cover kung ano yung nakaprint dun sa cover.
2: Oh, oh. Tatanong ko nga si Sekri, sana nung bata pa siya kung anong cover ng notebook niya.
1: Ano sa nga ba, Sek?
0: Hindi, ngayon meron ng built-in plastic cover. Ito may notebook with plastic cover. Mas mura na siya ngayon this year by 5 pesos per notebook. So, ang laking kamurahan. Imagine, cheaper pa ng 5 pesos.
2: Oh, totoo yun, diba, si Chris, kung naalala ko, nagbabalot tayo.
1: Mm-mm.
0: Yeah, nagbabalot, diba? Kakat pa natin sa scotch tape. Tapos, bibili pa ng yung nakarol yun na plastic cover. Ngayon, hindi na. It is already built-in cover. So, you can buy rin yung may cover na. Kung may budget ka pa ng konti, edi yung may plastic cover na naka-built in.
2: Oh, pero si Chris, ayaw mong umamin kung sino artista yung cover. Siguro Hello Kitty, no?
0: Hindi ko alam kung marami kasi. Actually,
1: hindi, ikaw. Hindi, no? ikaw nung nag-aaral
2: nung ikaw
1: pa.
2: Ikaw ay nag-aaral pa.
0: Ay, hindi po. Ano, plain lang yung akin.
2: Plain lang. Oh, may budget din.
0: Ako nga, din kami.
1: Ako nga, kaya ka mas
2: mag-resign. Oh, oh. Ah, bawal din sa school.
0: Time natin, we buy from the school.
1: Ayo,
2: tama.
0: Sa school bookstore, merong notebook na yung may pangalan ng school.
2: Alam mo, sa totoo lang ako, nadidistract ako pag sobrang dami ng drawing. Si Chris, yung ano pala, yung Metro Manila compared to other provinces, parehong-pareho ba? Or mas mahal or mas mura sa iba?
1: Mm-mm.
0: Actually, we checked also na in the province, nagmura din sila.
1: Mm.
0: Kasi remember, we have 18 regional offices nationwide. So, nagmo-monitor din sila on a daily basis of a lot of things. So, nagbaba rin sila. So, nationwide, mababa po yung presyo ng school supply.
1: Oh, eh, ang galing naman. Good news yan para sa ating mga parents na nagkukumahog ngayon dahil bukas na pala back to school.
2: Pero ito si Chris, ang outlook mo nito for the rest of the year, kasi syempre may second sem pa. Yung iba, trimester, tuloy-tuloy po ba itong ganito or kailangan bantayan din natin?
1: Or
2: kailangan na pwede, mag-hoard bantayan. Na yun?
1: Oo, hahabang mura.
0: Kailangan bantayan. Babantayan. And close coordination lang talaga. And dapat alam rin ng mga stores na binabantayan rin ng government yung prices para at least those that have not so high budget have something to buy. Kasi meron naman yung price year one, but dapat meron din, dapat balance kasi yung presyo. Meron din yung mura para lahat ng gusto mag-aral, may pagkakataon din sila to have the items that's needed to be able
1: that's
0: to
1: go to requirements.
0: Like pencils, ball pens, yung basic needs lang.
1: Yes.
2: Napaka-importante. Lalo na pag-aaral si Chris kasi dyan nagsisimula
0: ang... Yes, importante to. We need this talaga to really grow the nation.
1: Oo. Pero si Chris, kung sakaling merong matisod o ma-encounter itong mga mamimili natin na medyo mataas dahil chinek na nga sa website ninyo, may sumbungan ba? Pwede magsumbong?
0: They can tell us, no? Pero again, price tag lang po ito. Wala kaming control.
1: Ah, okay.
0: So, ang importante is for them to know the price para they can tell the seller, bakit ang mahal ng items? No, ito lang yung price tag na set by the DTI.
1: Okay.
0: O wala ka bang ganitong presyo? So, hahanapin, kailangan magpakita rin yung seller sa kanila yung mahal.
1: Yes.
0: But again, we don't control the prices. This is just a guide.
2: Opo. Thank you so much, Seth.
0: Thank you.
2: Thank you so much for spending time.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita at maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP Kapisanan mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras po natin. Isang minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Higit 20 milyong estudyante ang inaasahang magbabalik eskwela bukas ayon sa National Parent Teacher Association. Sinabi sa DZMM ni National PTA President Wilfredo Rodriguez na sa 24 na milyong estudyante mula sa pampubliko at pribadong paaralan ang papasok bukas at sa susunod na Lunes, June 15. Handa na rin ang mga paaralan, gayon din ang mga magulang at guro sa mga sakuna na posibleng maranasan sa bansa. Patuloy namang isinusulong ang pagkakaroon ng PTA law para maiwasan ang singilan at pag-abono ng mga teacher sa mga pangangailangan ng mga mag-aaral at silid-aralan.
4: Ahit po na mayroong no collection policy, ang mga ating mga teacher ay talaga mga hero po yan, advocacy, no? Kasi nga po during sa aming mga labas since 2003, no? Talaga po ang mga teacher po natin talaga naglalabas ng pera sa sariling bulsa kasi nga po they want their students to be very good at saka talaga pong inilalaban po kanila ang kanilang kasigat.
3: Balita sa lalawigan, binigyan ng pagkilala ang mga child development workers sa Pampanga sa pagdiriwang ng Child Development Workers Week. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Pampanga, hatid ni Gracie Rutao. Gracie?
5: Masiglang ipinagdiwang ng daang-daang child development workers mula sa iba't ibang bayan at lungsod ng Pampanga ang Child Development Workers Week 2026 sa pamamagitan ng Zumba Dance Competition na ginanap sa Branzigyao Convention Center. Tinanghal na kampyo ng bayan ng Mexico, sinunda ng Guagua at Lubao. Bukod sa paligsahan, kinilala rin ang mga service loyalty awardees na naglaan ng 30 hanggang 40 years sa serbisyo sa mga batang Kapampangan. Bilang pagkilala sa kanilang ambag sa komunidad, tumanggap din ang 569 child development workers ng tig 12,000 pesos cash subsidy at food packs mula sa pamahalang panlalawigan ng Pampanga. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rutao.
3: Maraming salamat, Gracie Rutao.
2: This news was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
3: At yan ang mga balita, basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
2: DZMM Balita Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Sigurado nung panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis. Alas 2 ng hapon, anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami. Alas 3 ng hapon, updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama sina Sandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30.
7: unang sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: 6 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
7: Ito ang diskarteng malupit.
9: Malupit!
7: May Valle Ceriza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM.
0: Okay, bago tayo magsayin ni Salve, Besh.
10: Yes.
0: Indulge me.
10: Go ahead.
0: Happy 40th anniversary to the one of the sweetest and sweetest power couple na kilala ko. Siyempre, neighbor ko. Hi, Bobby and Olive Zamora. 48 anniversary.
10: Wow!
0: Sana
10: achievement
0: all. Achievement yan. Achievement di ba?
10: Ano
0: congratulations.
10: Ano budget sa kanilang anniversary?
0: Correct. At saka si Gina, at saka si Neng, ilang years na ba? Alam mo, itong dalawang to, parang nasa 40 years na rin yata ito.
10: Pwede
0: eh.
10: Naman po magpadala ng pansit.
0: Dala ng pansit. At unahin ko lang yung reaction ni Gina. Tungkol dun sa dapat, bakit tayo dapat maging financial literate at a young age, habang bata pa. Sabi niya, pag bata ka pa, yung compounding returns accelerates wealth accumulation.
10: Pak na pak. Maganda yan, hindi na ako mag-explain.
0: Diba? It is also important since in time, it gives you passive income.
10: Correct.
0: Mm-hmm. Wow, pwede
10: compounding,
0: na.
10: Ibig sabihin, okay. Kung ano yung kinita, kumikita din. Minsan, di ba, kunwari, 100, tapos kumita ka ng 10 piso.
0: Mm-mm.
10: Pag tinanggal mo yung 10 piso, ginastos mo, 100 na lang ulit ang kikita, walang compounding yun.
0: Oo.
10: Pero
0: yung dapat
10: 100,
0: kasama.
10: Pero pag 100, naging 110.
0: Tapos hindi mo kinuha.
10: Yung susunod na round ng kita, 110 na yung base mo.
0: Mm-mm. Mm-mm.
10: So, yung 10% nun, mas mataas na kaysa dun sa 100.
0: Diba? Oo, so yun
10: 11 na yung idadagdag
0: correct.
10: Na sa susunod.
0: At sa susunod.
10: And the more. Alam nyo, pag nakita nyo yung numero, magic siya talaga. Like, hindi mo ma-imagine na yayaman ang mahirap pag hindi mo alam kung ano ang ibig sabihin ng compounding return.
0: Oo. So yan, yun yung mga pinapatulog mo, yung pera mo na hindi mo ginagalaw. Tapos magugulat, aha moment yan. Okay.
10: Oo, ikaw natulog, pero yung pera mo
0: hindi.
10: Gumalaw.
0: Gumalaw. Lumago.
10: Ikaw natulog, pero yung pera mo gumalaw.
0: Oo, okay. Yun. Yung ba yung ano, paggalawin ng mga baso?
10: Pwede na rin.
0: Okay, ito na ang ating say ni Salve.
10: Yes.
0: Mula kay Sandy. Magandang araw, Miss Salve, at sa Panalong Diskarte. Isa po akong business owner at 3 years na rin sa pagninegosyo. Nahihirapan po kasi ako pagdating sa tamang pricing strategy sa furniture business ko. May mga pagkakataon na sobrang mura o sobrang mahal ang presyo ng mga produkto ko at hindi ko po maikaila na nakakaapekto ito sa kita at benta ko. May maipapayo po ba kayo sa akin para makapag-set ng tamang presyo na hindi malulugi at hindi rin mawawalan ng customers? Papaano ko malalaman kung tama ang nakukuha ko sa total cost ng bawat furniture na binibenta ko? May strategy po bang dapat gamitin para sa tamang pagpipresyo sa market ngayon? Paano ko mai-adjust ang presyo ko kung nagbabago ang gasto sa materyales at demand ng customers? Sana matulungan niyo po ako para mas mapalago ko pa ang aking negosyo. Nagpapasalamat, Sandy.
10: Woohoo! Gusto ko yung MBA class na naman tayo sa St. Isabel because lumalalim ang mga katanungan, hindi na tayo super basic na paano po ba mag-ipon? Nag-iiba na ang nature ng ating mga katanungan and very quickly dahil medyo ang pricing ay importanteng parte ng pagnenegosyo dahil pag mali ang price mo, malulugi ka. Dalawang bagay kailangan tandaan. Market study. Uh-huh. Yung muna tayo sa number one. Market study, ibig sabihin, tignan mo, magkano benta na ganitong klaseng furniture. Eh ngayon, ang dali-daling gawin yan kasi may internet na. Madali na lang makita, mag-search ka lang, anong ginagawa ng mga competitors ko. Uh-uh. Na ganito din ang negosyo, magkano yung presyo na ginagamit nila. Titingnan mo din yung kalidad, syempre, hindi lang yung presyo. Kasi uh-uh. minsan mas mahal ka, pero mas maganda quality sa'yo. So uh-uh. minsan, bibili ka talaga din sa competitor mo para maintindihan mo talaga, hindi lang internet ang titingnan mo. Medyo upo-upuan mo para malalaman mo kung babagsak ka ba or hindi, mas maganda ba siya kesa sa'yo. So compare yourself versus others, yung presyo. Compare your quality versus others. May premium ka ba kaya mas mataas ang presyo mo? And number three, yung access to the right market. Minsan, mura yung sa kanila kasi masa yung kanilang merkado, dumadami yung bumibili sa kanila pero yung maliit lang yung kita nila kada item. Minsan naman, merong iba, ang mas access, ang mas kaya kong i-access na market or mas gusto ko na i-access yung maraming pera. So, okay lang sa akin magbenta ng medyo mas mataas na presyo, mas konti, kahit na mas konti ang numero ng nabibenta ko, mas okay ang kita kasi willing silang magbayad sa tamang presyo. So, minsan, pag tiningnan mo yung presyo, kailangan tignan mo din ano yung klaseng market na kaya mong i-access. Kung marami kang connection dun sa mas mayayaman, pwede mo silang i-target. Kung wala kang connection dun sa mas kaya magbayad ng mas mahal, masa yung merkado mo. Huwag kang magbebenta ng sobrang mahal sa kanila. I-adjust mo yung quality ng iyong produkto. Hindi naman kailangan na pagmura laging mababagsak na ang puwet mo sa upuan. Diba? Maganda pa din naman quality pero hindi kasing mahal as those na mas mahal. Okay, that's number one. Yung pangalawa, kailangan intindihin mo yung finance mo. Ito na naman tayo. Tatlong bagay, isa lang ang kailangan kong tandaan mo. Sa bawat isang daan na benta mo, ilan ang natitira sa'yo? Para maintindihan mo kung sa presyo mo ngayon ay kumikita ka talaga o lugi ka. Minsan, may mga nakatago doon. So, ano ang malinis? Awas mo na yung magkano ba talaga yung raw material? Magkano yung items? Magkano yung bayad mo doon sa karpentero na gumawa ng furniture mo? Diba? Magkano yung binayad mo sa kuryente, sa tubig, sa logistics, sa pag-deliver? Lahat yun tanggalin mo. Aside from that, at wag na wag kakalimutan ang epekto ng tax sa isang negosyante. Mm-hmm. So, yung cost of goods and services, yung mismong produkto, yung operational mo na expenses, at yung tax. Pag tinanggal mo yun lahat, may makukuha kang numero. Yung numero mo na yun, iawas mo dun sa total na nabenta mo. Doon mo makikita kung kumikita ka o hindi. Pag ang numero na yon less than 6%, ay mag-time deposit ka na lang. Pag kaya mo yung 12%, 20%, 30%, 40%, alam mo na kumikita ka na sa presyo mo ngayon. Pag hindi pa, adjust. So, medyo marami tayong kailangan pag-isipan ngayong araw na to. Pero that's the best way I can explain in simplest terms. Simple ba, Ate Min? Malinis?
9: Pero hindi,
10: kayang-kaya?
9: Di ba binabanggit mo dapat sweldohan mo rin sarili mo kasi baka hindi
10: kasama na yon sa operational cost.
9: Kailangan
10: mo, sweldo mo sa sarili mo, sweldo mo sa karpentero mo, sweldo mo sa lahat ng mga tao na nagtatrabaho sa iyo, kasama yon sa OPEX mo. So dapat tatanggal mo yon dun sa total price, total na revenues mo para malaman mo sa kada isang daan na benta ilan ang natitira sa'yo. Kung 20 pesos lang, mag-isip-isip ka na. Kung 10 pesos lang, talagang lalong mag-iisip ka yung presyo mo, merong problema. Kung 50 pesos natitira sa'yo sa kada isang daan, medyo okay ka na.
9: Yeah.
10: Tuloy mo na lang ang ginagawa mo. Right, Sandy? I hope this helps you. Medyo challenging ang pagkwento ng MBA class in less than 10 minutes. Thank you so much. Kung kailangan po ng iba pa sa inyo, ng payo sa inyong negosyo, lalo na yun sa mga nagpaplano pa lamang, o kaya naman ay may mga katanungan sa usaping pinansyal na sa personal, ipadala na po yan sa DCMM Teleradio Viber Line at 0919-278-3000. At ang iyong financial beshi ng bayan ay babasahin yan lahat. Ito po ang inyong financial beshi ng bayan, Salve Ibanez, para sa Sini Salve.
9: Kakaali, pero medyo mabigat kasi furniture, medyo ano yon, mabigat na puhunanan.
10: Pero ngayon kasi hilig, alam mo yung isang group chat nga, na ano nga yun, yung homebodies, di ba?
9: Hmm.
10: Talaga makikita mo yung mga tao after COVID, mahilig mag-ayos ng bahay. Kanilang bahay. Which leads us to our next guest actually. Yung hilig mag-ayos ng bahay after COVID, yung lalong lagi kang naka-video pag nasa bahay ka, nagkaroon yun ng nag-create siya ng demand for furniture, for different kinds of home improvements.
9: Siyempre gusto mo yung background mo maganda, di ba?
10: At saka mas naiintindihan na natin, parang ang sarap-sarap nung masarap na space. Kasi now we spend more time.
9: Correct. At dahil nga dyan, sa ating pagbabalik, mga fresh business ideas na pwede nyo ring simulan at mga tips kung paano ito mapapalago, manatili po kayo nakatutok sa paborito nyong financial literacy and livelihood program. Ito ang Panalong Diskarte.
11: Ito ang Diskarteng Malupet.
12: Malupet.
11: May Valle Ceniza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZFM.
13: Sigurado pa panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
14: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
11: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ito ang Diskarteng Malupet.
12: Malupet.
11: May Valle Ceniza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM. May kita rito!
9: Sabi nila, pag may ambisyon, may pag-asang magbago ang sitwasyon. Kaya ito ang sample idea sa mga di makaisip kung paano magkakanegosyo, magkakapera, magkaka-side hustle. Dahil dito sa ating segment na to, magkakaroon kayo ng aha, pwede ako dyan. Okay? Ito ang may kita rito. Mula sa 145,000 na puhunan o panimulang puhunan, ngayon ay unti-unti na nakikilala ang kanyang negosyo at umabot na rin sa 40 hanggang 50 ang kanyang mga empleyado sa buong Pilipinas. Woohoo! Para Lon Discarte talaga ito, di ba? Alamin natin ang inspiring journey ng isang young entrepreneur sa likod ng Homey Philippines. Papaano nga ba nagsimula ang kanyang negosyo at papaano niya ito napalago? Para makilala natin at matulungan natin ang kanyang negosyo na lumago pa, makakasama natin ang owner ng Homey Philippines na si Freskivel Morla. Welcome to Panalong Discarte, Fres.
12: Thank you po.
9: Parang layo niya sa may. Lapit ka sa may.
15: Ibababangkad kasi siya. Siguro upuan mo para malapit ka sa may.
9: Yun!
12: Bababa po pala siya.
9: Ayan. Okay, Fres. Dito sa, sabi dito, gano'ng kata, 145,000 ang pasimulang puhunan mo. Ito ba'y inipon mo? Kasi na, kanina nakikinig siya sa'yo, Salve, nakatingin siya sa'yo. Pinagsasabi nice. Mo na tips doon sa say ni Salve. Itong 145, pera mo to or inutang mo to?
16: Actually po, yung nag-start po ako talaga ng walang puhunan. Yung 145,000 na po na yan, nag-run na po yung business ko. Before po kasi ako magtayo ng brand ng Homey Philippines, nag-start po kami sa mga dropshipping lang na kung ano po yung mga binibenta ng China products. Like, kung ano lang po available. Like, mm-mm, mga bedsheet po, mga sapatos.
9: Mm-hmm.
16: So, nung tayo po yan, nag-start po talaga ako ng as taga-ballot or packer.
9: Okay.
16: Yung nag-come up po yung 145,000 na yan, nag-bounce back na po ako dun sa naging first business ko before kung
9: so,
16: maging
9: ipon yan.
15: Utang.
16: God's grace po na lugi na ako nung time na yon. Tapos biglang, ang pinaka nangyari po kasi dyan, before nung first year nung doing business, parang medyo nagtatampo ako kay Lord dahil kinuha niya yung father ko. So nung kinuha niya yung father ko, so medyo next step back ako nung in believing God. Pero nung to make the story start po, 1 year of doing business, na because siguro I believe it comes from my character na medyo nawala ako sa character, medyo naging lumaki yung ulo ko, naging complacent ako. Kasi sabi ko, mabilis kong na-achieve yung success na sinasabi ng karamihan ng from scratch ng taga-balot to sinasabi po nilang millionaire. Pero nawala ako in character. Tapos nalugi ako, tapos nag-step back ako na natakot ako bumalik uli sa hirap. Doon ako nag-believe kay God na sabi ko, Lord, help me. Tapos, yung wala na akong pera, wala na rin kaming pambayad ng renta, halos wala na rin kaming pangkain. Meron akong 100 pesos na nagbiru yung pastor. Yung 100 pesos, sabi niya, pag nag-tights ka, parang it's more than 1,000 pa yung kayang ibigay ni Lord. So, medyo may tampo ako kay Lord, pero since ayoko bumalik sa hirap, nag-step back ako, nagbiru pa ako ng tights. Sabi ko, yung 100 pesos ko, pautangin ako ni Lord. So, baka mamaya, pautangin ako 100,000. Okay? Pero wala na talaga akong pera. Pero hesitate pa ako ibigay 100 pesos ko kasi sabi ko, last money ko na. Oh. Ipapamasahe ko pa to. Uh-huh. Tapos, yun. Nag-tights ako. Uh-huh. Yan, and nag-expect ako ng pautang. Nagulat ako. Bigla akong binigyan ng credit card ng bank ng 145,000. Yun na po yung second time na masasabi kong nakabounce back ako. That's why nung nakapag-start kami ng bedsheet dati, nung specially pandemic, sobrang lakas ng bedsheet, pero hindi pa talaga siya brand. Pero nung ayun, nalugi po, nakabounce back, dun po nag-come up na sabi ko, thank you Lord, this is the sign na makakabounce back na ako dun sa 145,000
9: okay
16: na pinautang mo. Oh, doon na po nag-come up yun.
9: So yun, credit card utang.
16: Credit card
9: ang
16: po
9: pinagsimulan, besh.
15: Nakabayad ka ba?
16: Nang credit card po.
15: Nung credit card. Gano'ng katagal bago mo siya nabayaran?
16: Yun po yung first time na credit card ko na in-offer sa akin eh. Thank God po na ROI ko yung utang na yun within first month po.
15: Within first month. Yes, wala so pa interest yun.
9: Uh-huh.
15: Kung nabalik mo agad yung 145,000 within the first month, bago sa susunod na payment due date mo,
9: Oo. So, walang interest.
15: Hindi ka pa nagbayad ng interest. That's free money. That's the right way to use a credit card.
16: Yes, well.
15: Ang problema natin sa mga taong gumagamit ng credit card, yung nagbabayad lang ng minimum amount. Binayaran mo ng buo.
16: Yes po.
15: Okay. Yun ang leksyon.
9: Oo, di ba? At magaling na diskarte, di ba? Pero sa lahat na nag-dropshipping ka, sa maraming produkto, bakit bedsheet ang ano, naisip mo?
16: Nag-come up po siya ng pandemic days po. Kasi nung pandemic po, halos lahat po ng mga tao nasa bahay. So, nung time po na yon, nagda-dropship kami, wala pa siyang brand. Ang binibenta pa lang po namin is Chinese product. So, yung quality niya, mataas yung demand niya, pero hindi ma-meet niya yung quality ng mga Pilipino. Kasi medyo, minsan nag-imulmol, or parang minsan, may mga times na madali siya mapunit, or nakukupas. Pero malaki ang demand. Mataas din yung repeat order, pero hindi siya ganun katibay or ganun
15: kasi
16: ka-quality.
15: Mura.
16: Kasi sobrang mura po niya.
15: Magkano yung bedsheet?
16: Nung time po na yun, binibenta namin siya, I think, 349 po. Yung single size, yun po yung for pinakamura.
9: Okay. So, naisip mo, ah, bedsheet ang gusto kong gawing negosyo, gamitan ko tong 145,000.
16: Yes. Tama? Po. Nung, po, dun din po yung, ayun po, God's grace din po. Nung dun din nag-come up. Actually, kung ako po tatanungin, kahit kami rin po, di rin po kami mahilig magpalit ng bedsheet. Kasi parang at young age, or especially lalaki
9: diba
16: po
9: lalaki?
16: Ako. Hindi ko po alam kung dapat pala talaga pinapalitan yung bedsheet.
15: Yung pero, within a year, ganun.
9: Oo, nga, kasi yung anak ko, babalit ako bedsheet mo, why?
16: Dahil po, nagkama po siya kasi nung ayun nga, pinautang po ako ng bank ng 145,000. Pero ang next thing po dyan, hindi ko alam kung ano na yung next na ininegosyo ko.
15: Ano pala? Anong nangyari?
16: Ang nangyari po is... pinagpipray ko, sabi ko, Lord, ano na yung po-provide mong business? May capital na ako. I believe makaka-bounce back na ako. Pero what's the sign na ano na yung sisimulan ko ulit negosyo? Kasi galing akong bedsheet, tsaka fashion niche. So nagbebenta pa kami ng mga sapatos dati. Tapos parang mga few days ago, parang kinabukasan or sa isang araw, nung time po na yon, may lumapit sa akin na supplier. Supplier po ng bedsheet. Textile. So sabi niya, baka gusto ko daw ibenta yung product niya. Maganda daw yung quality nila.
15: Local na yan?
16: Yes po, local. So nung tinignan ko, nagpadala siya ng sample product. Ayan, nagbigay siya. Sabi kong ganda, sobrang ganda. And I believe, pag nabenta ko to, iba yung magiging repeat customer nito kumpara nung nag-general merchandise kami. Kasi
15: teka,
16: sobrang layo.
15: Tanong ko, nung nakuha mo tong supplier na to, nagpalit ka na ng bedsheet mo?
16: Hindi pa po. Kasi, kasi ba, nagbabounce back pa lang po eh.
15: Okay.
16: Hindi pa talaga po.
15: Negosyo na lang muna.
9: Hindi pa ganun kalalim
15: yung...
16: Kasi saig-saig na lang po kami nun eh. Saig-saig na lang po ulit eh.
15: Saig-saig.
16: So, bouncing back pa lang din po.
9: Okay.
16: So, dun na po ako nag-come up na... Sabi ko, sige, kung papautangin mo ko ng terms na 15 days or 30 days na kung ano yung mabenta ko, yun yung babayaran ko. Ibebenta ko yung product mo since wala akong pangkapital eh. Pumayag siya, nagkasundo kami sa terms. Doon na po nag-come up si Homie Philippines. Then,
15: teka, bago ang lahat. Nandito na tayo si Teacher Salve. Alam mo, madiskarte ka talaga sa paggamit ng pera, no?
9: Oo.
15: Hindi lahat ng negosyante naiintindihan, pwede ka mag-negotiate. Ito lagi sinasabi ko sa mga anak ko, everything is negotiable. Yan. Alam mo na kailang, wala kang kapital. 145,000, mabilis lang maubusin sa negosyo, di ba? At dahil alam mo na konti lang pera mo, nag-negotiate ka ng terms.
16: Opo.
15: Everything is negotiable. If we only know that, depende na yan sa... pagpapaka-charming,
9: PR, ganun.
15: Pero syempre, you're always authentic. Lang pag sinabi mong gagawin mo, dapat gawin mo. Nawawalan ka ng power to negotiate if you don't do as you say. Tama ba?
16: Yes. Sige, po.
15: Comment. Oo.
9: So nagsimula ka na ng ano, parang consignment, 'di ba? Kung ano lang ang mabenta, 'yun lang ang
16: babayaran
9: mo. Opo. Tapos kailan nagsimula yung sarili mo na?
16: I think last year lang po siya.
9: Mm-hmm.
16: So, nung hindi na po kayang i-supply yung demand namin ni supplier.
9: Kasi dumadami na.
16: Yes po. So, dumadami na
9: siya. So, sabi niya, teka, hindi ko na kaya. So, sabi mo, ako na
15: ang
9: gagawa.
15: Ako na magpuproduce.
16: Opo. Ayun na rin po yung naging bottleneck namin by that time. Kasi, ayun sila po yung nagiging limitation namin dun sa supply. So, that's why nag-design na kami na kailangan na natin na makontrol yung demand.
9: So, ano naman ang difference nitong mga bedsheets mo? Hindi lang bedsheets, diba? Pillowcases, curtains.
16: Opo, pillows.
15: Teka, pwede ba akong sumingit ng talong?
9: Okay, sige.
15: Nawala yung talong. Teka. So, paano mo nalagpasan? Sabi mo, ang bottleneck mo supply. Mm-hmm. Sobrang laki ng demand. People normally go to the malls and to the department stores to buy bed sheets. Yun, yes, yung talagang ginagawa ng mga tao. Mm-hmm. Sinasabi mo sa atin ngayon na sa'yo sila pumupunta na ngayon. Nag-shift ba?
9: Oo.
16: Yes po.
15: Papaano, saan ka nila nahahanap? Online shopping?
16: Number one po sa Facebook po.
15: Facebook.
16: Ang market po kasi namin, mostly, marami po kasing mga mothers na hirap po, hindi sila mateki. Parang hindi po sila marunong mag-checkout sa website, very Shopee, TikTok.
15: Mm-hmm.
16: So, ang ginawa po namin, ang number one na sinold ko po na gap, bukod po sa bedsheet, is pag technology, may gusto nilang umorder, kakausapin sila, kakausapin namin sila.
15: Very interesting.
16: From point A to point Z, ano yung size mo, true message.
9: Oo, para hindi mali, no?
16: Apo.
9: Kasi minsan bibilin mo, hindi mo alam sukat ng kama mo, basta
16: ayun
9: bumili
16: po,
9: ka lang, di ba?
16: Yes po, tama. Oo. Po.
9: Tapos yung sukat ng unan mo, hindi pala match dun sa binili mo.
16: Tama po.
9: Ako, ganun na
16: yes
9: po.
16: Yes
15: po. Ah, nakarelate si mami.
9: Kaya sinusukat ko pa ng metro, gaano kalaki ba ito?
15: Pang mini MBA class din to eh, naiintindihan mo yung merkado mo.
16: Apo.
15: Aside from the fact na naiintindihan mo kung sino yung bumibili sa'yo at anong price ang pasok sa kanila, inintindi mo kung paano sila umu-order sa'yo.
16: Yes.
15: At napansin mo na mas mabilis silang umu-order pag kinakausap mo sila sa messenger.
16: Yes po, tama po.
15: Oh, palakpakan! Very good yan. So, umabot ng imbes na palakpak si Ate Men. Case in point, hindi yan yung technology.
9: O, diba?
15: Okay.
9: Mommy.
15: So, nasabi mo na lumagpas ka na dun sa available supply, kaya naggawa ka na ng sarili mong patahian ba? Ano ba yung ginawa mo?
16: Naghanap na po kami ng other partners na magtatahi po, na makokontrol namin yung demand.
15: Pati design.
16: Yes,
15: pati
16: kulay.
15: Oh, very okay. Design, kulay. Ilang thread count yun?
16: It range yung thread count po namin ng 350 to 400 po.
15: Not bad.
9: Diba?
15: May kasi parang sheets ka na.
9: Kinakausap ko siya on
15: bilang once a week ako nagpapalit ng bedsheet. Ganon.
9: Kinakausap ko siya between the break, diba? Sabi ko, ano naman ang difference, yung quality, yung tela niya, saan galing? Parang ganon. Or anong kaibahan sa iba? Sabihin mo ngayon sa listeners natin, yung quality ng bedsheets mo.
16: Okay po. So, yung quality po ng bedsheets namin, it's premium Canadian cotton. Import po siya talaga from China.
9: Mm-hmm.
16: Yung raw mats. Pero, gawa po siya ng mga Pilipino.
9: Mm-hmm.
16: So, ang pinakaibahan po niya, ang nakita ko rin po kasing gap, sobrang mahal po nung, ano, ng mga nasa mall. Tapos, nung kinakapa ko, sobrang nitis. So, tapos, parang, sabi ko parang yung price nila, bayon take ko na namin to ah. Tapos, sa kanila, single set lang. Tapos, minsan, bedsheet lang or minsan, isa lang yung pillowcase.
9: Oo, isa lang.
16: Isa lang.
9: Nakabili ako ng ganun.
16: Sabi ko, masyadong mahal to. So, parang ibig sabihin, kung nandun siya sa perspective ko dati na nagsisimula pa lang ako or parang medyo nasa middle class income, medyo mahal to para sa kanila. Kaya that's why siguro na kahit nandyan yung mga bedsheet, hindi ganun kataas yung demand nila. So, parang isiin po yung sinolve kong problem din. Sabi ko, okay, this price is kukunin ko yung magandang quality nito sa mas makukuha kong mas halaga, then isasolve ko tong problem na to, mas bibigyan ko lang na mas magandang perceived value. Na kaya doon po ako nag-come up sa kaya gagawin ko na lang tong buy one take one, bibigyan ko pa sila ng previous na
9: diba,
16: linen spray.
9: Meron pa siyang linen spray na kasama.
16: Opo.
9: Okay, nakakatuwa. Pero 'di ba, meron nabanggit mo nationwide, so Luzon, Visayas, and Mindanao.
16: Yes.
9: How do you control the quality? Yung tela kasi sabi mo Canadian cotton.
16: Apo.
9: Pinapadalhan mo ba yung mga suppliers mo, yung mga nananahi for you ng tela o ano? Basta sinasabi mo lang dapat siguraduhin yung Canadian cotton 'yan, ha.
16: Apo. Actually nung before po kami magpartner, nagpadala po talaga kami ng tela sa kanila na ano yung mga expectation namin na kailangan nilang ma-provide. So, thank God naman po, mataas naman po yung quality control namin. So, I think may 5 stages po kami ng mga quality control. So, kaya very, minsan may mga nakakalusot, pero ang ina-assure naman po namin doon sa online industry is nire-refund namin siya. So, kung may problem sa side namin, binabalik din namin siya. So, kumbaga may after sales ba? Kung okay, kung di mo magustuhan, balik mo na lang sa amin. Parang ganun po yung binibigay namin na confidence dun sa product namin.
15: Wala ka pang balak mag-negosyo na hindi online?
16: Ngayon po,
10: mukhang wala.
16: Oh, hindi ko pa po alam. Hindi ko pa po masabi.
10: Hindi pa masabi. So, kasi sa ngayon, everything is growing. On yes a monthly po basis, ba tuloy-tuloy ang pag-akyat?
16: Yes po.
10: Mm-mm.
16: By grace of God po.
9: Paano ka kumikita ng buy one, take one? Sabi mo, all sizes yan. All sizes yes ng po kama. Single, twin, double, queen, king. So, pag yung presyo, halim magkano ang single mo?
16: Ang para slowest po, ang single po namin yun is 799 po.
9: 799. Apo. Tapos buy one, take one.
16: Buy one, take
9: tigalawang one pillowcases.
16: Dalawang set na po siya ng 3-in-1 set. So, most probably mga, I think, nasa 8 items po.
10: Pag 3-in-1, ano yun?
16: Dalawang pillowcase po, isang bedsheet.
10: Isang bedsheet.
9: Ah, walang kumot?
16: Yung kumot po, sa 4-in-1 po siya.
9: Ah, yun po yung 4-in-1 magkano?
10: May 3-in-1, hindi kape. Tapos may 4-in-1, hindi rin kape.
16: Dalawa po kasi yung klase ng 4-in-1 po eh. Meron pong ginagawa po nilang flat sheet, ay kumot yung flat sheet. Meron din pong yung duvet cover, yun po yung gusto nilang kumot. Pag naka-aircon po, ang ginagawa po nilang kumot is yung duvet cover. Pag naka-electric pan po, ang ginagawa po nilang kumot is yung flat sheet. Kasi
10: kahit
16: sakto lang yung kapal.
10: Kahit walang comforter, ano? Nagiging kumot na lang.
16: Nagiging kumot na po nila.
10: Diba? Mahirap kasi maglagay ng comforter ay, sa totoo, loob ng duvet mesh. Pero may ano, may strategy pala siya.
9: Huh?
10: Oo. Ako, 50 anyos na ako nung naintindihan ako
9: paano. Ako, ayoko ng mga ganyan, yung mga quilt, yung mga ano, hindi ko na gusto yan, yung comforter. Mag-wool na lang ako.
10: Talaga ba?
9: Oo, pag ano. Kasi namibigatan ako.
10: Yeah. Or di kaya yung super lambot, ano nga tawag doon? Yung parang
9: fleece.
10: Fleece.
9: Fleece.
10: Nauso din yan, di ba? Kumot, meron ka nun.
16: Meron po kami, pero pag nagtatanong lang po yung customer, pero hindi na po totally nilalabas
9: pa sa market. Kasi cotton lang siya.
10: Oh. So ako makatanong ako, parang pag nag-market study ka, siguro hindi ka na masyadong lumalabas to do market study. Iniintindi mo na lang kung ano yung pinakang mabenta, kung ano yung pinaka-ino-order, tapos kung merong mang nag-o-order ng konti lang, gaano kadalas. Sa ganung klaseng pag-aaral, ano ang naintindihan mo sa ugali ng Filipino buyer pagdating sa beddings?
16: Sa beddings po siguro, ang pinaka... Actually, number one po sa experience namin sa Facebook, in selling Facebook, ang problem po nila, na gap na pinaka-sinold namin is yung daming sobra kasing manluloko po sa online.
10: Mm-hmm.
16: Sobrang... Ngayon, ang pinuprove po namin na... na credit, parang assurance for them is thank God nga po may mga TV features kaya gaya po ng ganito. So
10: it helps, no?
16: Yes po, naniniwala sila na okay, legit naman sila, na featured naman sila sa mga ganito.
10: Unless so, niloloko mo lang kami.
16: Ah po, parang ganito.
9: Unless binubola lang din na tayo.
10: Hindi,
9: no?
10: Wala kasi tayong fini-feature na hindi natin alam.
9: Oo. At so, sabi ko nga sa kanya, I wanted to touch it and to hold the anong material. Nasa bodega daw niya.
10: Okay, so yun yung nakikita mo, maraming scammers.
16: Opo, ayun po yung parang pinaka-binigay namin na assurance. Kumbaga yung comfort, di lang po namin pinapakita sa product. Pinapakita din po namin sa service.
10: So yung ganun klaseng serbisyo, nakikita mo ba na it results into repeat orders? Kasi yun ang importante sa isang negosyo. Kung ang negosyo mo, wow, andito tayo ulit sa mentoring, ano? Kung ang negosyo mo, one-time buyers lang, limited yung growth niya. Pero pag may repeat buy, repeat customers, dun umaakyat ang cash flow. Tama,
16: yes,
10: di ba? Oo.
9: At so, monitored niya yun. Namamonitor niyo kung sino yung nag-repeat order.
16: Yes,
10: yung tiwala ng mga tao nagre-resulta sa repeat customer. Hindi yung, ay, nandito na ako sa mall, so bibili na lang din ako sa mall kasi nandito na ako. Ikaw talaga hinahanap nila pagdating sa bedding.
16: Yes po. Siguro, ano po, number one po yung pinakasinasolve naming gap dun sa online is yung, nung nag-market study din po kasi ako, ang naging problem ng mga customer is, maganda yung product pero wak yung after service, after sales service. So sabi ko, sige, kung ano yung mga problem na na-encounter ng mga sa mga competitor ko, ako yung magsasolve for them na using our brand Home Philippines po. So sample po, after order, ayan, nag-chat pa po kami ng thank you, kakakusayin pa po namin sila, how's the product, kamusta po yung safe po ba dumating.
9: Nag-umihi ka na reviews.
16: Opo, hingi po kami ng reviews or ano po yung pwede namin improve.
9: Improve. Uh-huh.
16: So, yun po, dos mas nararamdaman po nila yung care ng after sales na hindi lang po sila basta binenta, tas tapos na.
9: Okay, marami pa tayong tanong ha, meron lang tayong Radyo Patrol Report, babalikan ka namin na fresh. Okay, meron tayong Radyo Patrol Report. Within the live yung ang ating Radyo Patrol Report. 68 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu na samsam sa bypass operation sa Pasay. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly? Kelly?
17: Arestado ang dalawang hinihinalang sangkot sa ilegal na droga matapos masamsam ng mga otoridad ang tinatayang 68 million pesos sa halaga ng shabu sa isang bypass operation sa Pasay sa Kinitong Giyernes ng gabi. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency, umaabot sa 10 kilo ng shabu ang nakumpiska sa kanilang operasyon sa kahabaan niyan ng Diosdado Macapagal Boulevard sa Barangay 76, Pasay City. Tinilala mga suspect na sina alias Ron, 41 years old at Bai, 32 years old. Bukod sa illegal na droga, na-recover din ang mga operatiba, mga mobile phone, identification card, bypass money at isang sasakyan. Naharap ang nilawa sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ng 2002 kaugnay ng pagbibenta at posesyon ng illegal na droga. Isa sa ilalim naman sa forensic examination ng PDEA Laboratory Service ang mga nakumpiskang ebidensya. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZNN.
9: Maraming salamat, Kelly Cordero.
18: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZNN, Radyo Patrol sa East 30.
9: Balikan na natin ating guest. Maraming interested sa kanyang negosyo. Ito, okay lang naman sa'yo. Dahil ang bedsheet naman is, it's an ordinary business kung iisipin mo.
16: Yes,
9: kung kayo, parang isang malaking tela, tahiin mo mga yes, sides. Po. Sa inyo ba, kasi parang nakita, I encountered you somehow. Homey Philippines, yung inyong bedsheet ay full garter?
16: Yes po, fully garter.
9: Kasi meron akong bedsheet na bibili, yung mga kanto lang.
16: Kanto lang po.
9: Tapos bibili ako ng mga garters para ma-pull together, para makinis yung pag... Gusto ko kasi yung bedsheet ko, pag nilatag
15: walang
9: ko...
15: Walang grease.
9: Oo, hindi yung... Tsaka pag ginamit mo, parang lukot-lukot na. Yung sa inyo...
16: Fully garterized.
9: Fully garterized. So dapat tama yung sukat.
16: Ano?
9: Yes, kasi meron palang 54, may 60 na queen.
15: Yes.
16: Yes po.
9: So dapat... Uh-oh. Specific yung sukat nung mattress.
15: Pero di ba yes, pag fully garterized, mas flexible siya. Kasi nga garterized.
16: Apo.
15: So minsan, hindi lang yung size. No, eto na tayo, napaghahala tayo mga maaarte sa kama nila. Hindi lang yung size ng kama, yung kapal.
9: Yung kapal.
15: Kasi like mine, super kapal. So, pero yung mga fully garterized, nag-work siya kahit na hindi saktong-sakto yung, yung haba. With tsaka kapal.
16: Yes po.
15: Tama ba?
16: Yes po. Mm. Kasi para nyo pong niyayakap yung mattress.
15: Oo.
16: Kasi pag yung corner lang
15: mattress
16: po.
15: Mattress na lang ang niyayakapin natin, Nash. Parang kayakap.
16: Pag corner po pag natanggal po yung isang corner, pumipitik na po yun. So matatanggal na halos kalahati. Pag corner lang po may garter. Pero pag fully garterized po, kahit matanggal po yung corner, hindi po siya natatanggal
9: basta,
16: lahat.
9: Basta, oo.
16: Madali po siyang ibalik kasi konti lang yung umaangat lang ng konti. Tapos pwede siyang balik ng mabilis.
9: O, diba? Okay.
15: At saka merong mga tela na ngayon na kakaiba. Medyo parang stretchy.
16: Ah,
15: di ba may mga brands na spandex?
16: Yes po.
15: Hindi masarap higaan yun.
9: Hindi.
15: Pero merong iba na cottony pero stretchy. So walang crease. Tama ba?
16: Yes po.
15: Ano yun?
16: Hindi ko nakalimutan ko po yung tawag sa tela na yun.
15: Meron din kayong ganun?
16: Wala po.
15: Wala.
16: Hindi po namin siya sinubukan kasi based po dun sa ni-research namin, market research namin. Okay siya sa umpisa pero katagalan, ang daming mga bad reviews.
9: At saka hindi na kumukupas ang tela nyo?
16: Hindi po.
9: Talaga?
16: Yes po.
9: Oh. Mm-hmm.
15: Wala pang way to develop the mismong tela here? Ano ba yun? Bakit ako? Halo-halo. Wala bang paraan para dito mismo sa Pilipinas
9: galing
15: ginagawa yung raw material?
16: Meron po.
9: Ganong kagandang quality.
16: Yun po yung ginugol ko someday na maging manufacturing po dito from here sa Philippines na hindi na po natin kailangan pumunta sa ibang bansa. Dito na po directly sa
9: ang atin. Problema kasi mas mura sa ibang bansa yung raw
16: nasa
9: material.
16: Nasa kanila pa
9: kaya,
16: po kasi yung manup.
9: I know. Otherwise, tataas ang cost mo.
16: Opo. Nakabili po akong machine, siguro.
9: Ang tanong ko, yung 145 mo na hindi naman halos na galaw o talagang hindi yung main po naman dahil nagsimula ka pa sa consignment. Ngayon, magkano nang kinikita para malaman nila talagang lucrative itong business na to?
16: Ngayon po,
9: sabi ba sa Alvin, milyonaryo ka na ba?
15: Yes! Sabi niya na kanina.
9: Millionaire. may challenge ka kasi gusto mo billionaire.
16: Ngayon po, by the grace of God po, it range 7 to 8 figures na rin naman po.
15: 7 to 8 figures.
16: Yes po. And
15: so, multi-millionaire na ito. So, in ngayon, 1 year, kaya maging half a billion? roughly parang ano. Bibigyan kita ng challenge. Okay.
9: Sige, challenge
15: tatlong
9: mo.
15: Taon, tatlong taon.
9: Parang maging... yung business mo, tatlong taon, tama?
16: Or yes two? Po, yung brand po.
15: Okay.
16: Yung
15: brand. So in one more year, para compounding na siya, sige. In one more year, ang kita niya ay kalahating billion sa isang taon. Yun!
9: Kailangan yes magparamdam ka sa amin. Yan. Ha?
15: Claim okay. na, claim mo na.
16: Yes
9: okay. Para doon sa mga interesado na matry ang product mo, saan ka nila pwedeng hanapin at mag-order?
16: Makikita niyo po kami. Yes po. Makikita niyo po kami sa Facebook. Pwede niyo po i-search Homie Philippines. Meron din po kaming Shopee na Homie Bedsheet. Meron din po kaming TikTok. And meron din po kaming website na homie.com.ph.
15: Alright. Yes, thank you so much. Ito, yes.
9: Okay. Maraming salamat. Yan po si Freskivel Morla, ang owner ng Homie Philippines. Bili ng bedsheets. Thank you so much.
15: Thank you.
9: Magbabalik pa po ang panalong discarte.
15: Panalong
9: discarte. Para sa push mo yan at yung may say ka dito.
19: Ito ang discarting malupit.
20: Malupit.
19: May Valle Seriza at Salve Ibanez sa Panalong Discarte sa DZFM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
21: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
23: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Para sa maayos na liver function,
25: Liveraid Pro.
24: Liver up na tayo
25: with Liveraid Pro.
26: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
19: DZMM!
26: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
27: Ano mga concerns? Ano mga issues?
26: Pagkakampi ng masang Pilipino.
27: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
26: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
27: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
26: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Naglilingkod sa Pilipino sa man sa mundo. DZMM Radio Patrol sa East 30.
19: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
28: Praktikal na usapang solusyon ng hatid. Push mo yan!
19: Push mo yan.
9: Sa ating push mo yan, from zero to millionaire. O, diba? Katulad ng guest natin kanina. Again, hindi ito swerte, kundi strategy. May three simple tips ako na pwede niyong simulan ngayon para maibalik ang financial growth mo. Tip number one, i-audit mo kung anong meron ka, hindi kailangan ng pera para magsimula. Katulad nga ng guest natin, ang importante, alam mo kung anong meron ka. Skills, connections, experience, resources. Ayan, yan dapat mo isipin. Dito nagsisimula ang comeback. Magsisimula ang comeback mo.
15: Okay, diretso na back. So, tip number two, pumili ka ng isang high income skill, huwag mag-spread out.
10: pumili lang ng isang skill na may high income potential like sales, digital marketing o video editing. Mag-focus ka lang muna sa isa para mas madaling mag-improve at kumita. Focus kasi talaga. Minsan, marami akong nakikilalang mga negosyante na parang they want to do 50 things all at the same time.
0: Oh. Hindi totoo yung kaya mag-multitask ng sobrang daming ninegosyohin.
10: Pwede ka mag-multitask pero masterin mo muna yung isa.
0: Oo.
10: Pag na-master mo na yung isa at pwede ka na mag-delegate, then you can start another business.
0: Oo, tama na. Hindi yung sa simula pa lang, minultitask mo, pinagsabay-sabay.
10: May limitasyon ng ating utak.
0: Oo, at ang katawang lupa. Okay, tip number 3, gamitin mo ang social media para makahanap ka ng kliyente or clients. Hindi mo kailangan maghintay ng opportunity na nasa social media na ang potential clients mo. Mag-engage ka rin sa comments at groups na related sa skill mo. Doon mo makikita ang mga taong nangangailangan ng serbisyo mo. Hindi mo kailangan maghintay ng perfect timing. Kailangan mo lang simulan ng mas
10: Simulan ulit ng mas smart
0: at mas focused. Kaya simulan mo na ngayon. At sang-ayon ba kayo dyan sa ating mga tips, mga kapamilya?
10: Ako, lagi ko itong sinasabi, Ate May, sa mga kabataan ngayon, ang numero ng mga tao sa telepono mo ay asset.
0: Hmm.
10: And minsan nakaka-frustrate kasi pag tinanong ko na, nakuha mo ba yung number? Ay, hindi po.
0: Uh-huh.
10: Minsan aasa sa Facebook, minsan aasa sa LinkedIn, pero alam mo, pag nakuha mo yung phone number, lalo na kami mga reporter, yan ang kayamanan mo eh. Kung sino at anong numero ang nasa telepono.
0: Oo, naalala ko tuloy na bago akong PA, pinagdadamot nung kasama ko yung kanyang listahan.
10: Kasi pinaghirapan daw nila yan.
0: Diba? Yes. So yan ho ang mga practical tips na makakatulong sa pagbabudget at para makaiwas tayo sa stress, para hindi tayo ma-depress. Kaya kayo mga kadiskarte, ano man ang inyong mga effective budget tips, i-share nyo na po yan at i-feature natin yan dito sa Push Mo Yan.
10: Yes! At marami tayong mga
0: may say ka dito.
10: Okay, basahin natin Ate May, pero bago ang lahat. My dearest mother, I love you. I hope you're having so much fun watching to to us. At
0: si Mommy Marcy.
10: Oo. Okay, comment from Anna May.
0: Hello. Anna May, hello Tita May and Tita Salve. Mahalaga ang financial literacy sa mga bata para mas maging responsable sila sa paggastos. Hindi bili ng kung ano-ano. Lalo na ngayon na madali ang online shopping. True.
10: Mahirap ito para sa mga magulang na parang laging wala.
0: Wala sa bahay?
10: Oo, kasi minsan nagigilty ka, kaya pinagbibigyan mo. Yun doon ang sisimula yun eh.
0: Ah, ganun? Ako hindi ko kasi,
10: hindi ka nagilty.
0: Hindi ako nagigilty kasi hindi ko sila... Mag online shopping ka sa kakayanan mo, pero pag may kailangan ka, anything that you need, I will check, I will buy. Ganun
10: okay.
0: Ako.
10: Alright. Renita, sa akin po, ayoko muna i-pressure ang mga anak ko na maging marunong sa pera. Gusto ko i-enjoy muna nila kung ano meron sa kanila. Then, unti-unti, saka ko i-introduce sa kanila kung paano maging marunong sa financial.
0: Pero dapat
10: May karapatan naman dahil. Kung yan ang gusto mong gawin sa mga anak mo, okay din. Pero you know, it doesn't mean that trying to learn about money is not enjoyable.
0: Mm-mm.
10: Minsan nandun yung enjoyment nila din eh. Yung learning new things. Baka kasi ganoon yung mentality, Ate May. Kasi iniisip natin, learning or teaching kids about money is not fun.
0: Oo. Lalo na pag halimbawa, yung pera nila parang dumobol o nadagdagan ng parang meron silang ginawa. Parang you feel good about yourself. Diba? Parang ako, sige, yung alkansya ko, hindi ko napapacheck yung mga alkansya nila. Ha?
10: Baka kasi sa kanya, sa sarili niya, nasistress siya pagdating sa pera at ayaw niya itong ibigay sa anak. Valid.
0: Mm-hmm.
10: Siguro aralin mo muna how you will enjoy making more money or spending money, dahil there are two aspects na yon ang fun compared to just budgeting.
0: Kasi meron yung mga, may kilala akong magulang, yung childhood, hinahirapan. So, pagdating nung nagkapamilya na siya, umayos
10: niya
0: na siya.
10: Ibigay lahat.
0: Oo, ayaw niyang maranasan ng anak nila yung naranasan nilang hirap.
10: Again, valid.
0: Mm-hmm.
10: Pero there are other ways to enjoy.
0: Yes.
9: Okay, si Kalin. Mahilig ako sa curtains at pillowcases. Weekly nagpapalit ako ng punda.
15: Pareho tayo, Kalin. Si Daddy J, you can control the price talaga. Kung may sarili kang production, makikita mo kasi lahat

0: Melinda, panahon na po talaga na may alam ang mga bata sa paghawak ng pera para pagdating ng panahon, madali na sa kanilang pagtanda. Alam mo, lagi ko din po sinasabi, Ate May, I won't be around forever.
1: Oo, sinasabi ko rin yan.
0: Oo, imagine mo nung pagwala na tayo, wala na silang matanungan kasi hindi natin naturuan.
1: Oo, at lagi mong i-remind na, paano pag wala tayong naipon tapos nagkasakit ako? Saan? Tapos hindi ako makagalaw.
0: But on
1: anong gagawin?
0: On another gagawin? Note, lagi dinitis ako ng mga anak ko, Miss, ay nanay, lahat ba ng kinukwento mo on social media tsaka sa media, ginagawa mo? Ang lagi kong sinasabi, of course not! Para lang matuwa sila.
1: Pero but hindi, ginagawa po niya. Mga wala maniwala sa atin. Okay, Arnold.
0: Miss May, Miss Salve, kapag ang bata po alam ang hirap ng pinagdadaanan bago magkapera, magiging masinop ang mga bata. Tama naman yan. Why don't we talk about our hardship to our children?
1: Yes.
0: Pwede
1: yes.
0: rin naman. Oh, it's not shielding them. Eh. Minsan, yung sinishield mo masyado tsaka, is bad for them.
1: Hindi, talagang life is not easy. Wag ko kasi, wag niyo kasi masyadong bigyan ng sarap.
0: Binibaby masyado.
1: Oo, no? Huwag masyadong sarap. Huwag masyarap. Hindi ba totoo yun?
0: Dapat bigyan ng kahirapan din.
1: Okay.
0: Oh, may correction si Bobby Zamora.
1: Okay, sorry Bobby. Sorry, pinatanda ko kayo. 43rd. Pero still, 43rd still, anniversary.
0: Happy anniversary.
1: On June 12th. Independence yes. Day yun.
0: Oo nga.
1: Naging all independent right. sila sa kanilang love.
0: Aha.
1: Sinimula na nila ang kanilang love story yes. noong June 12.
0: Yes.
1: 43 so years ago. Much. Thank you and happy anniversary.
0: Happy Sunday ulit sa ating mga nakikinig.
1: Yes.
0: And sana makita namin kayo ulit next week.
1: Oo. At sana sa mga events namin na darating na 40th anniversary event ng DZMM ay maka-attend kayo dahil pag-uusapan natin ng sana available ang best
0: sumama
1: ko.
0: Sumama at makipagkulitan.
1: Oo, sa mga anchors ng DZMM for 40 years, we are here to serve you. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin at lagi niyong tandaan na ikaw, ako, tayong lahat ang susi sa ating tagumpay. Huwag po tayong tumigil mangarap dahil pag may kusang palo, eh, lagi tayong umaasenso at syempre dapat may aksyon. At hindi lang dapat kita ang ating isipin, i-share ang ating pagpapalang natatanggap. Ako po ang inyong Practical Mamshi, May Valya Sinisa.
0: At ang aking may ADHD na partner na laging gumagalaw. Sa bawat desisyon, alamin kung ano ang tama at mabuti. Sa pagnenegosyo, dapat paghandaan at dapat pag-aralan. Dahil kung wala tayong negosyo o wala tayong magandang kita, wala tayong iipunin. Kaya lahat yan dapat pinapanalangin. Ako po ang inyong kapamilya, ang financial beshi ng bayan, Salve Ibanez. Nagsasabing, ganyan dapat lumalaban sa hamon ng buhay. Dahil tayong mga Pilipino ay may
2: panalong diskarte.
0: See you again next week.
1: See you next week.
0: Walang aabsent.
1: Mag-ipon-ipon ha. At magpalago ng pera. Iwas sakit, iwas gastos with Dr. Luisa. Susunod na.
3: Ito ang diskarteng malupet.
4: Malupet.
3: May Valye Seriza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM. May iniindang sakit? Ikonsulta na yan kay Doc Luisa para iwas sakit, iwas gastos. Susunod na!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras natin, 11 o'clock na po ng umaga.
1: Oras sa atid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Sugatan ng isang pulis ng PNP Highway Patrol.

0: Group matapos ma-hit and run sa bahagi ng South Luzon Expressway o SLEX sa bahagi ng Muntinlupa City. Ayon sa investigasyon, binabaybay ng pulis ang southbound lane ng SLEX kahapon ng umaga, sakay ng kanyang motorsiklo lang salpukin ng humaharurot na puting SUV. Sa lakas ng impact, tumilapo ng biktima habang mabilis na humarurot, papalayo ang nakabanggang sasakyan pero nasa maayos ng kondisyon sa ngayon. Pinaghahanap na ng mga otoridad ang driver ng nakabanggang SUV at hinimok ang publikong ipagbigay alam ang anumang impormasyon para sa isinasagawang investigasyon. Patuloy ang pamamahagi ng Department of Energy ng 10 piso kada litro na fuel subsidy para sa mga public utility vehicle para matulungan ang mga tsuper sa kanilang gastusin. Ayon sa pamahalaan, maaaring umabot sa 1,500 kada linggo ang matitipid na mga benepisyaryo batay sa 150 litrong limitasyon. Layo ng programang maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng krudo at mapanatili ang kita ng mga driver sa kanilang araw-araw na biyahe. Sa ibang balita, inupakan ng Malacanang ang akusasyon ni Senator Alan Cayetano na ang umano'y panggugulo nito ang dahilan ng deadlock sa Senado ngayon. Sa pahayam o sa panayam ng DZMM ay giniit ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi si Pangulong Marcos Jr. ang nag-utos ng pagpapaputok ng baril sa Senado, gayon din ang ilang araw na hindi pagsipot ni Cayetano o ng Cayetano Block sa Senado. Naniniwala si Castro na ugali ng senador ang dahilan ng akusasyon nito na dati na anyang ginagawa noong miyembro pa ito ng Kamara. Binatikos din ng opisyal ang paratang nakakampi ng bagong Senate Majority Block ang Malacanang.
1: Attitude siguro. Kasi hindi ito unang beses. Ganyan din ang nangyari sa House of Representatives. Mm-hmm. Tignan na lang natin ang nakaraan. Kung ano yung kumbinyente sa kanila. Yun ang gagamitin nila.
2: This news was brought to you by EO Executive Optical.
1: Lumalabas na may pattern sa kanya. So, maliwanag naman kung ano yung mga nagawa niya na at maaari niya pang gawin.
2: This news was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
0: At yan ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin ang katutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.

0: Magastos magkasakit. Ayaw natin yan. Kaya kung pwedeng iwasan, gawan na ng paraan. Narito ang ating kaagabay sa kalusugan,
1: Doktora Luisa.
0: Doktora Luisa, para magbigay ng ekspertong payo sa ating kalusugan. Kung prevention is better than cure, iwas gastos tayo sa sakit for sure. Maging adlada,
1: maging maalam.
0: Para iwas sakit, iwas gastos sa DZMM.

0: ang sarap ng ating panahon, ano? Hindi na siya sobrang init, diba? Dahil umuulan-ulan na po, mga kapamilya. For how many months? Siguro mga 2 buwan din natin na talagang perwisyo yung init. Alam mo, first time ko na-experience yung talagang ang lalaki ng butil ng pawis na sa aking ulo, na uhulog talaga sa aking liig. Ipon na ipon. Kahit na bukas pa aircon, diba? So, sobrang init po. So, ngayon po ay sabihin na natin good news. Sabi ko nga kapon, ako ay sumakay ng nag-commute lang po ako from St. Luke's papuntang UST kasi mahirap mag-parking. Kausap ko yung driver, sabi ko, ano hong mas gusto niyong panahon? Tag-init o tag-ulan? Sabi niya, alam mo, ang tag-init, masakit sa balat, no? Marami rin yung kaakibat na sakit. Diba? So, mahirap, pero masarap na umuulan-ulan dahil nga po panahon na po ng may habagat, no? Pero, ang hirap dyan, pag bumaha, sabi niya, pag baha, talagang napipilitan siyang ibaba yung mga pasahero niya kasi ayaw niyang itawid, diba? Masisira yung kanyang sasakyan. Yan. So, yun po ang ating pag-uusapan ngayong pong araw na ito, ang mga sakit na dala po ng habagat season dahil nga umuulan-ulan na po sa atin, no? So, ito po yung wild diseases. Yun po yung pag-uusapan natin. Ano po yung wild? Wild stands for waterborne illnesses, tapos influenza, o trangkaso, leptospirosis, at dengue. Dapat po ay, sabi nga, ang knowledge is power. Dapat po meron na tayong dunong para pag bumuhos ang ulan at bumaha, ay alam na po natin ang ating mga dapat gawin, yung mga simptomas na dapat bantayan, ano po yung mga dapat gawin para ma-prevent po natin ito pong mga wild diseases, ano pong mga first aid ang pwedeng gawin sa ating sa habang ano, no? At ano yung mga red flag para po tayo tumakbo sa emergency room sakali po nga nakita po natin yung mga malalang simptomas po nito pong aking nabanggit na mga sakit. Dito po yan sa ating programang Iwas Sakit, Iwas Gastos. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Luisa, ang inyong kaakibat sa kalusugan at sa public service dito po sa DZMM Teleradio, Radio 630. Lagi po tayo nagpapaalala na magastos pong magkasakit. Kaya kung maaari pong gawa ng paraan, atin po itong iwasan para iwas sakit, iwas gastos. So tayo po ay napapanood sa buong mundo. Gusto ko pong batiin ang lahat po ng ating pong mga kababayan na nanonood at nakikinig po sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang umaga, tanghali at gabi po sa inyong lahat. Tayo rin po ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz, sa AM band at sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan po ng The Filipino Channel at I Want App. At para nga po sa episode ito, sali po kayo sa aming huntahan, maaari po kayong mag-text sa amin sa Viber number 0919-278-3000. Kami rin po ay napapanood sa DZMM Teleradio YouTube at sa Facebook. Like nyo po at subscribe na rin sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta Facebook, TikTok, X at Instagram. Naku, gusto ko lang pakita yung jacket ko. Nakita mo ba yan? LS. Sabi... ang gulo ko daw, iba-iba eskwelahan. Iba-iba ho ang aking involvement sa iba-iba hong paaralan, no? So ito po ay LS for LaSalle. Ako po ay nagpapasalamat sa mga marketing students na tumutulong po sa pag-advocate ko, no, tungkol sa kalusugan. So kami po ay nagbigyan ng parangal ng LaSalle Las Mariñas bilang isa sa mga best OJT partners, no. So may mga interns po akong tinuturuan on advocacy on health. So maraming salamat. At ako rin po ang inyong lingkod ay ang LaSalle Barcelona representative po sa Pilipinas. So kung kayo po ay gusto niyo pong mag-aral sa Barcelona, mayroon hong scholarship na binibigay ang LaSalle Barcelona. Ako ho ang inyong contact, no? Endorse ko po kayo. At ang maganda sa LaSalle Barcelona, kung kayo po ay taga-LaSalle, pwede ho kayong mag i-credit po nila yung inyo pong nakuha nyo ng courses at maaari nyo ho ituloy yan sa LaSalle Barcelona. Yan. Kaya may association din ako sa LaSalle. Okay, so ngayong hapon nga ay pag-uusapan, ngayong umaga ay pag-uusapan nga natin ang tungkol sa wild mga sakit dala ng habagat season. Pero bago ang lahat, ito po muna ang ating pong paang balitang pangkalusugan sa linggong nagdaan. Posibleng makatutulong ang mga pagkain at inumin sa pagbawas ng stress at anxiety. Ayon po sa mga pag-aaral, makatutulong sa pagpapakalma ng isip at pagbabawas ng stress at anxiety ito pong mga pagkain na ito. Avocado, blueberries, itlog, salmon, nuts, seeds at mga leafy vegetables na mayaman po sa bitamina, mineral at antioxidants na nakakatulong po sa utak at emosyon. Makakatulong din po ang green tea, ang chamomile tea at sapat na pag-inom ng tubig upang mas mapanatiling kalmado ang isip at maayos ang pakiramdam po ng ating pong katawan. Samantala, pinapayuhan ang paglilimita sa caffeine, matatamis na pagkain, soft drinks at processed foods dahil maari itong magpalala ng stress at anxiety. Ayon po sa mga eksperto, hindi po ito direktang lunas sa anxiety, ngunit malaking tulong sa mas maayos na mood at mental na kalagayan. Subalit kung tuloy-tuloy po ang ating pong mental health issue, no, ibig sabihin, kung kayo po ay nade-depress, kailangan po nating magpakonsulta, no? Huwag po kayo matatakot pumunta sa isang eksperto para ho makatulong po sa inyo pong kondisyon. Okay, so excited na ako makilala ang ating pong panauhin. Actually, pakilala na natin. Papakilala kita, Doc. Ha? Ating panauhin ay si Dr. Gian Paolo Alzaga, Medical Officer 4 mula po sa San Lazaro Hospital, which we know naman is our infectious hospital. So magandang umaga sa iyo, Gian. Go. On mo na siya.
1: Yeah. Magandang umaga po, Dr. Luisa, at lalo na sa mga kapamilya natin na nanonood ngayon.
0: Okay, may binanggit ka sa akin nung pagpasok natin. Sige, sabihin mo kung anong involvement mo sa akin.
1: Actually, parang full circle moment kasi nung nasa undergraduate ako nung college ako, part ako nung
0: organization. Saan ka undergraduate?
1: Sa UST po.
0: Okay.
1: UST. So, part ako nung organization na pinaud ni Dr. Luisa also, yung UST Lingkod ER.
0: Okay.
1: So, I served as a member nung una, and then kalauna, naging public relations officer ng UST Lingkod ER. And then, yun, sobrang surreal lang kasi dati nakikita ko lang si Dr. Luisa sa mga events namin sa university. And now, parang magkasama ulit kami dito sa DZN.
0: Ngayon, consultant ka na. nung ikaw ay volunteer ng Lingkod ER, anong course mo nun?
1: BS Pharmacy po yung course ko nun.
0: Wow! Okay. Pero ako, ano ako? Intern ba ako nun? Or consultant na?
1: Consultant na po kayo.
0: Oh, ganun ako, doctor. Katanda. Okay, so anong ginagawa ng Lingkod ER, Gian, para ma-share mo sa ating mga kapamilya?
1: Actually po, nung time na yun, sobrang nagkaroon ako ng interest sa Lingkod ER kasi yung main focal point nila was magkakaroon kami ng exposure sa emergency room.
0: Okay.
1: And then mag-augment kami kung saan short staff, tutulong kami sa mga procedures also, especially of course with the guidance ng mga nurses at ng doctors. And then may mga outreach programs kami, may mga ginagawa kami dati na feeding program, especially yung nasa UST ako. So yun yung bulk ng ginagawa.
0: Saka tumutulong tayo sa patients.
1: Yes,
0: diba?
1: Sa patients.
0: Oo,
1: yes.
0: So tumutulong tayo sa pasyente at tayo rin po ay meron tayong ER awareness campaign. Ano po ito? Patuloy po namin ang pag-educate sa ating po mga kababayan kung paano po ma-identify nga yung symptoms, ano po yung mga red flags para po pumunta sa emergency room, ano po yung first aid maaring gawin sa bahay, at paano po natin to ipiprevent. So, as part of our awareness campaign, panoodin po natin ang videong ito.
2: Ngayong tag-init, mahalagang mag-ingat sa heat-related illness. Isa sa karaniwang kondisyon ay ang heat exhaustion na maaring mauwi sa mas mapanganib na heat stroke kung hindi ito agad maagapan. Ang heat exhaustion ay nangyayari kapag ang katawan ay nawawalan ng sobrang tubig at asin dahil sa matagal na pagkabilad sa init. Maaari itong magkaapekto sa sino man, lalo na sa mga bata, matatanda, at mga nagtatrabaho sa labas. Mag-ingat sa mga sumusunod na sintomas. Matinding pagpapawis, panghihina, pagkahilo, sakit ng ulo, pagdudual o pagsusuka. Malamig at mamasamasang balat, unika at mabilis ngunit mahinang pulso. Kapag may pinanghihinalaang heat exhaustion, agad na ilipat ang pasyente sa malamig o may lilim na lugar. Painumin ng malamig na tubig o oral rehydration solution. Paluwagin ang damit at palamigin ang katawan gamit ang basang tuwalya o electric fan. Pagpahingahin ang pasyente hanggang sa bumuti ang pakiramdam. Dalhin agad sa emergency room kung ang mga sintomas ay hindi bumubuti matapos ang 30 minuto ng pagpapalamig at pang-inom ng tubig. Kung may paulit-ulit na pagsusuka, pagkalito, pagkawala ng malay o kung ang kondisyon ay lumalala. Tandaan, ang heat exhaustion ay maaaring mauwi sa heat stroke kung hindi maagapan. Upang maiwasan ang heat exhaustion, uminom ng maraming tubig, magsuot ng magaan at preskong damit. Iwasan ang matinding init ng araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon at magpahinga.
3: Ako si Dr. Mighty Ramirez ng Lingkod ER Foundation. Tandaan, ang agarang aksyon ay makapagliligpas ng buhay.
0: Yan. So maraming salamat po kay Dr. Mighty Ramirez, ang ating pong board member ng Lingkod ER na siya pong head ng ating pong emergency awareness program. So patuloy po tayong mag-educate sa ating pong mga kababayan para po lahat po tayo ay ligtas. No? So hindi lang po natin binabawasan yung mga pasyente sa ER. Gusto rin natin huwag kayong mapunta sa ER. Diba? Okay, so gusto kong batiin po ang iba po naming mga board members na nanonood ngayon, si Harold at sa kanyang beautiful wife na si Syra Uy na nanonood sa ating Iwas Sakit, Iwas Gastos. Okay, so tayo po muna ay magko-commercial sa ating pagbabalik ha. Do umaambon-ambon na, umuulan-ulan, mainit pa rin eh. Okay, so yun po ay heat exhaustion. Mag-ingat po tayo dito na hindi mapunta to sa heat stroke. Yung heat stroke kapag meron ng involvement, yung neurological, yung talagang nahihimatay na yung tao, yan. That is a really an emergency. So, patuloy po natin, pangalagaan po ang ating mga sarili. No? Okay, so magbabalik po ang Iwas Sakit, Iwas Gastos.
4: Si Doktora Luisa, Doktora Luisa, ating kagapay sa kalusugan.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
7: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
8: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
9: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex.
11: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
12: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
13: Congratulations to Bea Millen Wendorski of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
12: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
5: DZMM!
15: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa D DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol sa Estrella. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Oras po natin, 11:19 po ng umaga.
6: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
16: Alamin ang mga dapat at hindi dapat gawin para ang ating katawan ay always healthy. What's up, Doc? What's up, Doc?
0: Nagbabalik po ang iwas sakit, iwas gastos, pero bago po ang ating huntahan, meron po muna tayong news mula kay Kelly Cordero. Milyong-milyong pisong halaga ng mga ipinuslit na carrots na sabat sa Port of Manila. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
17: Doc Luisa, mahigit 7 milyong halaga ng smuggled carrots ang nasabat ng Department of Agriculture at Bureau of Customs na natagpo ang nakatago sa mga shipments na diniklarang processed food products sa Port of Manila. Ayon sa mga otoridad, halos 13,000 kahon ng fresh carrots ang natuklasan sa apat na container shipments na unang idiniklarang assorted food products ng egg noodles, flat noodles, fish tofu at iba pa. Sa physical examination ng cargo, nadiskubre ng mga inspector na marami sa mga carrots ang may amag, bulok, may sira na at hindi naligtas kainin. Babala ng DA, bukod sa mapanganib sa kalusugan, nakasasama rin sa kabuhayan ng mga lokal na magsasaka ang mga smuggled na gulay dahil naibibenta ang mga ito sa mas murang presyo kumpara sa legal na produkto. Inihahanda na rin ng DA at DPI ang mga kasong isasampa laban sa mga responsable at naka-blacklist na rin ang consignee na sangkot sa operasyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Thank you, Kelly.
15: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella.
0: Okay, so kudos sa ating pong Secretary Francisco Chu Laurel at sa DTI. At least nakakabantay tayo, no? Tama po yun. Itong mga sinasmuggle na yan, nakita po natin ay sira, di ba? So nakaka-harm din po yan sa ating katawan. So good job. So ngayon po ay pag-uusapan nga po natin dahil habagat season, pag-uusapan po natin ang tungkol po doon sa wild diseases. Oh. So makakasama po natin ngayon ang aking kaibigan mula po sa Lingkod ER, si Dr. Gian Paolo Alzaga, Medical Officer 4 ng San Lazaro Hospital. Magandang umaga sa iyo.
18: Good morning po. Magandang tanghali din po sa lahat ng ganun.
0: Okay, so sabi ko sa iyo, binanggit mo sa akin kanina, taga Lingkod ER member ko ikaw.
18: Yes,
0: so. Sabi ko, that is both of us, baka 80 pounds less tayo pareho noon.
18: Yes, Doc.
0: Pero naalala kita. Gian, di ba?
18: Yes po, Doc.
0: Oh, surname. Yes, and then, Gian yung tawag ko sa'yo.
18: Yes po, Doc.
0: Okay, natatawa lang ako kasi sabi ko, ano ako noon, residente? And then I realized, we are 20 years apart. Sabi mo, consultant. Yes, ako. Consultant. Oh, in denial ako, Gian, pasensya na. Okay. So ngayon nga, ay umuulan-ulan na, no? Nag-uumpisa. Hindi pa naman bumabaha. Oo, wala pa talaga. Pero dapat ay ahead tayo, di ba, with our knowledge. Okay, so pag biglang bumuhos ang ulan, alam naman po natin ay baha, ba, di ba? At may issue pa tayo sa mga flood control nga na ang nagsasuffer, ang sambayanan. So, ano ba yung wild diseases at bakit ito nangyayari sa panahon ng baha?
18: So yung wild diseases natin, Doc, it's an acronym. So W is for waterborne diseases, I is for influenza or influenza-like illnesses, L is for leptospirosis, and yung D for dengue. So lahat kasi sila ginawang acronym kasi almost all of them laganap tuwing tag-ulan.
0: Oo. So explain natin why. Okay, so umpisa natin dun sa water disease, water illnesses.
18: Waterborne illnesses.
0: Ano-ano ito?
18: So usually yung waterborne illnesses, ito yung mga nagdudulot ng mga pagdudumi sa ating mga kababayan, no, tulad ng diarrhea, mga gastroenteritis, even po yung mga cholera, mga hepatitis A, mga typhoid fever, anything na nakukuha sa contaminated na tubig, yun po yung waterborne illnesses.
0: Oo. So paano nakukuha? Exactly na painom o yung pagkain nila paano na contaminate? Okay, go ahead.
18: So usually kasi po yung pag waterborne illnesses, fecal oral route yung main na route ito. Ibig sabihin kapag may taong kontaminado or kumawak sa dumi ng isang taong kontaminado at naipasa sa pagkain at nakain ng iba, pwede na magka-infection. Pero during tag-ulan kasi, usually, 'di ba, yung mga sewage natin, yung mga sewers, minsan umaapaw. Mm-hmm. And usually may mga dala yun ng mga dumi ng tao. So anytime na nagkaka-contact yung ibang tao doon at naihawak sa pagkain o sa inumin, pwede talagang magdulot ng sakit sa iba.
0: Okay, so yun na nga, pag nagbabaha po sa atin, ang dumi-dumi ng tubig baha. O hindi na po natin alam, naghahalo-halo na yung maduming tubig sa malinis na tubig. So talagang hindi dapat natin yan siniswimming at sinisisid at iniinom.
18: Yes.
0: Dahil nga ho, madumi po yung tubig na yan, madami hong sakit yan. At yung pati kinakain natin ay hindi dapat exposed. Okay, Doc. So may mga nabanggit po kayong sakit. Yung presentation nito mga waterborne illnesses usually ay pagtatae, pagsusuka, tama?
18: Yes,
0: at nilalagnat.
18: Yes po.
0: No. Okay, so can you define lang, like naririnig natin lagi yung salitang cholera. Ano ito?
18: So yung cholera, specifically, isang bacteria kasi yon yung nagkukos ng sakit na cholera. Yung tinatawag nating Vibrio cholerae. So just like other diseases na waterborne, doon din siya nakukuha sa pamamaraan na yon. Pag may infected na tao na nag-come in contact sa pagkain or inumin natin, pwede tayo magkaroon po ng ganun. So yung iba po kasing mga sakit, yung mga gastroenteritis, no, yung mga hepatitis, usually viral sila. Hindi tulad ng cholera na bacteria.
0: Oh, pero anong presentation para malaman ko? Pag sinabi, sandali lang po, pag sabing gastroenteritis, nagda-diarrhea.
18: Yes,
0: tama? Okay. So paano ba natin masasabi na diarrhea ito?
18: Usually po kasi pag diarrhea, kadalasan po kasi viral lang ito. So pag sinabing viral, self-limiting o nawawala na lang siya on its own. Ang cholera po kasi dahil bacterial siya, most of the time kinakailangan talaga ng
0: gamutin.
18: Antibiotics. And at the same time, yung character po o yung itsura ng dumi ng tao, yung tinatawag nating rice water, yung parang pinagbanlawan ng kanin o kaya ng bigas. Ganun yung itsura ng dumi.
0: So wala na talagang laman.
18: Opo, puro tubig.
0: Okay, so wait. Pag sinabing diarrhea kasi, tama ba to ang definition ng ating mga medical books? Ay, ikaw ay dumumi ng
18: More than three times.
0: More than three times and?
18: And may specific amount po siya. At least more than 200 ml na tubig lahat.
0: Matubig. Oo. Matubig, loose stool. Matubig na more than three times. Diarrhea na po ito.
18: Yes.
0: Oo. Ito po yung tinatawag natin gastroenteritis, yes, no? Sa medical term. Pero ito po ay maaring mangyari nga pag nakakain ka ng kontaminadong tubig. But yes, ang malala is yung tinatawag na cholera. Kasi ito, kailangan ng antibiotic.
18: Yes,
0: tama? Okay, so ang sabi mo, paano nating malalaman na ito ay hindi lang simpleng pagtatae, kundi ito ay cholera na kapag parang pinaghugasan ng bigas yung dumi mo. Ano pa? What are the other symptoms of cholera?
18: Usually po kasi pag cholera, dahil nga heavy o sobrang dami ng tubig na nawawala ng katawan, masyado siyang mabilis mag-cause ng dehydration.
0: Okay.
18: Hindi tulad ng ibang mga usual na diarrhea symptoms natin. And then usually talagang nagkakaroon ng mataas na lagnat yung merong cholera.
0: Mm-hmm.
18: No? So yun po yung mga causes na titingnan natin. And especially kapag talagang nagkakaroon na ng symptoms ng dehydration, yun yung talagang babantayan natin.
0: Okay, so what are the signs that you are dehydrated, Dr. Regina?
18: So yung mga tinitingnan po natin kapag dehydrated ang isang tao, kapag sobrang dry nung labi at saka yung loob ng bibig. At the same time kapag lumulubog, yung parang palubog na yung mata, and kapag bumabagsak na yung BP, tumataas or bumibilis yung tibok ng puso, no, and kumukonti yung ihi, yun yung mga signs na dehydrated na tayo.
0: At kapag ang ihi mo ay hindi na light yellow kundi dumidilim, no?
18: Yes,
0: so ibig sabihin very concentrated po yung ating urine, ay kulang ho tayo sa tubig. So yun po yung mga dapat nating bantayan. Okay, so kanina rin ay nabanggit mo yung typhoid nasakit. So ano naman ang typhoid? Kasali yun dun sa mga water-borne illnesses. Go ahead, Doc.
18: So yung typhoid po, ang pinagkaiba niya sa cholera, pareho sila bacterial. Pero yung bacteria na nagkukos ng typhoid is yung Salmonella typhi. Kung paano sila nakakahawa, same lang din pag may contact sa kontaminadong tubig o pagkain ang isang tao. So ang simptomas naman ito, sa una, may lagnat, pagtatae, pagsusuka, pero ang kinaibahan naman nito dun sa usual na diarrhea natin, kailangan din po nito ng antibiotic kasi pwede po talaga itong mag-cause ng systemic o kumalat sa ibang parte ng katawan.
0: Oo. Okay. So, lahat yan ay may presentation ng diarrhea, right? Na pwedeng mauwi sa dehydration. So, ang habang sa bahay, ang mga pinapagawa ay kung walang pambili ng mga inumin na may mga electrolytes, ay yung ORS, Doc, ORS. Paano po ito ginagawa?
18: So, number one, kung...
0: ano muna yung ORS, Doc?
18: So, yung ORS po, ang tawag po natin doon is yung oral rehydrating or rehydration solution or salts. Okay? So, yun po, kung meron kayong malapit na butika, nabibili po yun sa butika. Para siyang sachet na may powder. Ang laman po nun, parang asin, asukal, tsaka yung mga electrolytes po natin. So, usually, hinahalo siya sa tubig and then iniinom ng mga kababayan natin na may diarrhea. And usually, kung gano'ng kadami yung nilalabas nila na tubig sa katawan, gano'ng din kadami yung iniinom nila para ma-replace yung nalabas or yung nawala sa katawan nila.
0: Oo, pero pag gagawa ka lang, isang litrong tubig, paano yung sukat? Ilang asukal?
18: Usually, kapag sa isang litrong tubig, no, usually 6 to 8 na kutsarita ng asin, tsaka 6 to 8 na kutsarita ng asukal. So, yun yung ginagawa natin para hindi mawala yung electrolyte sa katawan.
0: Yan. So, yun po ah. So, pag nagda-diarrhea kayo, syempre ang dami yung lumalabas na tubig, pati electrolytes, manghihina ho kayo. Diba? Kailangan ho natin ng salt, sodium at potassium sa ating katawan para sa muscle contraction, pati sa lahat, brain functioning. So, dapat po ay maibalik po natin yung electrolytes na yan sa ating pong katawan. And, pag sobra-sobra na talaga matamlay at ang dami mo nang nilabas sa katawan mo, kailangan po tayo pumunta sa ER dahil kailangan iswero, no, Doc? At ano? Okay, so, W, tapos na tayo. Next is influenza. Okay, so, ang ano ba, ang flu vaccine for this year ay nandito na, Doc?
18: Yes po, available na po ang flu vaccine for this year. So, sa mga drugstore, available na po siya.
0: Oo. Sa San Lazaro ba ay libre ang flu vaccine?
18: As of now, depende po kasi sa stocks natin. So, usually, kapag meron naman po, binibigay naman po natin sa mga pasyente natin. Uh-huh. So, yun po.
0: So, meron ba kayong outpatient na pwedeng ano, magpasaksak ng libreng flu vaccine?
18: Yes po, meron po kaming outpatient. Depende uh-huh. din po sa stocks. So, punta lang po sila sa San Lazaro kung meron, bibigyan naman po.
0: How about in other government hospitals? Are you aware if it's given for free by DOH?
18: Sa iba pong hospital, alam ko hindi po siya nabibigay ng libre. No, depende rin po kasi sa stocks. And then, usually po, yung mga infectious hospitals lang po natin yung meron, which is San Lazaro or yung Research Institute of Tropical Medicine.
0: Okay, so ito pong flu vaccine, pinapalitan to every year, di ba? Tama, Doc? Ang kinukuha nila yung top 3 strains.
18: Yes, po.
0: Pero kahit na, kaya dapat magpasaksak every year. At pero kahit nasaksakan, maari pa rin magkatrangkaso, tama, Doc?
18: Yes po. Ang goal lang po naman ng ating bakuna is maiwasan yung severe o yung malalang influenza. Mm-hmm. No, so hindi po ibig sabihin na 100% magiging pabaya na tayo pag bakunado tayo kasi akala natin hindi na tayo magkakasakit. Pwede pa din po, pero mild lang po kapag bakunado tayo.
0: Oo. So ano pa rin, tsaka maaring ibang ano variant, tama ba yan? Yung ng virus yung makuha mo, di ba? So magkakaroon ka pa rin. Okay, but makakatulong kung naka-flu vaccine, makabawas sakit, diba? Sasabihin natin, trangkaso lang yan, nandali-dali naman yan gamutin. Pero naririnig natin, may mga namamatay sa trangkaso. Dok, anong nangyayari sa kanila?
18: Sobrang funny, no? Kasi nung nagka-COVID, parang na-underscore yung importance ng pag-prevent ng flu din. Kasi nga, yun nga, I think misconception kasi yun sa iba natin mga kababayan na pag trangkaso lang, hindi ko kailangan magpa-hospital, hindi ko kailangan uminom ng gamot kasi mawawala din naman. Pero usually po kasi sa mga masyadong matatanda, sa mga masyadong bata, And lalo na yung may mga iba't ibang sakit, high blood, diabetes, no? Pwede po silang magkaroon ng komplikasyon ng influenza. Number one na po doon yung pagkakaroon ng pneumonia.
0: Oo. Anong nangyayari ba doon talaga? So usually inisip nila virus to, di ba? Oo. So pag ginagamot, meron mga antiviral na pwedeng inumin. And then paano siya nagiging pneumonia, Doc?
18: So yung pneumonia, nagkakaroon tayo ng sinasabing viral pneumonia every time nagkakaroon tayo ng influenza. Kasi po yung virus, yun, yung influenza virus, nakukuha po natin yun sa paglanghap ng hangin na mayroong mga virus nung influenza. So anytime po na malanghap natin yun, pwede po talaga silang tumira sa baga natin at magkaroon ng impeksyon. Ngayon kung may gamot po tayo sa influenza, meron po tayong gamot sa influenza, no, yung tinatawag po nating oseltamivir. Pero hindi po natin siya, wala na po siyang bisa kapag late na po natin siya naibigay. So usually within 72 hours or 3 days ng presentasyon, dapat masimula natin para makita natin yung full na epekto ng gamot.
0: Okay, so alam mo, nagtitext nga yung anak ko na inuubot sipon siya. Tapos sabi niya, nagpakita siya ng plema, dilaw na. Sabi niya, ma, ibig sabihin ba nito, bacterial na ito?
18: Actually po, yung plema, hindi po talaga siya magandang basihan, no, kung viral, bacterial, or kung ano man ang dahilan ng ubo natin. Kasi dahil lahat po sila nagkukos ng infection sa baga, no, lahat po sila pwedeng magpresenta ng plema. So hindi po yun magandang basihan para masabi kung virus to, bacteria ito.
0: Okay, so when do we run to the ER, Doc? Anong mga red flags na, kasi usually, di ba, tayo po ay nagsiself-medicate kahit ako eh. Pag sa bahay, inuman ko na itong paracetamol, inuman ko madaming tubig, vitamin C, zinc, yan yun, no? Iinom na ako, tas magpapahinga, minsan yung pagpaluwag ng paghinga, di ba? So ano yung red flag? Ay, ER na, oo.
18: Number one po talagang red flag natin sa influenza is kapag nahihirapan na tayo huminga. Kasi pwede po talagang baka may komplikasyon na tayo or may pneumonia na tayo. Pangalawa, kapag hindi na natin matolerate or hindi na natin kayang kumain or uminom ng tubig, kapag sobrang hinang-hina na po tayo, that's the time po na kailangan na po natin magpa-emergency room.
0: Oo. At saka yung ganito yan. So una, ubot sipon lang, nandito lang. Eh, no? Upper respiratory tract infection. Sorry. So, kapag bumaba po yung ating pong mga phlegm, no, and discharge at napunta sa baga, nagiging medium for growth po yan ng bacteria. So yun po ay meron ng dugdug, may naririnig na sa baga. Ang tawag na doon ay lower tract infection po. So yun po ay maaring pneumonia na. Okay, so lalo na po sa ating mga elderly, ngayon po, no, ingatan po natin sila, tandaan po natin na ang mga elderlies, pag may infection, maaring walang lagnat. So fever cannot be a indication na may infection. Huh? So ang dapat po lang makita is change of behavior, pati sa mga babies. Pag hindi na kumakain, hindi natutulog, restless and all, baka may infection na sila. So dapat po sila ipa-check up. Kala mo kasi parang sinisipon-sipon lang ubo, ang bilis eh. Diba? Yes, parang isang araw na ubot-sipon, pneumonia na ako, kinaalam ko yun kasi nag-aalaga ako ng nanay ko. Yes, ang hirap mag-alaga po ng matatanda. Okay, so yun po yung mga paalala lang ni Doc on anything else on influenza that you want to remind? Okay na tayo, di ba? And of course, drink a lot of water also.
18: Yes,
0: okay, so papunta tayo sa leptospirosis. Anong mga paalala tungkol sa sakit na ito, Doc?
18: So yung leptospirosis po natin, alam na po natin yan. Nakukuha po siya sa ihi o kaya sa secretions ng kontaminado o infected na daga. So kaya siya nakikita tuwing tag-ulan kasi, di ba, usually yung mga daga nasa imburnal, no, doon sila nakatira. So nandun yung ihi nila at kung umapaw yun, no, pwede po tayong ma-infect. Lalong-lalo na po yung mga taong may sugat kasi pwedeng doon po pumasok yung bakterya ng leptospirosis. So yung leptospirosis natin, syempre, hindi po siya tuwing tag-ulan lang, no? Kahit po sa tag-init, meron po leptospirosis. So, dapat po all year round, maging maingat po tayo sa leptospirosis.
0: Okay, so mga paalala, lalo na sa kabataan, no, sa lahat ng sambayanan, huwag mag-swimming sa tubig baha. Dahil nga maari ho kayo makakuha ng leptospirosis, ito po ay isang...
18: Ito po ay isang bacterial na disease, so bacteria po ang nagkukos.
0: Yes, na maaring pumasok sa iyong katawan kahit walang sugat.
18: Yes,
0: sa paanong paraan, Doc?
18: So usually yung iba nating mga pasyente, no, number one, yung may mga konting galos lang, konting gasgas. Akala kasi nila hindi naman dumugo yung sugat nila, so generally safe sila, pero pwede pa rin po yun pasukan ng bakterya ng leptospirosis. Pangalawa, wala nga kayong sugat pero na-expose naman po yung bibig ninyo o yung tiyan ninyo sa tubig baha, no, or yung mucosal exposure na tinatawag. So kahit na hindi baha, pero sa bahay nyo, yung ininuman nyo ng tubig, kontaminado ng ihi ng dagang may leptospirosis, pwede pa rin po kayo magkaroon.
0: Oo. Alam mo, may mga inulat sa atin yung mga delivery drivers sa motorsiklo. Yung talsik lang sa, ano, sa mata,
18: yes,
0: ay meron ng leptospirosis. Mga na-admit po natin sila, yes, kuya. May mga ganyang kwento. Okay, so, ano ngayon ang dapat gawin? Kasi nga, maaring magbaha. Ano yung preventive natin measures para hindi tayo magkaroon ng leptospirosis?
18: So usually sa mga sakit natin po na ito, di ba, may kasabihan tayo na prevention is better than cure. So talagang kailangan natin mag-prevent, no, i-prevent na magkaroon tayo ng sakit sa pamamagitan ng number one, pagsuot ng bota. No, kung lulusong po tayo sa baha, no, hindi maiwasan, magsuot ng protection. Kung kaya namang iwasan na lumusong sa baha, edi iwasan na lang po natin para di tayo magkasakit. Pangalawa, kung na-expose po talaga tayo, no, na wala tayong bota, may sugat tayo sa paa, better pong lumapit kaagad sa pinakamalapit na health center or hospital para mabigyan po kayo ng tinatawag na post-exposure prophylaxis. So yung post-exposure prophylaxis po, kapsula lang po ito na antibiotic na iinumin nyo ng isang araw, no, pang-prevent po ito na magkaroon kayo ng leptospirosis. So available po ito sa mga health center, sa mga pinakamalapit.
0: Libre, diba? Libre ang binibigay. Okay, so ano lang natin yung ano, yung anong tawag doon, yung protocol. Okay, so kayo po ay nag ano, tumawid. O kahit na, 'di ba, pauwi, 'di ba, mula sa opisina, biglang bumuhos ang ulan. Nabasa lang yung paa mo, ha, nabasa lang. Hindi naman necessarily baha o lumubog sa baha, nabasa kasi nga yung tubig, ulan,
18: yes,
0: nagmi-mix-mix, maaring meron ka na dong bacterial infection ng leptospirosis, yes, right? So once, isang beses iinom.
18: Yes, you take it once a day, pero depende po yun sa exposure.
0: Yun. E paano kung araw-araw ka na-expose? Anong, paano ang protocol, Doc?
18: So, number one, kapag wala po kayong sugat, tsaka once lang kayo lumusong sa baha, you take it once a day lang. But within 3 days po, dapat mainom mo siya. Kasi okay, wala nang bisa kung more than 3 days mo siya iinumin. Pangalawa, kung lumusong kayo once lang, pero may sugat kayo sa paa, yung iinumin nyo pong antibiotic once a day for 3 to 5 days. No? So, once a day yun, ng 3 araw, 5 araw.
0: May opening, di ba?
18: Yes.
0: Eh, kung nakalunok o tumama sa mata?
18: Kapag nakalunok po or tumama sa mata, ganun pa din po, no? So, once a day na 3 to 5 days. Mm-hmm. And kapag araw-araw po kayong na-expose sa tubig baha, let's say nakatira kayo sa hindi na nawawala yung baha dahil natin sa mga flood control natin.
0: Okay.
18: Diba? So, usually kapag ganoon, talagang yung tableta iinumin nyo once a week until matapos yung exposure or mawala yung baha sa lugar ninyo.
0: Okay, so kung minsanan, once. Pero kung may opening, kasi nga may sugat, which hindi mo masabi, ha, kasi lumalambot po ang balat sa paa, tapos nagkakasugat, pasok agad, eh, di ba? May point of entry.
18: Yes.
0: Diba? So,
18: one tablet for 3 to 5 days.
0: 3 to 5 days, or nakainom, or nakatamaan ng mata. Okay, ibig sabihin pumasok. Okay, so yun po. But if yung matagal bumaba, yung buong bahay mo na baha, ay yes, every week.
18: Once a week. Until mawala po yung baha.
0: Until mawala yung baha. So yun po ay prevention. Dahil nakakamatay ang leptospirosis, anong nangyayari, Doc?
18: Base po talaga sa mga na-admit sa amin, usually nakita namin sila na moderate to severe na yung sakit. Ang leptospirosis po kasi natin, usually tatlong parte ng katawan natin yung tinatamaan, eh. Yung baga, yung atay, tsaka yung bato, yung kidney. So usually nakikita natin yung mga pasyente na nagududura or nag-uubo ng dugo, no, yung iba naman naninilaw dahil natamaan yung atay nila. So, tapos yung iba nakikita natin na umuunti yung ihi dahil affected na rin yung kidneys nila ng leptospirosis.
0: Oo, tama yan. Ako po ay intern, nakakita po ako ng mga talagang tinamaan ng leptospirosis. Madidilaw sila, nag-emergency dialysis sila dahil tinamaan na yung bato nila. Kaya imagine, ang ginawa lang ay naglakad sa tubig baha, Ayan. So talagang lakad pa lang yun, ha. What more kung sinwimming mo ang tagal ng exposure, taas nilunok mo yung tubig, tinamaan yung mata mo, pinanghilamos mo yung tubig, pasok na. Diba? So may danger po tayong mamatay dyan, ha. Huwag ho natin yung baliwaliin. Okay. So last. Okay. May gusto lang ako idagdag. Ang leptospirosis ay may incubation period. Ibig sabihin, hindi naman porket lakad ako sa tubig baha ngayon, wala naman nangyari sa akin, ba't pa ako inom ng antibiotic? Di ba lumatagal until 30 days? Ibig sabihin, before magpakita ang simptomas, tama ba yun, Doc?
18: Or, yes. On okay, some textbooks, 2 to 14 days din yung incubation okay. period. Pero, depende po kasi siya sa bacterial load sa baha. Ibig sabihin, depende kung gano'ng kadami yung bacteria na nandoon sa baha nung na-expose kayo. Kasi kung masyadong madami po yun, definitely, maikli lang yung incubation period na mararanasan ninyo. Pero kung konti lang, pwede pong 14 days or even more than that.
0: Oo nga. Pero ang punto ko lang po is, i-risk mo ba natamaan ka, diba? So, yun po ay paalala. No? So, in other words, kung meron kang tinatawag na post-exposure, ibig sabihin, kung na-expose ka sa tubig baha, inuman mo na.
18: Yes.
0: Diba? Huwag mo nang antay na. Alam ang Pilipino, ganun. Wala naman ako sintomas eh. So, ang tagal pala nung incubation, hindi naman natin mabibilang kung gaano kadami yung bacterial load ng tubig na yun, right? So, ang tagal-tagal, 2 days to 30 days, tama ba, ang incubation period? Baka ang symptoms mo is after a month magpakita. Tama, no? Nandun pa rin siya?
18: Usually, we just see it at 2 to 14 days.
0: Okay.
18: May mga rare cases na more than 14 days, pero usually 2 to 14.
0: Yun yung usual. Okay. So, huwag ho natin yan take for granted. Okay, so last, Doc, ang dengue.
18: So, yung dengue po natin, nakukuha po siya sa kagat ng lamok na infected ng dengue virus. So, yung dengue po natin, o yung lamok na merong dengue, no, nangingitlog po kasi siya dun sa mga lugar na naiipunan ng tubig. So, yun po yung isang dahilan kung bakit lagana po siya kapag tag-ulan. Kasi nagkakaroon po ng tirahan or ng itlugan yung mga lamok natin. And isa pa po, no, hindi lang po tag-ulan, may dengue. No, ang problem po sa atin dito, all year round din po ang dengue tulad ng leptospirosis.
0: Oo, kaya nga may paalala sa atin ng DOH, yung 4T. Ano to? Taob, taktak.
18: Natin. Ito po yung program ng DOH, yung may fogging, no, yung for if I'm not mistaken, parang for
0: na yung 40 is
18: yeah,
0: yung ating parang, mga kahit maliit na baso kasi sabi nga kahit tansan
18: yes,
0: ay maaaring mangitlog doon yung lamok, right? So, dapat itaob, walang ipong tubig. Taob, itaktak, tapos ano ba yung tea? Tuyo?
18: Parang tuyo po ata yun. Pero I
0: guess
18: I have to review that. Pero ang isa pa pong program ng DOH ngayon is yung number one, ipinopromote po nila yung pagsuot ng protective na damit. No? Yung mga long sleeves, yung mga paggamit ng kulambo. At the same time, merong mga fogging drives usually yung ating health centers, yung mga LGUs para makaiwas po sa dengue.
0: Ayon po sa reports, no? Kasali ang Metro Manila doon sa mga highest cases. So, yung apat na T contra dengue ay taob. Itaob po natin yung mga lagayan na maaaring maipunan ng tubig, mga balde, gulong, paso, lata, taktak, no? Tataktakin po natin ano makita natin na may maaaring malagyan ng tubig at magkaroon ng kitikiti, no? Na magiging lamok. At tuyo. So, panatiling pong tuyo ang ating pong paligid at takip. Kung ano man iniipon mong tubig, takpan po natin yon para hindi magkaroon nga ng lamok. Okay. So, yung pagkakagat ng lamok po sa dengue, 'di ba? Meron tayong anong tawag sa anopheles?
18: Aedes aegypti.
0: Aedes anopheles is malaria.
18: Malaria po.
0: Okay, so ano ang kailan kumakagat ang lamok ng dengue?
18: So usually po yung Aedes kumakagat po siya ng dusk or madaling araw. Yung pa set na ng sun pala.
0: Anong oras yun?
18: Dusk. Usually mga hapon na po, mga 5 p.m. to 7 p.m. And then kakagat po ulit sila pag madaling araw, yung dawn na tinatawag. So usually that's 4 to 5 a.m. hanggang 7 a.m. Doon po sila pinaka-active.
0: Yung malaria, iba po yun. Ha? Yung malaria po ay, anopheles, doon po sa mga mabubundok na lugar.
18: Yes po.
0: At saka malaria. nagchichill sila, high fever, at saka yun, mahinang-mahina yung kanilang katawan. Yan po. Ano yan eh, ay kasali ako dyan sa mga pinupuntahan namin sa Palawan, yes, Doc. Nandun sila sa bundok. Mm-hmm, yes. Tumawid ako ng ilang ilog para makilala sila. Sanay na sila magka-malaria. So yung mga sa kanilang mga sari-sari store, may mga volunteer doon na microscopist.
18: Yes.
0: Pag nagkaroon sila ng chills at paglalagnat, panghina, magsismear lang sila, titignan sa microscope. May malaria ka, bibigyan ka agad ng gamot mula sa World Health. Okay, so ang dengue po ay nakakamatay, right? So tayo ba magko-commercial muna? Magko-commercial tayo. Sa ating pong pagbabalik, didiscuss natin yan. Sa dengue kasi, viral ito. Hindi ito binibigyan ng antibiotic. Pero ina-admit, di ba, Doc? Kasi binibigyan nila ng support by hydration. Papaliwanag ni Doc, ano ba nangyayari sa isang taong nakagat ng lamok ng dengue? So, dyan lang po kayo magbabalik po. Ang Iwas Sakit, Iwas Gastos.
4: Si Doktora Luisa, Doktora Luisa, ating kagapay sa kalusugan.
15: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
20: Food's here, guys.
19: And feel the vibe.
21: Best concert ever!
19: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
22: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
15: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Oras po natin, 11:52 na po ng tanghali.
6: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Alamin ang mga dapat at hindi dapat gawin para ang ating katawan ay always healthy. What's up, Doc? What's up, Doc?
0: Nagbabalik po ang Iwas Sakit, Iwas Gastos. Pinag-uusapan natin dengue. Okay, so ang dengue, pagkakagat ng lamok sa'yo, virus po ito. Anong ginagawa sa platelets? Sige, Doc, paliwanag po natin. Bakit bumabagsak yung platelets?
18: So, usually po sa dengue, kaya bumabagsak yung platelets kasi number one, yun talaga yung main target ng dengue din usually sa atin. At the same time, ang pinaka effect pa ng dengue sa katawan, yung mga daluyan ng dugo natin, nagiging fragile or nagkakaroon po ng mga konting bitak-bitak na lumalabas doon yung tubig. Kaya doon yung problem sa dengue po. No? Kaya nakikita natin, medyo yung iba, medyo bumababa yung BP, medyo bumababa yung platelet, tumataas yung concentration ng dugo, no? Kasi dahil po doon sa mga epektong yun.
0: Okay, so ang anong tawag doon? Yung role kasi ng platelet, Doc. Ano ba yung role ng platelet sa katawan?
18: Yung role po kasi ng platelet, no, sila po yung nagpapaampat ng pagdurugo. No? Okay. So kapag sobrang baba po ng platelet natin, prone po tayong magkaroon ng pasapasa sa katawan, prone po tayong magkaroon ng pagdurugo sa ibang bahagi ng katawan.
0: Correct. So usually, ang unang nilalabas, nagkakaroon, lumalabas yung water, right?
18: Yes.
0: Oo, so ang okay. First is dengue, ano usually yung fever pattern? Ano usually ang presentation?
18: Usually po, ang dengue, tinatawag po natin, may iba po na remittent, ibig sabihin, kahit po inuman nyo ng gamot, hindi siya bumababa sa normal na temperatura or patuloy pa rin yung paglalagdat niya. Pero there are also some patients who experience intermittent fever. Pag sinabi naman po nating intermittent, no, pag uminom tayo ng paracetamol, bababa lang po, no, ng konti, tapos biglang aakyat na naman, lalagnatin na naman tayo. So yun po yung fever pattern ng dengue.
0: Okay, so pag tayo po ay nasa bahay, anong mga dapat natin gawin? Kasi inisip mo, nako, baka dengue ito, right? Or actually the truth is, kahit na ito ay viral infection of any cause, ay dapat ay uminom ng madaming tubig, right?
18: Yes.
0: So ano ang red flags para dapat pumunta na sa emergency room, Doc?
18: So mga babantayan po natin, lalo na kapag may dengue ang isang tao, number one, kung patuloy po yung pagsusuka nila, no? Kung sumasakit po yung tiyan, hindi mawala-walang sakit ng tiyan, nagdudugo po sa ilong, nagdudugo yung mga gilagid, no? Better po magpakonsulta na po sa pinakamalapit na ospital. Lalo na po kapag yung pasyente, dahil sa sobrang hina, di na makainom, di na makakain, no? Yun po yung mga warning signs na kailangan po natin dalhin na sila sa emergency room.
0: Okay, so may mga nagtatanong dito, yung tawa-tawa, Doc, ano bang effect nito? Totoo ba ito? Gamot sa dengue?
18: Actually po yung tawa-tawa, wala pa po talagang studies na nagpo-prove na effective ang tawa-tawa sa dengue. Number one po kasi ang dengue ay self-limiting.

0: So hindi po natin ina-advise na kumain ng mga dark colored na food or fluid for the meantime ang mga tao.
1: Okay, so Doc, maraming salamat. Ang dami po nating, ang tawag dito is advanced education. Kasi alam naman po natin, konting ulan lang bahana. Diba? Kaya nga sana ay makulong na agad, no? Kung sino man po nagnanakaw sa bayan. Kasi ho, hindi lang naman yung structure. Pag hindi ho natin mabigyan lunas yung flood control sa ating bansa, may kalakip na sakit na nakukuha po ng ating pong mga kababayan. Madami hong namamatay sa dengue, namamatay sa leptospirosis, at kahit simpleng diarrhea, ay makakamatay kahit sa, lalo na sa mga kamataan, no, sa mga matatanda. No? So, yun po. Sana mabigyan po kaagad makulong at maayos ng DPWH. It's a challenge na hindi yan nanakawin because yung flood is a problem. Okay, na nagkakasakit at namamatay yung mga tao dahil dyan. Okay, so Doc, ano ang mga programa ng San Lazaro? Like ngayon, ini-expect ninyo for sure, ito pagtaas ng mga kaso ng wild, yun po yung mga in-expect yung cases, right, in the hospital. So, ano yung mga, you are a government hospital, DOH?
0: DOH hospital.
1: It's a DOH hospital. So, pasok po tayo sa zero balance billing.
0: Yes po.
1: From the ER hanggang ma-admit. Ibig sabihin, wala hong babayaran kahit 5. Kahit may pera yung tao.
0: Kahit po may pera yang tao, wala pong babayaran.
1: Yes, kasi ginagamit yung PhilHealth niya, diba? Yes. Okay, kahit may pera yung tao, kapag ho kayo magkasakit, any of those, kasi maaring may pera yung, wait, sorry, ano natin, maaring may bahay siya, may kotse siya, pero wala siyang cash para sa kanyang kalusugan. Pag pumunta po tayo any of the hospitals, including San Lazaro, sakit nyo, waterborne illness,
0: influenza, all leptospirosis cases,
1: and dengue cases are all for free. So, wag ho kayong magtitipid, wag nyo hong titiisin kung kayo ay nilalagnat, may simptomas, pati ho yung mga antibiotic para sa anti, yung mga post-exposure ng leptospirosis ay libre.
0: Yes.
1: Okay, so wag ho natin risk ang ating pong buhay. So, Doc, what is your last message sa ating pong mga kapamilya?
0: So, ang last message lang, talagang kailangan po nating mag-ingat palagi kasi mahirap na po magkasakit. Hindi po biro ang magkaroon ng sakit niyon, lalo na nagmamahala na rin po ang mga bilihin natin. Nabuti na lang po sa San Lazaro, zero balance billing. And number two, any symptom po o kahit anong simptomas ang maramdaman nyo, definitely, ina-urge po natin kayo na magpakita po kaagad sa ospital o sa doktor para mabigyan po ng lunas kaagad yung nararamdaman ninyo or kung kinakailangan kayong ma-admit po kaagad.
1: Doc, short lang, may tanong lang si Jesus Emmanuel. Can you talk about yung vaccine lang ng pneumonia? Okay.
0: So, yung pneumonia vaccine po, meron din po tayo ng pneumonia vaccine, no? So, usually, yung pneumonia vaccine, binibigay po natin sa mga elderly, doon sa may mga uncontrolled na comorbids tulad ng hypertension o high blood, diabetes, at the same time, no, doon po sa mga vulnerable na population natin. So, usually, ang ginagawa natin dito, bibigyan po tayo ng PCV na 13, yun po yung unang bakuna. And then after a year, bibigyan po tayo ng PPSP23. So, yun yung pangalawang bakuna. So, as they say, yung effect po ng bakuna na yun, no, pag nakompleto ninyo, pwede pong lifetime yung effect niya. Although, we still recommend dun po sa mga vulnerable groups na once in a while magpa-booster po.
1: Wow! So, thank you very much. Yan po si Dr. Gian Paolo Alzaga, ang ating pong medical officer for sa San Lazaro Hospital. Ngayon, may friend na ako sa San Lazaro. Kukunin kay number mo. At dati nating kamiyembro, sana miyembro ka pa rin namin, ha? Ngayon, ha? Advocate ka pa rin ng Lingkod ER.
0: Of course.
1: Okay, though. Gian. Okay, so, maraming salamat po sa pagsali po sa aming pong huntahan for today. Sana po may natutunan kayo. At tandaan niyo po lahat ng mga reminders na yan para hindi tayo magkagulatan, may sakit tayo, diba? So, dahil life is precious at ang iyong kalusugan, kahit gaano kadami pera mo, hindi mo mababalik yan pag nawala. Okay, mawala na lahat, huwag lang yung inyong kalusugan. So abangan niyo po ako mamaya kasama po ng aking partner na si Franco Reyes sa ating pong programang Connect Ka Dyan. So tinitingnan ko kung ating pong pag-uusapan ay ang kahalagahan po ng pagtuto ng iba't iba pong lingwahe at ano po ang benepisyo nito. So exciting po ating magiging topic later. So maraming salamat. Bye.

0: si Doktora Luisa.
1: Doktora Luisa,
0: ating kagapay sa kalusugan.
2: Maging updated sa mga showbiz happenings kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho sa Bongga Ka Jai! Bongga Ka Jai! Susunod na!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras natin, 12:02 na po ng tanghali.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Higit 55,000 pulis at personnel ang idineploy ng Philippine National Police para sa ligtas na pagbubukas ng klase bukas a 8 ng Hunyo. Ayon sa PNP, kabilang dito ang 1,000-1,000 pulis na magbabantay sa mga paaralan, traffic at police assistance desks sa buong bansa. Naglagay rin ang PNP ng higit 9,000 police assistance desks at mobile patrol units para palakasin ang seguridad at mabilis na responde sa anumang insidente at tiyakin ang seguridad ng mga estudyante at guro sa pagbabalik eskwela. Nangangamba si International Criminal Court Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti sa kalagayan ng pangangatawan at kalusugan ni dating Pangulo Rodrigo Duterte para sa mga susunod na pagdinig sa ICC. Sinabi sa DZMM ni Conti na dapat abangan ng mga status conference sa inaasahang gaganapin o na inaasahang gaganapin sa June 23 at July 14. Gayun din ang kalusugan ni Duterte na posibleng muling suriin. Kaugnay nito, binanggit din ni Conti ang paghahanda ng ICC para sa mga pagdinig, kabilang ang pagkuha ng Filipino at Cebuano interpreters para matiyak ang maayos na komunikasyon sa proceedings.
4: Actually, yan yung medyo bago. Dahil nung una, meron naman talaga silang panawagan na for interpreters, pero ito ay para sa mga papel. Ito yung term na ginamit nila. So, parang live interpretation, consecutive, or...
3: Aabot sa higit 5,000,000 piso ang maaaring kitain ng mga magiging interpreter. Aabot sa higit 5,000,000 piso ang maaaring kitain ng mga magiging interpreter na magsisilbi sa ICC hearings. At yan ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin ang katutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
2: DZMM Balita Ngayon.
5: Oras natin 12:04.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Bongga!
8: Bongga!
7: Bongga!
9: Bongga!
10: Bongga!
11: Bongga kajay! Mga maiinit na showbiz balita.
12: Bongga kajay!
11: Walang palalampasing inside story.
12: Bongga kajay!
11: Face off! Kasama ang mga trending personalities.
13: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.

0: Isang magandang, June 7, 2026, Sunday. Siyempre naman, ito na nga po ang inyong inaabangan tuwing pananghalian. Ang programang magatid sa inyo ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Nagbibigay din tayo ng break sa mga up and rising stars. Nako, may mga kaganapan sa studio dahil lang aking kasuotan ay hashtag sumisitru. Talagang maraming salamat sa aking ate na si Ate Kimmy Fierce sa pagtakbo niya ng parang akala mo eh talagang siya ay Trinane, mentor ni Lydia De Vega at ni Elma Muros. Diba? Oo.
1: Happy birthday!
0: Hindi niya birthday. Mali, hindi niya birthday. Tumakbo siya dahil ang aking damit pala ay kitang-kita ang aking kaloob-looba. Yan, opo, diba? Buti na lang ang ating DZMM jacket ay always to the rescue. Daming ganap, totoo. Ngayong Sunday afternoon, actually hanggang mamaya maraming ganap. I-share ko na sa inyo agad-agad. Oo. Meron akong ganap sa June 12. May ball akong aatendan. Natuwa ako kasi sinukatan ako ng aking Mama Reg. The Reggie Cruz, ang ating designer and stylist of the celebrities of the stars. Si Mama Reggie Cruz. Sinukatan niya ako from head to foot. Tapos sobrang bilis ng chikahan namin. Parang ang call time namin ay 12 noon. Dahil 12 tayo ng tanghali. So dumating naman tayo on time mga 12:40. Meron tayong 20 minutes for the fitting, for the sukat. Actually hindi pala, for the measurements, ba? Diba? Kasi yung fitting ko sa June 11, parang a day before yung pinaka-event talaga. Sabi nga ng Mama Red, sabi niya, supposedly daw, dapat yung damit, after ko siyang suotin for the event, isusole. Parang ganon. After ko siyang suotin, isusole. Sabi ng Mama Red, hindi, bibigay ko na lang sa'yo. Yung design na gusto mo, go, yun na yun. Ay, maraming salamat naman. Alam mo, kaya ko yun isinare. Parang while walking dito sa aming hallway, napag-usapan namin na yung mga tao na kumukuha sa amin sa mga events. Yung mga tao, like yung doon sa event na yun, hindi ko mabanggit kasi syempre brand. Branded, diba? Wala ang papaawal, wala magsasabi ng mamara, walang magaganon. Oo, so ang eksena, parang habang naglalakad kami, sabi niya, "Uy, best friend mo pala si ganito, si Kim Torres." Si Kim Torres po ay celebrity event stylist and organizer, ganyan. Siya po may hawak kila Sir Manny Pacquiao, Annabelle Rama, Gutierrez Family, sila Chief Filomeno. Actually, madami, malaki yung mga hinahawak ang event si Kim Torres. Eh, si Kim Torres po ay aking best friend. Si Kim Torres ay best friend ko po yan. Actually, talagang hindi siya claim to fame na best friend. Kumbaga, kami ang magkarugtong ang puso simula first year college sa Lyceum of the Philippines, Manila. O, taray. Sa may Intramuros. Oo, ganon. Tapos parang kinikwento niya si Mama Reg bilang stylist siya. So, kunyari, sa mga weddings or kung ano mang event, ganyan. Sinasabi daw nung best friend ko sa kanya na, "Mama Reg, si Jaiho talaga ay sobrang kaibigan ko yan." Siyempre, di ba pagka ganon, may mga thinking tayo, may mga thoughts tayo na masabi lang na friend, ganyan. Sabi ko, hindi kami yung masabi lang na friend na nagkatagbo lang, nagkakilala. As in, kami talaga yung mga best friends nung sabi nga, ang term nga, mga bata pa lang kami. Ganon yung term. O in fairness, bukod kay Kim Torres, yung isa sa mga events head nung event na, malaking event na pupuntahan naming ball sa June 12, anak-anakan ko naman. Kumbaga, na-mentoran ko nung mga bagets days pa, hindi pa ako nagdi-DJ or something, ganyan. Ang eksena ngayon, eh, mga head na sila sa mga kumpanya. So parang first thing in mind nila kapag may events, kami. Kasi nag-host ako, stylist si Mama Reg, ganyan-ganyan. Hindi nila kami pinapabayaan. Si Patsyot, di ba, bukod kay Kim Torres, si Patsyot ay anak-anakan ko din. Kasamahan ko dun sa aming political partido sa Lyceum, Ontario, di ba, sa Student Council. Ayan, kasama ko. Ay, nawala na yung bed ko. Meron pa. Oh, meron na. Okay. Ayan, kasamahan ko sila doon. Kami pa rin ng mga first thing in mind nila. Yun yung sinasabi, no, Kuya Fred. Yun yung sinasabi na maliit ang industriya. Kumbaga parang kapag nakapag-build ka ng magandang relationship with maraming tao, darating yung time na magbubunga yung na-build mong relationship na yon. At syempre, hindi kayo napapabayaan sa mga kaganapan in life. Kaya nung dumating yung punto na parang nasa industriya na kami, sa mga kani-kaniyang field na kami, ayun, o diba, nag-sasucceed kami at tinutulungan namin ng isa't isa, right, Hana? O, diba ang bongga, no? yun talaga yung pinaka-touch nung gusto kong sabihin na parang naglalakad kami, sabi namin, ang taray, no, dahil maganda yung naging pakikitungo natin sa mga tao, maayos yung relationship natin sa kanila, so parang dumarating yung time na parang hindi nila tayo pinababayaan kung ano yung kakayahan na meron tayo kapag kailangan nila para sa trabaho nila, tayo ang mga nasa una sa listahan. Yan po ang ating homily ngayong Sunday. Hindi tayo nag-homily. Oo. No, but kidding aside, diba? Napakagandang simulan niya noon na Sunday. Kumbaga, anong tawag doon? Yung gratitude, diba? Tsaka, syempre, yung pagiging mabuti mo. Maging mabuti ka all the time. At hindi ka gagawa ng mag-burn ng bridge kung kahit na kanino. Kasi syempre, darating yung time na kakailanganin mo talaga sila at kakailanganin ka rin nila. At least maayos yung relationship nyo. Yun. Oras muna natin, 12:15 na nga po sa buong kapuluan ng Pilipinas. Tayo nga po ay sabayang napapakinggan. Siyempre sa inyong mga transistor radio sa 630 kHz sa AM band. Ay, gusto ko munang sabihin, di ba, Kuya Fred? Maraming salamat po sa iyo. Oo, ikaw na nakatutok sa iyong transistor radio. Dahil hanggang sa ngayon, mula nung sinimulan po natin ang programang Bongga Ka Jai, maraming salamat for making us your number one Sunday listening habit. Salamat! Totoo po yan. Ang sarap-sarap na ano na tayo ang numero uno, tayo ang nanguna sa kanilang mga pananghalian every Sunday. Opo, salamat. Siyempre, hindi lamang sa radyo dahil even sa inyo pong mga telebisyon sa Sky Cable Channel 26, sa 183 local cable channels nationwide, ganun din sa YouTube channel natin. Siyempre, keep on subscribing pa rin. Mag-subscribe kayo dahil para kasama na kayo sa almost 1.5 million subscribers natin sa YouTube. Ganon din syempre sa ating Facebook page. Nasa 5 million followers na po tayo. Naka-live din po tayo dyan. Syempre, hindi ko makakalimutan kayo po na mga TFC subscribers to Filipino Channel sa I Want. Maraming salamat. Magpasalamat din tayo sa ASAP, Kuya Fred. Kasi ang ASAP ngayon ay 5 p.m. na every Sunday. Hindi na natin sila katapat or hindi naman katapat, kasabayan. Yes. Oh, eto na, simulan natin ang mga pinaka-latest na ganap ngayong buong linggo na ito. Ayan, unahin na po natin ang chika about Coco Martin. Naku mga kapamilya, si Coco Martin daw po ay walang interes na pumasok sa politika. Iginit nga po ng kapamilya actor na si Coco Martin na nawala siyang planong pumasok sa mundo ng politika. Inamin nga po ng aktor na palagi nga siyang inaalok na tumakbo sa halalan pero iginiit na wala siyang interes. Para nga po kay Coco, hahanap siya ng ibang paraan para makatulong sa kapwa sa halip na pumasok sa politika. Sa ngayon, excited na si Coco sa bagong teleserye na pinamagatang Sigabo kasama ang kanyang girlfriend na si Julia Montes. Mapapanood ang pagbabalik telebisyon ni Coco at Julia sa June 22. Samantala, ayan, yesterday, tama no, kahapon, yung nag-motorcade, yes, from Baclaran, patungo sa Quiapo, Recto, at pumasok pa sila sa looban ng Tondo, no? Dumaan sila sa Delpan. Ayan, oo. Ay, alam nyo, may kinainan ako dyan sa Delpan, yung kusina ni Bob, hello sa inyo dyan. At saka yung D, ah, hindi pala D, N and G. Yung masarap na shake, alam mo, in fairness, dun ha, sa shake na pinagbilhan ko, madaling araw na, pero bukas pa rin yung N and G. At sabi nila, parang bagets pa lamang daw, yung mga kaibigan ko doon, sila Ate Kimmy Fears, ayan, bata pa sila, nandoon na yon, and proven and tested, and proven and tested, may mga nakasabay kami na matatanda na sila, wow, taray no, nakikinig pala, matatanda, jay ho, ganyan. Hindi, may mga edad na sila, hindi na sila taga Tondo, pero ang siste ay, umuwi sila ng Cavite at saka ng Bulacan, pero bago umuwi, mga nakamotor, bago sila umuwi, dumadaan sila doon. At in all fairness, alam nila ang alam na this. At saka syempre, ang bongga ka dyan. Ibig sabihin, mga certified kapamilya sila at mga certified na mga nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Wow! Singer, diba? Ganon. Susunod, mga kapamilya OG cast ng Home Along Dariles, The Reunion, nagsama-sama sa first screening sa Maynila. Itong Lunes nga po, nagsama-sama ang mga minahal na karakter ng 90s hit sitcom na Home Along Dariles, kabilang sina Miss Nova Villa, Claudine Barreto, Gio Alvarez at Van Dolph sa first screening ng reunion movie sa Meta Theater sa Maynila. Ayon nga sa anak ng Comedy King na si Van Dolph, handog nga nila ang pelikula sa alaala ni Tatay Kevin Cosme na karakter ng yumaang Comedy King na si Dolphy. Nasabay din sa nalalapit na pagdiriwang ng Father's Day.
1: Pag nagsama-sama ang pamilya Cosme, okay, kahit magkakapatid yan, kahit nagkakaaway-away, bigla nanunong balik sa amin yung mga bilin ni Tatay Kevin. Lalo na dyan pa si Tito Nova, si Tito Nanay. She reminds us na, oh, tatay nyo ganyan, tatay nyo sinabi yan. So, nag-meron daw, at the end of the day, happy pa rin. Parang yun ang gusto namin ibalik na ipakita sa taong bahay na kahit anong mangyari, mag-away-away mo ng pamilya, ano man ang pagdaanan, basta sama-sama lahat tayo.
0: Showing na nga po ang Home Along the Reales, the reunion sa June 22. Ay, alam ko may ganap ako tomorrow for Home Along. Ha, hindi pa ako binabalik ni Sir Randy, ha? Ayan, at sa alala ko, after my program, itatanong natin yan sa kanya. Oo, pero eto na, susunod na balita, sa oras na 12:21, ang kantang Pagdating ng Panahon ay hindi daw pala dapat love song. Ibinunyag ng lyricist ng Pagdating na Panahon na walang intensyon ang kanta na maging love song. Ayon nga sa original lyricist na si Edith Gallardo, inutusan siya ng Vicor Records na sumulat ng kantang Bagay sa Middle Child na hindi nakararanas ng kaparehong pagmamahal tulad sa panganay at sa bunso. Ayon nga kay Gallardo, intensyon ang chorus ng kanta na iparamdam ang mistulang pagtatanong ng middle child sa magulang kung kailan niya mararanasan ang kaparehong pagmamahal tulad sa mga kapatid. Pero nagbago ang kahulugan ng kanta nang bigyan na ito ng ibang kahulugan ng mga in love na listeners. Aminado nga si Icy Guerra na wala siyang ideya sa totoong intensyon ng kanta na nakatulong sa kanyang music career. In fairness, para pala sa mga middle child yung kanta na yan. Alam mo yung song na yan, hindi ko malilimutan. Bumili ang nanay ko ng pirated. Ah, wow, pirated. ng pirated na tape at saka ng CD. Tape pa, grabe, nung panahon na yon. Kami ay nakatira sa Cherry Homes sa Bacoor, Cavite. Opo, ayan, sa Phase 1. O, ayan, tara, Phase 1, Cherry Homes. Bumili siya, tapos parang every morning, bukod sa pagkapatugtog ng mga Don Moen songs, ayan, habang nag-general cleaning sa bahay, pinapatugtog niya yan, tapos parang naging idol niya talaga din, ang bonggam-bongga, si Icy Guerra, yun. sa katotoo na yan ang nakapagbigay ng ano ng big break kay Ice na noon na Ice na ngayon pagdating sa kanyang music career. Mamaya na tayo magpapatuloy sa ating mga showbiz balita, yung mga pinaka-pinag-usapan na chika sa buong linggong ito, no? Putulin muna natin. Pero syempre, ayan, eto na. Ay, meron pa tayong time check. O, mamaya tayo magka-time check. Sa oras na 12:23, mga kapamilya. At mga kaserbisyo, unahin na natin ipakilala ang espesyal na bisita natin ngayong Sunday afternoon. Let's start with our first artist. Siya ay si Harry Ocampo. Kilalanin po natin si Harry Ocampo dito lang sa Bongga Kajay. Maganda, maganda, magandang afternoon. Hi, Harry!
2: Hello po. Hi, Lizzie. Namaste po.
0: Ito ang camera mo, ha? Bumati ka sa lahat ng mga nakikinig, sa lahat ng mga nanonood sa atin. Okay.
2: Hi,
0: bumati ka sa lahat ng mga nakikinig at sa lahat ng mga nanonood. Let's go.
2: Hi, DZMM fans. Hello po sa inyo. My name is Harry Ocampo and I hope mag-enjoy kayo sa aming interview.
0: Yes. Ayan, hello Harry. Si Harry parang ano, bagets sa bagets, batang-bata. Oo. Pero Harry, ayan, ikaw ay ano, anong pinagkakaabalahan sa buhay?
2: As of now, lagi po akong nagigigs, nag-make ng songs, at the same time pumapasok sa school.
0: Ah, talaga?
2: Yeah, while doing stuff like that.
0: Ah, bongga. So, composer, yeah. Producer ka na rin ng mga songs, yeah, mo. Kaya mo na rin mag-produce ng,
2: yes,
0: songs.
2: Bro.
0: Wow, ang bongga, talented. How young are you, if you don't mind me asking?
2: 20 years old.
0: Talaga? Yeah. Kailan ka natuto na sumulat at mag-create ng music?
2: Actually, a fun fact about that. When I was a kid kasi, like elementary during, mm-hmm, those days, sumusulat ako ng song, like, parang kada may pasok ako at pada break time ko, sumasalat ako ng song, like any lyrics, any na maisip ko. Minsan gumagawa po ako. First time kong gumawa, ano, about siya sa lapis.
0: Oo.
2: Yeah,
0: ano kwento ng lapis?
2: Ano siya, parang kinanek ko po siya sa buhay ko bilang isang elementary student. Ganun po.
0: Na kunyari, kapag feeling mo, gamit na yung pagod ka na, tapos mauubos, basta para mabuhay ulit, tatasahan mo lang, ganun.
2: Yes.
0: Sabi sa'yo, ganyan ang lapis eh. Diba? Totoo, diba ganyan ang lapis? Yung parang, kapag ka napudpud ka na, hindi ka titigil, diba? Yeah. Kasi may pakinabang ka pa sa susunod na mga klase. Ganon?
2: Yes,
0: anong ano, chorus na nasulat mo doon? Pwede bang marinig?
2: Actually, medyo lalimutan ko na siya. Pero,
0: yung linya na lang. Ayan.
2: Parang, ano siya, parang more on, ano, ang buhay ko ay parang isang lapis na, ano yun, ang buhay ko ay parang isang lapis na pag lagi mong ginagamit ang isang lapis, parang katulad ko ang isang lapis na pag ginagamit ko, mas humahaba yung aking ginagawa or purpose, so ganun po. Hindi ko na siya ma-define. Lang.
0: Kasi nga bata ka pa, yeah, lang, elementary ka pa lang nun. Pero in all fairness, no, from that parang curiosity, nakapagsulat ka ng something or nakagawa ka ng awitin sa lapis, aba ngayon eh, balita ko, nasa 400,000 streams na yung debut single mo na Layag.
2: Actually, ano po siya ngayon, ina-celebrate din po namin na 500K na.
0: Ah, ngayon. Talaga?
2: This day, yeah.
0: Ngayon?
2: Yeah, this day.
0: Ah, taray, congratulations.
2: Thank you so much,
0: happy 500,000 na streams sa Layag. O, mamaya, pag-uusapan natin yung Layag, ba? Diba? Pero, syempre, yung sa paglikha mo ng mga awitin, paano? Nag-training ka ba? Dumaan ka ba sa mga, ano ba yung mga workshop nung mga tinatawag na mga ganyan? Composer workshop? Hindi. Ano yun? Yung mga umaattend sila ng mga session-session, di ba? May mga ganun.
2: Opo, may mga ganun.
0: Nagpapatawag, di ba? Yung camp, music, yeah, camp. Yan.
2: Yes, may mga ganun po.
0: Naka-attend ka ng ganun?
2: Actually, dati po meron akong pinasukan na ganun, in which they taught me kung paano ba sumulat ng kanta.
0: Kasi
2: sobrang hilig ko pag gumawa talaga ng mga songs.
0: Uh-oh.
2: Like, kunyari po, mag-isip ako ng isang bagay, katulad niya po ng lapis, parang mas... Ano po siya, madali ko lang po siyang ma-imagine kung paano ko siya gagawin.
0: Totoo. Yeah. So ikaw ba may record label ka na?
2: Wala po.
0: Talaga?
2: Yeah, independent?
0: Hindi
2: po ako na.
0: Wow! Yeah. In fairness, antaray naman, no? Ngayong panahon na ito talaga, importante pa ba? Like para sa'yo, sige, ikaw ang sumagot ito kasi ikaw yung parang you're trying to enter the world of music scene, ganyan, a music industry, ganyan. Sa palagay mo, Harry, importante ba na magkaroon ng record label ang isang artist na kagaya mo?
2: For me po, as a indie artist, kaya na, ano po siya, mas okay po na meron tayong record label mm-hmm. in the sense na you're making yourself, ano eh, parang gusto mong ipakilala yung sarili mo. Yeah, you want to market yourself. Sobrang hirap po kasi as an indie artist na parang you need to promote yourself and everything like that. You need to produce, you need to write, and everything like that. Pag may record label po kasi, they have all eh, alam, parang alam po nila kung paano yung gagawin, market, totoo. Paano may kocontrol yung market.
0: Totoo. Kaya, so, importante pa rin talaga na magkaroon ng ganun. Oo. Taray, no? Kuya Fred, talagang ang programa natin, naging ano na tayo, naging tulay. Oo, kasi si Max, alam ko, nag-reply si Rock Santos kahapon ato, ewan ko kung isang araw ata yun. Parang sabi, Jai, dalhin mo sa Star Music ano office. Sabi ko, hindi na kuya, i-message na lang niya yung EA, yung executive assistant. No, kasi syempre, di ba, busy din naman ako. Kinonek ko na ng bonggam-bongga. Parang itong mga nagiging bisita natin, itong buwan ng Hunyo, simula nung unang Sunday ng June, baka mabibigyan natin sila ng mga help na maipakilala sa Star Music kapag ka, kanila na, nasa inyo naman yan kung tatanggapin kayo, di ba? Gusto nyo ipapakilala rin kita, ayan, sige, Harry. Oh. Kasi in fairness, no, 500,000 streams, hindi biro yan, di ba? Sa isang indie artist na pumapalo ka ng 500,000 streams at meron ka na rin thousands of followers on your TikTok account.
2: Yes.
0: Kaya, bakit sa palagay mo, minahal nila yung mga songs na sinusulat mo?
2: Yes, for me, kaya nila minahal yun kasi yung mga songs ko po na ginagawa, it's about experience and life.
0: Talaga? Yeah. So, edad na 20, ang dami mo na ba na experience?
2: For me, I can say na, yeah, as a student, as a working student, as a bata na lumaki na mag-isa lang.
0: Talaga?
2: Pero I have a family po, but I don't have a kapatid.
0: Ah, talaga?
2: Yeah, solo, child
0: so, lang. So, ano, wala kang parang trinit na parang bunso-bunso?
2: Wala ganun. Po.
0: Talaga?
2: Yes.
0: Ang gali, ay, wow, kasi hindi kasi ako meron akong kapatid, may dalawa akong kapatid, oo, in fair. Ay, kamusta pala maging ano, maging only child?
2: Yun
0: ang taray na chismosa, kamusta maging only child? Kasi sa naging only child?
2: Kasi only child po ngayon, ano po siya? Nung una, syempre, gusto ko po yung parang, syempre may kapatid ako, makikita ko yung, parang may kuya ako, may ate ako na matatawag. Uh-huh. Pero the sense of my life, dumating din po ako sa point na parang, masaya din pala maging mag-isa kahit...
0: Nasa'yo yung buong attention.
2: Yes, pero at the same time, makikita ka nila lalo na parang...
0: Ah, talaga? Pag konting may pagkakamali, ikaw lang ang ikaw nakikita, no?
2: Pero ang maganda lang po yung family ko is very supportive, very joyful po sila sa akin, sa life ko, support na support po sila sa journey ko.
0: Ang bongga! Anong course ang tinitake ni, ano, ni Harry?
2: BSIT po.
0: Ay, yes. Kaya may kaalaman ka sa mga paggawa ng music din kasi mahilig ka sa computer. Uh-huh. Wow, ang tara.
2: Actually, yung major ko po is multimedia arts and animation.
0: Talaga? Yeah. Ay, nagturo ako ng multimedia. Wow. So, meron kayong ano, sa subject ng mga digital sound production.
2: Yes po. For the second year, yun na daw po yung mga subjects din.
0: Ah, talaga? So, first year ka pala?
2: Yes, first year college.
0: Ah, yes. Oh, third year ko tinuro yun sa Lyceum. Yes. Wow. Digital sound production tsaka multimedia video production. Ayan. Oo, di ba? Pero hindi na ako nagtuturo ngayon kasi nga, hindi na kaya ng schedule ko dahil pagod na ako. Diba? Pero blessing naman yun siya. Pero syempre, di ba, parang ang schedule ko nung time na nagtuturo pa ako, Monday to Sunday, ganun. O, meron akong ganap, ganyan. Ikaw, paano mo na pagsasabay? Na first year ka pa lang, kasi natatandaan ko ha, tama, di ba, Kuya Fred, nung panahon natin, wow, paano? Kay Dad. Nung kapanahunan ko, bago ka maging working student, like for example, sa BPO industry, kailangan at least second year college ka. Oo, bago ka nila tanggapin. Sa BPO ha. So sa'yo, you've mentioned na parang ikaw ay working student. Paano mo na pagsasabay? Ano yung side hustle mo, ganyan?
2: Yung ginagawa ko po kasi na parang income ko po for working student is ano, doing live stream, doing gigs, outside events, music.
0: More talaga, considered as ano, racket na pala yung pagla-livestream ngayon, ano?
2: Yes po, kasi...
0: Kasi parang sa akin, sorry ha, pasintabi, tabi-tabi po, baka may mga ma-offend. Sa akin, sa totoo lang, ang think ko, ang live-streaming ko is parang for the trip-trip, making friends, ganyan. Di ba totoo?
2: Yes.
0: Kasi it was really made for that, pero yes. Nung pandemic siya, nagkaroon ng parang, ay, may income dito, malaki ang kita dito. So sa'yo, kinonsider mo siya as your side hustle?
2: Yes, kasi
0: kumikita ka ng malaki?
2: So of this moment, ano po eh, parang kasi po pag live stream, ay hindi po natin control kung gaano yung mga tao, kung paano kanila
0: tatanggap eh. Yeah. Yes.
2: Kasi may mga tao po na, you know, hindi kahit anong bait mo, kahit anong galing mo, they say things.
0: Taray, no. Ultimo sa live stream, pinapaintindi sa atin na talagang you can never, ano, please everybody yeah. talaga. Yes. May kanya-kanya kang makukuhang market talaga. Yeah. So, doon, live streaming and at the same time, ano pa?
2: Mga gigs po sa mga coffee shop, events.
0: Ay, nagaganon ka na rin. Yes, ha, talaga? Ang bagets mo pa, pero bakit mo kinakailangan gawin yung mga bagay na yan?
2: Kasi po, ano po eh, yung music is my passion, pangarap ko po. Na parang, every time na I sing, nadedicate ko po yun sa lahat ng tao na nakikinig sa akin na ma-share ko yung music ko through my voice.
0: Totoo. Yeah. Ano mga kinakanta mo? May mga cover songs ka rin. Hindi yes. laging original.
2: May mga cover songs din ako yung like song ni Maki, yung Kahal na Langit.
0: Ah, talaga?
2: That's my favorite song by the way.
0: Nag-ano ka? Ah, talaga? Favorite song mo yun? Ako talaga, favorite color ko naman ang Kahal.
2: Wow.
0: Yes. Because for me, talaga for me, no? Alam mo naman, tinanong ako ni Harry. No? Hindi, kasi ang color orange symbolizes happiness yan. Very gay and happy, ganon. Diba? Ang about mga kulay ay may kanikanyang ano, may kanikanyang meaning yan siya. Yes. So orange meaning happiness. Happy, ganon. Diba? Nabasa ko yan sa ano, likod ng nips. Yung chocolate, alam mo yon.
2: Yes.
0: Diba may ganon lahat ng kulay? Parang may description siya, nabasa ko. Tsaka sinerge ko yan, syempre favorite color ko yan. Kaya nga, Kahel is the Tagalog of orange. Yes. Hindi ba Charmaine?
2: Charmaine na nga po atay na ito.
0: Hindi ba Charmaine? Oh, Charmaine. Nanotary na daw ha. Oh, di ba? Oh, sorry, alam. Relevant. Wow, taray, oo. So, yung si Maki ay mat makonsider mo as your ano, musical influence.
2: Yes. Kasi ano siya, si... as far as I know, Maki started as a streamer din po.
0: Talaga, yeah, totoo. Dati,
2: before
0: yes.
2: siya mag-start na mag-produce
0: songs.
2: Mag-boom
0: talaga. Yeah. Yes, totoo. In fairness. Nag-voice lesson ka?
2: Hindi po.
0: Talaga? Paano yung ganyan? Paano kayo naging magaling kumantay yung mama at papa mo ba? Sila may background? Sila yung mga nagbabanda? Singer sila? Ganon?
2: Actually, yung ano po, yung sa father side ko po, mga singers po sila. Nagbabanda, may mga...
0: Tatay mo si Sir Louis?
2: Hindi po.
0: Louis Ocampo? Hindi po. Mali! Ayan, oo. Nagbabanda yung tatay mo?
2: Yes.
0: So feeling mo, dun mo nakuha yung pagiging singer.
2: Yes po.
0: Taray. O syempre gusto nilang mag-sample-sample pero bitinin muna natin maya-maya mag-sample-sample sila dahil ang oras natin ay 12:35. Magabalik tayo pagkatapos ng ilang mga paalala.

0: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: At tamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
4: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
4: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
4: Pagkakampi ng masang Pilipino.
5: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
4: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
4: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Oras natin mga kapamilya, 12:38 sa buong kapuluan ng Pilipinas.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Siyempre naman.
7: Fanboying o fangirling time na! Bida ang mga idol mo dito sa FanZone!
0: Panahon Patrol!
6: Ipasok natin mula sa pag-asa ang ating weather forecaster na si Dan Villamil. Dan!
8: Ating mga taga-subaybay dito sa Teleradio, sa kasalukuyan, wala na tayong binabante ang low pressure area at nananatiling maliit yung chance na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw. Ngayon pa man, dahil sa epekto ng ating southwest monsoon na yung habagat, makakaranas pa rin tayo sa mga susunod na araw na makaulapan at mataas ang chance ng pagulan sa kanlurang bahagi ng northern at central Luzon. So dito sa area ng Ilocos Region at Zambales, asahan natin itong mga pag-ulan na dulot ng habagat. Samantala sa Metro Manila at lalabing bahagi na ating bansa, starting tomorrow ay improving weather conditions na ating inaasahan. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin, pero nandiyan pa rin yung mga tsansa ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. At sa kalagayan ng ating karagatan, sa kasalukuyan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. At yan lamang po ang latest mula dito sa pag-asa Weather Forecasting Center, Dan Villamil Gulan.
6: Maraming salamat kay Dan Villamil mula sa pag-asa ang ating weather forecaster. Napaka-importante no na malaman natin kasi parang nagugulat na lang tayo eh ang outfit natin ay pang malakas ang naka-jacket tayo, yung mga naka-sweatshirt tayo, mga malalaki, mga mabibigat, tas ang ending mainit. Oo, pero hindi natin inaasahan minsan pagkalabas naman natin ng bahay. Yung outfit natin ay very pangkalmado, pang summer, pero yung ulan ay hindi naman nakatumutodo, diba? Nakakalimutan din natin ang ating mga payo. Kaya maraming salamat sa ating mga kapamilya mula riyan sa pag-asa. Oras 12:40 at syempre, kapinikabonding pa rin ang nag-iisang beshi ng bayan, ang Diyosa ng Kalsada. Walang iba ko po si Jai Ho. Para sa programang Bongga Ka Jai, kasama po natin sa mga bagong bukas ng radyo, isang up and rising artist na kung saan pumalo na po ngayong araw sa 500,000 streams ang kanyang song, debut single na pinamagatang Layag. Okay, si Harry Ocampo. Yes, Harry! Ito na, pag-usapan natin yung Layag. Anong tungkol saan itong song mo na Layag?
9: Yung song ko po na Layag, it's about unconditional love. It's at the same time, sinulat ko po yung kanta na yun, dedicated din sa grandparents ko. Yeah, nakita ko kasi that time na parang hindi ako naniniwala sa love eh. Parang that time, nakita ko yung pagmamahala nila. Even though yung tita lola ko is pumanaw na siya last year. Uh-huh. Tapos nakita ko pa rin yung willingness, yung unconditional love ng tito lola ko sa kanya. Uh-huh. Na kahit wala na siya, lagi niya pinupuntahan dun sa ano niya.
6: Sa punto?
9: Yes, lagi siya nandun. Every Sunday, ginagawa pa rin niya yung routine na ginagawa nilang mag-asawa. Mm. With kasama yung mga anak niya.
6: Talaga? Yes. Kahit hindi mo na kasama yung special someone mo, yung taong mahal mo ng physical, pero yes, still continuous pa rin yung ginagawa niya. Ah, taray! Yes.
9: Kaya nung sinusulat ko po yung Layag, medyo naluluha. Emotional ako during that times eh. Kasi uh-oh, parang may ganun palang love na siguro hindi ko pa siya ma-experience ganyan kasi very young, pero if magmamahal ako, ganun yung gusto ko.
6: Totoo. Yes. Sabi mo nga, nagulat nga ako sa'yo kasi parang sabi mo hindi ka naniniwala sa love before kung hindi mo pa na-witness yung tita lola, yung mga ganun mo, diba? Yes. Bongga. Tapos sila ang nagmulat sa'yo na meron pa rin talagang boy forever.
9: Yes.
6: Kasi diba parang growing up, nakasanayan na natin ang mga katagang walang forever kasi yung mga pinagdaanan ng mga kaibigan natin, or actually kahit ikaw mismo, for sure magdadaanan mo yung mga ganun-ganun. Yes. Mga bagay-bagay kasi bago matagpo, hindi, kanya-kanya. Merong iba na sa una pala natagpuan na kagad nila yung forever nila eh. Pero meron din naman na kailangan mo nang ma-experience para maging strong.
9: Yes.
6: Diba? Ganon. Ah, taray. Anong favorite part mo na lyrics dun sa ano? Ay, hi! Hinahanap kita kanina. Sabi ko, nasan si Monay? Sabi ko, ayan, nandito ka pala. Wala kang pasok, diba? Dumaan ka lang talaga. Yes, taray. Thank you, Monay. Namiss ka na ng mga kapamilya at mga kaserbisyo mo, Nay. Kasi diba dati lagi kang tinatawag ni Kuya Johnson Manaba. Ayan, going back to Harry, diba? Ano yung favorite na lyrics mo o na mga salita mo dito sa Layag na song?
9: Ang favorite ko pong line dun is yung handa akong maging isang daang simulang takin, ikaw pa rin ang aking uuyan.
6: Ah,
9: yeah, that's a favorite line.
6: Parang Moira yung atake nung pagkakasulat, 'di ba? Parang may katunog ng yung handa kong gawin ang lahat. Yung gano'n. Wow, tara. In fairness, anong na-feel mo na nung hindi pa nga 500,000, nung una nakita mo na parang mabilis yung pag-angat ng numbers ng mga nakikinig sa song mo?
9: Actually, nung una po kasi, syempre, as a musician, hindi ako nag-expect and everything like that. Mm-hmm. Parang during that time, I'm just happy kasi na naka-release ako ng song, uh-huh, na natupad yung dream ko. It's one of my dream na makapag-release ng song. Tapos, nagulat ako, naka-relate sila sa song, na parang mm-hmm, every time na nakikinig sila, naiiyak daw po sila, ganun. Uh-huh. Kasi parang, the lyrics itself, parang pinapakita kung gano'n ba yung pagmamahal, gano'n katatag yung love sa someone. Ganun po.
6: Totoo.
9: Family, ganun po.
6: Yes. Ikaw yung naglapat din ng guitar or
9: yes,
6: ng piano
9: po,
6: or nung kung ano mang mga elements ng song?
9: Yes po, sa guitar ako din po. Tapos nagpa-help ako sa aking mga friends na producer din.
6: Taray! Naku, maganda yan kasi di ba maraming mga indie artist ang nabigyan ng biglaang break.
9: Yes.
6: Kasi nga parang yung pinaka output nila, yun ang nagsiserve as their parang pinaka-audition patungo dun sa tagumpay.
9: Yes,
6: di ba? Ganyan. So nung nag-500,000 like today, paano yan? Ngayon yun lang nalaman while you're on your way here sa
9: yes,
6: studio?
9: Yes po, actually inopen ko siya kung papunta na ako dito. Gulat pa ako, shock na siya ako. Kasi 500,000 na. Kasi parang kahapon po nasa lang siya, 480.
6: Talaga, di ba? Parang ang bilis, overnight, 20,000
9: yes,
6: agad, di ba?
9: Nagulat po ako pagtingin ko, 500 na agad. Kaya, trek ta celebrate.
6: Tama ba? 20,000?
9: Yes po, 20,000.
6: 20,000 yung stream kagad na nadagdag, diba? Taray no, mathematics kasi. O, mathematics kasi nga tayo nag-mask kung hindi. So, layag pa lang yung nakalabas na song mo o marami na?
9: Actually, ngayon po, meron po akong release na song, bagong song, 2 days ago lang.
6: Oo.
9: Title naman po nun is Di Mawawala.
6: Ayan. Yes. Parang puro pang ano, sakitan. Sakitan ng ano, ang mga inirelease mong kanta, ganyan. Pero sa totoo lang, kagaya nung balita kayo na yung kay Ice, di ba? Parang in fairness, yung mga songs naman ay hindi naman talaga intentional na about love lagi yung konteksto. Yung Di Mawawala, love to.
9: Yes po, about ano siya. Actually, yung song na Di Mawawala is connected po siya sa Layag. In which yung taong kausap ni Layag, yun po yung Di Mawawala.
6: Ah, talaga? Yes. Ang galing. Ba't nauso yung ganyan? Yung parang may mga season-season, ira-ira na parang kunyari from in love, nasaktan, magre-recover, di ba? May mga ganun-ganun. Yung kunyari, parang may season-season, may winter, may fall, may mga, di ba?
9: Yes,
6: ganyan.
9: Po.
6: So yung sa'yo naman, na-connect-connect mo rin siya. Ano to? Intentional or
9: ano po?
6: Nagkataon?
9: Actually, intentional siya na nilagay ko talaga na parang I'm thinking about something na gusto ko makita nila yung POV nung someone naman na kinakausap nung song dun sa first song.
6: Ay, bongga. Yes. Baka susunod niyan, ano, nakakapagsalita na yung patayan. Charing lang. Hindi ba? Sa song yun nandito, Lola, yung sa, ano mo, mga grandparents mo,
9: yes,
6: talaga.
9: Kay.
6: Oo, di ba? So, in fairness daw, ibig sabihin, ang pagmamahal ay, ano, walang hangganan.
9: Yes.
6: Hanggang sa eternal na eksena, nandun pa rin talaga, no? Tara! So, anong masasabi mo dun sa, ano, sa journey na pinagdaanan mo ngayon? Na, eto na, kahit pa paano, may guesting ka na on national television, sa radio, sa AM, di ba? And at the same time, parang maganda ang palo ng mga listenership nung songs mo sa iyong Spotify.
9: Siyempre, first of all, gusto ko lang din po siyempre magpasalamat sa lahat po ng mga sumusuporta sa akin. Hindi naman din po ako makakarating dito kundi dahil po sa inyong lahat. Alam niyo naman yun, everyday ko po sinasabi sa live stream ko, sa TikTok and other platforms na very thankful na sinamahan niyo ako sa journey ko kahit sobrang daming struggles during those days na parang feeling ko wala na akong kasama, wala akong kakampi.
6: Mm-hmm.
9: And thank you. Thankful ako sa kanilang lahat because of them. Nandito ako ngayon.
6: Ang tara. Ano namang maipapayo mo sa mga kagaya mo na nangangarap din na natatakot? Kasi syempre, di ba, it's not easy lalo na sa, correct me if I'm wrong, pero yung sa mga generation ninyo, parang kayo mga ano, risk taker,
9: yes.
6: Pero at the same time, kayo rin yung medyo may takot sa rejection, di ba? Yung parang sasabihin ng mga tao, na what if subukan ko to, tapos hindi ko naman ma-achieve, di ba? Parang mabilis kayong sumuko din kahit pa paano. Pero ano mapapayo mo? Dahil like ikaw, na-achieve mo yung gusto mong ma-achieve without the record label and everything, pero kahit pa paano, meron ka ng unti-unting gumagawa ka ng ingay.
9: Yes. For me, one word kasi yung pinaka-tumatatak sa akin. It's a two-word na always accept. Accept your flaws po. Accept flaws. Parang it means na lahat tayo, imperfect tayo, na we need to accept na hindi sa lahat ng oras gusto tayo ng lahat ng tao, hindi sa lahat ng oras papakinggan nila tayo. Na as an artist, an indie artist, if nangangarap po kayo na maging isang songwriter, isang singer, huwag niyo pong sukuan yung pangarap niyo kasi kayo din po yung bumubuo ng journey niyo para sa life niyo. And maging masaya lang po lagi. Laging mag-smile.
6: Totoo. Ay, pag kumakanta ka, nagsistream-stream ka, buti walang ano, walang mga, syempre yung mga nagkakakrush-crush dyan sa live streaming, ganyan. Tapos, parang ang eksena eh, ang gwapo mo naman, Harry! Ganyan. May mga ganun din.
9: Oo, po, meron po. Sometimes,
6: o, paano mo ina-entertain yun? Syempre, 20 years old ka pa lang, bagets pa.
9: I actually entertain them po na in a way na, in a good way.
6: As friends, friends.
9: Yes. Kasi po, sa life ko po, and also sa lahat po ng contest na ginagawa ko, tingin ko po sa lahat ng mga fans ko sa community din, na family ko silang lahat.
6: Ah,
9: yes.
6: Taray. Saan ka nag-school pala?
9: Sa my Trimax Colleges in Binyan.
6: Ay, talaga Laguna ka pa?
9: Yes, I'm from...
6: Bati mo yung mga taga Laguna. Marami tayong listeners dyan sa Laguna.
9: Ay, mga taga San Pedro, taga Binyan. Hello po sa
6: San Pedro! Naalala, yes, ko dyan dati. Saka sa Santa Rosa, diba? Sa ano, ang ibot sa Enchanted Kingdom. Ang dadyan. Pero Santa Rosa, bukod sa Enchanted Kingdom, naaalala ko dyan, pag sa San Pedro, yung meron pa bang Pavilion Mall?
9: Yes, meron pa po.
6: Talaga? Yes. Uso dyan dati yung mga CD-CD, di ba? Yung kapag may PlayStation ka, dyan sa Pavilion Mall ka mamimili. Yung hindi na siya nakalagay sa case, sa hard case. Yung sa plastic lang siya nakalagay, di ba? Ganun doon ka mamimili dati. Ah! Taray, pirata. Hindi kasi ano, may house din yung ano, tito at tita ko dati. Parang yung pangalan, hindi ko alam kung anong pangalan yung subdivision nila, pero parang mga ano, ibon yung street. Alam mo ba 'yon?
9: Hindi ko na po alam yung.
6: Oo, yung may Chikading Street, eh, mga ganun. Oo, totoo. May parrot, may mga ganun. Yes, may ganun talaga. Hello po sa inyo sa mga taga Laguna, kung saan napakaraming ano, mga factory dahil dyan ang puntahan pag ano, pag field trip yan. Yes. Diba? Totoo. So, from Laguna talagang bumiyahe kayo patungo rito?
9: Yes po.
6: Oh, nanonood ba ang parents mo ngayon?
9: Yes po. Actually, nanonood silang yun sa live.
6: Uy, batiin mo sila sa live.
9: Ay, mama, nandito na ako.
6: Yes, diba? O, anong feeling na parang syempre all the way from Laguna, tapos yung akala mo dati eh, walang pupuntahan yung paggawa mo at paglikha ng music. Ngayon, andito na, slowly nakikilala na.
9: Actually, ganina po, bago ako matulog, di talaga ako makatulog eh, kasi parang every time na parang naisip ko siya, parang ganito na pala, umabot na pala ako sa ganito. Kasi dati po, parang nanonood lang sa akin, apat na viewers lang.
6: Talaga?
9: Opo.
6: Ngayon ang nanonood sa'yo, thousands of ano, kapamilya. Yeah. Iba pa yung sa YouTube, iba pa yung mga nasa hotel dyan, sa iba't ibang mga lugar, Luzon, Visayas, and Mindanao, sa mga ospital. Nakikinig sila, ganyan, yes, di ba? Oo.
9: Kaya nakakatawa po na nandito ko ngayon kasi kaya sama pa po kayo.
6: Totoo? Wow.
9: Kasi nakikinig po ko sa radio.
6: Ay, ano ba? Yeah. Wow, tiyari. Magsasample ka sa amin ng song.
9: Sige po, sure.
6: Sige, ayan. Pwede yung mag-gitar.
9: Oh, sige po.
6: Ayan, tawagin natin. Ikaw mag-gitara.
9: Oh, sige.
6: Ayan na, magsasample niya tayo. Okay lang na ano, na whole song.
9: Sige po.
6: Sige. O, pakinggan po natin na on a Sunday afternoon, habang kayo po ay katatapos lang magsimba, mga pauwi po kayo, pakinggan po natin ang awiting layag ng ating special na bisita ngayon na si Harry Ocampo. Sa mga naniniwala na ang pag-ibig ay hanggang sa wakas, nariyan. Ito po si Harry, dito lang sa Bongga Kajay.
9: Guys. Nice.

si mo'y ng hangin ay tila lumalamig. Tumatampi sa aking balat ang iyong wangis.

0: Tsaka yung mismong link nung layag, sinend ko na sa kanya, di ba? Kasi di ba, sabi nga, ako talaga naman, ang programa naman pala talaga ay ano, magbubukas ng magandang oportunidad. Antare, ako na bang susunod na Kuya Germs? Hindi, sorry. Sorry.
1: Master Showman.
0: Master Showman. Hindi, Master Showman.
1: Showman pala.
0: Hindi, no, biro lang. Hindi, pero syempre, di ba? Kasi nga, very talented, mahusay. O, i-promote mo, dali. Sabi mo sa kanila na stream nila yung song mo at syempre, pakinggan ang mga nilalabas mo pang mga kanta. Naiiyak sa'yo si Aviona Star. Bati mo si Aviona, birthday niya, bukas single siya.
1: Hi, Aviona. Happy, happy birthday po sa inyo lahat. Ako single din po.
0: Single ka din?
1: Yes.
0: Okay, ayan. Okay, follow mo doon si Aviona. ayan si Aviona, te.
1: Hindi,
0: joke lang. Ang galing mo naman. Para kang ano, narinig ko sa'yo si Ice Guerra, no?
1: Thank you po.
0: May ganun. Yung tare-tare. Ang husay-husay. Natuwa ako dyan. Antayin natin yung reply ni Sir Roxanne. So, promote mo na yung mga songs mo and yung social media accounts mo na i-follow ka nila.
1: By the way, guys, hello po. My name is Haro Campo and you can follow me sa my social media accounts. My Facebook account, Haro Campo, and TikTok, YouTube, Spotify. And also, guys, I would just like to promote my song, Layag, on Spotify and all the music platforms out there. And sana nagustuhan niyo po yung song. And also, guys, meron po akong bagong release sa Spotify and all the music platform. Title po niya is Hindi Mawawala. And sana po nagustuhan niyo yung song na yun. Mabakinggan niyo po.
0: Yes! Maraming salamat sa ating unang bisita ngayong Sunday afternoon. Sana po yung nag-enjoy kayo. Baka nagtaka yung mga nakikinig sa ano, nanunood sa ating YouTube ha. Baka naputol o kaya wala silang narinig sa YouTube. Ayan. Sa YouTube lang naman. At talagang ganun po talaga kasi baka mamaya may copyright. Diba? So, yung mga nasa TV, yung mga nasa radyo, continuous naman napakinggan yung song mo in all fairness. Yeah, maraming salamat kay Harry Ocampo. Susunod naman, makakasama po natin ang Black Keys Band. Buong banda sila talaga, no? Ang vocalist, drummer, bassist, keyboardist, lead guitarist at ang acoustic guitarist. Kaya wag na wag kayong aalis dahil magbabalik pa ang Bongga Ka Jai dito lang sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
2: Fanboying o fangirling time na! Bida ang mga idol mo dito sa Fanzone!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, kami po ay patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, saktong alauna na.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Ipinauubayan na ng Malacanang sa PNP at NBI ang imbestigasyon sa 18 Maleta Boys kasunod ng kanilang pahayag na nagdala umano sila ng mali-maletang pera sa bahay ni Pangulong Marcos Jr. sa Ilocos Norte. Sinabi sa DZMM ni Palace Press Officer Claire Castro na iniimbestigahan na ng NBI ang mga akusasyon bilang bahagi ng kanilang mandato. Sang-ayon din si Castro na maaaring kasuhan ng usurpation of authority at libel ang mga naturang individual pati na rin ang mga senador na namuno sa pagdinig noong Webes. Aminado si Castro na makaapekto sa ekonomiyang ingay sa politika pero iginiit na sinisikap ng Pangulo at mga kagawarang manghikayat ng mga namumuhunan.
4: Pangulo para intindihin pa yan. Alam naman niya na hindi nagsasabi ng totoo yan. Unang-una, ang daming butas. Parang pinagtahi-tahi kung ano na yung masabi ng isa, dadagdag. Hanggang sa nagkakawindang-windang yung kwento na may usurpation of authority. Tapos, yung mga nagsalita dyan, hindi yan official. Pwede makasuhan niya ng libel.
3: May pasaring din si Castro kay Senator Aimee Marcos matapos ipakita sa pagdinig ang litrato ni na Congressman Sandro Marcos at isa sa mga Maleta Boy.

0: nakalakip ng akusasyong tumanggap din ang kongresista ng mali-maletang pera.
1: Dapat mas mag-level up siya. Diba? Hindi pwedeng picture lang. Meron ang agad ebidensya. Ano meron sa picture? Yun yun eh, dapat mas malalim kayo mag-isip. Para maniwala naman yung taong bayan tungkol sa maleta nyo.
0: Sa ibang balita, kasunod ng sunog sa Navotas Sanitary Landfill na nagdulot ng matinding polusyon sa Metro Manila noong Abril, nagbabala ang mga eksperto sa patuloy na panganib na dulot ng mga landfill kahit sarado na ang mga ito. Ang ulat ay batay sa isang science feature na ginawa ng mga estudyante ng University of the Philippines Los Baños sa ilalim ng kanilang science journalism course. Nakasaad dito na maaaring magpatuloy ang sunog sa ilalim ng lupa at maglabas ng mga panganib na usok at kemikal na delikado sa kalusugan. Dagdag pa rito, posibleng tumagas ang kontaminadong tubig mula sa basura at makaapekto sa inuming tubig at kalusugan ng komunidad. Dahil dito, hinihikayat ang mas mahigpit na pagbabantay at maayos na pamamahala ng solid waste upang maiwasan ang ganitong panganib. At yan ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
2: DZMM Balita Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ngayong darating na June 14, gumising ng maaga para sa pinakamasayang takbuhan ng taon. Join the Kapamilya Run 2026 at PhilInvest City Events Grounds, Alabang. Perfect para sa buong pamilya, magkakaibigan, runners, fur parents with their fur babies. Bawat takbang may kasamang tulong para sa mga programa ng ABS-CBN Foundation at Poshon Project. May race kits, exciting activities, Kapamilya Star appearances at marami pang surprises. Register today via the MNL City Run Facebook page. Takbo-takbo! Pamilya!
3: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
4: Good morning, my dear plants!
5: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
4: Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
6: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
2: Balitang kumpirmado. Tata Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. Tata DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bongga ka Jai! Bongga ka Jai!
7: Oras natin mga kapamilya at mga kaserbisyo, 106 sa buong kapuluan ng Pilipinas.
8: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
7: Pa- Tayo po yung nagbabalik sa programa, mga kapamilya, kapiling kabonding, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang jowa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jaiho. Pero bago tayo magpatuloy sa ating susunod na mga kasamang bisita on a Sunday afternoon, ipasok muna natin ang mga balita mula sa labas ng ating himpilan. Higit 50 OFW applicants na sagip sa substandard na accommodation sa Cavite. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa ating radyo patroller na si Kelly Cordero. Kelly.
9: DJ Jaina, Department of Migrant Workers, ang 55 na aplikante sa sinagawang raid kahapon. Ayon sa DMW, natuklasan sa inspeksyon na hindi pasado sa health, safety at welfare standards ng pasilidad na ginagamit na pansamantalang tirahan ng mga aplikanteng naghihintay ng deployment sa ibang bansa. Agad binigyan ng welfare assistance, pansamantalang matutuluyan ng legal aid ang sagip sa tulong ng Office Workers Welfare Administration at DMW. Pinangunahan ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Pagdak ang operasyon at iniutos ang pagsampa ng mga kaso laban sa mga recruitment agency na responsable sa umano'y paglabag sa mga patakaran. Bahaging operasyon ng pinaigting inspeksyon ng DMW sa mga accommodation facility ng mga prospective OFW para matiyak ang kanilang kaligtasan at kapakanan habang naghihintay ng trabaho sa ibayong dagat. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
7: Maraming salamat sa ating Radyo Patroller na si Kelly Cordero.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol.

0: 1:08 ang oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas. For sure, nakikinig at nanunood ang aking mama at papa. Hello! Syempre sa aming mga, sa lola ko, Lola Erling, maraming salamat. I'm sure nagla-lunch sila or tapos na. Sa aking kapatid, Sissy. Sa aking mga fur babies. Yan. Hi, Cheddar. Ang aking napakagandang golden retriever. Natahula. Baka na kami nang naiintindihan niya, di ba, pag tumahula ko. Kay Nakshi, kay Gucci, kay Cartier, at kay Sissy. Hello sa inyo. Ngayon naman, dahil 1:09 na nga po kung kanina solo artist ang nakasama natin na si Harry Ocampo. Naman, mga kapamilya at mga kaserbisyo, makakasama naman natin ang Black Keys Band. Siyempre, sila po ay binubuo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Pero lima lang sila ngayon. Oo, yan. Sige, mas maganda kung sila na magkapakilala. I-intro nila ang sarili nila. Ito na po ang Black Keys Band. Hello! Ayan, naka-on na ba yan? Ayan, okay, game! Magchikahan na tayo. Ayan, magpakilala kayo isa-isa itong camera nyo. At syempre, lakasan ng boses para marinig tayo ng ating mga listeners. Go, take it away.
1: Alright, so good afternoon everyone. So we are the Black Keys and ako po si Vladimir Centeno and ako po ang vocalist.
2: Wow. Ako naman po si Raya Espiritu. Ako po ang bassist ng Black Keys.
0: Wow. Next?
3: Hello po, ako po si Jim Clark Ramirez, keyboardist po.
0: Next?
4: Ako po si Van Daniel Enriquez, drummer po.
0: Sunod?
5: Ako po si John
0: Carlos, guitarist
5: po.
0: Yes. O sinong wala?
2: Si Edison
1: De La Rosa.
0: So, nasaan siya? Bakit wala siya?
1: So, meron lang din pong important matter na equally important.
0: Prior commitment.
2: Graduating.
0: Yes. O paano naman nabuo ang Black Keys na band?
1: Josh?
6: Sa bali yung nabuo po yung Black Keys band nung kami pong dalawa nung keyboardist is nakatambay po dati nung high school kami. Tas,
0: ni Jim Clark?
6: Opo. May piano po kami nun. Tapos nakita po namin yung mga Black po na Keys doon. Tapos doon po namin naisip na pag gumawa po kami ng banda, ayun na lang po yung pangalan namin, Black na Keys.
0: Talaga? As in yung Keys, di ba susi?
6: Opo.
0: Talaga? Baka kasi mamaya case pala.
1: Isang case.
0: Oo, black na case, ganyan. Oo, pero susi talaga, Black Keys. Bakit may mga susing itim saan kayo nakatambay niyan?
3: Yung keys po na yan, sa keyboard po yan.
0: Akala ko susi. Oh, pero yung sa keyboard pala, yung itim doon. Di ba white and black yan, ganyan. Taray, tapos yun ang naisip nyo. Ano na buo? May mga kinontak nyo ba sila?
1: Actually po, yung band of Blackie, so since high school pa lang po, nabuo na siya. Pero eventually, after ng ilang years, hindi na siya naging active. So in 2024, so nagkaroon ng invitation na sa isang event. Tapos doon na pagkasundoan na buhayin natin yung banda na ito. So yun na yung year kung saan po talaga na pagdesisyon na ng banda na mag-debut na, gumawa ng kanta and to release songs.
0: Ang taray. Pero ikaw, as part ng high school pa lang, kasama mo na rin talaga sila?
1: Actually, hindi po ako part pa nung Black Keys nagawa siya. So, 2024 na lang nung in-invite nila ako kasi wala silang vocalist at that time. So, since working na rin ako, so, nagkataon naman na medyo maluwag yung sked. So, ayun na, doon ko na-realize na masaya rin pala magbanda.
0: Oo. Saka in all fairness ha, kung papakinggan nyo po at kung titingnan po, di ba, syempre para mga lalaki sila, tas mga mahihiyain, ayan, ganyan. Ang kanila pong tugtugan ay mga pinaghalong alternative rock, indie pop, tsaka alt-pop ballad. At may influence po ito ng Christian music. Yes. In fairness, paano nyo napasukan ng Christian music yung iba't ibang mga una kong nabanggit?
2: Siguro yung minimix din po talaga naman yung styles po since kami po yung mga galing po kami sa church, musicians po kami ng church. So, yung influence po talaga dun ang galing. And yung parang avenue po naman yung music namin yun para kahit papaano na relieve po namin yung ginagawa po namin sa church and at the same time yung craft po namin yun professionally.
0: Alam mo ba itong natatawa kasi parang sa isip ko bagay na bagay noon na Sunday na lunchtime na galing sa church yung mga bisita natin at yung mga kasama natin. Kumbaga parang sinimulan natin yung programa kanina na ang sabi natin yung pagkakaroon ng gratitude sa mga nakakasama sa trabaho, mga nakakasalamuhan natin kapag mabuti tayo sa kapwa, may return, may balik talaga siya. Tapos tatapusin natin ngayon yung programa na parang mga ano, galing sa simbahan, sa church yung mga bisita natin at yung banda. Pero in fairness, no, tumutugtog na rin kayo sa mga shows, concerts. Hindi yes. na lang kayo inside sa church na tumutugtog.
1: Yes po.
0: Parang ganda lang sa simbahan nyo pala kasi dati sa amin choir-choir lang sa inyo. Full band setup. Ah, kasi nga sa Christian, mga Christian songs. Yes. Yung choir pala is yung sa Catholic.
1: Yes po.
0: Oh, yung galing. So, hindi kayo mga pasaway.
2: Ay, sorry po.
0: Sorry na lang kung pinagawa ka talaga. Tama naman, di ba? Kung ano, ang Diyos nga nakapagpataw. Sa ganun kasabi. No? But anyway, so syempre, di ba? Meron na kayong 3 songs sa, yes. sa iba't ibang mga ano streaming platforms. Ano-ano yung 3 kanta na ito?
1: Yung 3 songs po na yon ay may pamagat na Hindi Na Lang. So yung Hindi Na Lang, yun po yung first song na na-release namin in 2024. So it is about admiring someone silently, admiring someone from afar. So yun po yung Hindi Na Lang is all about. Sumunod yung afternoon, na-release namin yung kanta na 2. So it is about ano naman, giving assurance to someone na at the end of our life, sasamahan kita no matter what. And yung last na song namin, actually, ano siya, well, we don't have plan to release that po talaga kasi intentionally, sinulat namin siya for a graduation. Pero na-realize namin na hindi lang naman siya about graduation. It is about inspiring everyone na may mga inspirasyon tayo sa buhay.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, yun yung nagiging reason kung bakit nagpapatuloy tayo. So, yun po siya.
0: Taray, no? Parang ang sakit-sakit ng mga kantang sinulat. Lalo na yung Hindi Na Lang, di ba?
1: Yes.
0: Kasi I'm sure maraming nakaka-relate. Si Kuya driver nga sa taxi ngayon, ano eh, pag sakay niya, naka 630 kHz siya sa AM band, tapos narinig niya yung Hindi Na Lang, naalala niya yung first love niya. Diba? Na parang sabi niya, naku, yung napangasawa ko, hindi naman talaga siya yung dapat eh. Oo, pero yung napaganon siya talaga, yes. Oo, ano yung mga pinagdaanan nyo?
1: Actually, opo. Most
0: kanina pinagdaanan yung Hindi Na Lang?
2: Sa'yo?
1: Sa'kin.
0: Oo, talaga? Bakit ano nangyari?
1: Kasi, meron akong friend.
0: Tapos, friend na lang ngayon.
1: Friend na lang.
0: Naging kayo ba nito? Anong friend
1: hindi
0: na to?
1: Hindi po eh.
0: Kaya hindi na lang.
1: So, kaya hindi na lang. So, yung kaibigan ko na yon, it is not my intention na magkaroon ng feelings talaga sa kanya. So, talagang, hindi sinasadya. Pero, kaya hindi na lang pwedeng umasa. Kasi meron na siyang iba. And hanggang ngayon, hindi niya pa rin alam na yung kanta na sinulat ko na yan ay
0: para sa kanya.
1: Para sa kanya.
0: Dumating ba sa point na nagkaroon kayo ng mga convos, lumabas kayo together?
1: Yes. So talaga, parang very
0: hindi mo na sabi casual. Sa kanya na may pagtingin ka sa kanya?
1: Never.
0: Bakit?
1: Kasi una pa lang alam kong hindi pwede kasi meron na nga siyang
0: panggusto. Dapat habang kinikwento niya yan, may magandang ano, parang ganda yung background. So, ba't hindi mo nasabi?
1: Kasi during that time, feeling ko na baka pag sinubukan ko pang mag-confess or aminin sa kanya, baka masira lang yung friendship na binavalue ko between us. So, baka ayun na lang siguro yung way ko to make her stay na hindi ko na lang aaminin sa... Pero okay naman na ako.
0: Okay. Hashtag, oo, maraming mga ganyan na pinili na lang nila na, yun sabi nga, we're better off as friends.
1: Yes.
0: Baka kasi mamaya, kapag ipinagpatuloy pa, inilaban pa, masayang.
1: Tama.
0: So ngayon, hanggang ngayon, magkaibigan kayo?
1: Yes po.
0: Siguro nakikinig siya, may idea siya, ako ba yun? Di ba may ganun siyang eksena? May jowa na siya ngayon.
1: Meron po.
0: Aray. Aray mo. Sa et.
1: Pero okay naman.
0: Okay ka naman na. Yung pangalawang song nyo is, yung 2. Oo. Ito naman yung in-express mo yung pagmamahal mo.
1: Yes.
0: At aray ha, from heartbreak, parang naka-recover agad.
1: Yes,
0: oh, galing.
1: It's about hope. So,
0: hope naman. Oo. Kayong song naman to. Sa'yo ulit.
1: Sa
0: ang dami mo naman pala pinagdaanan eh. Oo, oh, oh, okay. Ano naman to? Nahanap mo naman na yung someone for you.
1: Hindi pa. Actually, kaya ko po siya nasulat. So, one night, nung inaasikaso na po namin yung release ni Hindi Na Lang. So, gabi yon, patay na lahat ng ilaw, wow. Madilim. As in moment ba?
0: Uh-oh.
1: So, 10 p.m. or 11 p.m. yata siya. Doon ko na-realize na, ay, gantong oras, madalas yung tao, madalas nag-overthink.
0: Relapse. Yung
1: nagre-relapse sila. Yes. Diba, DJ? Uh-oh. So, sabi ko, why not makapagsulat nga ako nung song about giving hope or giving assurance doon sa mga tao na nag-overthink na they are uncertain about their life. So, doon ko na sulat yung dalawa.
0: Bakit dalawa? Dalawang taong nag-iibigan.
1: Yes, na hindi ka mag-iisa sa lakad mo sa buhay. Tayong dalawa, sasamahan kita sa hirap, sa kasiyahan.
0: Eh, yung huling song na supposedly hindi dapat i-release.
1: So, ayun siya. Graduation song po siya talaga.
0: Mm-hmm.
1: And napag-desisyon na namin na why not baka yung music natin na to maraming ma-reach na alam mo yun, they are hoping for a better life. And gusto namin na through our music na ma-inspire sila if they are, ano, nade-discourage in life.
0: Oh, dapat tuloy lang ang buhay.
1: Tuloy lang ang buhay kahit na mahirap.
0: Ang taray, parang na-select ka kagad ng mga nanonood sa ano, ho? Sa ating YouTube channel, sabi ni at EYF-170 DJ Jai, ang pinaka-cute ay yung vocalist. Sabing ganon. Totoo. Sabing ganon. Sabi niya, pwede na yun. Ha? Sabi naman ni Louis Basco, happy Sunday sa Fresh na Fresh na si DJ Jai Ho. Listening po habang nasa biyahe, Papangasinan. At birthday ko po bukas. Ah, taray, Louis! Ka-birthday mo si Aviona Star. Ayan, kanina kasi nagtaka sila bakit daw nawalan ng boses sa ating YouTube. Ang dami nanonood ha, in fairness. So mag-ano tayo, attendance check. Sir Jeffrey J, hello sa inyo. Ana Moto Habishin. Tita Nona Damian, hello. Alb B4, ayan. Maria Dulce Orate. Ang dami. Josh Cal Edip Official, hello po. Attendance check. Sabi ang poging bata daw ko nung kanina kasama natin. Ayan. O, ito. Siyempre gusto daw nilang marinig yung ano, Hindi Na Lang. O, pwede bang magpasample-sample? O, paalala po sa mga nasa YouTube po, makuputol po ang ating audio dahil ito po ay awitin para hindi tayo makopyright. Pwede nyo nang buksan at lakasan ang inyong mga radyo. Sa telebisyon, tuloy-tuloy pa rin naman po, syempre. Sige, pakinggan po natin ang awiting Hindi Na Lang para dun sa mga taong may gusto sila, meron silang iniibig, may minamahal sila, pero mas pinilala na wag na lang. Okay. Kahit ano ba, kahit chorus lang, no? Sige, okay. 3, 2, 1, and please welcome the Black Keys back.

0: pets, hindi na lang po.
1: So dapat wag nang umasa, ha.
0: Yes.
1: Dapat wag nang umasa. Dapat dun tayo sa ano, simulan natin sa pag-check ng label. So dapat wag nang umasa, ha.
0: Yes.
1: Dapat wag nang umasa. Dapat dun tayo sa ano, simulan natin sa pag-check ng label.
0: Yeah.
1: Diba? Check the label muna, tapos unti-unti, 'di ba? Humanap ng tamang timing, ganyan. Ano na feel niyo that finally slowly kayo ay nabibigyan ng pansin at yung Blackies ay unti-unti nang nakikilala, 'di ba? Kasi nagigest na kayo sa mga university events, mga special occasions, music festivals, and of course, ngayon nasa ABS-CBN na kayo sa DZMM. Ayan, anong pakiramdam?
2: Para po sa amin na talagang ginapang po yung career po namin sa music from zero. Yung pagkakataon po na katulad po nito ay masarap po sa pakiramdam, and alam naming proud yung mga batang kami. Mga batang kami na nangangarap na makapag-share ng music someday. At yung mga ganitong pagkakataon po ay sobrang na-appreciate po namin, dahil ngayon po mas nakakatawa po na nabibigyang pansin po talaga yung music industry, and marami pong nakikinig rin talaga ng mga local musics.
0: Yes.
1: Tara, ikaw naman as vocalist.
0: Una, nakaka-bless po, di ba? Kasi nagagamit namin yung talent na blinis sa amin ni Lord. Pangalawa, nagagamit din namin siya to inspire others, kasi there are people na rin na nag-reach out sa amin. Ay, salamat sa music ninyo kasi it saves us. Ganun, natulungan nila kami on the days na feeling namin nalulungkot kami. Kapag nasa biyahe kami, feeling namin, ayun, may kasama kami through your music.
1: Totoo.
0: So talaga pong nakaka-flatter ng puso na marinig po yun sa mga nakikinig. And yun, nabibigyan na po kami ng opportunities like this. Kasi before po, DJ, parang nung nagsisimula pa lang kami talaga yung nagme-message. Kapag pwede nyo ba kaming kunin?
1: Opo,
0: kahit walang bayad, okay lang.
1: Basta. Eh parang normal naman siya. So, opo, pagka, ano ka pa, starting ka pa.
0: Starting, yes.
1: Diba? Kasi ganoon naman talaga. Oh, ang mundo ay sobrang ang taas-taas ng, kahit nga sa pag-a-apply. Mm-hmm. Diba? Ang taas-taas. Kuha ka nga ng ID kasi wala kang ID. Diba yung ganoon?
2: Kailangan mo ng valid ID.
1: Diba? Yes, kailangan mo ng valid ID, diba? Kaya ka nga kumuha na. Pag ganoon. Pag ganoon din, diba? So pagka-beginner pa lang, pagbaguan pa lang, marami kayong mga message. Anong natanggap nyo noong time na yun? May mga tumangkilik naman o hindi kayo pinapansin?
0: Merong mga hindi pumapansin.
1: And, pangalanan!
0: And may pagkakataon na tubig, pinaggait pa sa amin.
1: Talaga?
0: Yeah, so,
1: kasi hindi kayo kilala, no?
0: Yes, iba kami kilala.
1: Yes! Naku, normal yan, napagdaanan ko rin. Tama. Hindi naman. Ano, parang meron din.
0: Meron.
1: Oo, meron din. Oo, yung ako yung mag-host, tapos hindi ako pinapasok ng Marsha. Kasi hindi pa ako kilala. Oo, parang ako, di ko na lang kuya, guys. Sabi ko na mag-host. Talagang gano'n. Totoo. Ayoko, totoo. Diba? Imaginin mo, minsan totoo yun. Kaya talagang ani, darating yung time na kapag ka sinipagan mo, at ginawa mo yun lang yung passion mo talaga, darating yung time talaga na hindi mo na kailangan magpakilala, because kilala ka nila kasi talagang nasubaybayan ka nila, pinakinggan ka nila, pinanood ka nila, ganyan. Pero parang feeling ko hindi naman kailangan makilala, no? Kasi syempre, ang kailangan lang ay maging kind.
0: Yes.
1: Kailangan lang, gusto ko tubig lang naman, di ba? Nag-perform kayo, di ba? Sino to? Sino yun sila? Hindi, tiyari. Shoutout natin sila para at least, diba? Pag baka, ay, nakikinig kami yun na. Tiyari. Oo. Pero ngayon, in fairness, nakikita nyo na kahit papaano, kapag narinig nila kayo nag-perform, nag-iiba, no? Oh.

0: Pero sad truth yan in reality na parang kailangan pa munang patunayan mo yung sarili mo bago ka magkaroon ng spotlight.
1: Yes.
0: Diba? Which ang daming mahuhusay and very, very talented na mga kababayan natin sa Pilipinas na ang tanging kailangan lang ay mabigyan ng opportunity. Diba, no? So, ang dami yung rejections from the past.
1: Yes. So,
2: dami po talaga.
0: Talaga?
2: May mga times talaga na parang feeling namin sinisiksik namin yung sarili namin dun sa scene ng music.
0: Totoo yan. O pero ngayon, tatlo na yung song nyo sa iba't ibang platforms. May record label na rin kayo.
1: Actually, wala.
0: Ako wala pa. Ako yun yung mga susunod talaga na ano, may mga kapanood, may kukontak, may tatawag sa inyo, diba? In fairness. Anong gusto nyong marating ng Black Keys? Anong pinakapangarap ng Black Keys sa kanilang banda yan? Ang tanong, tuturuan, mata-mata na lang.
1: Hindi, ayun po. Actually, gusto po talaga namin is mas makapag-perform sa bigger stage. Mm-hmm. So, yun yung talagang one thing na pinag-pray namin before pa na sana one time kanina lang, along the way, sabi namin sana makapag-perform tayo sa UP Fair kasama yung ibang mga pangalan na sa industry.
0: I-shoutout nyo, i-manifest nyo kasi may ano dito, totoo, walang joke, merong Bertud ang DZMM. Wow. Oh, totoo, sana. Yung mga nagigest sa amin dito talaga, parang after nyan, hindi man agad-agad. Yung iba agad-agad. Wow. Yung mga beauty queen, di ba? Darating yung time, nag-guess sila, wala pa sila mga crowns. Pag after nila mag-guess dito, bumabalik sila, may corona na sila, sila yung nanalo. Yes. Mamaya, UP Fair na yung pag-uusapan natin. Ano pa? UP Fair?
1: Gusto namin, of course, ma-acknowledge pa, mapansin yung music namin kasi yun po talaga yung gusto namin. Ma-share namin yung message sa everyone na kung ano yung pinagdaraanan nyo. Nandito rin kami, pinagdaraanan din yan.
0: Sa mga iba pang
1: nangangarap.
0: Ano to ha? Big wins para sa inyo ang ano, DZMM, yeah, syempre. So cool. ABS-CBN, ano. So magagamit nyo siyang portfolio, profile nyo talaga, yes. Diba?
1: Yeah.
0: Yes. Pagdating sa pagsulat ng kanta, ano yan? Collaborative effort kayong anim?
1: May mga songs po kami actually na sinulat ko. Meron din sinulat si Josh, sinulat ibang members. Pero kapag pinapolish na namin siya, baka pwede nating isingitan ng lyrics na ganito. So nagtutulong-tulong naman po kami.
0: Taray. So lahat sila. Nag-aaral pa ba kayo?
1: Yes po. Ako po ay working na.
2: Tatlo na lang po kaming nag-aaral.
0: College naman yan. Graduating.
2: Yes,
0: taray. Anong kurso?
2: Ako po, communication po.
0: Ay, bongga! Ikaw?
3: Electrical engineer po.
0: Electrical engineer. Next! Sino pa?
4: Siya po. Automotive po.
0: Ha? Sa mga sasakyan-sasakyan. Ang galing! Oh, good luck sa inyo, ha? At ipromote nyo na yung inyong mga songs na pakinggan ng mga kapamilya natin at mga kaserbisyo all over the world. At syempre, saan kayo pwedeng makita? May mga shows ba kayo? Go, take it away!
1: Ayun, so, good afternoon to everyone. So, kami po ang Blackies. So, you can follow us sa amin pong mga social media accounts and you can stream our songs sa different streaming platforms like Spotify, iMusic, and etc. And actually, we'll be releasing new song po, probably next month. So hopefully ay subaybayan niyo po kami, supportahan niyo po kami sa amin pong music scene.
0: Maraming salamat. Nakusundan natin ang Black Keys at sana sa susunod na balik nila dito ay meron na silang ano, mga pinupromote na concert, matupad ang kanilang pangarap na masama sa mga UP Fairs at iba pang mga music festivals. So kulang na kulang oras natin pero thank you for coming. Maraming salamat sa inyo. Susunod na po ang Koneka dyan sa DZMM Teleradio Cable at DZMM Teleradio YouTube channel at ang with due respect naman sa DZMM Radio Patrol sa East 30. And maraming salamat.
1: Thank you so much.
0: Thank
1: you po. Shoutout po sa aming mga family, friends na nakatutok din po ngayon. And thank you everyone sa support po nila.
2: Thank you po. And especially sa mga supporters po ng Black Keys. Yung mga sumusuporta sa amin simula nung una pa lang. Nandito na kami ngayon.
0: Yes! Maraming salamat. Black Keys. Dapat sabay-sabay tayo, ha? Ayoko ng kami-kami lang dito sa studio. Ang bongga. Gusto ko lahat tayo. Dapat bongga ka, Jai. Bye! See you tomorrow! At sa susunod na Sunday. Bye-bye!
5: Fanboying o fangirling time na? Bida ang mga idol mo dito sa Fanzone!

0: programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood.
1: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
2: Pasensya na po kayo. Ako po na po ang mag-open ngayong Sunday na ito dahil yung mga kasama ko po ay pinigil ng mga guard, hingal na hingal. Pero papasok na rin po sa kanila sila ngayon. Ayan na po sila.
3: Dahil natin.
2: Eh na, bakit mukhang pagod na pagod yan? Eh nag-Hyrox yan, di ba? Tita Ina, bakit?
3: Bakit ba?
2: Oh, Carlo, ano?
3: Hindi kami makapasok. Ay. Ano mo lang, Tumin?
2: Ayan, welcome. Here sa studio, mga kasama. Okay na ba kayo? Pinigil kayo ng mga
3: kasama.
2: Muna kayo dyan.
3: Hindi ko alam po, bakit sa tagal-tagal natin ipupunta dito, ngayon pa tayo hilarang. May nagbago ba?
2: Pero may nakita ako, wala namang bumibigil sa inyo, ha?
4: Wala
2: ako pa. Bakit wala naman
4: ikaw pa rin naman ang angkor dito, no?
3: Hindi ko alam kung ano na nangyayari.
4: Ang
2: dami na naman drama-drama.
4: Baka nagdadrama lang po kami. Magandang hapon, Team Pinas! Welcome uli sa programa kung saan bawal ang balat sibuyas sa pagtatalakay at paghihimay sa mga issue sa bansa. Ako po si Atty. Dino De Leon.
5: Salamat sa muling pagtutok sa isa't kalahating oras na vibe check at deep dive sa mga kontrobersyang usap-usapan ngayon sa bawat sulok ng bansa. Ako po si Ina Gakad.
2: Kaya paikutin na ang ruleta at inyong transistor radio dahil mapapakinggan nyo kami sa DZMM Radio Patrol sa Estrente at FMR Regional Stations. Available din tayo sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media at Signal Channel 31. Ako po si Cheska Percha.
4: Huwag papasukin yan, baka witness yan.
3: No? At maski man magdrama kami maghapon, hindi naman kami gumagawa ng batas dito. Kaya okay lang yan. Kaya mapapanood nyo din kami sa DZMM Radio Patrol sa Estrente Facebook live stream at PRTV Prime Media. In the YouTube live stream. Ako po si Carlo Flores. Lahat yan dito lang sa
4: With Due Respect!
2: Drama Nation!
6: Richard Haydaria.
7: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
6: Carlo Flores.
3: Eh, parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong.
6: Cleve Arguelles.
8: Seryoso, sincero, at yung buong
6: Dino De Leon.
4: Sa totoo lang, sa real talk lang tayo.
6: No? At ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
9: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senat?
6: At Cheska Persia.
2: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarit.
6: Bawal ang galang na po. Umpisa na ng usapang With You Respect!
4: Sa Hyrox ka pa, tsaka marathon, eh kala mo magdrama ka, hingal na hingal ka, ay mamaya pa pala yun. Kabilang sa pag-uusapan natin ngayon, ang pagtaas ng bilang ng mga Pilipinong sumusuporta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pataas ng pataas, nakikita na ang ebidensya. Ano ba ang dahilan kung bakit dumami ang nagsasabing dapat sagutin ni VP Sara ang mga akusasyon laban sa kanya?
2: Yes, attorney, hihimayin din natin ang naging pagdinig ng Blue Ribbon Subcommittee hingil sa nagpakilalang dating Marines. Na maituturing bang opisyal ang pagdinig kahit pinalitan na ang chairperson ng komite?
5: Ayun na nga, ang napagod na chairperson. At tatanakayin din natin ang panibagong palitan sa liderato at majority block ng Senado. May legal ba na basehan ang quorum sa nangyaring rigodon?
3: Eh nakita pa nga nagpipickleball yung dating chairperson ng Blue Ribbon Committee, no? At kaya di ko alam kung ba't nahihingal kunyari. Pero kasama pa rin pag-uusapan natin ang mga kongresistang pinarusahan ng kamera dahil sa iba't ibang paglabag. May sapat bang basihan ang parusa kabilang sa pagpapatalsik? Kabilang pagpapatalsik kay Congressman Kiko Miao Miao Berzaga.
4: Kaya naman, mawalang galang lang po at simulan na natin ang
3: Vibe Check! Gusto ko umihirit na tayo, wala pa yung segment.
6: Survey results? Pulso ng bayan? Simplihan natin sa Vibe Check!
3: Okay, wag na. Walang patumpik-tumpik pa. Simulan na natin ang talakayan sa pagdami ng mga Pilipinong pabor sa impeachment trial kay VP Sara Duterte. Sa survey ng Okta Research Group, lumabas na 74% ang sumusuporta sa paglilitis sa vice-presidente.
4: Tama ka, Carlo. Marami po ang pabor sa impeachment trials sa Visayas na umabot ng 82%. Kapansin-pansin ding mataas ang 58% na pabor sa pagdinig sa Mindanao na kilalang baluarte ng pamilya Duterte. Pero 54% pa rin ang kontento sa trabaho ni VP Sara. Yun nga lang, isinagawa ang survey ng Social Weather Station noon pang Nobyembre o ilang buwan bago muling na-impeach ng Kamara ang Vice-Presidente.
2: Kaya nga, Attorney Dino, dapat nating malaman kung ano ba ang numero ngayon na patalsik na ng Kamara si VP Sara. May magiging epekto din ba ang pagdinig ng Senate Impeachment Court na inaasahang magsisimula sa July 6?
5: Yes, kaya nga, Cheska, ipinababasura na nga ng defense team ni VP Sara ang articles of impeachment. Pero hindi sinagot ng House Prosecution Team ang tugon ng Vice Presidente dahil hindi naman nagpaliwanag sa mga akusasyon. Sa inyong palagay, tuluyan na bang mai-impeach ni VP Sara at mapagbabawalang makaupo sa anumang pwesto sa pamahalaan?
4: Well, the impeach na yan.
10: Twice, not once, but twice.
4: Tuluyan na bang makukonvict?
5: No.
4: Makukonvict itong si Sara? Ano sa iyong palagay? At saka syempre, yung mga kasama natin, kailangan mag-message sila, di ba? Nanonood, mag-comment sila, di ba?
3: Yun, ang mahalagang, pansinin lang natin yung trend na nangyari dito sa impeachment trial. 74% na ang sumusuporta na ipagpatuloy na yung trial na yan. Yes. So, ibig sabihin, even sa baluarte ng mga Duterte, talagang nananaig yung panawagan na talagang ipagpatuloy na natin ang pagdinig. Para may pagkakataon na rin magsalita at may pagtanggol ni VP Sara ang sarili niya. Kaso nga lang, parang hindi pa rin sila sumasagot eh. Tama ba?
2: Hanggang ngayon, hindi pa rin sila sumasagot, no? So, Attorney Dino, kung 74% yan, 7 out of 10 Filipinos ang pabor na matuloy yung impeachment trial. Hindi naman sa ma-acquit or ma-convict. Pero gusto lang nilang ma-see-through na continuous yung impeachment trial. At sa mga panonood natin sa Facebook and YouTube livestream, mag-comment po kayo at maya-maya rin po para malaman din namin ang inyong opinion sa bagay na ito. So, ayan na. We still have a month to go. Diba?
4: Ang dami kasi nilang drama para pigilan ito impeachment trial. Tandaan natin na nagkaroon ng change in Senate leadership nung araw na nagbobotohan ng Kamara ng overwhelmingly 285 votes, no? Marami pa doon nag-absent, ah. Hindi bumoto ng no, hindi bumoto ng yes. Ang ibig sabihin doon, nagiging safe lang, pero hindi na rin sila all in Duterte. Hindi na rin sila naniniwala. Kasi kung naniniwala sila na si Sara ay kailangan manatili sa pwesto, sana pumasok sana sila dyan. Oh. Kasama dyan yung aking mga pinsan sa Ilocos Sur na hindi pumasok, mga Singson. Kasama dyan si Gloria Macapagal Arroyo. Bakit hindi pumasok? Kung kaya ninyo talagang depensahan yung boto ninyo na huwag ma-impeach si Sara Duterte, bakit hindi po kayo pumasok? Yes. So, ibig sabihin yan, hindi na rin sila all-in dito kay Sara Duterte. Napakalinaw niyan, no? So, anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, noong nagbobotohan at sinubukan mapalitan yung leadership sa Senado, hindi natin masasabing hindi ito konektado.
3: So, Dino, hindi na rin ba all-in si Clive? Kasi wala si Clive dito, nag-absent. Pagaling ka, Clive!
4: Nag-absent si Clive kasi, di ba, mamaya siguro, pag-isipan natin mabuti kung bakit baka naghahanda to si Clive sa kanyang Senate run.
3: Wala ka lang. At dahil hindi mo kami napapakinggan yan, nilamit pa kayo ng boses mo, Clive. Hindi ka makapanag.
4: Clive, iboboto ka namin. Paghandaan natin yung Senate run itong si Clive, ha?
3: Pero yun nga, no, ibalik lang natin. Kasi tumaas, no, maganda yung punto mo, Dino. Compared to last year, mas marami yung mga kongresista ngayon ang sumuporta sa impeachment ni VP Sara. Maalala ko lang yung nung lumabas kasi doon sa confirmation hearing ng ginawa ng Justice Committee, kung saan nilabas yung findings ng AMLA, kung saan bilyong piso ang dumaan sa bank account ng mga Duterte, talagang napakahirap na ipagtanggol yung naratibo na hindi, wala, malinis at wala akong minanako sa taong bayan. Wala akong unexplained wealth.
2: Isa pa dyan nakikita ko sa Facebook, di ba, bawat district representative tsaka party list representative, may mga Facebook page yan eh. Binabahas sila ng mga totoong tao nagko-comment sa kanila kung mag-vote po kayo for the impeachment trial. So, itong mga tao na to na nire-representan natin mga district representative, nag-iingay at sinasabi sa kanilang mga representatives, this is the voice of your people. Yes. This is the voice of the people that voted for you. So, kahit sila siguro may political leaning sila towards not voting for the impeachment, pero they have to do their job and their obligations na kailangan naming i-representa yung tunay na ihip ng hangin at boses ng kanilang mga kababayan.
4: Siguro, alalahanin lang natin kung ano nga ba yung mga akusasyon dito sa impeachment case, no? Siyempre, maalala natin yung Article 1, di ba? Ito yung sinasabi natin na graft and corruption in so far as the confidential funds is concerned. Alam na natin yan, di ba? Yung sila Mary Jane Piatto, sila Chippy Owishi, sila
3: Miggy
4: Mango, di ba? Yung chinichirya, yung pera ng taong bayan ng mga walang hiya, dinastos, no? And alam mo, buwagaling pa nga si Napoles, sabi ko nga dati, si Napoles, kumuha ng mga pangalan ng mga pumasa sa board exams, yun ang pinaglalagay sa liquidation.
3: Para alis mo totoong tao.
4: Ito, habang kumakain siguro ng chippy, sa dami ng ano nila, sa dami ng nililiquidate nila, binaboy na lang. And hindi sila takot na mahuli. Kasi magiging obvious, pero hindi sila takot. Bakit? Hubris. Kasi matagal na sila masyado sa poder na walang nagko-call out sa attention nila, kaya napakalinaw na wala silang takot na maging walang hiya. So, winalang hiya nila, sinitsire nila yung pera ng taong bayan. So, anong patunay dyan? Hindi lang naman itong liquidation form. Sinabi ng National Bureau of Investigation Question Document Section, ito yung mga expert po sa mga handwriting, sinabi ha, na parang iisang tao lang ang nag-liquidate nitong mga ito. Sinabi rin ng Philippine Statistics Office na wala talaga magal tong pangalan. So, kahit ano pang assertion ni Bato de la Rosa, magpakita ka naman. Ikaw, dadapa-dapa ka dyan.
3: Nahagip na naman tuloy.
4: Sana, naalala ka na naman, di ba? Sabi ni Bato de la Rosa,
3: may mga piyatos daw sa Davao.
4: May mga piyatos daw sa Davao. O, sige, ilabas ninyo. Pero sabi, wala yung mga ganitong eksaktong pangalan. Sabi ng Philippine Statistics Authority yan. Sabi ng Commission on Audit, talagang irregular yung pagka-liquidate at pag-disburse nitong mga pera na ito na kung kani-kanino na lamang binigay. Kaya sabi ng Commission on Audit, ibalik mo ang pera. Ito, at tatlong government agencies ito, isa Constitutional Commission, Commission on Audit. Yung isa, yung foremost investigative body natin, na National Bureau of Investigation. Yung isa, non-partisan, Philippine Statistics Authority, na repository ng ating mga pinaka-secret na mga records. All of these agencies enjoy presumption of regularity. Yan yung una. Isama mo pa yung kay Madriaga na malinaw na malinaw na sinabi niya kung kanino niya dineliver, saan, at dininay ni Sara Duterte na magkakilala sila, pero itong si Madriaga, pinakita napakaraming mga video.
3: Teka!
4: Diba?
3: Sabi naman, may unqualified opinion naman daw yung COA sa Office of the Vice President.
4: Nung ano pa po yan, nung 19 Kopong-Kopong, baka you're referring to the unqualified opinion kay Vice President Lenny Robredo.
2: Correct.
4: Kung kay Sara Duterte, qualified na qualified, pinababalik nga ng personal.
3: Yung
4: pera. Diba? Tapos sabi mo kay Madriaga, hindi mo naman siya kilala. Bakit ka merong happy birthday, Sir Rab. I wish you health, all happiness. Diba? At ba't binibigay mo yung bandila? Bakit merong kang video conference dun sa grupo ni Madriaga na nag-attend ka ng personal? Bakit may email ka na pinapakita mo na nagpapasalamat kay Madriaga ng personal kasi nagpunta siya dun sa convention? Unang articles of impeachment pa lang yan. Sa unang exchange na yan, halatang si Sara Duterte na sisinungaling. Pangalawa, maalala mo rin yung doon sa pera. Diba? Ito naman yung pangalawa, second impeachment, articles, no? Ang sinasabi dito is yung sa Sal-N. Bakit zero ang nilagay mong cash? Pero billion ang pera pumapasok, labas-pasok sa iyong bank account. Simple yan. Sabi ng High Court of Impeachment kay Corona, sa kaso ni Corona, impeachable yan. At kailangan mo ipaliwanag yung labas-pasok na billion-billion na pera dyan, saan mo kinuha yan.
3: Diba? So, kanino galing?
4: Dito? Kanino galing? Sabi nga daw, di ba?
3: Kanino daw galing?
4: Merong ilang million doon na monthly na nanggagaling kala Sammy Uy, sa mga personalities din kay Sammy Uy, na mga drug lord noong panahon ni Rodrigo Duterte, di ba?
3: So, wala rin tong donor's tax, parang hindi kagaya nung kay Senator Marcoleta.
4: O, kaya nga, di ba? Nako, wag mo na naman ako panggigilan dyan kay Marcoleta. Di ba? Patapusin mo na itong article sa impeachment, di ba? So, malinaw, di ba? Ang sabi mo sa Sal-N mo na sworn document, wala kang cash. Saan mo kinukuha yung pang abroad-abroad mo na para kang indilustay? Diba na sinasabi mo ng kaso, walang ano yung gobyerno, walang gasos yung gobyerno. Ibig sabihin, nagsisinungaling ka, under oath, inuuto mo yung taong bayan, pero tinatago mo yung billion-billion mong pera. Pangalawang articles of impeachment yan. Pangatlong articles of impeachment, no? Yung deduktor ninyo, yung procurement sa DepEd, at sinuhulan mo yung mga sarili mong tao, binibigyan mo ng envelope palagi para doktorin yung procurement ng laptops. At amidst the educational crisis, na ikaw ang DepEd secretary na pinakamalala ang estado ng edukasyon sa Pilipinas, binaboy mo pa yung procurement na kailangan sana ng mga kabataan yung badly needed, yung mga laptop na yan, ng mga guru na yan, di ba? Pinagkakitaan mo ang edukasyon ng mga susunod na henerasyon. No? Di bali ng mangmang ang mga Pilipino, kumita ka lang. ganyang kahaganid, Sara Duterte. Yan yung pangatlong allegation sa'yo, tapos ayaw mong sagutin. Yung pang-apat ay obvious. Yung napaka-toddler ka, nagwala ka, sabi mo, may assassin ka na laban sa presidente, sa first lady, as Speaker of the House, na ikaw naman mismo ang umamin.
3: Hey, hindi ba joke yun?
4: Oh, di ba? No joke.
3: Ah, no joke.
4: Diba? No joke.
3: Alam ko, nagjo-joke eh.
4: Di ba? Mukha kang sa dako dyan. Sa dako dyan, sa ano mga, kulang na lang lumabas ka sa TV. Di ba? Kulang na lang lumabas ka sa TV na naglilisik yung mga mata mo, tapos sasabihin mo, no joke. Tapos sasabihin mo, hindi ka liable, vice president ka ng Pilipinas, ikaw dapat ang magiging tagapagmana ng posisyon na yan, yes, kung sakali may mangyari sa Pangulo. Tigil-tigilan mo ako, kompleto ang tulog ko ngayon, ha? Sara Duterte, ha? Napakalinaw na ikaw mismo ang nag-supply. Ikaw mismo ang nag-supply ng mga ebidensya laban sa'yo. Harapin mo yung articles, no? Articles of impeachment, mga reklamo sa'yo, hindi yung ano na naman nangyari? May mga ano eh.
3: May maleta.
4: Kaibigan naman natin, mga abogado niya eh. Pero mga mga maleta, kala mo kung ano mga maleta ng ganun eh. Wala naman palang laman. Yung depensa mo. Wala ka naman palang sinulat doon. Lahat dito sa mga issues, andong ka pa rin sa mga, ay, walang jurisdiction. Technical. Ayaw mo pa rin lahat sagutin. So, ano tawag dyan? Alam naman natin, mga abogado naman tayo eh. Alam naman natin kung performative o show yan. So, di ba? Yes. Show na may maleta, walang laman. Baka naman yung 18 Marisa kayo rin naman pala nag-invento, diba? Yung kampo ng mga Duterte, baka naman talaga yung sinasabi ninyo mga maleta doon, walang laman. Diba? Yung picture yun ng mga maleta na yun, walang laman. Lahat ito show, no? So kailangan talaga, naiintindihan ko kung bakit tumaas yung impeachment Yung gusto ng mga Pilipina ng impeachment Bakit?
3: Speaking of tumaas yung views natin, 1.6K views na tayo.
4: There you go.
3: Mga kababayan, nagwa-warm up pa lang po si Attorney Dilan. Yeah. Partida, ha? Sige, go!
4: So, 1.6K. Hello!
3: Hello!
4: Hindi ba 10K? Ay, Alan Pito, kaya paano pala yun?
3: Pero syempre, hindi lang naman tayong pwedeng dumaldal dito. At mukhang mag-overtime na tayo ngayon pa lang. Maaari kayong makisali sa untahan. Mag-comment yung 1.6K followers na yan sa Facebook page ng GZMM Radio Patrol sa East 30. At syempre, babasahin namin yung inyong mga comments at opinion sa segment na Take It or kahit wala si Cleave It. O, ikaw na ulit, yeah. Dino.
4: Sa ating pagbabalik, hindi kayo na, wag na magbalik. Kompletong ulit ko. Kailangan ng pahinga. Pag-usapan natin ay sinagawa ang pagdinig ng Senate Blue Ridge Subcommittee. Dito lang yan sa With Due Respect!
2: Dito edition!
3: So wait! Bagong for the practice match!
10: Nagsaservisyo Ninya Corpus at Migs Bustos po nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
11: Ang mga karaniwan po namin, mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and mimigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
12: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
10: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
13: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
10: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan. Masdan po ang ating bayan.
6: Anong iyong... Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro, at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
14: Mm-hmm.
6: sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
4: Nagpagas na ba ang lahat?
6: Ano man ang opinion mo?
5: Kalma, kalma.
6: Pag-usapan natin yan.
5: Tignan natin, anong kanilang saloon dyan?
6: Kasama sina Sandro Ochona.
4: Isi ka naman
6: dyan. At Maan Bakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media.
3: Nakahinga na po si Atty. Dino, ha?
4: Armalin daw ko kanina, Ine. Sige, tawagin niyo lahat ng mga trolls sa hindi niyo kaya Armalite, ha?
5: At speaking of Armalite, nakatutok pa rin po kayo. So, with due respect, kasama ang Team Pinas. Now, let's take a deep dive sa isinagawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong Huwebes. Kumarap sa komite ang 18 nagpakilalang dating Marines at inakusahan ng ilang senador at kongresista na nakatanggap ng mali-maletang naglalaman ng pera sinasabing kickback mula sa flood control project.
4: Huwad Peking Marines, no, nakagaya noong mga Peking Blue Ribbon Committee. Pinangunahan ni Senador Pia Cayetano ang pagdinig kahit inihalal na si Senador Erwin Tulfo bilang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee. Nagkaroon pa nga ng tulakan. Oh, di ba? Itong drama ni Pia Cayetano nang ipilit ni Cayetano at Robin Padilla, action star, di ba? Na ipasok sa Senado ang mga dating Marines.
5: Kaya nga, attorney, itinuloy ang pagdinig at maraming personalidad ang idinawit kabilang na si Pangulong Marcos. Agad na itinanggi ng Malacanang ang akusasyon at hinamon pa nga ang mga nag-aakusa na maglabas ng ebidensya dahil hindi sapat na magpakita lang ng picture para sa akusasyon. Wala namang ebidensya itong mga...
3: Kaya nga, kinwestiyon naman ni Senator Edwin Erwin Tulfo, yung totoong chair ng Blue Ribbon Committee, kung bakit binanggit sa pagdinig si bakit hindi binanggit sa pagdinig si Senator Loren Legarda pati na rin ang magkapatid na Camille at Mark Villar kahit dati nang nabanggit sa affidavit ng mga dating Marines. Nanindigan naman si Senator Tito Soto na hindi opisyal ang pagdinig ng subcommittee. Inimbitahan na ng Blue Ribbon Committee ng Gatchalian Block ang dating mga Marines sa pagdinig ng totoong komite bukas.
5: Yes, at lahat ng yan tatalakayin natin dito sa
14: Deep Dive.
6: Ready ka na ba? Deep Dive.
3: Oh, unahin na natin yung tatong. Mm-hmm. Legitimate ba yung committee at subcommittee hearing?
4: Oh, give chance naman. Kasi mabaya ako na naman.
3: Sige.
5: Ayan, yung attorney, dahil isang ordinaryong mamamaya, nakita naman natin napakadaming institusyon at mga legal luminaries ang nag-affirm na legitimate at genuine yung pagkakapalit ng bagong new Senate majority. Nagsalita na nga, hindi ko inaasahan yung Integrated Board of the Philippines. Correct. IBP talagang naglabas sila at nagsalita sila na may quorum, there is a quorum, and they acknowledge na yun na nga, may bagong Senate pro tempore, Senate President pro tempore. Hindi lang sila makapag-elect ng Senate President kasi nga, nasa konstitusyon na kailangan 13. Pero ang akin lang dito, attorney, napakahirap talaga na may pinagtatakpan ka. Na ang hirap na kailangan mong gumawa ng napakaraming script, napakadaming kasaniwalingan porket may pinagtatakpan kang isang tao na nagtatry mag-escape sa accountability. Sobrang dami ng nadamay ng mga senador na dati may mga respeto yung mga tao sa kanila. Ngayon, nawalan tayo ng respeto sa kanila porket lang may isa silang pamilya na pinoprotektahan. So sa mga senador natin, I'm appealing again to your humanity using Judge Raul's words sa parang, intindihin nyo naman yung mga tao ngayon, no? Alam namin na you have dug your own grave, pero kaya nyo pang to come out of those graves that you have dug for yourself. May chance pa po kayong magbago. And ngayon, nakikita ng mga tao na you are just clinging on to power. Nag-absent kayo dyan. Tinipigil nyo yung mga hearings. Sabi nga ni Senator Win Gatchalian, 25 million pesos pala ang ginagastos ng Senado sa bawat araw. At ilang araw kayo umabsent porkit lang ayaw nyong matuloy yung mga usapin na dapat gustong talakayan ng minority na now majority. So, sinasayang nyo po yung pera ng taong bayan dahil lang yan sa pagpa-playground nyo dyan sa Senado. Magtrabaho po kayo.
15: Oo. Delulu is the solulu.
5: Yes.
15: Para sa magkapatid na Cayetano.
5: Yeah.
15: Diba? Parang from the start, nakita natin yung takeover ni Alan Peter Cayetano. And it wasn't just about
5: rights, it wasn't about fair and due process. Ang goal talaga ay protektahan ng ilang mga tao, katulad ni Sara Duterte, protektahan si Bato para maprotektahan si Sara Duterte. Tapos ngayon na nagbabago ang leadership ng Senado, ngayon na may lumipat mula sa dating majority papunta sa panibagong majority, ang drama ngayon ni Pia Cayetano herself ay, hindi ko naman gustong nandito ako bilang chairperson. Pero dahil chairperson pa rin ako, papatuloy ko yung aking hearing. So ang sagot ko dun ay, kung hindi mo naman pala talaga gusto, and I really do believe hindi mo gusto maging chairperson kasi

0: on chair, ha?
1: Oo. So, kailangan
2: ang stand ko dyan. Oh, di, sige, i-focus natin dun sa parang, ang tawag ko nga dito, parang cosplay o scripted na press conference. Kasi isang allegation nila na yung umikot na pera amounting to around 850 billion pesos no, sa pinagsamang affidavit nila. Eh, napaka-ridiculous, napaka-out of this world. Imagine nyo na lang yung logistical nightmare para mabuo at matransfer yung 850 billion pesos na yun. Eh, yung budget ka ng Pilipinas, nasa magkano? 1.something trillion. Biruin mo, 80% or about significant number ng budget ng national government ay pinamigay ng mga ng 18 Marines. Naaabutin daw ng 5 years para makumpleto kung totoo ang kanilang mga statements. No, obviously naman hindi totoo. Dinawit pa yung bahagi ng binigyan daw ng iPhone na hindi pa pala lumalabas yung model na yun ng iPhone. Tapos binigay daw sa mga address na hindi naman pala nag-i-exist. Nagpangalan ng mga tao ng nagpangalan ng mga tao sa nabinigyan ng mga maleta, mali naman yung address. No, yung mga taong walang kinalaman at hindi pa nakaupo sa pwesto. Yun yung klase ng scripted na parang cosplay na ginawa. Eh, tinong nga isuot ng mga 18 Marines, naka-uniform pa. Diba? Ginawang entablado yung session hall, na sagrado session hall ng Senado upang buuin ang kanilang sarswela ng pagsisinungaling para lituhin at linsihin ang sambayan ng Pilipinas.
3: Pero Carlo, nakakatawa dito. Nandun sa affidavit nitong nagpakilalang na 18 Marines, yung pangalan ni na dalawang magkapatid na Villar tsaka ni Loren Legarda, pero hindi nila verbalize during the hearing.
0: Eh, tapos sabi ni Loren Legarda, tinan nyo to, nakakatuwa talaga to si Loren.
2: Anong sabi?
0: Buhol-buhol na yung para lang maprotektahan yung anak mong si Leandro Leviste doon sa 24 billion na pinukul sa kanya kasi pinagkakitaan ng kuryente, hindi naman nag-deliver. Yan naman ang rason kung bakit nawawala yung pagiging statesman mo, Loren Legarda. Dati iyak-iyak ka, hindi na nabuksan yung envelope. Ngayon, ikaw ang pinakamalaking balakid sa accountability. For what? Para protektahan yung anak mo. Alam naman namin lahat yon, pero hindi yan justification kung sakasakali bumaba na lang kayo pareho sa pwesto, hindi yung binababoy ninyo yung ating mga institusyon.
2: So, anong sabi niya?
0: Sabi ng mga Marines dati sa kanila, tinignan namin. Alam mo ba tinignan ko to? Kasi kinasuhan namin yung mga Marines, di ba? Oo, kinasuhan namin kasi nagsinungaling sila kay Laila tsaka kay Father Flavie. Sinabi nila, si Congressman Laila, ang tawag nila, Congressman na si Laila, tumanggap ng pera, kakawala lang sa kulungan. Hindi pa congressman. So bakit siya makikinabang sa flood control? Nasa loob ng kulungan. Diba? Nasa loob ng kulungan, tapos hindi congressman, and then bibigyan ni Saldico. Ano yun? Ano yung rason na yun? Diba? So yun yung una. Pangalawa, si Father Flavie, Ramon Magsaysay Prize Awardee. No? Ang pinaka Nobel Prize winner yan ng of Asia. No? Yung pinakamataas na parangal para sa mga nagsiservisyo sa publiko, may vow of poverty. Ha? Yes. SVD yan. Tapos sasabihin nyo, kumuha ng pera. Di ba? So, kliyente ko yung dalawa yan, kinasuhan namin. Ang nakalagay po doon sa affidavit ninyo, na pinirmahan ninyo, na nag-oath kayo, si Loren Legarda, dinilibaran nyo mismo ng pera. Si Mark Villar, dinilibaran nyo mismo ng pera. Tapos ang sabi ni Loren Legarda, mga bayani. Mga bayani itong mga ito. Ngayon, eh, meron kami affidavit, eh, bayani eh. So, ina-affirm mo na tumanggap ka ng pera. Di ba? Kasi sinasabi mo, totoo yung mga sinasabi nila. You can't have your cake and eat it too. So, kakasuhan ka namin, Loren Legarda, dahil in-affirm mo na nagsasabi ng totoo itong mga Marines. Ngayon, kung sasabihin mong hindi sila nagsasabi ng totoo, eh, anong ginagawa nila doon sa fake Blue Ribbon Committee hearing ninyo? So, ang hirap, di ba? Ang hirap bumaliktot, balikot, di ba? Ang hirap. The only way for you, Loren Legarda, Mark Villar, to say na hindi kayo tumanggap ng pera, ay sasabihin nyo, sinungaling yung mga Marines.
3: Yes.
0: Pag sinasabi ninyong hindi sinungaling yung mga Marines, tumanggap kayo ng pera. Yes. Di ba? So, ibig sabihin, dahil tinawag mo Loren Legarda na bayani, okay, ha? Next week, Loren, kakasuhan ka namin ng plunder.
2: Pero ang tanong,
0: okay?
2: Dino,
0: next week, kakasuhan ka namin ng plunder, ha? Kasi ina-affirm mo, eh. Ina-affirm mo na totoo ang mga sinasabi, and you were part of the grand scheme for this flood control scandal. Tumanggap ka ng pera habang senador ka. Di ba bayani sila? Bayani po sila. Alam mo kung ba't sila bayani? Eh kasi dinadawit nila yung pangalan mo na mukha kang korap. No, kaya siguro sila bayani.
2: Okay.
0: Okay.
2: O, di ba? Sabi ko sa inyo, yung mga tao ang nag-in, kung gusto nyo talagang marinig si Atty. Dean ng ganyan, isuportahan na nila kanyang 8 hours of sleep every day.
0: Oh, no? Ito lang ah, sipin lang natin kung talagang credible itong 18 Marines. Una, kung natin sinatawagin 18 Marines, sinabi mismo ng Armed Forces of the Philippines na hindi naman talaga ito mga Marines. Mm. Lalong-lalo na ngayon, no? Sila ay matagal nang wala sa serbisyo, marami sa kanila, hindi naman talaga
2: naman Marines. Yes.
0: At yung mga nag-Marines, na totoong Marines doon, honorably discharged. Mm. So intrinsically, kaya sila

0: dishonorably discharged is because hindi sila mapagkakatiwalaan. Diba? Oh. Talagang may rason kung bakit hindi sila dapat manatili sa Armed Forces of the Philippines. Yung iba sa kanila nagkiklaim na parte ng Armed Forces of the Philippines, eh hindi naman. Sumulat sa poll sinungaling. Eh style, diba yan? Ano yan eh? Tatak! Duterte! Yung gumagamit ng mga hindi credible na tao para pagbintangan yung mga tunay na lingkod bayan. Mm. Ginawa na nila kay Laila De Lima yan noon, mm. Diba? Kumuha ng mga convicted criminals, mga supposedly drug lords para ituro si Laila De Lima. Pero si Laila De Lima matapang, hinarap lahat ng mga kaso. Okay. So, perfect. Intrinsically, bakit tayo naniniwala dito? Hindi dapat natin sila tinatawag na 18 Marines. Ang tao sa kala, 18 sinungalings.
1: Yes.
0: No? 18 sinungalings. So, henceforth, no, I proclaim by virtue of presidential power, so kala ko presidente, no? Ang tawag sa kanila ay 18 na sinungaling.
2: Yeah. 18 liars.
0: 18 liars. Yung una, pangalawa, sinabi na nga rin nila, ano, di ba, nila Senator Lacson na malinaw na malinaw na logistically impossible. Oh. Ito lang po ah, tatanungin ko ah, bukod pa dun sa magbilang kayo ng 100,000 ngayon na isang, ano, 100,000. Siguro it will take you around 1 minute, isa-isahin nyo yan, no? Isa-isahin nyo yan. Eh, ang pinag-uusapan, 800 billion. Diba? 800 metric tons ng pera.
2: Yung so, isang buong malet, isang billion ba kasha sa isang malet?
0: Hindi. Natural. Hindi ka kasha 50 million eh.
2: Para sa mga lumilipad po sa aeroplano, alam niyo po yung challenge na pagkasaya ng ating mga maleta na 23 kilos. Yes. So, ibig sabihin, parang 23 million lang estima para kaya maleta, ng isang maleta.
0: Isang maleta, 23 million lang. Bibilangin mo isa-isa yan kasi baka may numeknak ng 1,000. Isa-isa mo yan. Bibilangin mo. Sa pagbibilang pa lang, let's make a time and motion study. Kaya niyong gawin yung 800 billion, di ba?
2: Gano'ng katagal yan?
0: Kahit na 7 years, hanggang 2020, kaya election nagbibilang sila, hindi kasha. Itatbubuhatin mo pa, itatransport mo pa. Tsaka ito lang po ah, ito lang po, gusto ko lang po sabihin malinaw, nakikinig na po ba kayo lahat? Nakikinig na po ba kayo lahat?
2: Okay. May lapit niyo pa yung tenga niyo sa radyo.
0: Ito lang po gusto ko sabihin dyan, no? Yung paglabas-pasok ng pera na ganyang karaming volume ng cash ay monitored by the international community. Kasama ang Central Intelligence Agency, kasama ang Mossad. Bakit? Kasi po noong 2001 na gumagalaw ang pera na finance ang terrorist activities, dyan po nagkaroon ng mga money laundering councils all over the world. Kaya nga po, every time na magde-deposito ka na mahigit 500,000 and above sa banko pa na pwede naman nilang i-freeze, flag na. Sa tingin nyo po, hindi alam ng AFP, ng NBI, ng CIA, ng foreign intelligence communities all over the world na hindi na namomonitor na merong 800 toneladang pera na umiikot-ikot na walang nakakaalam. Tsaka, ang nakakaalam lang, 18 Marines. Ay, nako! Ano yun? Diba?
2: Galing, so, ito
0: kalukohan,
2: pa.
0: Kalukohan.
2: May isa pang yung 18 Marines lang may alam na nagbigay daw sila ng pera para sa ICC.
0: Ika correct. Sila lang naman nakakaalam.
2: Oh, 'di ba? Diba? Paano din nila nalaman taga ICC? Nakita daw nila sa TV.
0: Siguro naman yung ginawa siguro nitong 18 Marines kasi sobrang credible naman ng mga proseso nila yung ICC. Meron ka po bang ID? Taga ICC ako. Tapos pipirma ako, received from the ICC prosecutor the sum of. Paano mo nalaman na ICC persons yung mga binigyan mo? Chismis, 'di ba? Haka-haka, wala kang pruweba. Tsaka naniniwala kayo, ito yung ICC ha. Grabe ang screening process po dito, monitored by more than 120 states. Kung credible sila yung mga miyembro, 'di ba? Ito yung pinakamatatigas na criminal prosecutors in the world. Ito yung ang screening dito, grabe ang integrity screening ha. Tapos gagano niyo lang na parang pinigyan niyo, parang kung sino-sino na lang diyan na pinagbigyan niyo ng pera na ganid, hindi ka panipaniwala.
1: At attorney, kung totoong binayaran nila yung ICC, ba't nandun pa rin si Tatay Digong, di ba? Di ko na totoong nabayaran yan, matagal na yan nakalaya. So wala po talagang credibility yung 18 liars na yan.
0: Correct. O bakit nga ba? Bakit kaya ako nabayaran si Laila De Lima? Bakit dire-diretso pa rin ang kritisismo? Diba? Kung totoo, nabigyan tong si ICC, bakit nga nandyan pa si Tatay Digong? Bakit i-issuehan pa ng warrant of arrest? Bongo, susunod ka na. Bakit itong si Bato de la Rosa, andyan
2: may
0: pa
2: warrant.
0: May warrant. Yeah. Diba? So kalokohan talaga yan.
2: Hindi, malamang obviously ginawa nila yun para magpinta ng isang imahe kung saan pabor sa kanilang naratibo. Oh. Sa mga taong maniniwala sa mga bagay na walang ebidensya, 'di ba, sa mga bagay na propaganda at para sa fake news, sinadya at naging kasangkapan. Nandito na nakakalungkot.
1: Oh.
2: Ginawang kasangkapan yung Senado, ginawa lahat ng kalokohan na yan sa loob ng isang sagradong institusyon na Senado, ng mga senador mismo na nanumpa na dapat ipagtanggol nila yung sariling institusyon na binababoy yes. nila ngayon.
0: 2.8K na po tayo mga nanonood, no? 2.8K. Hi mga
2: 2.8K. Yes. 2.8K ha, dagdagan nyo yun mamaya kasi time out muna tayo dahil sa aming pagbabalik, samahan nyo kami sa merendaang puno ng mga yan. Dito lang yan sa
0: With you respect! Teka lang, hindi pa ako tapos si Dabang Pina.
2: Ganun pa.
3: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
4: Ha? Huh? Di ba mamaya yung gabi pa flight natin?
3: Ay, malabo.
4: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
3: Para malinaw.
5: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical. EO, love your eyes.
6: Pina-exciting at pinalakas ang programang ating sinubaybayan.
7: Paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa atin pong kalusugan.
8: Pag-usapan natin, paano tayo magiging healthy? Paano natin pangangalagaan ang kalusugan?
9: Galing makinig sa The Secret of Health.
6: Alas 4 ng umaga, tuwing Linggo, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mapapanood din sa PRTV Prime Media, alas 6 ng umaga.
10: Nagsaservisyo Niña Corpus at Mix Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
11: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and mimigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
12: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
10: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
13: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
10: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
14: Masdan po ating bayan, anong iyong...
6: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, at Zamboanga. At sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro, at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
2: None lang yan!
0: May pahingi naman ako
1: na
0: dito.
1: Oh, welcome pa rin po sa With Your Respect kasama ang Team Pinas. Now, magmumukbang tayo with a twist dito. Magbibigay lang tayo ng short comments except kay Attorney Dino sa unang personalidad na maaalala natin sa itatampok na pagkain. Kaya naman, alamin na natin ang menu for the day. Dito lang yan sa
0: Mukbang Ayan! Is gonna be sent leave. Senator, may Senator leave.
6: Matamis? Maasim? Mabait! Ang mga isyu ng bansa, titikman dito sa Mukbangayan!
1: Ayan na.
2: Grabe, ang sarap.
0: Sarap, ayan. Ha?
2: Ayan. Ang galing na nagluto nito. Maraming salamat sa ating ipi na si Zandro. Ay, oh, talaga, yung dapat magkaroon na tayo ng ano. Karoon ka na ng iyong sariling restaurant.
0: Diba?
2: So anyway, ang meron tayo ngayon ay grilled cheese sandwich.
1: Balot.
2: At hindi lang basta ba. Elevated na balot.
0: Balot a la pobre.
2: A la pobre.
0: Ganyan, di ba?
1: So, pag grilled cheese sandwich na, isip ko yan, say cheese.
0: Oh, syempre.
2: Ay, naman.
0: Ito, pamigay ito kung bakit grilled cheese, di ba? Eh, yung balot a la pobre. Hina-highblood nyo ako, ha? Hinahan sinasadya nyo yata ito, di ba? Syempre, sino tong, ano, sinong naiisip nyo dito sa, ano, sa...
2: Eh, sino ba yung mga, saan ba galing yung balot? Sa...
0: Yung pinakamasasarap na balot, saan galing?
2: O, kung may otop, ano yung, anong bayan yun?
1: Patero.
2: Saka?
1: Tagig.
2: Oh, sino ba ang repertoire? Diba? Oh, Tagig, Repateros, so, this area.
0: Sa Tagig ba? Meron pa rin mga balot-balot? Hindi ba sa BGC ba?
2: Well, Tagig. Sura ko may balot ala pobre somewhere in BGC, pero ang bagsakan talaga ng balot ay sa Pateros kung saan isa lang ang representasyon dati. Diba doon naman nakilala yung dating speaker na...
0: Yung matigas-tigas, oh. Bato.
2: So anyway, parang sa
0: matigas. Tawag dito, di ba, bato doon sa part na to?
1: Pero
0: Ito raw yung bato ng ano, ng balot, kakainin kita bato.
2: Okay. Kasalukuyan po nagpapa-eye blood si Attorney Dino. Hindi ko po alam kung nakakatulong yung kanyang 8 hours of sleep.
1: Habang ngayon, Carlo, naalala ko si Senator Cheese Escudero na siya ang dahilan kung bakit naging back to business na ang Senate Institute.
2: Uh-huh. Oo, sabi sa basketball, di ba parang clutch? Di ba? Biglang bigla na lang dumating sa session hall kung saan yung 11 na minority, then minority senators na naghihintay ng session. Kasi nga, binoykot ng kinakawawa at inaaping majority under the leadership of Alan Peter Cayetano. Biglang sumipot si Senator Cheese at doon na nga nagsimula yung usapin ng pagbabakante ng mga komite.
0: At niyakap. Oh, niyakap ng marami, no? Ano ba yung behind the scenes nito, mga kababayan?
2: Oo, ano?
0: Pinapin din mabuti, ha? Tingin nyo ba? Ito si Cheese Escudero, bigla naging statesman. Na biglang all of a sudden naging...
2: Naliwanagan,
0: di ba? E tandaan nyo, ito yung ayaw mag-convene ng impeachment court. So, ibig sabihin, may mga negosasyon dyan, behind the scenes, no? Sarap kasi nung bato, eh. Tapos, hindi talaga, sa akin palagay lang, ah, hindi dapat itratong hero yung minimum lang na pumasok. Ang inihingin natin, pumasok, para bambayani. Careful lang po tayo, ha. Para sa akin palagay, kami po lahat dito nagpapapasok, pag na cameraman, tech, di ba? Pag hindi yan pumasok, dapat talaga magalitan.
2: Disciplinary action.
0: Pag pumasok, hindi kami bayani.
1: Oo.
0: Ginagawa naman yung bare minimum na expected of us, like all other employees. So, hindi bayani si Cheese Escudero. We recognize the fact, no, na it took a Cheese Escudero to reverse what's happening in the Senate and to have a quorum. Pero, di ba, that's how low we've become. Ganyan na, minimum na lang expectation, bayani na. So, hindi yan bayani. Hindi bayani itong si Cheese Escudero. Pero, at the very least, may ginawa siya para sa bayan this time around. Pero sa akin palagay, behind the scenes, merong exchange and trade dyan. In fact, in the negotiation, sa akin lang mga narinig ko, no?
2: Oh, anong sabi?
0: Gusto daw mag-attend, pero siya daw dapat ang Senate President.
1: Boom!
0: Wow. Kasi ambisyon na ambisyon niya raw talaga mag-preside ng impeachment trial. Para bidang-bida siya, ma-reclaim niya yung statesmanship. Diba? Yan.
2: Ano yung gumawa niyan dati, ha? Noong 2012, diba?
0: Oo. Pero hindi talaga palatable, eh. Dun sa sigasig na 11 na siya ulit ang Senate President. Kasi to begin with, kung nag-forthwith last week, wala tayong problema ngayon. So, si Cheese Escudero, parte ng problema kung bakit nangyayari na naman ito sa institusyon ng Senado.
15: And gusto ko lang din i-contrast at i-compare ang strategy o political na discarte ni Cheese Escudero tsaka ni Alan Peter Cayetano. Alan Peter Cayetano, the lulu is the sululu kind of politics kasi, di ba, tumaya sa isang mamamatay tao. Mm-hmm. Tapos ngayon, dinidepensahan si Sara Duterte para maiwasan ng impeachment trial to the point na napaka-absurd na ng kanyang lahat ng ginawa sa Senado. Wala nang natitirang honor sa pangalan niya. Pero si Cheese Escudero, medyo nagkamali dun sa fourth wind, pero sharp yung political strategy ng, ay teka lang, ito na yung chance ko makabawi at maibalik ang dignidad sa pangalan ko sa pamamagitan ng pag-save. Yeah. Doon sa minority bilang 13th senator para matanggal sa poder si Alan Peter Cayetano. So I just wanted to say, ito ang itsura ng compare at contrast na political strategies ng ating, finally sa dulo, dynastic pa rin naman na mga tao sa politika. And so, mahalagang nakikita at napapanood natin yung ganitong diskarte kasi ito lang yung paraan para ma-disillusion or ma-demystify yung ganitong klase ng politika sa Pilipinas. At ito yung paraan para masabi, kailangan natin ng honor sa Senado, kailangan natin ng statesmanship, or kailangan natin ng itsura ng tunay na demokrasyang gumagana para panagutin ang mga mamamatay tao at mga magnanakaw. At itong pagbabaliktad ni Cheese, simula lang to, hindi ito ang katapusan. Yes. At wait lang tayo kasi pag impeachment, hindi tayo sure kung saan din kikiling ang boto nito ni Kuya, di ba?
2: Yeah, but pinag-usapan na rin yung
0: Teka lang, Carlo. Oh, masarap yung balot.
2: Hindi ako makain ng balot.
0: Ay, hindi ko makain ng balot. Bakit?
2: Ay, pag nadakip si bato, kakain akong balot.
0: Ah, sige.
2: Okay. Pero may balik lang natin. Pinag-usapan natin yung moments, di ba? last time, kinausap natin si Senator Alan Peter Cayetano as a Pokemon fan.
1: Mm.
2: Ngayon siguro bilang isang Kristiyano, Senator Alan Peter Cayetano, nagbasa kasi ako ng Biblia recently, no? Isa sa mga pinakamalaking bagay na ginagawa ng isang leader, sabi nga ni Kristo noon panahon na to, yung mga taong may kapangyarihan ay talagang willing ibigay.
1: Mm-hmm.
2: No, sa Biblia sinabi doon sa Mark yata ito, na yung mga byuda na binigay ang kaprasong pera binigay nila ay walang kumpara o mas malaki yung bagay na pagsasakripisyo nyo kaysa sa mga milyonaryong naghuhulog ng kanilang donasyon dahil mayaman sila. Senator Alan Peter Cayetano, tol, may hindi ka namang mag-cite ng Bible. Baka ang pinakamalaking sakripisyo na gagawin para sa taong bayan ay isuko ang kapangyarihan. Diba? Kung sakaling naniniwala ka talaga sa Biblia, nagkakagulo na lahat, isuko mo na yung kapangyarihan mo kung totoo kang Kristiyano.
1: Okay nga, masasabi ko nga si Senate President former Alan Peter Cayetano.
2: So, nagkaroon siya ng name change. Hindi na rin natin alam kung sino talaga siya today. Totoo naman. Kasi tuwing nag-FB live siya, parang ibang persona yung nakikita natin. Eh, no?
1: Basta ikaw, dahil kumain ako ng balot.
2: Basta ako.
1: Ang masasabi ko lang, alam mo, sa sobrang sama ng mga ginagawa mo, Senator Alan Cayetano, nagsama-sama na yung tatlong senators who hate each other. Mga 30 former Senate presidents who ousted each other came in the same block just to try to beat you. Ayan, di ba? Alam naman natin, ang una na kaupong Senate president, si Senator Subiri, na inoust ni Senator Chris Escudero, na inoust ni Senator Tito Soto. Silang tatlo, halos hindi magpansinan yan sa Senado, sa halls of the Senate. Pero ngayon, nagyayakapan sila, nag-handshake sila, at nagsama-sama silang pumasok para lang i-beat yung block na binuo mo na walang ginagawa kung hindi mag-Facebook Live. Halos apat na beses kasi isang alon nag-Facebook Live. Nagla-live seller ka ba? O Senator Alan Cayetano?
2: Eh, dinamain tuloy yung posisyon niya.
1: Yan ang trabaho
0: ko. Pero ayaw umattend ng session. Pero gusto mag-Facebook Live. Nagkakabarilan na, Facebook Live. Diba? Supposedly, na sila rin pala yung nag-ayos. Ay, ito, walang connection kay Alan Peter.
1: Okay.
0: Nag-alaka. Walang connection to kay Alan Peter. Sino itong senador?
2: Oh.
1: Sino?
0: Sino itong senador?
2: Anong yung senador na yan?
0: Na. Meron supposedly bar sa pagig.
2: Oh,
0: at saka napaka-social, may vault.
1: Talaga?
0: May vault. Doon, na parang ano, 'di ba? Tapos sa taas daw noon, napakaraming Pokemon cards na rare.
1: Wow!
0: Na isang display, isang buong kwarto.
2: Oh.
0: Worth millions and millions. Alam mo bang pwede palang pang anti-money laundering itong mga Pokemon cards? Kasi some of them more than $1 million.
2: Oh, that's true.
0: Meron nga, merong $17 million pala dyan. So actually, itong mga rare Pokemon cards apparently can be a vehicle for money laundering.
2: Mm.
0: No? At, dinagka na ba sa Salen yan?
1: Oh.
2: Baka
0: naka-liable for
2: others.
0: Oh, 'di ba? Oh, baka nasa the others.
1: I-check sa others. Oh.
2: Kaya nga matagal na akong gigil na gigil kasi may mga tao, ang hirap kasi mag-collect ng Pokemon cards dahil ginagawa ng mga taong pang money laundering.
0: Okay.
2: Oh, 'di ba? So, kawawa naman yung mga gusto.
0: Sino kaya 'yan? At dineclare rin ba yung mga shares and ownership niya doon sa building na 'yon?
2: Ay,
0: na may malaking vault sa ibaba ng building.
2: Eh kaya niya siguro ni live yung mga naghahawak siya
1: ng
2: mga Pokemon cards.
1: I think ang sagot niya doon ay don't touch me.
0: You Chris na naman. Hubris, ang laking kinita.
2: Kamukha ba ni Chicken Little yung sinutukoy mo?
0: Eh kasi, saan ba nila kinuha yung mga kapirahan nila mga ganyan?
1: Correct.
0: Diba? Nasa Salen nyo ba yan? Diba? Yan ang kailangan natin tanungin. Ayan ah, sino kaya ito? Diba?
1: Sino yan?
0: Diba?
1: Hindi natin alam. Teka. So, alam muna tayo sa 3,000 nating mga kasama.
2: Wow! Di na matulog ka ng maaga everyday, ha?
1: Abangan nyo po kami sa aming pagbabalik. Alamin natin kung sino ang lucky winner ng ating ruleta at bakit siya ang napag-usap usapan sa mga kwentuhan. Dito lang yan sa...
0: With due respect!
2: Nakain po ako ng dulot pag nauli si Bato.
0: Mamaya pag-uusapan natin yung forum, ha?
16: Nagseservisyo niya Corpus at Mix Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
17: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
18: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
16: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman
10: naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseserbisyo.
13: Para sa baling family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
10: Hindi yung serbisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kumbaga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan. Alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan. Masdan po ng ating bayan, anong iyong...
2: Kasalukoy namin yeah. Nininegotiate yung terms ng pagkain ko ng balak.
0: Okay. Ito pa rin po ang With Due Respect kasama ang Team Pinas. Muli, ako po si Attorney De Leon.
15: Ako naman po si Ina Gakan.
1: And marahay na hapon po sa ating mga YouTube livestream viewers. Ako po si Cheska Persia.
2: At ako naman po si Carlo Flores. Excited na rin ba kayong malaman kung sino ang iikutan ng ating ruleta? Tulad ng dati, dapat quick comments lang ang matatapatan sa mahiwagang ruleta. Sa mga nanonood at dahil naka-8 hours si Attorney Dino mo, kung wala talagang mangyayari. Sa mga nanonood at nakikinig, pwede tayong maki-join. Share your thoughts sa livestream sa ating DZMM Radyo Patrol sa Estrella Facebook page. Ito ang
0: Magic Ruleta! We miss you, Clive! Senator!
2: Senator Clive!
6: It's time! Maikutin ang Magic Ruleta!
2: Senator Clive, sana maglagay ka sa comment nung pumapalag ka sa sinasabi niya. Pero ang hindi ka nagko-comment, feeling namin okay lang sa
0: okay.
2: Iyo.
0: At saka okay-okay naman sa atin na maging senador yan. Lingkod bayan. Alam mo si Clive, dati yung student regent.
2: Oh, yes!
0: Di ba, student leader yan. Napakagaling, napakatalino. Ang ganda ng mga komento. Okay ang integridad. Ako, senador ko talaga tong si Clive.
2: Okay, dahil dyan, go! Ruleta! Hirap po ma-upset. Okay.
15: Ay,
2: una sa ruleta. Uy, for the first time in the last 3 years, hindi senador yung nasa ruleta natin.
0: Oo nga.
2: Dalawang mabalik kongresista. Unfortunately, house. District 4 representative kung saan ako nakatira. Kong Bong Suntay at si Kong Kiko Barzaga. Anong common denominator?
0: Disiplina
2: okay.
0: Ng House of Representatives, di ba?
2: May dalawang uri ng disiplina. Oh, una yung pinag-community service si Kong Bong.
0: Oo.
2: Yung si Kiko Barzaga naman ay?
0: Oo.
15: Expelled.
0: Siguro, maganda. Ano yung common denominator? Tanongin mo ulit.
2: Ano yung common denominator?
0: Eh, parehong masama ugali.
2: Parehong DDS?
0: Common denominator. Oo. So, bakit nga ba sila dinisiplina? Alalahanin natin yung pambabastos nitong si Bong Suntay na pag nakita niya raw si Ann Curtis. Di ba? Si Ann Curtis, baka daw hindi niya mapigilan din. Di ba? Yung gano'n yung sinabi niya.
2: Nag-iinit daw siya.
0: Mag-iinit daw talaga siya. Eh, gano'n naman daw talaga yon. Hindi po gano'n yon, no? Tsaka congressman po kayo, hindi ko maintindihan kung bakit kailangan kong bayaran, i-subsidize yung bunganga ninyong manyak. Anong tawag ba sa kanya? Hindi siya manyak in chief, ano kasi si Rodrigo Duterte. Deputy manyak in chief.
15: Hindi pa siya sa manyak party list.
2: Si Kiko naman ay na-expel.
0: Na-expel. Teka lang, bago tayo punta dito kay Kiko Barzaga, kasi mas mahaba-haba ito eh. Atraso niya sa bayan eh. Ito munang si Bong Suntay, hindi ba what kind of an embarrassment that you're the entire house, ang dami-dami, magiging 200 plus, pinag-community service ka, at pinag-gender sensitive training. Oh my yes, goodness, sa tanda mong yan, pinag-gender sensitivity training ka, what an embarrassment. Koko yan, mag-resign na lang ako ha. Kung may kahihiyan ka pa, pero wala. Wala ka namang kahihiyan.
15: Actually,
0: pero it is a disgrace to your office and to the constituents that you serve. Kasi supposedly, ikaw ang representative. Hindi ka namin representative. Ando rin ako sa distrito mo na manyak, deputy manyak in chief.
15: Yes, at actually sa akin, nakukulangan nga ako dun sa parusa dito kay Bong Suntay. Kasi alam mo yun, ang pambabaso sa kababaihan, crime na yan eh. Diba? Violation na yan ng safe spaces na batas. Yung idea na hindi mo dapat binabastos ang mga babae just based on their sexuality. Tapos ang ginawa niya to sa harap ng maraming tao, sa hearing, sa kongreso, as if karapatan niya na maging bastos at manyak sa harap ng lahat. So sa akin, community service lang, gender sensitivity training lang. Palagay ko, bagay sa kanya yung parang 60-day suspension dapat ang tinaman nitong ni Bong Suntay kasi napakalabnaw ng punishment for the gravity of the crime he committed representing all the maniacs in the world. Mm-hmm. Kinailangan ng kongreso na mag-signal na ang pangmamanyak ay krimen.
2: Tama naman.
15: Diba?
2: After all, sila naman na nagpasa na batas na yun. Napaka-ironic. Ito namang usapin kay Cheska, bago, sige. So may usapin niya sa kay Kiko Barzaga, sa isang kampo ay may mga nagsalita na parang, parang sobra naman yung pag-aalis kay Kiko Barzaga despite yung parang pagiging fringe ng kanyang mga thoughts, no? Kasi nagkaroon ng parang debate sa malayang pagpapahayag ng kanilang mga opinion. So, sa isang dako, sinasabing tama lang dahil sinira nga talagang reputasyon. Ang antics nga ni Kong Kiko ay parang hindi deserving of an elected official. Sa isang bagay naman, sinasabi ay parang, yung extent ng kalayaang magpahayag. So ako, ang take ko doon ay, yung individual capacity, bago ko siguro itanong sa inyo, ang individual capacity, individual opinion mo, sa'yo yun, in your private capacity. Mm-hmm. Pero kapag nakaupo ka bilang isang kongresista at isa kang halal ng bayan, gamit mo yung rekurso ng taong bayan, baka naman kailangan mo magkaroon ng pakita ng at least pinakamababang uri ng decency at expectation sa isang halal na opisyal, lalo't kongresista.
0: Ako, alam mo yun sa parliament, diba? Panoorin niyo po kasi hobby ko po yung bilang debater for 15 years, no? Hobby ko po noon na ako tayo, 'di ba? Magkakasama kami nila Ina noon pa, college pa lang, 'di ba? Nanonood ako ng British Parliament. Parliament, 'di ba? Parliamentary debates. Alam niyo po ba sa British Parliament, you can't even call your colleague a liar or it's a lie. You will be taken out by the Speaker of the House, ordered out and escorted out. No, ibig sabihin may meron po tayong minimum na decency doon sa diskurso, lalong-lalo na doon sa colleagues mo. Hindi ka pwedeng kung ano-ano makabulustugan, kawalang hiyaan at pambabastos sa colleagues mo ang ginagamit mo yung mikropono. Tanda natin, ano ba sinabi ni Kiko Barzaga? I'm with the Crocs. Tawagin mo ba naman lahat ng colleagues mo na Crocs? Sila Chel Jokdo, sila Laila De Lima, yung mga matitinong mga congressman, sila Kong Percy, saka lahat. Alam niyo po, ang gusto po kasi nilang gawin, gusto ko lang pong sabihin ito, napakalinaw ha. Ang gusto nilang gawin is mawalan tayo lahat ng pag-asa. Ang sasabihin nating retoriko ay ganyan naman lahat sila, lahat corrupt. Lahat naman sila corrupt. Mm-hmm. Bakit? Para hindi na tayo mag-participate, mawalan tayo ng pag-asa, magta-thrive yung mga loko-loko. E tandaan natin, yung democracy will only be strong if participative tayo. Mm-hmm. No? So kung naniniwala tayo, lahat naman sila magnanakaw, yari po ang ating demokrasya. Sa aking palagay, merong totoong mga lingkod bayan na hindi magnanakaw, na nare-representa tayo ng maayos, at hindi pwedeng payagan yung mga katulad na Kiko Barzaga na sasabihin lahat kayo dyan corrupt, lahat kayo dyan nagbabayad nagbabayad tuwing election, na bumibili ng mga boto at lahat kayo dyan mga bayaran. Hindi po totoo yan. So, sa akin palagay, justified yung desisyon ng House of Representatives kasi disruptive na si Kiko Barzaga sa maayos na pag-uusap doon sa floor. Hindi pwedeng mainitan ng ulo doon . Dapat doon lucid ang conversation pagdating sa Senate floor, pagdating sa House floor, at hindi pwedeng yung iba nang susi lang, nagpapainit lang kahit na kasinungalingan naman lahat ang sinasabi nila. So, tama lang, ma-expel si Kiko Barzaga, di ba? At tingnan natin kung yung mga nasa Dasmariñas, iboto ulit siya kung gusto niya. Hindi naman yung perpetual absolute disqualification Iboto ulit niyo. Pero sa akin palagay, di ba, Dasmariñas deserves a better representative than Kiko Barzaga.
2: At dahil dyan, go Roleta! Miss kasi namin hindi senador yung pag-usapan. Buti lang mabumalik ulit sa mga senador.
1: Senator na.
2: Senator Loren Legarda at ang dalawang akala ko si Mark lang yung tahimik . Pati si Camille tahimik na din.
0: Nag-file na itong si Camille tsaka si Mark, diba, ng kanilang counter affidavit doon sa supposedly akusasyon na panloloko nila sa publiko doon sa stock market manipulation dahil daw yung SEC. No? Serious na crime yan kasi pinaglalaroan ninyo yung taong bayan na nag-i-invest ng hard-earned money nila, usually mga retirement money yan.
2: Correct.
0: Usually yan yung mga pinaghirapan talaga para lamang sa na gumandang kalambuhay, di ba? Tapos niloko mo dahil supposedly tininker ninyo at in-overstate ninyo yung audited financial statements noong inyong holding company, di ba? So sumagot na raw sila, di ba? Ang hirap kasi napakalinaw na in-inflate nila yan. Alam mo kaya siguro rin sila nandoon sa kabilang grupo kasi syempre nakasuhan sila ng administrasyon na ito. Mm-hmm. Nakasuhan sila ng ombudsman, di ba? So iniisip nila politikahan ito, hindi po, di ba? Harapin ninyo yan, pero independent po kasi yung trabaho ninyo bilang senador. Yes. Nanumpa po kayo. Harapin ninyo yung mga kaso ninyo, pero gawin nyo po ang tama bilang senador. Pero yun daw, di ba? Sa akin palagay, dahil ang tingin ko dito sa dalawang senador na ito, transactional, hindi malayo ang lumipat rin yan sa kabila.
2: Di namumuliti ka lang talaga.
0: Namumuliti ka lang talaga. Ginamit ang kanilang kayamanan para, di ba, para manalo sa posisyon, di ba? Kasi ang dami, ang hirap kalaban ng mga yan. 2 billion daw ba yata? Di ba may pag-aaral yung Philippine Center for Investigative Journalism na 2 billion daw ang ginastos ni Camille Villar para sa mga advertisements?
2: Sa kanyang pagtakbo sa Senado.
0: Way beyond the cap. Way beyond the cap, no? So sa akin talaga, dapat yung COMELEC magising-gising at i-enforce yung ating election laws. Lalo na, PCIJ, nag-aral niya na, may credibilidad dyan, ha? Hindi yan basa-basa nagpa-publish, hindi katotoo, hindi katotohanan, ha? Dapat yata sagutin na maayos siya ni Camille Villar. Dapat nga makapag-file na rin na disqualification dito kay Camille Villar, eh. Natin... yung publiko,
2: okay,
0: eh, no?
2: Okay, pangalawang legal action na po yan ngayong episode ni Attorney Dino De Leon.
1: Dito talaga natin makikita na ang hirap talaga na ang binoboto natin ay mga may self-interest.
10: Correct.
1: Not mga part ng political dynasty. Una, ang unahin nilang protektahan ay pamilya nila, hindi ang taong bayan. Pangalawa, kaya sila tumatakbo dahil nga meron silang vested interest, meron silang mga negosyo, meron silang mga agenda na gusto nilang gawin at gusto nilang protektahan, kaya gusto nilang mag-remain in power. So sa susunod na election, sana tigilan na natin ang pagboto sa mga taong nasa political dynasty at sa mga taong alam natin na kahit sinasabi natin mayaman naman yan, hindi yan mangungurakot, hindi po totoo yan. Power corrupts and absolute power corrupts absolutely. Kahit ang mga mayaman, gusto pa lalong yumaman.
0: Oh, huli na lahat daw si Loren kasi hindi natin napag-usapan si Loren. Mabilis na
2: kulang pa ba?
0: Kulang pa. Kanina napag-usapan na natin pero sa akin ang Loren, treat your son like a real adult.
1: Yes.
0: Make him face the consequences of his actions. Huwag yung ikaw yung sumasalo ng mga bullets for him tapos nasisira yung maganda mong pangalan. Kung maalala nyo po ha, ako yung bottom line na nung in-interview kayo sa bottom line. Noon pa, college student pa lang ako at ang sinabi ko, di ba, it's a regret. I regret na sayang hindi ka magiging vice president o presidente ng Pilipinas kasi isa ka sa mga prolific senators, no? Bata pa po ako noon. Ngayon, in hindsight, kung ganyan po talaga yung ugali ninyo, eh talaga dapat hindi kayo proper sa higher office. Pero siguro naman, para sa anak ninyo, hayaan nyo po siyang panindigan yung mga pagkakamali niya, hindi yung lahat na lang pipigilan mo. Parang hindi mabuting nanay yung ganun.
2: Mm-hmm. At dahil dyan, Go Roleta!
1: Napaka-sober ng Go Roleta.
2: Ibayin natin yung tempo natin ngayon dahil tabi ko yung senador na naman ulit eh. O ito, Attorney Dino, mukhang kilalang-kilala mo tong tatlo.
0: Ito isa,
2: si Robin Hood Padilla, si Alan Peter Cayetano at ang suspended na ombudsman na dating OSA Sergeant at Arms mismo.
0: Sergeant at Arms.
2: Mao Aplasca.
0: And on Tuesday, nagsampa kami ng obstruction of justice case.
1: Correct.
0: Alam niyo po, seryoso po ang mga civil society. We are needed now more than ever to collectively work together in defense of our democracy.
2: Mm.
0: At yung mga yan, itong si Aplasca, di ba, in-obstruct yung justice, nagbaril-barilan eh. Mm-hmm. Peking baril-barilan, no? Tapos wala naman pala, pader pala yung binabaril, wala namang nangihimasok at pumapasok sa Kongreso,
1: nag-jam,
0: ay sa Senado. Nag-jam na nga yung baril, kinasa pa ulit at inayos, tapos pumuputok-putok pa ulit. Kalokohan talaga to si Mao, no? Pader ang kalaban. Oh. Para lang patakasin yung kanyang mista na si Bato de la Rosa. Gumawa ng scene, hindi na nahiya sa sacred halls of the Senate, di ba? Ito si Robin Hood Padilla, sinakay. Nag-hitch, no?
2: Oh, okay, yung Pugante.
0: Nakisabay lang naman sa akin, alam mo naman Pugante. And all orchestrated by the Senate President and presumably authorized by the Senate President, mm-hmm, si Alan Peter, kasi nag-go live pa at sinabi, we are under attack. Pak! We are under attack. Pak! Ganyan, di ba?
2: With the matching lighting, di ba? Kunyari,
0: So, kalokohan, di ba? Sa after, no, nung nalumabas sa mga video, hindi niya na inulit na we're under attack. Di ba? Hindi ba na naman yung usapan ng Pokemon cards, di ba? Ngayon, may mga kumbago na naman palabas dyan sa Senado. Iniiba yung usapan pag nabubuko yung mga kabalustugan nila. But, ibalik natin yung mga kabalusugan na ginawa nila. So we filed an obstruction of justice case, no? Kasama natin dito yung Antinding Pilipinas, sila Kiko D, di ba, si Dr. Guy Claudio, sila even outside of Tinding Pilipinas, si Professor Shelo Magno, no? At ako po yung kanilang abogado. At dapat lamang, no, una pa lang po yan kasi we are not precluded from the possibility and in fact we are in the process of drafting yung mga ethics complaint rin, mm-hmm, laban dito sa mga ito. At iba pa, may administrative complaint rin kami ipafile dito.
2: Kaloko kasi yung ethics complaint nila kasi nasigawan lang yung kapwa senador. Abot pala dyan yung ethics complaint. Kasi hindi ko na maintindihan yung Senado ngayon kasi taasan ng boses, kareklareklamo na eh. Tapos iiyakan this month.
1: Yes. Nakakatuwa nga, attorney, no? Nakikita ko may mga college student, may mga regular employees na nagfa-file din ng mga kaso, no, against the senator. So, tama tayo as civil society, kailangan maging involved talaga in holding our officials accountable.
0: Doon sa obstruction of justice case namin, maraming kabataan kasamang komplainant. chance, no? Makita natin, diba? Kasi it's the time of our generation. Our, kasama pa rin ako dyan, diba?
1: Gen Z,
0: Gen Z and Millennials, together we can work together to make sure na i-inherit natin yung klase ng bansa na gusto natin, no? And definitely, hindi sila kabilang doon sa mga, yung mga ganyan sa serbisyo publiko.
2: At sawang-sawa na ako mapag-usapan yung tatlong yan, kaya mag-go ruleta na
1: tayo. Go ruleta!
2: Sana wala nang Facebook live yan. Yan.
0: Sino itong mga ito?
2: Okay, marami-rami itong mga kababayan. Isa si Senator Jinggoy Estrada, isa si Secretary Bonoan, si ang mag-asawang Curly at Sara Discaya. Oo, parang lahat ito may mga biglang sakit na naman.
1: Lahat yan involved sa flood control.
0: Lahat naman ito ay na-issuehan na ng Warato Pares for
2: unavailable. Oo, na-issuehan recently. Ang pinakahuling in-issuehan nung Webes, kundi ako nagkakamali, ay ang mag-asawang Discaya.
0: Hoy, Barcoleta!
1: Ito na.
2: Sinong Barcoleta?
0: Dante. Wala ka naman dyan, pero di ba nag-blue ribbon subcommittee hearing ka? Di ba? Eh dapat pala, inabol mo ulit yung kay Jinggoy at sabihin mo, safe ka na. Di ba? Naalala mo yung sinabi niya, safe ka na. Diba? Hindi natuwa si Jinggoy. Di ba? Kasi tinanong ni Jinggoy itong sila Discaya, meron ba kayong katransaksyon sa Senado? Wala. Safe ka na.
2: Alam ko na kung bakit na bad trip si San Jinggoy. Baka hindi talaga si Marcoleta yung may premonition. Baka si San Jinggoy yung may premonition.
0: Correct.
2: Na alam niya ang makukulong siya.
0: Yeah, tsaka binisto kasi yung ginagawa niyang kabalastugan na sinusubukan niyang i-clarify yun, i-clear yung name niya kasi alam niya naman yung totoo na kasapi siya.
2: Uy, pagpahingin na naman si Senator Marcoleta kasi siya na nga yung nag-i-investigate. Siya na yung nagtatanong, siya pa sumasagot sa sarili niyang mga tanong.
0: Correct.
2: Para lang may matawid yung maitawid.
0: Ni Marcoleta yung, di ba, yung testimony ng mga Marinos.
2: Bakit kaya? Ano sa palagay mo ka? Bakit mas kabisado
0: niya? Siyempre. O, balik tayo.
1: Gusto ko magpasalamat kay Senator Jinggoy Estrada dahil sa kanyang presence sa ating penitentiary system, dito tuloy nalaman na wala palang 3XL na size sa BJM.
0: Oo nga pala.
1: Salamat sa iyo. Magkakaroon na ng inclusivity.
2: Correct.
1: At sa BJMP, lagi po kayo mag-supply ng 3XL.
2: Yun. Actually, gusto ko lang din diinan yung punto na yun na maraming mga taong naaaksahan o maraming nasa penal system na hindi subhuman ang kanilang mga karanasan. Kung nangyari nga walang damit yung may suot sa isang senador na high profile, eh, paano pa kayo pang kaninyong mga tao?
0: Hoy, Amy!
1: Hoy!
0: Amy,
1: Hoy!
0: Wala naman si Amy, no? Ang sabi mo noong November, bakit? November, kuto. Bakit? Totoong, wala pinagtatakpan sa flood control. Bakit wala pa? Nakukulong.
2: Ilan na yung nakulong? Apat na ito.
0: Tapos nakulong si Jinggoy Estrada. Bakit nakulong si Jinggoy?
2: Hindi niya daw.
0: Hindi ko maintindihan.
2: Hindi ko maintindihan.
0: Ano na ba mga kadrabahan mo? Di ba? Nakukulong yung mga yan kasi involved sila.
1: Yes.
0: At hayaan mo silang harapin yung kaso nila. Huwag niyong palabasin na biktima sila kasi there is prima facie evidence of guilt, di ba?
2: Ano po yung prima facie evidence?
0: Prima facie and strong evidence of guilt. Ibig sabihin, pag tiningnan mo, makikita mo kaagad, makukumbinsi ka unless there is a contrary evidence
2: na mas malakas.
0: And strong evidence of guilt, ha? Ang ginagawang ginagawang batayan niyan bago sila makapag-file. At hindi lamang yung ombudsman na nagdetermine yan. Yung Sandigan Bayan, justices, tatlo yan, bago mag-issue ng warrant of arrest yan, and required sila sa saligang batas to personally examine the evidence first kung meron talagang batayan na ebidensya para temporary magpakulong. So, bakit? Bakit walang nakukulong? Meron na po at huwag ka nagdadrama-drama dyan. Ang dami mo na masyadong drama kasama sa mga kapatid mo. Okay?
2: Sanay naman sa mga pekeng bagay itong si Amy Marcos.
0: Oo naman, talaga. Peke lahat. Peke lahat.
2: Mga gawa-gawa. Anyway, go ruleta! Yung isang araw, Marshall Lunadoba sa isang araw nagbabarilan. Anyway, ito!
0: Ano to?
2: Missing majority. Yung mga yung mga nag-subscribe sa Mark Villar School of Acting, yung tahimik lang.
0: Ito ba? Sino to?
2: Among the missing, ang nawawala, valedictorian, Senator Christopher Lawrence Tesoro Go.
0: CLTG.
2: Okay. Saludo, Torian. JIL. Joel Villanueva. Kaya tied for third place.
1: Ang dalawa.
2: Ang dalawang tahimik.
0: Bakit kaya, Pansin mo, nagpa-blue ribbon committee meeting pero wala na sila doon.
1: Wala sila.
0: Wala tong apat na to, absent, no? Yung oo, nowhere to be found.
2: Joel is lost.
1: Siguro na lumipa.
0: Oo, syempre.
1: Oo.
15: Parang nakakawalang gana na kasi talaga ang leadership ng mga Cayetano. Yes. But at the same time, kaya pa rin naman nila depensahan ang kanilang pinakamamahal na vice-presidente. Even from the other side, ang palagay ko, sign na rin talaga to na wala nang grasp masyado si Alan Peter Cayetano doon sa majority na kiniklaim niyang nasa likod niya.
0: Itong apat na ito, alam na rin natin mga kababayan kung sino dapat ang hindi natin iboto sa Senado next time na magre-re-elect sila kasi ito yung mga transactional. Mm-hmm. Ito yung walang paninindigan. Ito yung kung sino lang talaga magde-deliver ng kanilang selfish interest. Dalawang Villar na magkapatid na ginawang family reunion ang Senado, pati mga magulang nila, lahat senador. Ito si Joel Villanueva, yus ko naman, Jesus is Lord. Siguro naman hindi dapat may magnanakaw sa para sa kay Hesukristo, di ba? Mm. Na sinasabi bigla eh nagpo-proclaim ng word of God, pero nung nahuli yung kamay sa cookie jar, eh siya pa ang galit. Mm-hmm. Di ba? Siya pa ang galit nung mga nakakasuhan siya. Pero at least good indication I think na missing sila doon sa Blue Ribbon Committee hearing. Yes. At siguro nag-iisip-isip Christopher Lawrence Tesorogo, CLTG. Siguro naman nag-iisip-isip si CLTG. At ako, kung lumipat na kayo doon sa kung nag-iisip-isip sila ng ganyan, hindi rin sigurado ha na hindi sila boboto para sa impeachment ni Sara Duterte. Oh. Ibig sabihin, hindi pa po imposible yung 16. Hindi imposible yung 16, at kahit imposible yan, duty tayo na papakita ang ebidensya para makita ng taong bayan, kasi hindi lang naman yan ipapakita para sa mga senador. Pinapakita yan para sa taong bayan. Kaya nga ang sinasabi, trial shall proceed forthwith.
2: Mm-hmm. Eh, kaya nga natin inilunsan ng Bantay Senado nung Lunes sa De La Salle University. Yes. Primarily because kailangan nga una matuloy ang trial at magkaroon talaga ng walang bahid na pagpipresenta ng ebidensya, at yung talagang trial mismo ay masunod, alinsunod sa batas. Mm-hmm. Eh kung mga senador natin dahil sa ngalan ng politika ay biglang hindi nalang sisipot. At by the way, ang daming mga panukalang batas ang hindi umuusa dahil sa kanilang paglalaro ng politika at paglalaro ng bahay-bahayan. So hindi ba sila nahiya na even yung mga general na nag-servisyo ng matagal sa atin ang Republika ay hindi ma-promote-promote. Mm-hmm. Diba? Maraming mga batas ang hindi sa panahon ng oil crisis pa din ang hindi umuusad dahil sa kanilang kaganiran na manatili sa kapangyarihan. So nakakalungkot talaga na sana sumipot na tong missing dating majority na senators.
0: Oo, yung Speaker of Bantay Senado, inaanyayahan po namin lahat sa ngalan po ni Clive. Dahil si Clive ang main ano diyan, 'di ba? Proponent yung Bantay Senado, kasama po kami lahat dito sa Team Pinas, yes. No? Ini-launch namin sa De La Salle Philippines 'yan. Siguro kaya napagod din si Clive, ang haba. Araw-araw, 'di ba? Meron tayong mga ginagawa, pero sa akin palagay, no, sa amin pong hinuha, importante ang taong bayan kasi Senado ito ng taong bayan. So samahan niyo po kami dito sa Bantay Senado.
1: Ayan, samahan niyo po kami sa Bantay Senado. Kung gusto niyo po mag-volunteer, hanapin lang yung Bantay Senado Facebook page. Sure. Ngayon naman, that's it for our Magic Roulette. At sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin ang patuloy na paksyon at patutsadahan sa Senado. Dito lang yan sa
19: With You Respect!
0: Pag-usapan natin yung issue ng quorum, ha? So sana,
2: oh, 3.4K viewers! Magandang hapon!
0: Magandang hapon!
20: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
21: Nagpagas na ba ang lahat?
20: Ano man ang opinion mo?
1: Kalma.
20: Pag-usapan natin yan.
1: Tingnan natin, ano ang kanilang saloobin dyan?
20: Kasama sina Sandro Ochona.
21: Easy ka naman dyan.
20: At maanbakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media.
22: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro, at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!

0: Nga, welcome back sa With Due Respect. Kasama ang Team Pinas dito sa segment na BS Politics, also known as Bawal ang Balat Sibuyas. Pag-usapan natin ngayon, excited ako, ang naging palitan ng liderato at mayorya ng Senado. Nagkaroon ng quorum matapos sumipot sa sesyon si Senator Francis Escudero kasama ang kinaguriang Solid Block 11 o dating Minority Block.
1: Yes, Attorney, agad na idineklarang bakante ang lahat ng pwesto kabilang na ang Senate President at Committee Chairmanship. Inihalal din si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President. Pinagbutohan din ang mga namumuno sa iba't ibang komite sa Senado.
2: Sa kabila nito, naninindigan pa rin si Senator Alan Peter Cayetano na hindi siya mapapalitan bilang Senate President at nagalit pa nga siya sa media, di ba? Pero ayon sa IBP, maikoconsider ang quorum ang 12 senador dahil hindi nakasama sa opisyal na bilang ang nagtatagong pugante na si Senador Bato de la Rosa at Senator Jinggoy Estrada na nakakulong dahil sa kasong plunder at graft.
3: Okay, sasandal na ako dito sa couch kasi si Attorney Dido na magsasalita. No? Bukas naman si Pangulong Marcos na magpatawag ng special session para pulungin ang mga mambabatas at sana maipasa ang mga nakabingbing panukala at makumpirma ang ilang general ng AFP. Ito yung sinasabi ko kanina. Mm-hmm. Kaya ang tanong ng bayan, magagampan ba ng Senado ang kanilang mandato o isinusulong lang ng iba't ibang ang kanilang iba't ibang interest? Sasagutin yan natin sa session ni Attorney Dino sa
4: Balat Sibuyas!
3: O, nakaupo na ako dito, okay?
5: Bawal ang pikon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas!
0: Kinaboto sa natin yung mga kagaya ni Clive Arguelles sa Senado, eh sana may meron tayong quorum. Diba? Oh. Ngayon, pinag-uusapan natin ngayon yung mga quorum.
3: Teka lang! Sabi ka nang sabi kay Clive, eh, hindi pa siya qualified. Wala pa siya sa edad na minimum age requirement.
0: Wala pa ba? So 2028 meron na yata.
3: Wala pa din. Pero, compute ako eh.
2: Balita ko sa House, nagpapababa sila ng age requirement.
3: May mababa na rin naman yung expectation sa mga politicians natin. Pati pa natin ibaba yung age. Pero pinagsabi sa akin, ikaw daw, Attorney Dino, ay mukhang qualified ka na by age.
4: Qualified na.
3: Oo, by age.
4: Bilang Senator Rano.
3: Nag-viber kasi sa akin si
0: Clive. Balik na tayo dito sa... sa quorum, ha? Tignan natin, bakit pa ang galing? Ikaw yata spokesperson ni Clive Arguelles. Dahil balik na naman, ha? So, balikan natin, di ba? Yung sa quorum, actually, nakakatuwa, di ba? Kasi sabi sa akin nung assistant ko, di ba? Dito siya ngayon. Busy kasi ako doon sa law office, ang daming mga nangyayari last week din, no? Biglang sabi niya, oh, hindi ko naman ma-monitor nangyari sa Senado. Napalitan na yung majority doon sa ang basaya nila, Abellino versus Cuenco. Aba!
3: Jurisprudence
0: versus Cuenco. Oh. Alalahanin na natin kung ano nangyari diyan, 'di ba? Yes. Walk out din yung 11 diyan, no, sa Abellino versus Cuenco. Tapos ang nagkaroon lang ng yung nandoon lang ay 12, no? 12. So ang ibig sabihin niyan, yung isa raw, yung isang tao kasi nasa abroad. Isang senador, okay, nasa abroad, yung isa nasa ospital, no? Ang sabi, meron silang quorum. Okay. Bakit sila merong quorum? Kasi kahit na 12 lang sila, yung isa is outside the coercive jurisdiction.
3: Ano ibig sabihin ng coercive jurisdiction?
0: Ano nga bang ibig sabihin yung coercive jurisdiction, no? Ang ibig sabihin lang yan, kasi it sounds like fluff, di ba?
3: Kasi coercive, parang may konting dahil.
0: Ibig sabihin lang, ang sabi ni Rodante Barcoleta dati, ha? Dapat nga, nung nag-walk out yung 11, di ba? Sabi niya, pwede nga namin sila paresto, pero hindi namin ginawa. Tama si Rodante Barcoleta doon. Mm-hmm. Pwede sila iparesto. Ang tawag doon, coercive jurisdiction. Ibig sabihin, kung senador ka, kailangan ng quorum, wala ka, pwede kang patawag sa sergeant at arms at iarestoin ka, dalihin ka sa plenaryo.
3: Ang tanong ko, bakit may ganyang kapangyarihan na iniatas sa sergeant at arms? Bakit napakahalaga?
0: Hindi sa sergeant at arms. Sa Senado. Sa plenaryo. Ang minority.
3: Ang mag-enforce lang ang sergeant at arms. Bakit mahalaga yan?
0: Ang envision ng saligang batas sa Senado ay ito ay continuing body. Tandaan natin na kaya yung 12 na papalitan, pagka mag-election, 12 lang yung mawawala, yung 12 nandun pa rin. The continuing body ang Senado kasi meron mga bagay na kailangan pag-usapan lagi sa floor. As opposed to the House of Representatives kasi national interest, kailangan ang nire-representan ng Senado, kailangan may mga bagay na dapat at hindi never mawawala ng Senado ang Pilipinas. Pero kung yung mayroong mga tao na ayaw magkaroon ng quorum, baka hindi magpapapasok. Kahit minority, sabihin nila, Sergeant at Arms, kunin mo kung sino man yung mga hindi pumapasok at dalhin dito sa floor para mapag-usapan ng mga pinaka-importante. Not a single person or not a single faction can stop the Senate.
3: Di pwedeng
0: hostage yan itong yung Senado. Yan sinabi sa Abellino versus Cuenco. So, pagka coercive outside the coercive jurisdiction ka, ibig sabihin pag pinadala yung sergeant at arms, hindi pa rin kaya ng sergeant at arms na dalhin ka outside of the coercive jurisdiction ka. For example, nasa abroad, pwede ba pumunta ang sergeant at arms doon, dakipin ka? Hindi, kasi hindi papayag yung Community of Nations kasi sovereign country yon. So hindi okay. Pwede na ikaw mismo ang mag-aresto, 'di ba? Pangalawa, itong si Jinggoy Estrada, papupunta si Sergeant at Arms maglalakad. Hoy. Ah, sumama ka sa kanila sa Senado.
3: Sabihin niya sa sandigan.
0: Sa BJMP, 'di ba? Diyan sa payatas. Papayagan ba siya ng BJMP? Wala, sasabihin, antayin mo yung court order. Kumuha ka ng court order because he is already under the jurisdiction of the court. Wala na naman magagawa.
3: So may sabihin na attorney doon na ng specific timing. Kasi may session na nagtitake place at sa panahon na hinahanap ka, hindi ka makapresenta, hindi ka makapunta, hindi ka makapagtrabaho.
0: Correct. Oo. Ito namang si Poganting Bato de la Rosa, yung buong kapulisan, buong National Bureau of Investigation, nahanap siya. Yung sergeant at arms, padala mo, mahanap siya? Malamang hindi, di ba? So, outside of the coercive jurisdiction of the Senate. Pag ganun po, pagka outside of the constitution, the jurisdiction of the Senate, di ba? Coercive jurisdiction, hindi ba pipilit ng sergeant at arms, bumababa po yung denominator, ha? Ibig sabihin, for purposes of 24. Yung 24, for purposes of quorum kasi, 50% plus 1. Oh. Anong kalahati ng 24? 12 plus 1, 13. Yun ang general rule ng quorum. Pero may tinatawag rin tayong constitutional quorum. Mm. Ibig sabihin, pagka outside ka ng jurisdiction of the Senate, bumababa yung 24. Wala na si Jinggoy, hindi mapipilit outside of the coercive jurisdiction. Wala na rin si Bato de la Rosa, hindi mapipilit, hindi natin alam kung nasaan. 22 na lang po yun. Anong kalahati ng 22?
2: 11
0: plus 1?
2: 12.
0: At ibig sabihin, yung 12 would be sufficient to actually transact business. Sufficient ba yun to declare itong positions vacant? Sufficient. Ibig sabihin, wala na pong Senate President. Hindi na Senate President itong si Alan Peter Cayetano kasi dineclare ng 12 na may quorum na walang vacated na lahat ng mga posisyon. Ang sabi na naman nitong si Loren Legarda ba? Mm. Pia Cayetano, sorry. Yeah. Ang sabi niya, how can 13 be 12?
3: Oh.
0: Hindi naman 'yun yung usapan eh. Ito ang tanong ko, ha?
3: Oh, ano yung tanong?
0: Hindi ko kasi alam ko sa kinukuha ni Alan Peter Cayetano yung kapal ng mukha niya na tingin niya siya pa rin yung Senate President. Okay? Mm-hmm. Alan Peter, kung ikaw pa rin talaga ang Senate President kasi meron ka majority, bring 13 warm bodies to the floor. Bring them kahit araw, bukas. Magpatawag kayo ng session o kahit anong committee hearing, 13. Eh wala. Wala kang 13 eh.
2: Wala.
0: So ang question is, how can 10 be more than 12?
2: Yes.
0: Diba? Oo, yun ang tanong. How can 10 be more than 12? Kasi kung Senate President ka talaga ng majority, bring them to the floor. But you don't have that, no? So, ang unfortunately, ang nakalagay, diba? Fortunately sa Constitution, is 13 to elect a Senate President.
3: Kumbaga naka-hard
0: number. Pero hindi ibig sabihin, it takes 13 to remove. It only takes a quorum to remove everyone, including the Senate President. But to elect, 13. So, ibig sabihin, nakalagay sa Constitution, ang si Win Gatchalian ngayon ay only officer in charge. Hanggang makakuha siya ng 13.
3: Acting Senate President,
0: officer in charge.
3: Tsaka tanong ko, sino ba yung sinusuporta ng Senate staff ngayon? Sino ba in-acknowledge ng Malacanang at House of Representatives?
0: Okay.
3: Ang pamumuno ba ni Win o ni Alan Cayetano?
0: Kung equal branches yan, para yan sa sovereignty of nations, di ba? Kahit anong assert mo, kung hindi ka recognize sa international community ng Community of Nations, hindi ka, wala ka soberanya. Ganyan din.
3: Legitimacy ang tinatawag.
0: Walang legitimacy. So, House of Representatives, Malacanang, law school deans, Integrated Bar of the Philippines, former Constitutional Commission. Sino ba nagre-recognize sa'yo? Alan Peter.
3: Facebook.
0: Meron. Mga DDS bloggers, sila Banat Bay, di ba? Yan yung mga, mga nagre-recognize sa kanila eh. Wala nang iba. Wala nang iba, so talagang kalokohan. Kahit na yung mga nagsasabi na hindi Senate President pro tempore itong si Win Gatchalian, hindi sinasabing Senate President ka. Diba? So it's just a nomenclature for me. Officer in charge, acting Senate
3: President.
0: Pero yung
3: kapangyarihan, yung authority, diba?
0: Kasi hindi naman pwedeng walang Senado. Hindi pwedeng walang leadership ng Senado. Hindi pwedeng walang sesyon ng Senado. Okay?
3: At hindi rin pwedeng hindi namin basahin yung mga komento sa ating talakayan ngayong araw. At syempre bilang mga judger kami, magdedesisyon kami if we will either take it or leave it.
0: We miss you, Senator Cleave.
5: Take it or leave it.
3: Kapatid! Sino gusto magsimula?
0: Okay, o sige, basahin natin si Talking Toshi Sports. Ang sabi ni Talking Toshi Sports, para sa akin matutuloy ang impeachment ni VP Sara, subalit magbantay tayo dahil hindi pa din maresolba ang gridlock sa Senado na baka makaapekto sa impeachment. Okay.
2: Bantay Senado, in short, at definitely
3: ako, take it. Wala akong bahagi doon na hindi ko masuportahan dahil kailangan talaga natin bantayan ng Senado. Take it!
0: Sama po kayo si Talking Toshi Sports sa aming Bantay Senado. Kailangan
3: okay.
0: Na ma-volunteer.
3: Oh, sabi naman ni Nico, 2312. Attorney Dino, I hope hindi siya mag-devolve. Palagang term yung devolve, ha? Into Harry Roque. Ganyan din si Harry Roque nung HR lawyer pa siya. Same oh energy ni Attorney Dino.
2: So ako po
3: may tao nga di ko yung account ba ito ni Clive?
2: Ako Clive. Alam niyo po, nakita ko rin yung legal career ni Attorney Harry Roque. Ibang-iba rin po yung simula niya kay Attorney Dino. So I'm sure hindi magiging ganun si Attorney Dino.
0: Ay wow, salamat. Yeah. Thank you.
3: Okay, so, oh, sige, you next.
2: Salamat lang kay Chief, pero hindi namin makakalimutan na siya ang dahilan kung bakit hindi natuloy ang impeachment last year. Dapat lang na bumawi siya.
3: Diba? Ay, nakakaalala. Take it.
0: Oy, Mrs. Cordero, you talk cheese ako noong 2010. Nung binalak mo, tumakbo sa Malacanang. Nandun ako sa, ano mo ah, sa lodge mo sa Manila Hotel. So, baka naman meron kang redemption. Naniniwala naman ako na may concept ng redemption.
3: Okay.
2: At ang last comment from Ginger. Ang gulo ng Senado simula na naging SP si Alat.
1: Yes!
2: Puro kaguluhan. Puro kaguluhan ang yari sa Senado simula. Nangalal si Alat. Panay sariling interest, panay pagprotekta sa mga kaso.
0: Okay.
2: Take it or cleave it, take it. Totoo.
3: The Senate President of Facebook.
0: Okay. Bye. So mamili tayo ng dalawa, isa.
2: Republic of Trolls.
3: Dalawa. Okay. Sige.

0: pakinggan. At dyan na naman po nagtatapos ang isa't kalahating oras ng Bardagulan at malamang talakayan natin sa iba't ibang issue sa Pilipinas.
1: Muli, maraming salamat po sa lahat ng naki-vibe check at naki-deep dive ngayong hapon. Nabitin ba kayo sa kwentuhan? Huwag po kayo mag-alala dahil makakasama niyo po ulit kami sa mga susunod na linggo.
2: Sunod ninyong mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta FMR Radio Stations at PRTV ang programang Travel ni Awel kasama si Papa Awel Paz.
3: Tandaan, wala pong personalan. Dito lang yan sa
4: With Due Respect!
0: Get well soon, Cleve!
3: Get well soon, Cleve!
0: Senator Cleve!
3: Senator Cleve!

subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Amen.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras, 2 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Calling all passengers of flight 784.
3: Buong mundo'y libutin. Sumama na kayo sa amin. Sakay na at makijoin sa Usapang Biyahe.

0: Paanin natin sa masayang kwentuhan na kapupulutan ng instant hack sa mga travel goals. Bitbitin nyo na ang mga gamit nyo. Tuklasin natin ang ganda ng mundo. Kapit ka ng mahigpit sa Travel ni Owl. Travel ni Owl sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Tele Radio.
1: This is a reminder to all passengers for Flight Radio sa East Trenta. Ikabit ang earphones para sa mas magandang pakikinig. Ayusin ang signal para malinaw ang TV o gadget. We are ready to take off. And last call for passenger Owl Paz. Owl Paz, you're on the air.

0: kasama na si Papa Ed. Welcome all aboard! All aboard! Dito pa sa Linggo ang libreng pagbiyahe kahit sa mapung lugar, lalo ngayon. Iba't ibang bansa ang pupuntahan natin. Hindi nyo kailangan umalis na inyong mga tahanan. Dito lang yan magaganap. Visa free! Laging first class ang upuan at business class sa Travel
1: the Owl!
0: Yay! Naku! Sakay na po tayong lahat. Fasten your seatbelt. Kasama na po ang inyong piloto. The ever lovable. The ever lovable. Papa, awal pass. Naku, eto na nga. Exciting ang episode natin ngayon. Kasi kayo po ba, gusto nyo rin pumunta sa iba't ibang bansa. Pero walang budget-budget. Naku, hindi na natin kailangan umalis ng Pilipinas. Dito lang po, may mga mapupuntahan tayo. Taas ang kamay. Sino-sino ang gusto pumunta ng Japan? Yahoo! Sinong gustong pumunta ng Amsterdam? Uy, sa Holland yan, Netherlands. Saan at sinong gusto pumunta sa Thailand? Naku, lahat yan, tatlong yan. Pupuntahan po natin yan, ha? Kaya upo lang po kayo, sit back, relax. At sama po is kabit na yung seatbelt ninyo. At tayo po yaarangkada na, lilipad na po ang travel ni Awel. Naku, at syempre, hindi mawawala ang mga segments natin ng travel trip tips, ha? At ang lengua de viaje. Ang dami na kagad nagme-message sa atin sa YouTube. 1.1 na nga po ang aming pong ang aming pong viewers ngayon. Live na live, ha? Sa YouTube yan, bukod sa 1.5 million subscribers natin. At syempre, ha, on board na on board po si Ate Sweet, ang ating pong flight attendant. Thank you, Ate Sweet. You're so sweet. You're so sweet talaga naman, no? So, eto na nga po, may babati muna sa atin mula sa ibang bansa sa ating special episode na mabisa kasi dapat yan, ganon. Mabisang pasyalan. Kahit wala kang visa, ganon. Kaya po, kahit walang visa, mamamasyal tayo. Uy, mag-ready na kayo kasi ang unang flight natin sa Amsterdam, ha? Pero andito muna pong babati sa atin mula po Poland! Go play, Teleracho!
2: Mula sa Katowice sa bansang Poland, ang lugar ng kapanganakan ni Pope John Paul II. Sumama na kayo sa amin at libutin ang buong mundo sa Travel ni Awel!
1: Travel ni Awel.
0: Yeah, hey, thank you very much po. At kung kayo po ay meron ding video, ha, na meron pong pag-greetings na ganyan, o kaya mamamasyal kayo, mag-video kayo, tapos ano, mag-greet-greet kayo, yung pahiga, ha, yung ganun, para kasya sa TV, wag yung portrait landscape po. Send nyo po sa amin, ipe-play po natin yan sa Teleradio. Mag-viber na po kayo, baka may picture kayo ng recent pasyal ninyo or matagal na pasyalan yung mga lugar na napuntahan ninyo. Tapos sa travel padala, ganun. Tapos may konting description para i-greet ko kayo, ha? Isend nyo po sa 0919-278-3000. Yehey! Naku, eto na ang first passenger natin. Talaga namang A1 ang kanyang number ng seat niya. Kasi siya ay nasa first class passenger po natin yan. Kaya eto po sa oras na 3:08 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: At mahalaga po syempre na buhay tayong lahat at masaya. At kahit hindi po malas ng bahay, makakabiyahe tayo. Kaya let's go to Little Amsterdam. Pero nasa Cebu lang. Lahat po kayo may living travel pass mula kay Papa Awel Pass.
1: Paspas ang biyahe kasama si Awel Pass sa Travel Pass.
0: Eto na nga kung nasa vision board nyo po ang lugar na napakaganda. Kumbaga po pupunta po tayo sa isang hardin na malaparaiso ang ganda na para ka na rin nakarating sa Netherlands. Dahil Amsterdam ang datingan, hindi mo na kailangan bumiyahe ng napakalayo para maranasan ang Amsterdam vibes dahil dito sa Pilipinas, meron tayong sariling version nito, ang Sirao Garden o mas kilala bilang Little Amsterdam ng Cebu City. Isang sakay lang ng eroplano kung galing ka ng Metro Manila or kung saan man panig ha. Yung iba nga baka naman makending yun na kung tabing dagat lang kayo ng Cebu, makakarating ka na rito. And speaking of travel at airplane, alam nyo ba, ang may-ari ng garden na ito ay isang dating Air National flight attendant. Dahil sa kanyang experience sa travel at love for Amsterdam, naisip niyang dalhin ang inspirasyong ito dito mismo sa Pilipinas. Kaya pagpasok pa lang ng Sirao Garden, sasalubong sa iyo ang makukulay at matitingkad na mga bulaklak. Tampok dito ang celosia flowers, chrysanthemums at marami pang iba. Bukod sa mga nagagandahang mga bulaklak, naku, siguradong mapapa-wow ka rin sa mga heart-shaped photo spots, viewing decks, at para mas ma-feel talagang Amsterdam vibes, ay nagtayo rin sila ng windmills dito. O, diba? Talagang Instagram-worthy at perfect para sa mga mahilig mag-selfie at mag-picture-picture. At dahil kilala rin ang Amsterdam na city full of many colors, kinulayan din nila ang iba't ibang structure sa loob ng garden gamit ang masasayang kulay. Kaya naman, halos bawat sulok ay picture perfect. At ngayong hapon, naku, first time dito sa travel ni Awel, makasama natin mismo ang owner ng Sirao Garden, Little Amsterdam ng Cebu City. Please welcome on board mother and daughter tandem ito ha. Elena Chua and Isabella Chua. Welcome on board. Elena and Isabella.
3: Hello, good afternoon.
4: Wow. Hi.
0: Naku naman, mukha naman po mga Dutch kayo. Mga Dutch daw oh, talaga, no? Dutch na ang Dutch, ha? Di ba naman? Welcome po sa travel ni Awel. Bati muna po kayo doon sa mga nag-vouch na ngayon. Naku, nakarating na kami dyan sa Sirao Garden. Ang ganda-ganda talaga. At sa mga hindi pa nakakarating, para mag-greet nyo po. Go, Ma'am Elena muna po.
5: Hello, kumusta mo diha sa Cebu? I'm sorry, okay. But we are not in Cebu, but it's welcome to Cebu.
0: You are.
5: And it welcome to Sirao Garden Little Amsterdam. Yes. And I'm Elena, the owner, and this is my daughter, Isabella.
0: Hi Isabella, hello. Please greet everyone.
5: Hello.
0: We're so happy to have you both here. Yan, Elena. Ay, Isabella, would you like to greet all your fans? All your fans, ha? Diba?
3: Thank you. I hope you guys get a glimpse of what you're doing here as well in Little Amsterdam. And, you know, we're excited for you to get to know us more.
0: Yes.
3: Get to know the garden more.
0: Yeah. Correct. Yes. Personally, I'm excited about this episode kasi syempre namimiss namin dyan yung Amsterdam. Alam nyo po, nag-show kami dyan sa Amsterdam. Kasama po namin si Eric Santos tsaka si Matteo Godicelli. And we fell in love sa Amsterdam kasi namasyal po kami na ikot pa po namin mga windmills tsaka yung mga Holland tulips na akala mo hila-hilera yung mga bulaklak, diba? Yellow, yes. Purple, pink, red, ganyan-ganyan. Ang ganda po tingnan. Pero we don't need to go to Amsterdam to spend much dollars to get there. Pero dyan lang sa Cebu, pwede na. Naku, kailan po natayo itong Sirao Garden? And paano po ito mapupuntahan dyan kung sakali man pong gusto na namin puntahan?
5: Okay, it's just only 40 minutes away from the city, and it's so easy. So, and then we started this 2015. Mm-mm. Medyo nag-viral lang ang Sirao because my gardeners, my caretakers planted these celosia flowers which originally from Amsterdam. Okay. Ngayon, may mga bloggers pumupunta doon. So, it started there. Parang sa social media, nag-viral siya.
0: Po.
5: So, and then, so, ang mga tao, they were the ones who says that, my little Amsterdam sa Cebu.
0: Mm-hmm.
5: And then, so, the next year, parang pinaprove ko na lang na parang little Amsterdam talaga. So, we started with the building with the windmills.
0: Windmills, yun.
5: And then we're showing the photos.
0: Ang gaganda po ng mga photos po ninyo. Since pinapakita na po yung photos natin, tsaka parang may mga ibang lugar din na outside Amsterdam, no? Kasi ang dami na parang ano na po ito? Small world after all. Small world, no? Kasi
5: may Bali, ano kami, yung mga nests ng Bali. Opo. We have the Vietnam, the hands, ganon, yung big hands.
0: Ayan. Sige, isa-isahin po natin, Ma'am Elena. So, kunwari, ipasyal nyo kami virtually. So, pagdating po dyan sa sa Sirao Garden, pagbukas pa lang ng ng gate, ano yung makikita namin? Please welcome us all and tour us around po virtually, mother and daughter tandem. So, ayan, sige po.
5: Alright.
0: Go!
3: Okay, pag unang pasok, so, the gates with the stairs, you can go through it. Tapos, parang, there's a lot of plants surrounding the stairs. Mm-mm. So, it allows you, parang dome siya that's covered with plants.
0: Correct. So, pwede mag-picture-picture kaagad, di ba?
3: Yes. Mm-mm. You can take pictures na kaagad.
5: Colorful buildings.
3: Yes. And you'll see the colorful buildings that kind of symbolizes yung Amsterdam buildings na nakikita. Mm-mm. Tapos, to the left side, there's a Santo Niño statue, which is kind of new. It's a garden. So, since the flowers are also pay homage to Santo Niño, so we have a large Santo Niño statue. And there's also mga small flowers, different plants, mostly plants, mga garden plants.
0: Mm-mm.
3: Tapos, to the right, there's
5: windmills.
3: The windmills, two large windmills na.
0: Mm-mm.
3: And there's one view deck that you can go up to para makita niyo yung view of the whole garden and also the mountains like that. And most of our flowers are seasonal also.
0: Okay.
3: So it changes like every few months. So there's always something new na the flowers.
5: And we have the hand, which is the
3: bearing hand. So you go further down sa garden. By the end of the lot of the garden, there's a large carrying hands where you can also go up to. So para din siyang viewing deck where you can see the mountains, the rest of Busay, and also the whole garden as well from the bottom. So yes, and there's also the Bali-inspired, let's say, nest. And
5: yung golden golden hands mga I think 300 couples na nag-propose doon.
0: Romantic.
5: It's almost I counted it almost 300 couples already went up and then nag-aano doon sa sing-sing nila or it's a surprise proposal.
0: Very nice. That's so romantic. Naku, binigay niyo pa ng idea ngayon yung mga ibang nanonood sa atin ngayon. Paplanuhin na nila na dyan din gagawin ang proposal nila at engagement, di ba? So, syempre, interesado yung mga tao. Pwede ba dyan? Kasi picture perfect. No question about it. Beautiful. Talaga naman, worth ang time at yung pag-spend dyan, no? Pagpunta dyan, parang kulang yata ang day tour dyan And speaking of day tour, pwede ba lang pupunta ng mga tao dyan for day tour? May fee ba yan? Or meron din bang bed and breakfast? Or pwede mag-overnight dyan?
5: At the moment, wala kaming mga overnight. Okay. But for breakfast, it's advanced booking na.
0: Okay.
5: Let's say a group of 15 to 20, ganyan. Mm-hmm. And then advanced booking also for the anniversaries, mga reunions, mga parties, it's advanced booking. We have a place for that. So everything is set up na yan lahat with all the decorations, ganun. It's a package deal na.
0: Oh, that's for breakfast po. But for people, aside from breakfast, they want to explore the area po the whole day. Merong day tour dyan. Like, they can come in. Tapos, at a fee, meron po ba pong fee dyan? Or yung iba po parang consumable?
3: Mm-hmm. Oh, yes. It's generally open to any public, to the public.
0: Mm-mm.
3: It's with a fee of 120 pesos per person. For the whole day.
0: Okay.
3: Unlimited hours.
0: Yun.
3: So, 120 pesos per person na.
0: Yun. At syempre, hindi lang ba breakfast yan? Kasi kunwari kung whole day, hindi lang breakfast ang ino-offer. They can always visit the restaurant para kumain or for some refreshments.
5: Lunch, yeah.
3: We don't have a restaurant that operates daily ngayon as of now. So, dapat advance booking. Pwede naman lunch or kahit snacks, mid-afternoon snacks, ganun.
0: Basta advance booking kailangan para naman talaga binaka-ready kayo. Yun. Tapos anybody, it's open to the public, basta meron kayong entrance fee na 120 pesos and they can come in na po and spend the day. Pwede bang mag-picnic? Sabi ng mga family, ay, naku, wala palang restaurant, baka pwede kaming magdala ng food at mag-picnic. May gazebo ba dyan? May mga cottage?
5: Yes, we have cottages for picnics and we also have a big place like parang function room. Pwede sila magdala ng food. But it depends on, you know, yung arrangement, advance booking also.
0: Correct. So, pwede mag-picnic, pwede magdala ng food, may corkage ba yan? Pag nagdala sila ng food at parang picnic-picnic na ang family or barkada or companies, ganyan. Or it can be arranged po for a special event po ng debut parties, wedding, for example. May kaya din po bang ganyan?
5: Yes. Advance book, like wedding, mga anniversary. Ang ano, yung corkage, walang corkage, but may rental sa mga bahay, mga kubo. Yun, and the function room. Yun lang.
0: Ayun, 'di ba? Nakakatuwa naman na ano na pwede yung mga ganyan. What time do you open po and until what time po ang pwedeng mag-spend diyan?
5: We are open at 8 o'clock in the morning until 5:30. Pero it's okay with us kasi sometimes mga 7 o'clock, 6:30 in the morning, nandun na yung mga vans because galing sila ng airport, let's say from Manila or from Bohol, yung galing silang airport, didiretso sila straight yung first stop nila sa Sirao. So, minsan, 4 in the morning, dumating na sila and then they will go straight to the garden. So, so we are, it's okay with us if 7 o'clock papasok na sila. You know, we are, ano lang,
0: ano po, how far is Sirao Garden from the airport? Baka po kunwari, if you're going to the city, pwede na ba to swing by, to drop by Sirao Garden bago makapunta sa city?
3: It's opposite side, actually. So, from the airport, it's a bit far. You have to go through muna
5: sa city.
3: Sa city.
0: Okay.
3: And then, before the garden, since it's in the mountain area. So, mga 30 to 40 minutes away from the city proper.
5: So, from the airport, it's another 40 minutes. So, around 1.5 hours if no traffic. Pero kung medyo traffic, mga 2 hours lang nandun na sila.
0: Correct. Naku, meron na bang mga nakabisita dyan na mga celebrities, mga artista? O baka pwede rin dyan mag... Oh, yes, please share po.
5: We have a lot already. We had these movies. Sila Bea Alonso, Sasha Padilla, and then...
0: Nag-shooting na po dyan.
5: Jericho Rosales. Yes. And then si Paulo Avellino, they had the shooting already there. Ayun. Like film shooting. Ayun. Sa movies.
0: Very nice naman. Naku, nakaka-encourage naman talaga yun na magpunta dyan. I'm sure yung mga taga Cebu dati na nasa abroad ngayon o baka naman nasa Amsterdam talaga sila, when they get back home po, they want to visit na rin po yan Sirao Garden, di ba? Para naman home, far away from home them. Please invite everyone na po para for those who are interested. Naku, eto na another puntahan, another bucket list. You don't need to go to the Netherlands, sa Amsterdam, para ma-experience yan. And other features of the world, nandyan na po sa Sirao Garden. Baka you have po official Facebook page and how people can get in touch with you, especially yung reservation if they want to have a special event there.
3: Okay, so our main communication, you can message us on Facebook, Sirao Garden, Little Amsterdam. So that's where you can contact us directly for reservation, advance bookings, reservations, ganon. And we're actually located
5: in barangay.
3: In barangay Sirao. So since there are two separate gardens, in the area beside each other. So we are located in the second garden kasi a lot of people also mistake na the first garden is Sirao Garden, Little Amsterdam already. We are separate businesses, gardens as well. Mm-mm. So yun lang, something to look out for.
5: So that's why we mention it, the original Sirao Mm-mm. Garden.
0: Ayan, yes. Sige po. Basta you can ask around, go for the look for the original Sirao Garden. So you can experience Little Amsterdam in Cebu City. Thank you very much po. Miss Elena Chua and Miss Isabella Chua. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. God bless.
3: Ayan. Thank you so much.
0: Ayan ako, nakapasyal tayo sa Little Amsterdam na hindi umaalis ng bahay. Diyan lang pala yan sa Cebu City. Kaya puntahan na po natin. Mga kapamilya, ang oras muna sa buong kapuluan, 3:25 ng hapon.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: At mga kapamilya, mula Amsterdam na nandyan sa Cebu City, pupunta naman po tayo sa Japan. Yung Sakura Park dyan sa may Benguetkochi Sisterhood Park sa Heights Place. Hindi na natin kailangan po na umalis. Makakapunta tayo sa Japan at ma-experience ang Sakura sa Benguet. Lahat na ngayon sa pagbabalik ng Travel ni Awel.
6: Hi, ako si Ay Sigera. Kung ako magta-travel, ang dream destination ko ay on top of my head, Greece. Kasi hindi pa kami nakakapunta ni Lisa doon and matagal na namin na pinangarap na magpunta doon. So, and we love Greek food. So, yes.
1: Kapit na ng mahigpit sa Travel ni Awel. Mundo'y libutin. Sumama na kayo. Travel ni Awel. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
8: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: DZMM, numero uno sa aksyon!
10: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes!
11: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Kapit na ng mahigpit sa Travel ni Awel. At masaya nagbabalik po ang Travel ni Awel sa oras na 3:29 ng hapon.
12: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: At mahalaga na na maipasok na natin ang ating next guest, di ba? Pero before that, shoutout muna tayo sa mga kapamilya at kaservisyo natin na nanonood worldwide via the Filipino channel, ganda po sa iWant, sa YouTube. Naku, sobrang andami ninyo dyan sa baba. Andami natin kailangan batiin, kaya kailangan magbawas na tayo ng ating mga nagpapa-attendance check. Syempre naman, at syempre tutok na tutok po ang bawat isa sa atin dito. Maya-maya po babasahin po namin kayo, ha. Ipunin lang po natin yan. Pero fasten your seatbelt pa rin, kasi ang susunod sa ating pupuntahan ay kung nasa vision board mo naman ang Japan para makita ang sikat na cherry blossoms pero hindi pa keri ng budget. Wait lang. Sabi nga sa sa Japanese, chotomate kudasai. Ganon. Naku, hindi mo na lang kailangan mag-book ng flight o mag-apply ng visa para maka-experience ng sakura season, dahil dito mismo sa Pilipinas may spot na pwede mong puntahan para makita ang mga cherry blossoms. Tungo na tayo sa City of Pines sa Baguio City. Sa Atok Benguet, matatagpuan ang Sakura Park. Sa Hates Place, bukod sa pagiging flower farm, isa rin itong vegetable farm. At syempre, ang bida rito ang mga sakura trees o cherry blossoms. At hindi lang sila maganda, tingnan, kilala ang sakura sa amoy nitong parang vanilla. Dahil malamig ang klima sa Benguet, swak na swak dito ang mga sakura trees. Kaya naman kapag panahon ng pamumulaklak, talagang dinarayo ito ng mga turista at flower lovers. Kaya kung gusto mong maka-experience ng Japan feels, baka ito na ang sign na iadang Atok Benguet sa travel list mo. Imagine, picture dito, picture doon. Konting kape sa malamig na panahon. Tapos flowers at vegetable farm ang view, o diba? Parang main character ka na sa sarili mong travel vlog. Para kwentuhan po tayo tungkol sa dito sa Sakura Park at Hates Place sa Benguet, kasama po natin ngayong hapon live via Zoom ang may-ari po mismo ng Hates Place, Sakura Park Benguet, Kochi Sisterhood Park. Please welcome on board Miss Susan Hate. Hello po, Miss Susan.
13: Good afternoon.
0: Good afternoon po. Nakakatuwa po na nakasama po namin kayo. Live na live. Ang buong mundo po ay nanonood po sa inyo at may pagmamalaki tayo dyan sa Atok Benguet. Bati muna po kayo, lalo na yung mga dating nakatira dyan sa Baguio na nasa abroad na po ngayon at magugulat. Naku, napapanood po kayo. Go, Ma'am Susan.
13: Okay. Good afternoon to everyone. Whether you are locally based dito sa Philippines or you are out of the country, no, we are greeting everybody a wonderful afternoon.
0: And this is going to be a wonderful afternoon for all of us kasi magkakwentuhan po tayo tungkol sa Sakura Park dyan sa Benguet na we don't need to go to Japan para ma-experience yan. Ma'am Susan, pakishare nga po sa amin, matagal na po ba yung Sakura Park na yan? Bakit sa karamihan po sa atin, ngayon lang po nalaman na naku, may Sakura Park pala dyan sa sa Benguet?
13: Actually, meron tayong Sakura Park because of the sisterhood friendship ng Kochi, Japan and the province of Benguet. Mm-hmm. They have an exchange program in agriculture. Mm-hmm. So yung Department of Agriculture ng Benguet, pinapadala sa Japan yung mga qualified young farmers mm-hmm. to train and to work. Mm-hmm. Pumunta na ba ng Hapon dito sa Philippines
0: apa
13: para tulungan ng farmers? So noong 2016, so that was like 9 years ago, it will be 10 years already, was the 40th anniversary of the friendship of Kochi and Benguet. So the Japanese wanted to commemorate the anniversary by planting mm-hmm. cherry blossom trees or your sakura trees.
0: Mm-hmm.
13: So nung pumunta sila dito sa place, no, dito sa Paway Ato,
0: mm-hmm.
13: Sabi nila, pwedeng mag-try ang sakura nila kasi mataas at malamig.
0: Opo.
13: So, akala namin, pagtatanggal sila ng ilang-ilang punong kahoy, yung pala, ang gusto nila is a big area mm-hmm. to be developed sa park. O di family kasi kami dito.
0: Opo.
13: Dito sa Hates Place. Mm-hmm. O nag-meet kasi third generation na po kami.
0: Mm-hmm.
13: O nag-meeting ang third generation, hanggang sa we all agreed na pinahiram na namin ang 3.2 hectares to the province of Benguet and Pochitupan to be developed as a park. So yun ngayon, yung Sakura Park.
0: Ayun. Naku, Ma'am Susan, natatandaan niyo po ba po?
13: Yes, sir.
0: Opo. Ma'am Susan, natatandaan niyo po ba po yung pumunta po dyan nung nagkaroon po ng turnover po ng Sakura plant? Meron pong isang Japanese girl na lady na ano po, naka-costume pa po siya po. Tapos meron po siya may dalang malaking gitara na nag-perform din po siya. Natatandaan niyo po ba po yun? Nung nagtatanim po at nag-turnover po siya.
13: Sandali.
0: Ayan, yung signal po yata po.
13: I could hardly hear you.
0: Yun na nga po, yung signal po nagpuputol-putol.
13: Hindi ba tayo pwedeng mag-cut sandali? Ang lakas ng ulan, sir, hindi po kayo marinate.
0: Oo, umuulan po ngayon sa Baguio. Sige, okay lang naman po. Sige po, babalikan ko po kayo, magta-travel tripid tips muna po ako. Ayusin muna po din po ang signal po natin. Mga kapamilya worldwide, sa pansamantala po natin puputulin yung ating pong panayam kay Miss Susan Hates kasi po bigla pong bumuhos ang napakalakas na ulan sa Baguio. Sana hindi naman ito Baguio, tamang ulan lang po yan dyan, no? At ayusin po yung signal niya. Pero babalikan po kagad natin si Ma'am Susan, ha? Pero ibibigay po muna namin sa inyo ang ating travel trippy tips.
14: Mahiling mag-travel pero tagipit? Kinig na at matuto sa trippy tips.
0: At eto na nga mga kapamilya, sa oras na 3:35 ng hapon.
10: This time was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
0: Ibibigay na po namin sa inyo ang mga travel tripping tips po natin, lalo na ang ating tema. Pwede na mamasyal sa ibang bansa na kahit hindi na kailangan ng visa. Eto na nga, naku, natuwa ba kayo sa mga tourist destinations na binahagi natin ngayon? Nauna pa lang yan, ha, sa Amsterdam. Eto, makikita pa natin yung sa Japan. Mamaya, abangan ng Thailand. Dahil, eto na, sit back and relax kasi makakasama po mismo natin si Miss Rachel Lobanco at ang kanya pong daughter. Diba naman, abangan po yan. Eto na po. Una, dapat po, etong mga tips para po sa ating lahat, ha. Una, respect the culture. Pag tayo na masyal. Kung Thai dining yan, Japanese feels or European vibes man yan, enjoy the experience pero respetuhin po natin ang culture and lugar. Kumain, tikman ang mga putahe na kaya ng budget at i-appreciate lang ang authentic experience. Pangalawa, respect nature. Kung flower garden, kagaya po nung pinuntahan natin sa Cebu ang destination, i-enjoy ang bulaklak pero huwag pipitasin, ha, at mag-ingat sa paglalakad para hindi aksidente, mabangga o maapa ang mga bulaklak, pati na rin ang sakura dyan sa Baguio. Pangatlo, be courteous sa picture spots. Kung may mahabang pila sa photo spots, huwag sisingit, give way at maghintay ng turn mo. Kung solo travel ka naman, maayos na makisuyo sa iba para kunan ka ng picture. Pang-apat, plan your trip smartly. Mag-research muna bago pumunta. Magbasa ng reviews at gamitin ang maps para hindi maligaw at masulit ang biyahe. Pwede rin mag-hire ng local tour guide para mas may context ang mga pinupuntahan. At panglima, budget wise as always, mag-set ng limit, ha, sa gastos. Kasi naman para sa food, transport at souvenir, hindi kailangan mag-overspend para ma-enjoy ang trip. Tandaan, para sa mas wise na travel, ito ang payo ni Papa Awel.
14: Mahiling mag-travel pero tagipit? Kinig na at matuto sa Tripid Tips!
0: At nagbabalik po ang travel ni Owl. Kasama pa rin po natin ang may-ari ng Hates Place na Sakura Park, Benguet sa Kochi Sisterhood Park. Ma'am Susan Hates, welcome back po. Sana po maayos po kayo dyan kahit pumalakas ang ulan.
13: Okay na. Yeah. Okay na, sir.
0: Ayan, okay na po. Thank you very much po. Naalala ko lang po, kami po ay kabahagi po ng pagdadala dyan ng mga sakura plants po. Dahil naging guest po natin si Miss Kaoru Mayrohoba, na yung old lady po na naka-costume pa po siya ng Japanese sa tumutugtog po ng gitara, siya po yung tinagurian po na Miss Sakura. Yun. Siya po mismo yung dala ng may halaman dyan at binigyan po namin kayo po dyan sa Baguio. Kaya nakakatuwa po na tumubo na po simula noong 2016 ang ating pong mga sakura dyan. No po. Opo.
13: Sir, sandali. Opo. I just would like to clear out something.
0: Ay, sige po.
13: Yung sinasabi mo, I think is in Baguio. Dito sa amin, this is in Paway, Atok, Benguet.
0: Ah, okay. Mas iba pong lugar po yan. At kayo po, paano po nagkaroon po dyan? Dala rin po ng mga Japanese po na syempre po may clearance dapat, di ba? Bago maitanim yan. Kasi magtataka ang mga Pilipino. Oh, paano nagkaroon ng sakura dyan?
13: Kasi nga yung na-mention ko earlier, na because of the sisterhood friendship ng Kochi, Japan and the province of Benguet. It's because of their exchange program in agriculture. Kaya nagkaroon ng sakura dito to commemorate the 40th anniversary of the friendship.
0: Ayan. Nako, eh syempre, paano po ba makapunta dyan at paano naman may experience ng ating mga kapamilya na makapasyal po dyan sa inyo po?
13: Well, mula Baguio City, ayan, so of course, people from Manila, they have their own cars or yung mga nagpo-commute, nagbabas. So when you are in Baguio City, Atok is only 2 hours from Baguio, passing through the Halsema Highway. Yeah, yan po.
0: Ayun naman pala. Tapos po, paano po ba yung libre po ba pong pagpasok po dyan or meron po tayong entrance fee?
13: Pagdating po mismo sa munisipyo ng Atok, we tell the guests na dumaan sila sa tourism office.
0: Very
13: sa
0: good.
13: Apo. To pay their environmental fee. Tapos saka na sila tutuloy dito sa Sakura.
0: Apo.
13: So from the town ng Atok hanggang dito sa Sakura or Hates Place is only about 10 minutes drive.
0: Wow. Tapos ipasyal niyo po kami, Ma'am Susan, pagpasok po namin diyan, ano makikita. So parang may pinapakita kami dito na trail, no? Dapat maglalakad po, iiwan niyo sa sasakyan sa labas, tapos we'll just enjoy nature. Please tour us virtually po at ano po makikita pagpasok pa lang habang naglilibot po.
13: Okay. From the National Road sa may munisipyo, pag akyat mo dito sa Hates Place, ma-amaze ka kasi this is a plateau on top of a mountain. Flat area on top of a mountain na it is filled with vegetable farm dito. Tapos pag pupunta ka ng Hates Place, may karapula naman kami along the road. So you can see and then you get down to our driveway. We have a spacious parking area. And pag nandito kayo, you have to register. Tapos magbabayad ang guest ng 150 per person. May discount po na ang mga seniors, PWD, magbabayad lang sila ng 100. So the adults pay 150. So when you go around our property, so you start from the Sakura Park where the sakura trees are planted. Well, ito lang ang lagi kong itbit. Ito ang challenge, no?
0: Apa.
13: Ang mga tao, they expect na parang Japan na dito. Pero the trees, yeah, once a year lang naman talaga nag-bloom ang sakura trees.
0: Apa.
13: And
0: ma'am, pareho din po ba ng schedule? March and April po? Or April po siya nag-bloom?
13: Hindi.
0: Ano pong...
13: Paiba-iba ang mata kanilang pag-bloom. Pero nung... Noong 2024, November sila nag-bloom. Noong 2025, November ulit. So we will see kung nakapag-adjust na talaga sila sa ganitong klaseng weather.
0: Wow.
13: Kasi dito sa amin, napakalamig talaga dito. So from December to early March, sa 5 degrees ang aming temperature dito. So kapag 5 degrees, might frost.
0: Wow.
13: Yung, diba, sir, yung pinapakita sa TV na Yung mga gulay sa Benguet, nagyayelo. Dito lang yun, sir. So talagang ganun ang temperature. Kaya hopefully, in the future, habang nagmamature yung sakura trees, they will bloom as the cherry blossom or sakura trees.
0: Wow, naku, interesting po. And aside from sakura, sabi nga we don't need to go to Japan to experience sakura. Eh meron din tayo pinagmamalaking saril dyan sa Atok Benguet, yung vegetable farm. Ano naman po yung vegetable farm na makikita po dyan?
13: Yes, very wide po ang vegetable farm dito sa Paway Atok. We plant cabbages, potatoes, carrots, radish, bombok, lahat ng tinatawag mo dyan sa baba na gulay bagyo. These are all grown up here sa Ato. And for your information po,
0: opo,
13: ang great-grandfather ko po, kaya po hate ang apelyido namin.
0: Opo.
13: Kasi ang great-grandfather namin ay American.
0: Yes.
13: Who has served the U.S. Army during the Spanish-American War.
0: Mm-hmm.
13: Sila ni Kenon, ang nag-engineer ng Kenon Road noong 1905. Pero nagkasakit siya ng TB, walang gamot sa maski anong sakit noon. So the doctors advised him to find a place that is high in elevation and cold in climate. So
0: wow,
13: nangabayo siya, naglakad, naghanap ng mataas at malamig na lugar hanggang makarating dito.
0: Very
13: so
0: nice.
13: He actually started the vegetable industry ng Benguet.
0: Wow.
13: Siya ang nagsimula.
0: Very rich background. Saludo po kami sa inyo, Ma'am Susan Haight. Yung Haight niya po na ano po, spelling ng apelyido, H-A-I-G-H-T. Parang pagsabihin, height, ganon. Pero H-A-I-G-H-T. Nakakatuwa po. Napaka-unique po talaga, no? But we don't, we love ang the Haights. Di ba po? Ganon naman daw talaga po. Yun. Ma'am Susan, magkano po pagpunta po dyan? May entrance fee po ba? Pwede rin po ba po na day tour? Pwede rin po bang mag-overnight po dyan to experience sakura and the vegetable farm?
13: Mm-hmm. Yes.
0: Opa.
13: To see the vegetable farm and the flower farm. At saka pala, I forgot to mention, meron inopen na namin ang aming mossy forest.
0: Yes.
13: So ang mga turista pwede nang pumasok sa mossy forest for forest bathing. Safe naman doon kasi may walkway na wood, may rails naman na hawakan. And ang entrance fee po is only 150.
0: Mm-mm.
13: You can tour the area in maybe in 2 to 3 hours.
0: Very nice. Naku, very interesting po. Ma'am, syempre, kailangan ng advance booking dyan, reservation, no? Hindi lang basta magwa-walk-in, mas maganda. Kaya please promote po, Miss Susan Haight, paano po makaka-reserve ang mga tao po para hindi na nila kailangan pumunta pa ng Japan. Dyan na lang po sa Sakura Park Benguet sa Kochi Sisterhood Park. Go, Ma'am Susan.
13: Yes. Kaya lang talagang I am emphasizing ha na ang sakura trees do not bloom every day. So you just be posted on Facebook, just be posted on social media, kasi sigurado yan, pag namulaklak, it will be posted. So ang entrance fee po ay 150 for adults and 100 for senior citizens and PWDs. Yan po. So you will be spending a lot of time to taking your pictures. Well, I understand na ang mga turista, iba't iba ang levels of appreciation.
0: Totoo
13: may
0: naman.
13: Mga kapag nature lover ka, you will really enjoy hate space.
0: Tama po
13: if
0: naman.
13: You love nature kasi napakatahimik at saka napakalamig pa rin po dito sa amin.
0: Yes. Peace and serenity and enjoy nature talaga dyan po, noo po, sa Haight's Place.
13: Opo. Sa mga pagod na sa trabaho, no, and wants to have peace within themselves, this is the right place for them to have a vacation.
0: Yes, we will love Haight's Place. Di ba naman po? Thank you very much, Miss Susan Haight! Ang may-ari po na Haight's Place dyan sa Benguet. Naku, hindi na natin kailangan pumunta ng Japan. Dyan lang po ay pwede na po. O eto na mga kapamilya, sa oras na 3:48 ng hapon.
15: Oras hatid sa inyo ng Department of Health.
12: Bawat buhay, mahalaga.
0: Kung kanina po nagpunta tayo sa Amsterdam, kita mo, ang laki ng savings natin. Hindi tayo nag-spend ng dollars na napakarami. Pumunta na tayo sa Japan. Naku, ang next trip natin ay paborito. Ang dami mga Pilipino pumupunta dyan. Thailand. Pero hindi nyo na kailangan pumunta ng Thailand at mag-spend ng dollars. Dito na sa Tagaytay, meron po dyan. Ako, baka makita nyo pa po yung paborito nating artista na si Miss Rachel Lobanco. At get excited, live na live po na makakasama po natin si Miss Rachel Lobanco dito po sa studio. Kaya ang dami na po na-excite agad ha. Sa more than 1.5 million subscribers natin sa YouTube, ang dami pong live viewers ngayon, sina A.N. and Jen. Thank you. Mercy G. Naku, magandang hapon daw po. Excited na kay Miss Rachel Lobanco. Si Albie B. Thank you very much. Professor Paz Diaz. Naku, I'm sure inabot niyo po si Miss Rachel Lobanco. Eh, matutuwa po kahit makakasama natin siya. Roberto Clemente. Watching from Kalumpit, Bulacan. May mga nanonood din daw po sa Canada. O sa dito po sa Middle East. Mercy G. Thank you po. Miss Farah Robles. Thank you for watching. Donald Figueroa Bagisa. Solid DZMM. Noy P sa Italy. Watching from Italy. Roma, Italia. Ciao sa inyo po. Maria Dulce Orate. Maraming salamat po. Tita Lina Ho. Julius Bangalando. Thank you sa andami niyong greetings. Josh Kyle Edip Official. Louis Basco. Oy, abangan mo. Ako naman. Happy birthday sa'yo, Louis Basco, bukas. Pa-birthday namin sa'yo ang guesting ni Miss Rachel Lobanco. At syempre, nandyan din po si Miss Farah Robles. Professor Paz Diaz, learning a lot ha sa ating po mga featured guest natin ngayon. At marami talaga sila sa YouTube daw ngayon. Thank you very much. Ang ganda daw ng cherry blossom, sabi ni Professor Paz. Maria Dulce Orate, Tita Lina Ho, PTV and BTV. Thank you very much. Nanonood din sila. Maria Rosel Pagalanan. At yan ha, nakumukhang boundary tayo. Ang dami pang nagigreet pero excited na kami dahil sa pagbabalik natin, we will go to Thailand. Kapkun kap! Naku, ano kaya ang nirede ng ating celebrity chef na ngayon, ha? Lahat na yan, makikita natin kasama si Miss Rachel Lobanco dito lang sa Travel ni Awel.
15: Hi everyone, this is Nico Badayas. At kung ako ang pagbibigyan, my dream destination is Dubai kasi gusto ko mag-skydiving.
16: Mundo'y libutin! Sumama na kayo!
17: Travel ni Awel!
18: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
19: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
20: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
21: May silimarin, may multivitamins pa.
22: Yan, ang Liver Aid Pro.
21: Tulong sa pangangalaga ng atay.
22: Liver up na tayo
21: with Liver Aid Pro.
23: Sigurado na panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Bel Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30.
2: Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
18: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Mga kapamilyang oras sa buong kapuluan, 3:54 ng hapon.
17: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
22: Food, people, and places. Covered lahat yan sa Travel ni Owl!
24: Travel ni Owl!
5: At mapapadighay tayo sa sarap ng kwentuhan natin, malinamnam at crunchy na kwentuhan. Kasama po, excited kami lahat dito sa ating production sa DZMM dahil makakasama po natin ang mga yung mga mamshis, popshis, lolos, lolas natin dyan, mga titos and titas buong world na nakatutok ngayon via TFC. Gandin po sa I Want Worldwide at sa more than 1.5 million subscribers natin sa YouTube at sa more than 3 million followers natin sa Facebook na may separate pang almost 1 million ha. At syempre sa Teleradio Worldwide at sa Nationwide po natin via cable at sa nakikinig po sa radio sa Estrenta. Get excited dahil tayo pupunta ng Thailand. Kung cravings nyo rin ng Thai foods na madalas nating napapanood sa mga Thai series at travel vlogs, good news, hindi na natin kailangan lumipad pa ng Thailand. Dahil konting kending lang, konting drive lang, ay nasa Tagaytay na tayo. At matagumpay natin. Ang tagal ko nang nire-request. Sobrang busy niya. Pero makakasama natin. At last, hindi lamang po ang owner, mother and daughter tandem na po to ng EP Farm Tagaytay. Please welcome on board Miss Rachel Lobanco and Miss Leona Lobanco.
25: Good yes. afternoon, Alex. Yes. So nice to be here in your show sa DZMM. First time ko.
5: Thank you.
25: Yeah, so we're happy so to be here.
5: Thank you. Thank you for taking time out. Alam niyo mo na talaga, super busy ang ating pong chef, vlogger, artist, celebrity, owner, entrepreneur. Diba naman? Lahat na nandiyan.
25: Matagal na ako, diba dapat nandito? Yes. Ngayon lang tayo natuloy. So I'm so happy. I'm finally here.
5: Yeah. Yes. And thank you for the effort talaga of coming over from Tagaytay to here. Pero we don't need nga to go to Thailand, diba? At eto na, sa sobrang saya, nagpa-bonus pa si Miss Rachel dahil kasama niya na maraming matutuwa. Ay, may anak na si Miss Rachel. Diba parang first time din dito sa DZMM, malalaman, Miss Leona Lobanco.
25: Hello. Nice to meet you.
5: You're so cute. Kap. You have great resemblance from your lola.
25: Yeah. No? Mukha nga daw siya ni Elby Pineda. Yes. Mami ko. Madami nagsasabi.
5: Lahat po na-handle ni Miss Elby Pineda. Lahat ng napaganda ni Miss Elby Pineda. Lahat ng pinaputi. Diba? Mabuhay ang team paputian. Diba?
25: Yeah, team diba? Elby Pineda.
5: Correct, diba?
25: Hi, Mami.
5: Hello Pinigyan po. Yun. Sana, naku, lagi yan nanonood. I'm sure. Diba naman? Hindi natin pag-uusapan ng showbiz ngayon kasi we have another program. Nililigawan pa namin. Naku, sabi namin kay Miss Rachel, pumunta ka rin sa show namin ni DJ Jaihon na alam na this. Doon, puro showbiz. Pero dito, we're so excited po sa inyong EP Farm Tagaytay. So, after nyo po nagpahinga sa showbiz, tinayo nyo na po pa kagad yung EP Farm?
25: Well, actually, ang nagtayo ng EP Farm is my mom. Okay. EP stands for LB Pineda Farm. Yeah, project ni Mami para sa family, kaming lahat, na dapat doon kami magkikita-kita every weekend. So, pero syempre, ang family namin, nagkaroon na sila ng sarili-sarili din ng pamilya at sarili-sarili nila.

0: talaga to ni Miss Rachel? Talaga bang nag-training siya sa Thailand? Bakit pati mismo si Miss Karen Davila ay sarap na sarap at gandang-ganda dun sa lugar niya at marami pang mga celebrities and who's who na bumibisita dun. Pero ang ganda nga nito, parang three generations na, no? From Miss Elvie Pineda to Miss Rachel Lubangco and to Leona. How do you feel that you are involved na po sa parang family enterprise, Miss Leona?
1: I'm very, very grateful and blessed. Mm-mm. And I'm very passionate with my mom's Thai food journey.
0: Yes.
1: So I'm always happy to support them.
2: Actually, naging good combination kami kasi ako Thai chef, siya naman barista. But wow. I also actually learned coffee before ako nag-focus on my cooking Thai dessert. So we both started with Thai desserts. Meron kaming Instagram page. Yes. Doon ako nag-umpisa talaga.
0: Correct.
2: Isa siguro ako sa masasabing nagpaumpisa ng mga Thai desserts dito sa Pilipinas.
0: Ayun.
2: So you call it kunlek.ph. Makikita niyo yun sa EP Farm, I mean sa Instagram.
0: Yes.
2: And then itinuloy ko yung pagluluto sa EP Farm since sabi ko nandito na ako plus doon na papunta di ba? So I started studying.
0: Mm-mm.
2: And ang nangyari sa akin, naipit kami sa Bangkok during pandemic. I was there with my family, with Leona and my mom for 2 years na hindi kami naka-uwi.
0: Mm-mm.
2: Because nung time na nag-start mag-pandemic dito, that's the day we left for Bangkok. And the rest was history. 2 years ako nandun.
0: Parang God's redirection para sa inyo. Yung pala, eto yung blessing na naghihintay.
2: Yes.
0: Nag-aral kayo doon. Talagang may reason si God na dalhin kayo sa Thailand. Eto pala, parang wow, may regalo sa inyo. Nako, mas kumbaga ngayon sa pag sangkutsa natin ng niluluto natin, kumukulo na ngayon, mas masarap na kwentuhan ha. Mukhang mabubusog talaga tayo ha. Magpo-pause muna tayo sandali ng ating commercial at magpapakilala naming stasyon. Pero eto na, lahat na ng gusto nyong tanungin kay Miss Rachel at kay Miss Leona, malalaman natin yan sa pagbabalik ng Travel ni Awel.
3: Hi, ako si Perlas. Kung ako bibigyan, gusto kong destinasyon na puntahan ay Switzerland. Bakit? Kasi gusto kong makita yung mountain na parang Toblerone.
4: Mundo'y libutin. Sumama na kayo! Travel ni Awel!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysay ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2 minuto makalipas ang 4 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
4: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan.

Tarantaran at umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZFM Radio Patrol 630 at DZFM Teleradio.

0: tandem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Mga kapamilya, ang oras po sa buong kapuluan, 4:04 ng hapon.
2: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Let's explore the world together. Travel ni Awel.
1: Sawadika! Naku, eto na nga po. Ang sarap-sarap ng kwentuhan namin off-air. Eh, kaya laman, papasalamin namin ang usapan on the air. Hello ulit kay Miss Elvie Pineda na nanonood ngayon. Ang original EP Farm Tagaytay. We're back with Miss Rachel Lubangco and Leona Lubangco, the mother and daughter tandem. Nasabi nila, nagsuwak ang kanilang tandem nung nandoon sila sa Thailand during pandemic at ipinagpatuloy ang EP Farm Tagaytay. Eto na, we don't need to go to Thailand para mag spend ng dollars at mga Thai baht. Dito lang sa Tagaytay ay pwede na. Yes. So, paano po makapunta doon? San ba ito nakalugar? At pagdating namin doon, ano, may pa-welcome drinks ba tayo dyan?
4: Ganun. Yes, syempre naman, may pa-welcome drinks kapag dating mo sa EP Farm. Nasa, malapit kami sa Karachuchis.
5: In Mendez area.
4: In Mendez area. So, kung manggagaling ka sa Manila, siguro mga 2 hours away ka. Ganun. Ganun na siya kalapit sa atin.
1: Tapos lalo pagpasok doon sa gate, ano na, parang wow, nag-transform. Nasa Thailand na tayo.
4: We call it the mini Thailand in Tagaytay, sa EP Farm. So you will enjoy both bed and breakfast and both collect Thai dining and even my mom's skincare. Kung gusto niyo magstay doon to have a beauty rest, body scrub and facial and everything, we also avail that sa mga rooms namin.
1: Yun yung una naming nalaman about EP Farm. Napupunta ka po doon, parang ma-experience mo yung Thailand na pwede ka mag-overnight bed and breakfast, tas meron ng massage na package, gantas may mga pa-beauty-beauty, di ba, rest and recreation, ganyan, parang ano, tourism, ano din,
4: and
1: beauty
4: dati,
1: tourism.
4: Naging, ano siya, naging wedding destination yun. Siya dati, before mag-pandemic. Mm-mm. But nag-gumawa kami ng bagong concept, which is authentic Thai food in royal dining. Mm-mm. At pumasok na dun si Kunlek, since nag-start na nga ako sa paggawa ng Thai dessert. Sabi ko, tuloy na natin to, since madami naman ako naging background sa pag-aaral sa Thailand. So, kaming tatlo, together with my mom, nag-aaral kami na tatlo. Siya sa coffee, ako sa coffee, and then we continued also cooking. Sometimes si mommy gusto sumama, so nag-aaral din siya with us.
1: Correct.
4: So, para lahat kami nakakaintindi kung ano yung ginagawa ko sa EP Farm.
1: So, eto na. Pagdating namin dyan, pwede siyang day tour. Meron bang package dyan ng lunch? At ano naman yung pag nag-overnight? Can you share with us, Leona?
5: So, the main thing we offer is called Kunlek Thai Dining.
1: Yeah.
5: And it's a 6-course Thai dining that my mom will be cooking for you.
4: Wow. So, busog ka.
5: Yeah, it's like very...
4: very heavy.
5: A special Thai experience. Mm-mm. And
1: yung 6-course na yun, mag-start muna syempre sa soup. Nandyan ba ang
4: Tom Yam Gong?
1: Yan. Yes. Okay. Yes. Ano po yung part ng 6-course?
4: So, sa Bangkok set, I have different kinds of sets kasi. Mm-mm. I have the Bangkok set, Chiang Mai set, Phuket, and
5: Ayutthaya.
4: Yes. So, ang very popular ko is the Bangkok set. Kasi nandun yung top 5 Bangkok's favorite, like Tom Yam Gong soup, pomelo salad, or somtam. And then, pad thai and white chicken.
1: Yan.
4: Tapos yung very colorful ko na nakikita nyo ngayon dyan sa screen, yung sticky rice and mango. Pero pag sinisipag talaga ako, I have a lot of freebies. Gumagawa ako ng mga ibang dessert na para ma-enjoy naman ng mga guests ko.
1: Very nice.
4: Gumagawa ako ng mga 3 to 4 different kinds of desserts pa.
1: Wow, bukod dun sa mango sticky rice na, at very colorful yung ano nyo, no? Yung pagkakagawa nyo, parang mouth-watering talaga, very enticing.
4: At ako talaga nagluluto. I have my sous chefs with me, but I make sure that kaming dalawa yung nagma-marketing, ganun talaga.
1: Correct.
4: We choose the best ingredients.
1: Correct.
4: We have a lot of stops, so a lot of suppliers, doon kami dumadaan muna bago kami magluto. So, usually, kapag nagpa-book kayo sa amin, nandun na ako the day before, nagpe-prepare sa pagdating nyo.
1: Wow! At syempre, pagkatapos namin, six course yan na, na meal, no? Gusto namin magkape. Papasok na si Leona doon. Ano na yun? Ako, I love coffee. Baka isipin nila, ay, nasa Tagaytay, Barako Coffee. Teka naman, bukod sa Barako Coffee, may Thai coffee ba? Ayan,
5: Leona. Yes, we have Thai style coffee that I make personally for our guests.
1: Wow.
5: Yes. So you can try. Yes, if you have space.
1: Always. We'll always, para sa mga reserve some room for the Thai coffee. Ganon. Yes. Para naman matikman mo. Diba? Yun yung papunta pa lang tayo sa mas exciting part. Sabi nga ni Jody Santa Maria, anong pinagkaiba ng Thai coffee sa Barako Coffee, for example, na famous sa Tagaytay?
5: Well, the one I make is called Essien. And in English, it means Thai iced coffee.
1: Wow!
5: So it's like, it's perfect for the hot weather that we have. Similar in Bangkok and Manila.
4: And she also has kasi her own brand of coffee. Na Barako naman.
1: Wow.
4: It's called Collect Coffee Beans, pero under sa Leona.
1: Yes. Very nice.
5: Yes.
1: Oh, yung Conlec po, yun po yung tawag doon sa...
4: Conlec means kasi Miss Lek.
1: Lek
4: is my name.
1: Yes.
4: Kun is parang endearment nila. Parang they can say Kun Awel, ganun.
1: Yes.
4: Or Kun Leona. So parang it's your way of saying na parang respect yun.
1: Oo, parang endearment din. Yes. Parang honorific term para doon sa mga... So, parang sa atin, kuya, ate,
4: yes,
1: Mr. Miss,
4: tama,
1: ganun.
4: Yes.
1: Diba? Hindi lang basta sabihin sa first name mo, oy, Rachel, halika nga dito. Conlec, ganun. Diba?
4: Made it a little Thai inspired and I made it so simple para mas nakaka-relate lahat na nakakaintindi ng Thailand.
1: Very nice.
4: Yes.
1: O, nakakatuwa yun. Eh, syempre, alam mo, pagkatapos mong kumain ng six courses, nagkape ka pa, gusto mong humiga, magpahinga. So, dito napapasok ang mga massage-massage.
4: Yes.
1: Tsaka facial-facial. O, bukod sa pagkain, ano pa yung pwede doon?
4: Well, yung bed and breakfast namin is one. And then, you can also get, you know, a simple wedding doon na I can only cater siguro for at least 30 pax kasi meron kami mini chapel.
1: Yeah.
4: So, meron naman din kasi akong 250 pax na function room pero mas gusto ko kasi magluto para sa mga guests ko. So, yung restaurant ko, comfortable, it can fit mga 25 to 30.
1: 25. Wow.
4: Ganun. So if they want to enjoy my Conlec Thai dining, mas prefer ko yung ganun lang kaliit na crowd.
1: Tsaka para mas intimate din. Mas makakapagkwentuhan kayo, mag-enjoy talaga.
4: At saka ma-enjoy talaga nila si EP Farm kasi feel na feel mo yung vibe ng Thailand.
1: Totoo.
4: Si Mami kasi, since mga bata pa kami, she made all these collections sa mga Buddhas or mga decorations at saka yung beautiful plating na makikita mo sa EP Farm, collection ng Mami ko yun.
1: Very
4: so,
1: nice.
4: Dun mo makikita yung tradition ng mga na kinreate ni Mami sa family na this is the way we enjoy our dining.
1: Correct.
4: So, you will see that in EP Farm.
1: Oo. Pwede mag-walk-in lang dito tapos i-try, ganyan. Pwede rin ba yan?
4: Actually, kasi the reason why we don't walk-in is because number one of my hectic schedule.
1: Tama.
4: Because I'm cooking here in Manila and I'm cooking there.
1: Oo.
4: So, usually weekdays yung tinatanggap ko sa cooking ko dito sa Thai dessert and weekends ako sa EP Farm. So, it's better na mas pa-reserve sila para ako talaga yung nandun. But
1: Correct.
4: Kung hindi naman nagpapareserve, I have a chef there who can replace me. But yun nga lang, magkaiba kami ng set menu.
1: Correct.
4: Sa kanya si Ayutaya.
1: Ayun. Yes. Later, malalaman natin yan dyan.
4: Yes.
1: Siyempre, eto na. Pwede ba to yung bed and breakfast nyo? Couple, barkada, family, pang-ilanan.
4: The room can accommodate 4 packs, especially kapag family, yung father, daughter, and kids.
1: Yes.
4: Kasha kasi ang mga beds namin, queen size.
1: Mm-mm.
4: So I have 2 villas like that. And then I have 2 villas also that can occupy 2 packs.
5: Like for couples?
4: Yeah, for couples. And we also have a bridal suite na kung gusto mag-photoshoot na mga weddings and all sa AP Farm, they have a place for makeup and for the couple and for the videographer. Ganon. So kung gusto din nila mag-prenup shoot, AP Farm is also available.
1: Wow, very nice. Naku si Leona, syempre ang daming natutuwa. Naku, ang pretty-pretty naman ng anak ni Miss Rachel.
5: Thank you.
1: What's the best characteristic that you've got from your mom? Tsaka yung mga advice niya. Pati
5: oh my goodness.
1: Lola.
5: There's so many. She has so much wisdom that she taught me. I can't think of like, ang dami.
4: Thank you.
5: Well,
4: pero si Leona kasi
5: the characteristic is tiyaga.
1: Tiyaga, no?
5: Even if it's hard.
1: Very patient siya.
5: If you wanna like chase your dreams, you keep chasing it, no?
4: Yeah, follow your dreams.
5: Yeah.
4: Just conquer it and do
5: even
4: it.
5: Even if it's hard.
4: Don't stop until you get it.
6: Yes.
4: Ganun ang lagi ko sinasabi sa kanya. I always tell her na, Leona, in a day, dapat meron na tayong na-win. At pag may na-win ka na in one day, it's okay. Mm-hmm. Relax ka na for the rest of the day.
5: Yeah, you so must win something.
4: Yun ang goal namin every day, na dapat meron kang pinapanalo.
6: Very nice.
4: Araw-araw.
6: Oo, ayan. Pero pag wala ka sa Tagaytay, dito sa Manila ba, meron ka rin bang pwedeng puntahan? Kasabi, naku, medyo busy kami. Saan ka matatagpuan dito kung wala ka sa AP Farm?
4: Well, they can always find my Thai desserts online nga lang. Mm-hmm. So we will send it to you wherever you are.
6: Yes.
4: But sana Manila area only.
5: Yes.
4: Kasi yung dessert ko kasi lahat made up of coconut milk. So
6: yung
4: alam mo na,
6: may-expired
4: ka agad. So if you're ready to eat it now, then I can send it to you. But you also have to order in advance kasi all of my Thai desserts are artisan. It's so hard to make.
6: Yeah.
4: So one dessert can probably 2 days kung ginagawa kami ni Leona, yung lukchuk. And then, meron akong kanom chan, yung layered rice cake na ginagawa ko naman na more than 10 hours.
6: Mm-mm.
4: Yung lahat ng colors. Ganun siya kalupit. Kasi, these are the artisan Thai desserts that I can say na it's art that you can eat.
5: Yeah. Talaga, a taste of Thailand in just one bite.
6: Wow.
4: So, kung gusto nyo makarating ng Thailand na nasa Pilipinas lang kayo in just one bite, you will feel it.
6: Eh, yun nga, yung mga pinapakita natin pictures saka mga videos, very enticing at mouth-watering. Kaya please invite na po. Ang bilis na oras natin, but please do invite po yung mga hindi pa nakakarating at yung mga nakarating na, uy, teka, kailangan balikan natin ang EP Farm, nami-miss natin siya. Please invite po, pati po yung online business po ninyo.
4: Okay, sige, I'm gonna endorse EP Farm and please endorse Conlect Thai Dining. Everyone, we wanna invite you to EP Farm Tagaytay. LB Pineda Farm yan, kung pupuntahan nyo sa May Mendez. So, nagluluto po ako doon every weekend at sa day na gusto nyo magluto ako for you guys. So, if you wanna book with us, just DM our IG page, is ep.farm, or also sa Facebook page namin. And Leona will invite you sa aming Thai dessert.
5: Yes, please support my mom's Thai dessert business and you could message us in our Instagram. It's called kunlek.ph and my mom cooks once a week every Thursday.
4: Yes.
5: And we accept pre-orders for her lots of artisan Thai desserts. And I recommend trying the kanom chan.
4: Yeah, wow. And the lukchuk too.
5: Kanom chan and lukchuk, hand-molded by my mom. Made
4: with love. I will send you soon, ha? So yes. I can get your address. I want you to try.
6: Yes. Thank you po. Ginutom nyo kami at ang dami pong nagre-react dito na nakakagutom at talagang bisitahin nyo na lang po ang EP Farm Tagaytay o kaya you can order online.
4: Collect.ph.
6: Ayun. Ako, thank you.
4: Instagram. Thank you so
6: thank
4: much
6: you
4: for having
6: you very much. Grabe. Finally, after several invitations po at naipasok tayo sa busy schedule ng ating certified Thai chef.
4: Sana naman, imbitahin naman din kita sa EP Farm. Sana bisitahin mo ako doon.
6: Sige,
4: be my guest and lulutuan naman kita.
6: Thank you. At sasamahan kits na pagluluto dahil marunong din ako magluto. At doon tayo maraming chikahan.
5: Yes.
6: Naku, baka doon na mangyari ang showbiz chika natin. Kasama si Miss Rachel, masarap pag-usapan ng showbiz habang nagluluto.
5: Okay.
6: Ayan. Kaya EP Farm, Tagaytay, see you soon. At palalabas din natin ulit yan dito sa travel ni Awel para mas malaman po ninyo yung first-hand experience namin. Excited ako doon sa mango, sticky mango.
4: Tuturuan kita magluto niyan kung gusto mo. Tuturuan kita magluto ng mango and sticky rice.
6: Sige.
4: Pad Thai at saka paggawa ng somtam. Actually kasi nagluluto din talaga ako.
6: Yes.
4: Ay, tuturo ako magluto ng Thai food sa EP Farm. Meron ako mini workshop doon. Now you can also check in our page kung kailan nyo gustong mag-try.
5: Cooking class.
6: Yes.
4: Cooking class.
6: Lalo pang maraming gustong kumunta niyan. Kaya thank you very much po. Palapakan para kay Miss Rachel Lobanco. Thank you very much. At ang dami natin na po. Kap-kun-kap. Marami tayong napuntahan na Amsterdam, Japan, at ngayon naman Thailand. At bago po tayo mag-TV Patrol Weekend, naku, may panawagan tayo para sa mga sports enthusiasts dyan. Dahil sa ating pagbabalik, makakasama po natin ang VP for Corporate Communications ng Melmac Sports na si Mr. Mark Zambrano. Lahat yan sa pagbabalik ng Travel ni Awel.
7: Yan ang dream destination ko, Thailand. Sa Thailand, gusto ko mapunta dyan. Dahil gusto ko makakain. Yun, gusto ko matikman yung mga pagkain nila. Mukhang masasarap.
3: Kapit na ng mahigpit sa Travel ni Awel.
0: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Mga kapamilyang oras, 4:20 ng hapon.
8: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
9: Travel ni Owl!
6: At masaya nagbabalik po ang travel ni Owl. At matapos tayo mabusog sa ating mga pinasyalan, kailangan natin mag-burn ng calories. At napakaswerte natin, lalo dyan sa mga taga Imus, Cavite, dahil may bagong puntahan dyan para makapag workout at yung mga nauuso ngayon na pickleball at kung ano-ano pa po na mga 5-on-5 basketball court at FIBA approved 3x3 court. Get excited sa travel ni Owl. Makakasama natin ang VP for Corporate Communications ng Melmac Sports. Please welcome on board Mr. Mark Zambrano. Hi Sir Mark.
10: Hi Owl, magandang hapon at sa lahat ng mga sumusubaybay sa travel ni Owl. Maraming salamat at napaunlokan niyo kami dito sa programa ninyo. Thank you.
6: Naku, sports destination naman tayo ngayon kasi we truly deserve, di ba po, kahit yung mga nagbabiyahe-biyahe po, pagagaling sa nakakapagod na biyahe, kailangan daw mag-burn ng calories kasi ang daming mga makakasalanang pagkain na nakain abroad, di ba? Pero eto na, si Sir Mark, meron itong Melmac. Ano po yung mga pwede natin gawin dyan sa Melmac, Sir Mark?
10: Well, itong Melmac Sports is pinagmamalaki naming multi-sport facility, okay? Mm-hmm. Located po ito sa Vista Mall sa Imus, Cavite. Sa corner po ito ng Aguinaldo Highway at ng Nomo Avenue. Mm-hmm. Ito pong Melmac Sports, we have, as you mentioned kanina, meron kaming isang full court na FIBA standard 5-on-5 basketball court. Meron po kaming FIBA 3x3 standard,
6: wow,
10: na 3x3 basketball court, yung half court po na nakikita nyo sa FIBA 3x3.
6: Wow.
10: Olympic quality po yan, yung flooring na ginamit namin dyan, yung napapanood nyo pong flooring na ginagamit sa FIBA, sa Paris Olympics,
6: wow,
10: yun po yung ginagamit naming flooring dyan. Aside mm-hmm. from those basketball courts, meron po kaming tatlong standard pickleball courts, international quality din po sinusundan namin dyan. We have a gym. And we also have yung restaurant namin, ang Planet Melmac, that we serve healthy and delicious food para po sa mga wow, nag-workout at yung mga families na kasama po ng mga athletes natin.
6: Opo, nakaka-excite po yan. Very familiar ang ating mga kapamilya worldwide, tsaka dito sa Pilipinas, syempre. Pero meron po ba do, pwede dyan coaching? Di ba may ganun po? Yung parang gusto mag-try pero hindi pa marunong. Pwede po ba po yun, Sir Mark?
10: Meron, Awel. In fact, we have a level 2 pickleball coach, si Coach Robert, na nag-facilitate ng pickleball coaching. Ito pong coach namin, ito, premiado po ito. In fact, he started yung pickleball community sa buong Cavite, and he's one of the first pickleball coaches na certified dito sa bansa natin. He's a level 2 coach. We also have incoming coaches para po sa basketball. We also have a tennis court na kinoconstruct na po namin. And bukod po dyan, dito sa ito pong branch namin, ang aming facility sa IMUS ay yung aming flagship branch. Meron na rin po kaming tinatayong 5 branches across the Philippines. Yung susunod po ay bubuksan namin sa Cabanatuan in the next few weeks.
6: Wow! Naku, I'm sure magandang tulong din po ito sa turismo kasi may sports tourism po na tinatawag. Tsaka pag ginawa na po yung mga Asian Games at sabi nyo nga po, Olympic size po yung nandyan, baka gawin po yan na location po para sa mga international competitions. Pero bukod po dun, Sir Mark, pwede po bang mag-corporate event dyan? Yung mga kumpanya dyan na nauubusan na po ng team building, baka pwede kayo magpa-sports event dyan. Pwede po ba po yun, Sir Mark?
10: Yes, well, actually, dinesign namin yung facility just for that. Ano? Hindi lang po para doon sa mga gustong maglaro ng individual sports. In fact, the last couple of weeks, may mga eskwelahan po na gumawa ng sports fest nila, intramurals nila. We've had companies like Bench inquiring to do their sports events, yung corporate sports events nila with us. Mm-hmm. Kasi po, ang design po nitong Melmac Sports, we designed it in such a way na yung spacing ng bawat sports areas is enough to accommodate not only yung mga naglalarong teams, but also yung mga audience and families na gustong pumunta kasama nila. So perfect na perfect po yung venue namin for those kinds of activities. Hindi lamang po yung mga gustong maglaro during weekends, pero pwede na rin magsama ng pamilya, mga katrabaho sa office, and of course, yung mga corporate events na sinasama mo. In fact, may mga nagse-celebrate pa nga ng birthday parties nila. Nag-ano sila ng pickleball birthday party. Ah, well, nauuso ngayon yun eh. So yung buong barkada, yung buong pamilya, naglalaro dun sa facility namin. Dun na sila nagka-candle blowing, dun na sila naghahanda ng pagkain coming from our restaurant. So it's becoming a family thing already. Pagka ganito yung facility na pwede nilang gamitin.
6: Very nice. Naku, eto na Sir Mark. Please invite naman po yung mga kapamilya natin dito sa Pilipinas, lalo na dyan around Cavite, na mabisita po dyan. At magkano po ba po, para marami na kasi nagtatanong, magkano, Papa Awel?
10: Ang magandang balita po dyan, Awel, is hindi po kami nagcha-charge ng membership. So you can just walk in and play. Pwede pong makita yung rates namin sa aming official Melmac Sports Facebook page. Hanapin nyo lamang po ang Melmac Sports sa Facebook. Doon nyo po makita yung rates namin for basketball, for pickleball, and for the gym, and for also for the coaching na sinasabi ninyo kanina. And we'd like to invite everybody, hindi lamang po from Cavite. In fact, may mga dumadayo sa amin from as far as Bulacan, from as far as Caloocan, para po maglaro sa amin. We'd like to invite everybody na gustong mag-maintain ng fitness regimen, na gustong maglaro ng basketball, na gustong maglaro ng pickleball, at generally, just to stay healthy, bisitahin niyo po kami sa Melmac Sports. This is our flagship branch, at bubuksan na rin po namin yung mga coming branches namin, starting with Cabanatuan in the next few weeks. Magkakaroon po kami ng branches din sa Evia Mall and several other branches across the Philippines. We'd like to involve everybody in this whole fitness regime na gusto namin gawin para lahat po tayo ay maging healthy. So again, Melmac Sports po, located po kami sa Aguinaldo Highway, corner Nomo Avenue. Ito po ay sa Vista Mall, and you can visit us any day. By the way, Awel, 24/7 po kami.
6: Wow.
10: So kahit kailan gusto nyo maglaro, you can drop by.
6: Correct. Walang excuse sa mga busy people. The more na kailangan yung kumending dyan sa Melmac, kasi 24/7 po siya. Mabuhay po kayo. Kasi sabi ng mga tao, ay, busy sa trabaho, busy sa negosyo. Hindi po. Pwede kayo anytime dahil 24/7 ang Melmac Sports. Sir Mark, thank you very much po. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Ang dami po nagko-comment dito. Ang gwapo-gwapo nyo daw po. At para daw po kayo reporter na flawless, dire-diretso. Kaya ano, shout out kay Ate Shara Zambrano. Mabuhay po kayo. Nagpapabati rin po ang Ho-S ng TFC, na papanood po sila. Thank you very much, Sir Mark. Sir, mabilisan lang po, Facebook page po ninyo para mapuntahan po kayo.
10: Yung Facebook page, official Facebook page po namin is Melmac Sports. We are also on Instagram kung gusto niyo makita yung mga pictures and videos sa pinost namin about the facilities, and also yung mga rates po namin is also there. sa official Facebook page po namin, Melmac Sports lang po hanapin ninyo.
6: Maraming salamat, Mr. Mark Zambrano, ang VP for Corporate Communications ng Melmac Sports. At maraming salamat, mga kapamilya, sa panonood po ng Travel ni Awel. Mula ko yung ever laughable, ever lovable, Papa A, Awel Paz. Susunod na po, TV Patrol Weekend. Bye! God bless!

0: Team. Sumama na kayo! Travel ni Awel.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM. Susunod na TV Patrol sa DZMM. At DZMM Teleradio.

0: CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo, saan man sa mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, miyembro ng PNP Highway Patrol Group, sugatan matapos ma-hit and run sa SLEX. Mga bangkay na narecover sa gumuhong gusali sa Pampanga, umalo na sa 28. Nasa 28 milyong estudyante, babalik eskwela sa Lunes. Mga guro, magulang at bata, kanya-kanyang paghahabol na sa bisperas ng pasukan.
3: Maganda naman future niya. Huwag ka magpagamit sa Malacanang at dun sa mga kasamahan mo.
2: Senador Cayetano, binalaan si Senador Gatchalian na huwag magpagamit sa Malacanang na nanggugulo-an niya sa Senado. Palasyo, pumalag. Alex Ayala, diretso na sa Birmingham Open Finals sa kabila ng mga buhos ng ulan. At showbiz royalty couple, may pasabog na revelasyon.
1: Kapamilya, simulan natin ang balitaan sa insidente ng hit and run. Sugatan ang isang tauhan ng PNP Highway Patrol Group matapos mabangga ng SUV sa SLEX sa bahagi ng San Pedro, Laguna, Sabado ng umaga. Sa pool sa dashcam ng isang motorista ang pangyayari. Pansinin na sa paglipat ng lane ng nakamotorsiklo ng HPG officer, bigla itong natumbok ng puting SUV at humarurot pakaliwa mula sa outer lane. Sumemplang ang motorsiklo at tumama sa center island ng SLEX. Dire-diretso naman ang SUV at tinakasan ang insidente. Nakikipag-ugnayan na ang PNP HPG sa pamunuan ng SLEX para matukoy ang pagkakakilanlan ng driver ng SUV. Hinikayat din nila ang publiko na magbigay ng impormasyon na makatutulong sa imbestigasyon. Nasa maayos ng kondisyon ang driver na nagtamo ng minor injuries. At tukoy na ang lasing na driver na sangkot sa dalawang insidente ng road rage sa Nueva Ecija nitong Biyernes. Ayon sa pulisya, ang suspect ay criminology student sa isang universidad sa Cabanatuan City. Nag-viral sa social media ang video ng paghampas niya sa nasaging truck sa Vergara Highway. Hinamon pa niya ng suntukan ang driver at pahinante ng truck. Ilang oras lang nakalipas, nabangga naman ng suspect ang isang SUV sa Gapan City. Nauwi rin ito sa suntukan ng suspect at driver ng SUV. Pinatawa na ng 90-day suspension ng Land Transportation Office ang estudyante. Inilagay na rin sa alarm status ang dala niyang kotse.
2: Naniniwala ang Malacanang na posibleng ilegal na nangagaw ng otoridad o may usurpation of authority na ginawa ang mga senador na nagsagawa ng pagdinig sa ilalim ng Blue Ribbon Committee nitong Webes. Para kay Senator Alan Cayetano, walang problema kung kasuhan siya kaugnay ng anyay mga pagsisikap na ilantad ang katotohanan sa issue ng flood control. Nagpapatrol, Alison Co.
4: Of course, we're inviting
5: Matapos pangunahan ng Cayetano Block ang Blue Ribbon Committee hearing noong Huwebes, naniniwala si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na may mga nilabag umanong batas ang mga testigo at maging mga senador na lumahok sa pagdinig.
6: I think so, yes. May usurpation of authority. Tapos, yung mga nagsalita dyan, hindi yan official. Pwede makasuhan niya ng libel.
5: Pero sa kanyang live post sa social media Sabado ng gabi, iginiit ni Senator Alan Peter Cayetano na handa siyang harapin ang anumang kasong posibleng ihain laban sa kanya.
7: Wala namang problema, filean ako ng kaso. Pero okay sa inyo babuin yung Senado? Okay sa inyo huwag ilabas yung totoo sa flood control?
5: Pinaratangan din ni Cayetano si dating Blue Ribbon Committee Chair Senator Panfilo Lacson na nagdala ng mga testigong nagbigay umano ng maling testimonya sa mga naunang pagdinig ng komite.
7: Sabi ni Senator Lacson, sirang-sira ng Senado. Ikaw naman sumira sa Senado eh. Through false testimony witness using the blue ribbon laban sa ating mga kasama.
5: Sagot naman ni Lacson sa social media post, dinadaan na lamang ni Cayetano sa live post ng mga pahayag dahil mahina ang pinagbabasehan niya sa batas at katotohanan.
1: Ilang kaso ang dinidinig na ngayon sa Sandigan Bayan at ilang korte kaugnay ng maanumalyang flood control projects.
5: Kabilang dito ang mga kasong kinakaharap ni na dating Senador Bong Revilla, Senator Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at ilang DPWH engineers at contractors tulad ng mag-asawang Curly at Sara Discaya. Bukod sa 18 dating bodyguard ni Zaldi Co na tumistigo sa pagdinig noong Huwebes, inaaral naman ni Senator Vicente Soto III kung isasama din niya ang ilang senador sa sasampahan ng reklamong libel at cyber libel matapos siyang idawit at tumanggap umano ng mali-maletang pera mula sa flood control funds. Idinawit din ng mga testigo ni Attorney Levy Baligod, sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at anak nitong si House Majority Floor Leader Sandro Marcos na hinatiran din umano ng mga maleta ng pera. Pero ayon sa Malacanang, ipinauubaya na sa National Bureau of Investigation ang investigasyon.
6: Mandato na po ng NBI, ng PNP. Well, I think naman nag-iimbestiga naman na po yung NBI. Di na sila kailangan utusan pa. Ang daming trabaho ng Pangulo para intindihin pa yan. Alam naman niya na hindi nagsasabi ng totoo yan. Unang-una, ang daming butas. Alam niyo yung kwento ng 18 na basurero or 18 maleta boys. Parang pinagtahi-tahi kung ano na yung masabi ng isa.
5: Humingi naman ng paumanhin si Senator Chair Erwin Tulfo sa mga naunang pahayag niyang ipa-aresto, kukwelyuhan at bibit-bitin niya si Cayetano palabas ng plenary hall kapag nagsagawa ng pagdinig sa ilalim ng Blue Ribbon Committee. Naunang iginit ni Tulfo na siya ang lehitimong bagong chairman ng komite matapos ang June 3 Senate session. Nananawagan siya sa mga kasamahang tapusin na ang pagkakawatak-watak at mag-focus na sa trabaho. Tiniyak naman ni Acting Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na imbitadong dumalo ang lahat ng dapat imbitahan sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa Lunes.
8: I believe pareho yung invitation, yung list of resource persons at dinagdagan pa ni Chairman Erwin Tulfo. Lahat po invited. So lahat ng senator.
5: Ang pera. Wala pang tugon si Attorney Baligod kung dadalo ang kanyang 18 testigo sa Lunes. Allison Ko, ABS-CBN News. Physically.
2: Maghahain ng manifestasyon ng House Prosecution Panel sa naging sagot ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment laban sa kanya. Ayon kay House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, wala namang sagot at inihaing ebidensya ang bise na pangontra sa mga reklamo laban sa kanya. Anya, kinwestiyon lamang ng kampo ni Duterte ang proseso ng pag-impeach sa kanya. Sabi pa ni Ridon, tuloy-tuloy ang preparasyon ng prosecution team para sa nakatakdang pre-trial proceedings ngayong Hunyo at sa pagsisimula ng paglilitis sa July 6.
1: Dagsa sa baklaran ang mga mamimiling naghahabol na mga murang gamit pang eskwela 2 bago ang pasukan. Habang nag-inspeksyon naman ng DTI para tiyaking sumusunod sa price guide ang mga tindahan ng school supplies. Nagpapatrol, Dennis Datu.
9: Siksikan, mainit, tapos biglang uulan. Ganyan ang sitwasyon ng mga mamimili sa Baclaran, pero si Annalyn, hindi ito alintana. Basta maipamili ng mga murang gamit sa eskwela ang kanyang 2 anak.
10: Minadget ko yung toke, iwan ko lang kung kasya to. Kung kulang, sa sunod na lang ulit.
9: Sabi ng tindera na si April, noong nakaraang 2 linggo, matumal ang mga namimili ng gamit pang eskwela. At ngayon na lamang lumalakas ang bentahan. Pero daing niya, hindi raw sila makapagtaas ang presyo kahit pa nagtaas ang kuha nila sa supplier.
10: Mataas ang angkat namin, mababa ang bigay namin dito kasi nga Baclaran. Pag sinabing Baclaran, kailangan mababa.
9: Ang 10 piraso ng notebook, nasa 130 pesos. Intermediate pad, 20 pesos. Ang lapis, 10 piso. Ang ballpen, 8 hanggang 10 piso, depende sa brand. At ang razor, 5 piso kada isa. Sa mga hanap ay bag, may mabibili sa halagang 180 pesos hanggang 380 pesos, depende sa laki at klase. Pwede patawaran ng kaunti. Murang school uniform naman ang hanap ni Aki. 3 anak niya nag-aaral, kaya kailangan niyang maging madiskarte.
11: Ngayon lang kasi nagkaroon ng budget. Mahirap mag-budget eh, pag single mother. Naghanap ng mura-mura. Basta makakamura.
9: 120 hanggang 220 pesos ang polo. 130 hanggang 150 pesos naman ang khaki short. At 150 to 250 pesos naman ang palda at blouse. Sabi ng tindera, tumaas ng 5 piso ang presyo ng kanilang panindang school uniform.
12: Kasi daw sa pagbibiyahin nila, yung gasolina ng sasakyan nila, pag-deliver ba? Ano, ano, casting po.
9: May mabibili naman na black leather shoes sa halagang 150 hanggang 180 pesos sa pang-elementary student, habang ang pang-high school nasa 250 pesos. Nag-inspeksyon sa baklaran si DTI Secretary Cristina Roque para tiyaking sumusunod ang mga negosyante sa price guide.
13: Siyempre may crisis ngayon, so gusto natin talagang mababa yung price or pasok sa price guide set by the DTI.
9: Bagamat may mga bahagyang pagtaas sa ilang school supplies, pasok pa rin ito sa kanilang price guide. Tuloy-tuloy naman ang paghahanda ng mga eskwelahan para sa pasukan sa Lunes. Sa huling araw ng Brigada Eskwela sa Gulang-Gulang Elementary School sa Lucena City, itinodo na ng mga guro, mga magulang, estudyante at volunteers ang paghahanda at paglilinis ng paaralan para sa pasukan sa Lunes. Kinagiliwa naman ang 12-anyos na si John Michael Andres sa Brigada Eskwela sa Bangag Elementary School sa Barangay Bangag, Lalo, Cagayan. Sa ilalim kasi ng matinding sikat ng araw, voluntaryong inararo ni John Michael kasama ang kanyang kalabaw na si Jello ang lupang gagamitin para sa gulayan ng paaralan bilang bahagi ng paghahanda sa nalalapit na pagbubukas ng klase. Dennis Dato, ABS-CBN News.
2: Pasok na sa finals ng Birmingham Open ang Pinay tennis star na si Alex Ayala. Ito ay matapos niyang talunin ang Swiss na si Rebecca Masarova sa score na 6-2, 4-6, 6-3 nitong Sabado. Maagang nagdomina si Ayala gamit ang kanyang malalakas na palo mula sa baseline, kaya mabilis na nakuha ang unang set. Bumanat naman si Masarova ng malalakas na serve para itabla ang laban sa ikalawang set. Matapos naman ang isang oras na suspensyon ng laro dahil sa ulan, nakawala si Ayala mula sa score na 2-2 at nakuha ang tatlong sunod-sunod na game para umabante sa 5-2 bago muling umulan at tuluyan nang napanatili ang kanyang serve para tapusin ang laban. Makakaharap ni Ayala sa finals ngayong gabi sa Pilipinas ang kanyang doubles partner sa torneo, ang Czech na si Nicola Bartunkova. Ito na ang ikalawang pagkakataong nakatuntong si Ayala sa isang WTA 125 singles final kasunod ng kanyang makasaysayang kampiyonato sa Guadalajara 125 Open noong 2025.
14: I've practiced with Nikki a lot and I think she's a great player. It was a really close match that we had in doubles and I think we get along quite well. So it's really nice to be able to play her in the final and I'm sure it will be a great match.
1: Susunod, daloy ng trapiko at posibleng pagbaha sa tag-ulan, binabantayan din sa pagbubukas ng eskwela. At motorcade din ako ko Martin at si Gabo Cass, pinagkaguluhan sa Metro Manila. Iikot din sa Cebu sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
0: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
15: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po.

0: tandem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol sa East 30. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
1: Usap tayo. Yan ang alok ni Senator Alan Peter Cayetano kay Senator Sherwin Gatchalian. Iginiit ni Cayetano na may solusyon na siyang naiisip kaugnay sa pinag-aagawang liderato sa Senado. Sabay payong huwag magpagamit sa Malacanang. Buwelta naman ang palasyo kay Cayetano. Nagpapatrol, Harleen Delgado.
2: Sa gitna ng nagbabangga ang pananaw kung sino ang dapat kilalaning leader ng Senado, dinaan muli sa live stream sa social media ni Senator Alan Peter Cayetano ang mensahe sa Gatchalian Block para anya maresolba ang issue.
3: But I'll offer you a solution, Senator Win. Mag-meeting tayo, may naiisip akong solusyon. Mahirap umanap tayo ng solusyon kung sino ang tunay na Senate President kasi yung tatlong libro na hawak ko ay nagsasabing yung legitimate Senate President, yung nahalal nung 13. So I continue to offer Malacanang a partnership, but check and balances tayo, no? So weekend, Sunday, time to think.
2: Pinag-iingat rin niya si Senator Sherwin Gatchalian at pinayuhang huwag umanong magpagamit sa Malacanang.
3: Kaya nga sabi ko mag-ingat si Senator Win kasi maganda naman future niya. Huwag ka magpagamit sa Malacanang at dun sa mga kasamahan mo kahit binibigyan ka ng high position. I'll give you the advice that someone I really respect gave me, which is receive, don't grab.
2: Welta ng palasyo.
4: Alam nyo, lahat na lang siguro ng kasalanan ipapahid lagi sa Malacanang at ang malinis ay si Senator Alan Cayetano. So kita naman natin, parang hindi naman ito yung unang pagkakataon na hindi siya bumitaw sa posisyon kahit meron ng dapat na nakaupo. So ngayon, nagbibigay na naman siya ng ibang naratibo at lahat ng kaguluhan sa Senado ay wala siyang kinalaman at palalabasin na Malacanang na naman ang gumagawa.
2: Nang tanungin kung may katotohanan ba nakakampi ng grupo ni Gatchalian ang Malacanang at nagpapagamit umano ang senador, sagot ni Castro.
4: Sino ba kaya ang nagpapagamit para sa sariling interes at para sa interes ng kanilang pinupuon? Yun na lang. Siguro dapat humarap sila sa salamin bago magsalita ng ganyan.
2: Nagpasa rin naman si Senator Ping Lacson kay Cayetano sa isang social media post. Anya, marami na umanong hindi kumikilala kay Cayetano bilang Senate President, gaya ng ehekutibo, Kamara, IBP at iba pang legal experts. Kaya ang tanong ni Lacson, ano ba siya? Nilinaw naman ni Senator Cheese Escudero sa kanyang podcast na walang kinalaman ng Malacanang sa kanyang pagsipot sa sesyon noong June 3. Dahilan para magdeklara ng quorum ang grupo ni Gatchalian at maghalal ng mga bagong leader at chairman ng komite.
5: Wala. Para sa akin, ang posisyon ng palaso walang kinalaman sa posisyon ng Senado bilang senador. Bakit? Hindi ba masakit sa dibdib na nakikita mo nag-adjourn na lang ang Senado ng tatlong araw na nandun naman yung mga tao na nagbo-boycott man o protesta man? Diba? Bog na lang yon, iba na lang. At hindi ako nagkulang sa pakikipag-usap sa mga kasamahan ko sa Senado sa magkabilang paniga na dapat ganito, huwag gamitin to, hindi tama to.
2: Paliwanag ng senador, nagdesisyon siyang dumalo para matigil na ang deadlock sa Senado para hindi malabag ang saligang batas. Suhestyon ni Escudero, dumulog na lang sa Korte Suprema.
5: Galangin ang boto ng mayoriya. O ano man yun.
6: Tapos.
5: So kung tatanin mo, sana dumating sa hindi malayong hinaharap na may makabuo ng 13, sino man yun. Sino man yun, ha? Ulitin ko, ha? Sino man yun para tapos na. Wala nang iso, reklamo o problema.
2: Hindi naman masabi ni Escudero kung may mga senador na tatawid sa grupo ni Gatchalian. Tiniyak naman ni Gatchalian sa mga empleyado ng Senado na naiipit ngayon sa gulo na tuloy-tuloy ang kanilang sweldo at benepisyo. Harleen Delgado, ABS-CBN News.
1: Sa gitna naman ng tensyon sa Senado, trending sa social media ang tambalang Win Ri. Napansin ng netizens ang tinatawag na chemistry ni na Senator Sherwin Gatchalian at Senator Risa Ontiveros. Kaya ang sigaw ng netizens, i-ship na yan, Your Honor. Kumalat ang sari-saring fan edits online na may hashtag Winry na para bang here are the evidence, Your Honor, ng kanilang magandang samahan sa loob at labas ng Senate plenary. Game namang sumagot si Gatchalian nang hinga ng reaksyon tungkol dito.
7: Well, nakakakilig at of course para sa akin malaking karangalan, no? Si Senator Risa, isa sa pinaka hardworking, napakasipag, matapang, magaling na senador natin at very serious sa trabaho. Kaya it's very para sa akin sa honor to be associated with her.
8: Bye-bye.
9: Naghahanda na ang iba-ibang ahensya ng pamahalaan sa Super El Niño na inaasahang makaaapekto sa Pilipinas. Eksklusibong ipinasilip ng National Irrigation Administration ang makabagong command center nito na gumagamit ng artificial intelligence. Nagpapatrol Jackie Pascual.
10: Malaking dagok sa mga palayan ang matinding init o tagtuyot, gayon din ang pagtama ng bagyo. Kaya naman magpupulong muli ang El Niño Task Force para mapaghandaan ng bansa ang nakaambang Super El Niño na posibleng tumama ngayong Hunyo o Agosto. Nakatutok ang iba-ibang ahensya ng gobyerno para masigurong di masasayang ang mga pananim.
11: The preparedness plan includes the deployment of the climate resilient seeds to address the challenge of El Nino. There's also fertilizer assistance and irrigation and water saving technologies.
12: As a Super El Nino is given proper planning, then it should not be a problem.
10: Pinasilip rin ng National Irrigation Administration ang kanilang makabagong command center sa Quezon City na may real-time CCTV monitoring sa mga dam, lalo na sa Magat at Pantabangan. Gumagamit na rin sila ng Artificial Intelligence o AI para malaman ang dami ng paparating na ulan at kung magpapakawala ba sila ng tubig mula sa dam.
13: Meron kaming advanced forecasting system kasi ang data niya doon. Napo-forecast namin gaano kadami yung paparating na tubig at may masasabi namin kung aapaw ba yung ating dam.
10: Nababantayan na rin nila ang iba-ibang taniman o sakahan at kung kailangan na ba ng patubig sa mga ito. Hinihikayat rin nila ang mga magsasaka na magbago ng cropping calendar o magpalit ng pananim para hindi kailangang maglabas ng maraming tubig sa mga sakahan kung tag-ulan. Halimbawa, imbes na palay, high-value crops muna gaya ng munggo at mais ang itatanim dahil hindi nito kailangan ng maraming tubig.
13: In the case of Pantabangan, 5 provinces yung i-irrigate mo dyan, 150,000 hectares. talagang mauubos yung one-third ng dambo pa lang doon sa land soaking na tinatawag. Pero inilipat namin siya ng October. Simply because pag October po kami nagpatubig, umuulan pa eh.
10: Inaayos na rin ng NIA ang mga irrigation facility para handa sa pagdating ng El Nino maging sa panahon ng tag-ulan at mga bagyo. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
9: Kapamilya, may pasabog na announcement ang showbiz royalty couple para sa ating lahat. Kaugnay niyan, live mula Pasay City, nagpapatrol, Ganiel Krishnan. Ganiel, sino ba itong showbiz royalty couple na ito?
6: Zen, bago yan, mainit na pinag-uusapan ng netizens kung sino nga ba ang showbiz royal couple na may pasabog ngayong araw dito sa TV Patrol Weekend. At kanya-kanya na nga hula at espekulasyon ang mga kapamilya, may nasabing love team o kaya naman bagong teleserye. Pero syempre, hindi na natin patatagalin pa. Makakasama natin ang isa sa pinakaminamahal na showbiz couple sa ating bansa. Ang mga bumida sa Rewind. Ayan, meron na kayong clue. Ang mga bumida sa Rewind, we have here Ding Dong Dantes and Marian Rivera. Oh my gosh, parang kailan lang nag-live tayo for Rewind. And finally ngayon, meron kayong big announcement. Go ahead.
14: Yeah, ito na. So, ready na kami umalis papunta na Quebec. At sisimula na namin ang isang napaka-espesyal na pelikula, isang napaka-espesyal na project. After three years na pala mula nung huli kami nagsama. At ito, si Direk May nando na. Inaantay na kami ni Direk May po sa LTR at umpisa na namin ang pelikulang Remember.
6: Yes. And Marian and Ding Dong, nakita namin yung scale of production. No? Ang daming involved dito na production. We have Star Cinema, we have APT Entertainment, Agosto Dos Pictures, Regal Entertainment. How does it feel to be the center of all these big productions?
14: It feels good to work again with the same team, diba? Behind Rewind, plus More, plus Regal. And naalala namin, nare-reminisce namin all the good memories na nangyari. And we're just so excited to work on this new project.
6: Yes. And speaking of excitement, gano'n lang ka-excited yan? Of course, makakatrabaho ulit kayo ni Ding Dong. At on and off screen, no? Grabe yung kilig namin
15: actually,
6: lahat.
15: Actually, kanina nag-uusap kami on the way here. Parang sabi nga namin, ilang years na ba yun? 3 years na pala. Sabi ko, siguro ito na talaga yung tamang panahon uli para gawin namin. At the same time, yung kwento talaga na ko, sigurado akong mai-in love talaga sila sa kwentong Remember.
6: For sure. Abangan natin lahat yan. But of course, invite everybody to support itong upcoming film ninyo.
14: Yeah. Ito po, excited na po kami dahil ito umpisa na ng pag-shoot namin ng pelikula, Remember, na ipalalabas po ngayong taon.

0: Magbabalikang TV Patrol sa DZMM.
1: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
4: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
3: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o pandinig lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo.
6: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
7: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
7: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
7: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
6: Kontrobersya? Ugong-ugong?
0: Ang tunay na pangyayari sa ating bansa, dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
8: Puspusang naghahanda mga magulang, mag-aaral at mga guro sa bisperas ng pasukan sa klase sa Lunes. Inaasikaso naman ng MMDA ang maayos na daloy ng trapiko, habang binabantayan ng ilang LGU ang mga lugar na bahain, lalo't madalas ng umulan. Live mula sa Malabon City, nagpapatrol, Jesse Cruzat. Jesse, kamusta yung pag-iikot mo sa mga paaralan dyan sa Malabon?
9: Adrian, sabi nga niyan excited at handa na. Yan yung kalimitang sagot sa atin ng ilan sa mga mag-aaral at magulang na nakausap natin kanina sa ating pag-iikot sa ilang paaralan dito sa Malabon City. Yung ilang mga guro na nakita natin ay nag-final cleaning na doon sa kanilang mga paaralan. Samantala, Adrian, nitong Sabado nga lang nagkaroon ng ekstrang budget ang nanay na si Marie Chris, kaya kasama yung dalawang anak na magi-grade 6 at grade 8. Agad siyang pumunta sa palengke sa Hulong Duhat, dito yan sa Malabon, para bumili ng tig-isang pares ng uniforme at ilang notebook at writing pad para sa mga anak. Sa susunod na sweldo na lang anya ulit siya bibili ng iba pang kulang na gamit.
10: Kahapon lang sumahod yung asawa ko, hindi naman ganun kalaki, kaya isisingit ko lang muna sila para bukas kahit paano may magamit sila.
11: Salamat mama, binalan mo ako ng gamit.
12: Gagamit mo sa
11: pag-aaral po.
9: Sinamahan naman ni Joel na magpagupit ang apong si James na incoming grade 3. Kadarating lang din kasi ng padala ng kanyang ina. Maraming iba pang estudyante yung nag-

0: Papagupit ngayon sa barberya ni Yoyong dito yan sa Malabon para sa pagbubukas ng klase bukas.
1: Nanay niyo po. Yan, padala lang po. Yan ang sumusuporta sa amin. Kami nag-aalaga. Okay naman po. Magulong naman po siya. Magulong na po mabasa.
2: Pumasok para maging matalino. Favorite na subject, GMRC. Doon po ako, magaling, naka 87 po ako.
3: Ang iba kasi ayaw ayaw magsabay sa dagsa ng customer. Wala nga, nag-advance sila nakaraang linggo hanggang kahapon o ngayon. May bukas to, back to normal na, bagay di na ganito karami customer.
0: Nag-final cleaning naman ang mga guro na ito sa Malabon National High School. Layo nilang mas maging pulido at maayos ang pagsalubong sa unang araw ng pasukan. Dahil madalas na binabaha ang Malabon, nagsagawa na ng clearing operation sa mga creek at drainage ang lokal na pamahalaan. Bukod naman sa pagsasaayos ng daloy ng trapiko, nakaantabay rin ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga posibleng biglaang malakas na pag-ulan sa Metro Manila.
4: Maging alerto po tayo, lagi pong nakaantabay sa mga nagaganap sa ating paligid. Kung kinakailangan po na huwag papasukin yung mga anak natin kung kinakailangan dahil po delikado na, huwag na po natin hintayin na magkaroon pa po ng insidente.
5: In the past few days, may mga one-time big time kaming ginagawa sa iba-ibang mga lugar. May mga pumping stations tayo dyan na mga permanent talaga at sinisiguro natin na gumagana. At ang naiwan na lang na gawin, halimbawa kulang pa ang capacity ng pumping stations, ay nagde-deploy tayo ng mobile pumping stations.
0: Sa huling tala ng Department of Education, mahigit 26 na milyong mag-aaral na ang nag-enroll para sa school year 2026 to 2027. Tumaas ito ng bahagya mula sa mahigit 25 million enrollees noong nakaraang school year. Adrian, ang dagdag na paalala ng MMDA at ng pamahalaang lungsod ng Malabon sa atin po mga magulang, lalo na sa mga magbabalik eskwela bukas, ay huwag pong kalimutang pabauna ng sombrero, ng payong, kapote o anumang pananggalang sa ulan ng inyong mga anak at siyempre maging updated sa mga lagay ng panahon para maiwasan po natin ang mga hindi inaasahang insidente. Adrian.
6: Jesse, nag-final cleaning na kamo, no? Pero may mga nagpintura pa ba ngayong araw na ito? Kasi baka rin naman amoy pintura yung mga classroom bukas.
0: Adrian, yung nakita natin kanina, maliliit na lang yung ginawa nila. Like, nag-ayos ng mga basurahan, naglinis ng ilan pang mga kalat na natira. Pero yung major na ginawa nilang pagpipintura at pagsasaayos ng mga classroom, ginawa nila yan ng Brigada Eskwela mula June 1 to June 5. Doon sila bumuelo, katulong yung iba pang mga magulang at tumulong din yung mga mag-aaral at iba pang ahensya ng pamahalaan. Kaya nga sabi nitong, ito mismo, nitong Malabon National High School kung saan tayo nakatayo ngayon, Adrian, ay all set and ready na sila bukas. At kung makikita mo, kung mababasa mo sa aking likod, ay naglagay na sila ng tarp. Welcome back to school. So talagang ready na, Adrian, para sa ating mga mag-aaral na magbabalik eskwela ngayong 2026.
6: Maraming salamat, Jesse Cruzat.
7: Umakyat na sa 28 ang na-recover na bangkay mula sa gumuhong 9-story building sa Angeles City, Pampanga. Ito'y matapos makuha ang isa pang labi nitong Sabado ng gabi. Walang inilabas na detalye kaugnay sa pinakahuling na-recover na bangkay. Samantala, nagluluksa pa rin ang kaanak ng mga biktima. Kabilang dyan, si Nanay Marilu Gelera na lumuwas mula probinsya para hanapin ang anak na huli niyang nakita noon pang taong 2018. Labis ang kanyang hinagpis nang makumpirmang kasama ang anak niyang si Jeffrey at kanyang mag-ina sa mga na-recover na bangkay. Nagdesisyon ang pamilyang huwag nang iuwi ang labi sa probinsya, kundi sama-samang ihimlay sa isang libingan sa Angeles City.
6: Ubarangkada na ang Pride Month celebration sa Quezon City. Dinaluhan ng mahigit 3,000 runners, advocates at iba pang allies ang Pride Run na ginanap sa Tomas Morato nitong Sabado. Nakiisa rin sa 5-kilometer race para sa suporta sa LGBTQIA+ community ang ilang banyaga. Ang annual event na ito ay inorganisa ng lokal na pamahalaan ng Quezon City para sa pagtataguyod ng inclusion, visibility at equal rights ng LGBTQIA+ community.
7: Nagsalita na si It's Showtime host Ryan Bang sa hiwalayan nila ng ex-fiance na si Paula Huyong. Sa bagong vlog ni Unkaboggable superstar Vice Ganda, kinumpirma ni Ryan na single na siya matapos silang ma-engage ni Paula noong 2024.
8: Kumbaga, ito ka-tip tal.
9: You've been single since?
8: Ako personally, sa side ko, January.
9: January, yun na yung tinanggap mo, ah, wala na talaga to.
8: Pasko.
9: Anong Pasko?
8: Yung New Year.
9: So, late kang nag-move-on?
8: Tinaray ko eh. Tinaray ko na ayusin. Na, kasi alam ko, nung panahon na yon hindi ko maintindihan. But, hindi dapat umabot ng ganito.
10: Tabasa.
7: Inamin ni Ryan na may kasalanan din siya sa kanilang relasyon. Posible niyang naging dahilan ang pagkakaiba ng kanilang kultura at paniniwala, lalo na pagdating sa pag-aasawa. Pinayuhan siya ng kanyang magulang at mga magulang din ni Paula na itigil na ang pag-ayos sa kanilang relasyon. Inamin niyang ito ang pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay, lalo't maraming haka-haka ang publiko. Pero giniit niyang hindi niya niloko si Paula. Samantalang magsasama-sama sa isang pangmalakasang show ang mga world-class na Pinoy talent sa pagdiriwang ng ASAP XP ngayong linggo. Nagpapatrol, Daniel Krishnan.
11: Patuloy na ibabandera ng ASAP XP ang galing ng Pinoy talent sa pangunguna ni Namaki, Sofronio Vasquez, Jessica Sanchez at Nations Girl Group Bini ngayong linggo. Bubuksan ng Bini ang programa sa kanilang newest version ng Dial Sa'yo, ang official theme song ng bagong ABS-CBN digital campaign na Together Forever. Sa ASAP XP stage, unang ipe-perform ang grupo ang kanta. Mapapanood din sa music video ang recording session ng walong miyembro ng Bini na sina Aya, Colette, Maloy, Gwen, Stacy, Mika, Joanna at Sheena. Bida sa video ang kanilang taus-pusong mensahe ng pasasalamat para sa mga kapamilyang patuloy na sumusuporta sa mga kwento at musikang Pilipino sa anumang panig ng mundo.
12: Sobrang thankful lang kami kasi pinili po kami ng ASAP maging part ng isang malaking achievement na to.
13: First, importante po na mabigay po namin yung mga deserve ng ating mga kapamilya, you know, yung talent ng Pinoy, talent ng ABS-CBN artist, syempre, and of course yung love namin for performing, yung pagkanta.
11: Layo ng kampanyang Together Forever na ipagdiwang ang matibay na koneksyon ng mga Pilipino dahil maaari nilang mapanood at maranasan ang kanilang mga paboritong programa saan man sila sa pamamagitan ng pinalawak ng online platforms ng ABS-CBN. Magtatambal naman sa isang world-class duet sina America's Got Talent champion Jessica Sanchez at The Voice USA champion Sofronio Vasquez. Sa unang pagkakataon, nagkita din sina Jessica at Bini habang nasa backstage. Kaabang-abang ang collab performance sina Maki, KD Estrada at Kyle Cherry. Aasahan din ang matinding biritan sa Champions Showdown nina Eric Santos, Angeline Quinto, Darren, Clarice de Guzman, Jonah, Jed Madela, Kyla at iba pa. Magbabalik tanaw din sa mga tumatak na kapamilya theme songs sina Martin Rivera, Gary Valenciano, Regine Velasquez Alcacid, Shasha Padilla, Eric at Angeline. Mapapanood ang ASAP XP ngayong linggo, 5:30 ng hapon sa ALLTV, A2Z, Kapamilya Channel at iWant. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
6: Coco Martin ipinaramdam ang pasasalamat at pagmamahal sa fans sa pag-ikot ng kanilang Singapore Motorcade sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
14: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
15: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
14: DZMM! Numero uno sa aksyon.
10: Your bean, sir.
16: What? 40,000 pesos for dinner?
10: 1,400 only, sir.
17: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
10: Your bill, sir.
16: Order for more. Dessert?
17: EO, love your eyes.
18: May tutugon. May maglilingkod. May kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
19: Vibe check-in tayo every Sunday afternoon. Mga bigating issue, daanin natin sa kwentuhan. Dumi-deep dive, pero carry ang idea at batuhan. With due respect. Starring Team Pinas, Attorney Dino De Leon, Professor Clive Arguelles, Dr. Robin Garcia, Youth Advocate Carlo Flores, at Professor Richard Haydarian. With due respect. Bumabanat, bumapalag, mawalang galang po. With due respect. Tuwing Linggo, alauna imedya ng hapon, dito lamang sa Solid. Sa DZMM.
20: Pag-alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM, Grande Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
14: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Dalawang magkahiwalay na sunog ang naitala sa Maynila at Quezon City nitong linggo ng madaling araw. Sa Santa Cruz, Maynila, isang sunog ang sumiklab sa isang residential area sa kanto ng Felix Huertas at Yuseco Streets. Ayon sa Bureau of Fire Protection, itinaas sa unang alarma ang sunog bandang alas 3 ng madaling araw. Nasa 8 fire truck at isang ambulansya ang ipinadala sa lugar para tumulong sa pag-apula ng apoy. Idideklarang fire out ang sunog mag-aalas 4 ng madaling araw. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng sunog. Sa Quezon City, dalawang bahay ang natupok sa sunog na sumiklab sa residential area sa Barangay San Vicente. Itinaas sa unang alarma ang sunog mag-aalas 5 bago tuluyang naapula dakong alas 5:30. Nasa 20 fire trucks at 3 ambulansya ang rumesponde sa sunog. Wala namang naitalang nasugatan o nasawi sa insidente. Habang patuloy pang inaalam kung ilang pamilya ang naapektuhan, gayon din ang sanhi ng sunog. Magkaraos ng iba-ibang programa sa iba-ibang lugar sa bansa para sa paggunita ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan sa June 12. Ayon sa National Historical Commission of the Philippines, magkakaroon ng programa sa Rizal Park sa Maynila, sa Emilio Aguinaldo Shrine sa Cavite, Baraswain Church sa Bulacan, Andres Bonifacio Monument sa Caloocan City, at sa Pinaglabanan Shrine sa San Juan. May iba pang programa sa Angeles City at Manila North Cemetery sa Maynila. Gaganapin naman ang Parade of Freedom sa Quirino Grandstand at ang Independence Day Concert sa Metropolitan Theater. Kapit na mga motorista, eto na ang busina sa petrolyo. Dagdag bawas ang inaasahang galaw sa presyo ng petrolyo sa Martes, June 7. Ang diesel tataas ng 3 hanggang 4 na piso kada litro. Ang gasolina may bawas presyo na 1.50 hanggang 2.50 kada litro. Habang ang kerosene maglalaro sa 5 hanggang 6 na piso ang inaasahang taas presyo. At dahil nasa State of National Energy Emergency pa rin ang bansa, ang Department of Energy pa rin ang magdidikta o magtatakda ng presyo sa mga kumpanya ng langis. Kabilang sa sinasabing dahilan ng paggalaw ng presyo ay ang tensyon sa Middle East, bunsod ng naantalang peace talks sa pagitan ng Estados Unidos at Iran.
1: Mayroon pa ba kayong nakatabi o nakatabi sa bahay ng mga tinatawag na analog media o yung mga tape gaya ng Betamax, VHS at Mini DV? Ayon sa mga eksperto, maiiksi na lang ang buhay ng mga ito kaya nanganganib na maglaho at hindi na mapanood. Tamang-tama dahil sa Martes, June 9 ay International Archives Day. Alamin sa Patrol ng Pilipino kung paano unti-unting sinasalba ng mga amateur at professional archivist ang mga alaala ng ating nakaraan. Nagpapatrol, Anjo Bagawisan.
2: Naalala mo pa ba to?
3: VHS, Mini DV, Betamax, at CD.
2: Kung may naabutan ka pa sa mga yan, kumusta na likod mo?
3: Bago nagka-streaming, social media at mga cloud storage sa mga analog media gaya nito na i-record at mapiplay ang iba-ibang audio-video content. Pero ang siste, hindi forever mapapanood dito ang mga alaala ng nakalipas gaya ng mga lumang palabas at pelikula o kaya record ng okasyon sa pamilya. Ayon sa National Film and Sound Archive ng Australia, posibleng mawala o tuluyang mabura ang mga nakastore sa analog tapes sa mga susunod na taon. At kapag hindi sila naisalin sa digital format, mas mahihirapan na itong gawin habang tumatagal ang panahon dahil sa bumababang kalidad ng mga tape at phase-out na gamit.
2: Alam nyo ba na may mga tao o grupo dito sa Pilipinas na nagsusumikap maisalba ang mga lumang footage, TV shows, documentaries at iba pa para hindi sila tuluyang maglaho?
4: Yung first communion ko.
3: Mula sa kagustuang magawa ng kopya ang kanyang family archive, lumawak ang koleksyon ng mga dating recording ng amateur archivist na si Jerome Villanueva. Ang ilan mula sa mga nag-donate ng kani-kanilang tape sa bahay. Para sa kanya, hindi lang ito para sa nostalgia o kagustuhang balikan ang nakaraan.
4: Maraming interested nga na Gen Z and yung mga itong newer generation. Kasi syempre sila, digital native sila eh. Parang makikita natin dito yung identity, yung evolution ng Philippines. Kunwari sa variety shows, from 70s, ganito pala yung mga kasuotan natin, ganito yung music, ganito yung sayaw, and then 80s, ganun siya.
3: Race against time din ang digitization ng material para sa mga grupo gaya ng Probe Archives. Dekadekadang material ang hawak nila mula sa kanilang mga docu at ibang programa. Sa 18,000 tapes nila, halos kalahati pa lang ang na-digitize.
5: Based on my study and research, walang equipment yung mga organizations in the Philippines with this collection. I think it's also a wake-up call for the government to start looking at the audiovisual heritage of the Philippines.
3: Lalong mahalagaan nila ang mga lumang recording na ito sa panahon ng disinformation at sari-saring bersyon ng kasaysayan online, lalo na sa kabataan.
5: Mas kailangan ng guide when it comes to navigating yung ating media landscape and ano ba yung totoo in this post-truth era. Magagamit ito ng kabataan para maging guide nila into navigating yung history ng Philippines, politics.
3: Kaya payo nila, kung may kakayahan, sikaping ipa-digitize ang mga video kahit na mga pang-araw-araw na tagpo sa buhay, amateur man o professional, para magsilbing alaala, patotoo at aral ng mga susunod na henerasyon. Anjo Bagawisan, ABS-CBN News.
0: Mariing nilinaw ng Armed Forces of the Philippines na hindi otorisado at hindi sumasalamin sa posisyon nito ang mga kumakalat na social media post gamit ang larawan ni AFP Chief of Staff General Romeo S. Browner Jr. na nagsusulong o humihimok sa publiko na sumama sa political activities at mga protesta. Sa pahayag na inilabas ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad, iginit ng AFP na isa itong institusyong propesyonal, nagkakaisa at walang pinapanigan. Kaya walang ine-endorso, sinusuportahan o lalahukang anumang kilos politikal ang militar. Tanging gabay anya nila ang konstitusyon, mga batas at sinumpaang tungkulin. Hinimok ng AFP ang taong bayan na maging mapanuri at siguruhing tama at totoo ang anumang impormasyong ibinabahagi online.
1: Formal nang isinumite ng Registry ng International Criminal Court ang blueprint para sa paglilitis ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang 6 na pahinang dokumentong naglalatag sa mahigpit na protocol, operational guidelines at technical recommendation sa paglilitis ng dating Pangulo. Kabilang dito ang paghawak ng mga sensitibong testimonya, public transcripts at digital evidence na nasa ICC Trial Chamber 3. Matatanda ang inatasan ni Presiding Judge Joanna Corner ang lahat ng partido na magsumite ng kani-kanilang rekomendasyon para sa trial framework. Opisyal na kinumpirma ng ICC ang mga kasong crimes against humanity laban sa dating Pangulo nitong Abril at itinakda ang kanyang paglilitis sa November 30. Siksik, liglig at umaapaw. Ganyang karami ang nag-abang sa motorcade tina Coco Martin, Julia Montes at iba pang nasa cast ng nalalapit na kapamilya serye na Sigabo. Kwento ng ilan sa mga kapamilyang matyagang naghintay sa hari ng aksyon ng ating henerasyon, sabik na sila sa pagbabalik telebisyon ni Coco. Nagpapatrol MJ Felipe.
6: Ganito ang eksena sa motorcade ng Sigabo nitong Sabado. Hindi mahulugan ang karayom ang kalsada.
7: Sigabo! Sigabo!
6: Mula Paklangan, Quiapo, Divisoria, Tondo at Lumentritt. Lahat sumisigaw, kumakaway, nakangiti. Bakas ang saya at pagkasabik na makita ang hari ng aksyon ng ating henerasyon na si Coco Martin. Para kay Coco, pagkaparamdam niya ito ng pasasalamat at pagmamahal sa mga kapamilya at kababayan natin na walang sawang sumuporta sa kanya. Mula sa FPJs ang Probinsyano hanggang sa FPJs Batang Quiapo. At ang pagbabalik ng hari ng aksyon sa ating henerasyon sa telebisyon sa June 22 na si Gabo.
8: Sobrang saya, nakakanerbiyos, pero sobrang kaming happy dahil alam mo, pinagandaan talaga namin ito, pinaghirapan. At malapit na sa June 22, magkikita kita tayo sa inyong mga tahanan.
6: Ang prime actress at co-star niyang si Julia Montes, kasama ang iba pang cast, hindi rin maipinta ang saya matapos masaksihan ang dumog at buhos ng taong nagmahal at sumusuporta kay Coco.
9: Sobrang happy and sobrang proud lang ako kay Coco kasi nakita ko talaga kung gano'ng ka-excited yung mga taong mapanood ulit si Coco. So sana po supportan po mga kapamilya. June 22, 8 p.m. po yan, Coco Martin, Sigabo.
10: Ayun!
6: Di naman pinalampas ng fans ang papalapit sa idolo.
10: Sa acting and then siya pa yung director.
11: Idol ko po.
10: Sa idol.
11: Kasi maganda yung mga ano niya, palabas.
9: Ano po yung nagtatanggol po sa mga tao po nang nahihirapan po?
12: Sabi mo kay Coco ngayon.
9: Ang pogi na po!
6: Sa susunod na Sabado, sa Cebu naman bibisita si Coco at ang cast ng Sigabo at markahan na ang kalendaryo. June 22, alas 8 ng gabi, pagkatapos ng TV Patrol, Coco Martin Sigabo sa Primetime Bida. MJ Felipe, ABS-CBN News.
1: May bago na namang aabangan.
0: Ayan.
1: Sigabo.
0: Diba? Coco Julia, sure yan.
1: Tinitingnan ko yung meaning yan ng Sigabo eh, no? Parang bugso, parang outburst, parang ganon.
0: Parang yan nangyayari sa Senado.
1: Ay, ikaw talaga
0: paborito. Eh, ang tanong ngayon...
1: Paboritong serye talaga
0: niya yan. Ang tanong ngayon, diba? Ngayong darating na linggong ito, eh, matutuldukan na ba kung Cayetano ba talaga o Gatsal yan?
1: Eh,
0: yan
1: magkakaalaman tayo. Kaya nakatutok din tayo, diba? Yan. Sa mga Sigabo. Sa Senado.
0: Sigabo sa Senado.
1: O basta sana at the end of the day, laging ano, bayan muna ang isipin.
0: At
1: ano?
0: Maayos pa rin ang lahat. At yan po ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Para sa iba pang balita, mag-log on po sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Ako po si Adrian Ayalin.
1: Napapanood ang live ang TV Patrol Weekend at replay ng iba pang mga paborito ninyong palabas sa iWant.ph. At sama-sama rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang May Puhunan, Kaya Mo. At sa mga kapamilya platforms, don't forget ang ASAP XP.
13: DZMM, numero uno sa aksyon!

0: Ito po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi po kami ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, alas 5.30 na po ng gabi.
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Mga puputok na i-issue, mga balitang dapat abangan, malalim na talakayan, ating pakinggan, tinig ng magkabilang panig, ating iparirinig, mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas sa Story Outlook. Story Outlook. Story

0: Para sa ating story outlook, MMDA handa na sa balik eskwela, mga tindahan ng school supply sa Baclaran, inspeksyon naman ng DTI. Ilang grupo nakukulangan sa monitoring laban sa kemikal sa mga gamit sa eskwela. Sa ibang balita, Senador Cayetano inakusahan ng Malacañang ng panggugulo kaya nauwi sa Senate deadlock. Maleta boys at mga senador sa pagdinig noong Webes, posibleng ereklamo ng usurpation of authority. Prosecution team naniniwala ng panlilihis sa impeachment trial ang pagharap ng Maleta boys sa Senado. Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo, asahan sa Martes. Sa detalye, nasa finishing touches na ang paghahanda ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa balik eskwela bukas. Sinabi sa DZMM ni MMDA General Manager Nicholas Story III na ito'y matapos ayusin ang mga karatula sa kalsada at pedestrian lane at pag-aalis sa mga nakaharang sa daan itong mga nakaraang buwan. Bukod dito, may nakalaan ding mga tauha ng ahensya para rumisponde sa posibleng pagbaha ngayong tag-ulan bukod pa sa paglilinis ng mga kanal, estero at daluyan ng tubig. Ayon kay Tore, aabot sa 12,000 toneladang basura ang nakukuha kada taon sa mga daluyan ng tubig at pumping station.
1: Story Outlook.
0: Bago ang balik eskwela bukas, ilang araw nang nag-iinspeksyon ng Department of Trade and Industry sa mga tindahan ng school supply sa Baclaran at para suriin ang presyo nito sa pag-iikot sa mga tindahan, nakitang sumusunod sa price range ng kagawaran ng mga nagtitinda ng notebook, lapis, pad paper at iba pa. Sa ilalim ng price guide, naglalaro sa 13 pesos hanggang 52 pesos ang presyuhan ng notebook, habang 12 pesos hanggang 18 pesos ang lapis. Sa kilalang bookstore sa lugar, bahagyang mas mahal ang presyo ng school supplies, pero pasok pa rin sa price guide ng DTI. Wala namang nahuhuli o nahuli ang DTI na nagsasamantalang negosyante, pero nilinaw ni Trade Secretary Cristina Roque na hindi ito ang layunin ng kanilang inspeksyon.
1: Story Outlook.
0: Nakukulangan ang ilang grupo sa pagmamonitor ng gobyerno sa mga school supplies na may posibleng o mayroong posibleng may halong kemikal. Sinabi sa DZMM ni Bantok 6 campaigner Tony Dizon na base sa kanilang inspeksyon sa mga pamilihan sa Metro Manila noong Mayo, may mga nakitang nagtitinda ng school supplies na may toxic material na karamihan aniya ay gawa sa ibang bansa. Nanawagan din ng mga ang grupo sa Food and Drug Administration na magsagawa na rin ng inspeksyon kasama ang lokal na pamahalaan kasabay ng hilinga paigtingin ang pagpapatupad ng mga umiira na regulasyon laban sa mga chemical sa school supplies.
1: Story Outlook.
0: Sa ibang balita, inakusahan ni Senador Alan Peter Cayetano ang Malacañang at mga kaalyado nito na umunoy ng gugulo kaya nauwi sa deadlock ang liderato sa Senado. Sa Facebook Live kahapon, nanindigan si Cayetano na hindi naaayon sa konstitusyon ng balasahan sa Senado noong nakaraang linggo at nagbabala sa anyay pagtatangkang pagpapahina ng demokrasya. Una nang iginit ni Cayetano na nananatili siyang Senate President sa kabila ng nangyaring rigudon. Pinag-iingat din ni Cayetano si Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Sherwin Garcilian na huwag magpagamit sa Malacañang. Hinimok din ni Cayetano ang mga kapwa senador na bumalik sa trabaho at protektahan ng independence ng Senado.
1: Story Outlook.
0: Labag sa konstitusyon ng pagtatalaga ng mga bagong liderato sa Senado at pagdedeklarang bakante ang mga pinuno ng komite ayon kay Senador Laurent Legarda. Para kay Legarda, labag sa saligang batas sa mga ginawa ng grupo ni Senate President Sherwin Garcilian at paggamit ng desisyon ng Korte Suprema sa Abilino versus Cuenco case bilang batayan ng balasahan. Pero naninigan si Garcilian at iginiit na may bigat ang mga opinyon ng mga eksperto sa batas gaya ng Integrated Bar of the Philippines at pahayag ng mga dating Senate President. Samantala, hindi pa nagsumite ng formal na hiling si Nagatchalian kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa special session. Bukas si Gatchalian na makipagdialogo sa Cayetano Block.
1: Story Outlook.
0: Desidido ang ilang mga senador na inakusahang tumanggap ng mali-maletang pera mula sa flood control projects na magsampa ng reklamo laban sa 18 maleta boys na humarap sa Cayetano Block sa Senado. Sinabi ni Senador Vicente Tito Soto III na posibleng anyang isama sa mga irereklamo ang mga tao na nagdala sa Senado at tumulong umano sa mga testigo sa pagdinig habang balak ding maghain ng reklamo ni Senador Erwin Tulpo. Ayon naman kay dating Blue Ribbon Sheriff Anfilo Lacson, posible ring ireklamo ng usurpation of authority na paglabag sa revised penal code ang mga testigo at maging ang mga senador na namuno sa pagdinig. Kwinestyon naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang muling pagbubukas ng investigasyon ng Cayetano Block sa flood control scandal. Sa programa sa radyo, sinabi ni Remulla na iniimbestigahan na nila ang issue matapos matanggap ang partial report ng Blue Ribbon Committee. Naimbitahan din umano si Remulla na dumalo sa pagdinig pero hindi niya ito pinagbigyan. Nakatakda namang magsagawa bukas ng Blue Ribbon Committee hearing sa pangunguna ng bagong chairman na si Senador Erwin Tulpo. Kabilang sa mga inimbitahan ng 18 maleta boys, si dating House Speaker Martin Romualdez at ang National Bureau of Investigation, babala ni Tulpo, posibleng makontemp ang maleta boys kung hindi dumating sa pagdinig.
1: Story Outlook.
0: Naniniwala ang ilang miyembro ng House Prosecution Panel na panlihis sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang pagharap ng 18 maleta boys sa Cayetano Block sa Senado noong Huwebes. Sinabi ni panel member Congressman Terry Ridon na walang maletang tinanggap ang prosecution team at hindi sila natitinag sa akusasyon. May pasaring din ang mambabatas matapos akusahang tumanggap ng mali-maletang pera para sa flood control projects. Para sa prosecution team, si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian ang kinikilala nila bilang Senate President. Naniniwala si Ridon na makukumbinsin nila mga senator judges sa mga ilalatag na ebidensya kahit sino pang mga nasa liderato ng Senado na tatayong presiding officer sa paglilitis. Kumpiyansa naman si House Prosecutional Panel spokesperson Zia Alonto Adyong na hindi maloloko ng maleta boys ang publiko na nag-aabang aniya sa impeachment trial.
1: Outlook.
0: Abiso sa mga motorista, kasado na sa Martes ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo matapos ang malakihang rollback noong nakaraang Linggo. Maglalaro sa 3 hanggang 4 pesos kada litro ang itataas sa diesel at 5 hanggang 7 pesos o 6 pesos sa kerosene habang bababa naman ng 1.50 hanggang 2.50 ang gasolina. Bunsod pa rin ito ng pagkaantala ng usaping pangkapayapaan ng Iran at Amerika, muling pagbabanta ng Iran na isasara ang Strait of Hormuz at pagbaba ng inventaryo ng langis.
1: Story Outlook.
0: Ako po si Radyo Patrol Bert Dizon at yan ang Story Outlook.
2: Yan ang istoryang aabang-abangan. Ngayon, walang break ang balitaan sa
1: Story Outlook.
2: Story Outlook.

0: Mga kapamilya at mga kaserbisyo, ang DZMO Radio Patrol sa S30 ay napakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sa bayan pong napapanood nationwide sa DZMO Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I Want. Mapapanood din po kami sa DZMO Teleradio YouTube at Facebook. I-like at mag-subscribe na rin sa DZMO Radio Patrol sa S30 Facebook, TikTok, X at Instagram. At para sa ating lagay ng panahon,
1: Panahon Patrol!
0: Alamin po natin na magiging lagay ng panahon ngayong gabi at sa susunod na araw dahil pasokan na po bukas. Nasa linya po ng komunikasyon si Charmaine Barilla, ang weather specialist mula po dyan sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Mama Charmaine, magandang gabi po.
2: Yes, Sir Bert. Magandang gabi din po sa inyo maging sa lahat ng ating mga tagapakinig at naritong ulat sa lagay ng panahon. Southwest monsoon pa rin ang siya nakaka-apekto dito sa may northern at central Luzon. Magdudulot ngayon maulap na kalangitan at kalat-kalat ang mga pag-ulan dito sa may Ilocos Region at Zambales. Samantalang dito naman sa Metro Manila, Cordillera, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan at Bataan, asahan lamang natin yung tsansa ng mga pulupulo at panandali ang mga pag-ulan, pagkitlat at pagkulog dala ng southwest monsoon. At sa nalabing bahagi ng ating bansa, iiral naman ang localized thunderstorm. Sa nakikita po natin, magpapatuloy yung epekto nitong southwest monsoon sa susunod tatlong araw na kung saan magdudulot yan pa rin ng makulimlim na kalangitan at matataas na chance ng mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Luzon at maaaring umabot dito sa may kanlurang bahagi ng Visayas. Kaya bayang pag-iingat sa ating mga kababayan at patuloy na tumutok sa pag-asa hinggil nga sa mga latest updates ng panahon at mga malalakas sa mga pag-ulan. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Barilla, nag-uulat.
0: Ma'am, first day of classes tomorrow, uulanin ba ang Metro Manila at mga karatig lugar?
2: Yes po sir, sa nakikita po natin ay mataas po yung chance ng mga pag-ulan, especially dito sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region hanggang Western Visayas at Negros Island Region dahil po sa hanging habagat po natin. At magtutuloy-tuloy pa po yan all throughout the week.
0: Tapos ma'am, meron po ba tayong mga thunderstorm na inaasahan afternoon tsaka po kapag gabi na po, yung kusan uwian na po ng mga estudyante?
2: Yes po noon, sa nakikita po natin, mas dadalas po yung ating mga thunderstorm dahil na nga po sa prevailing weather system po natin ngayon. Kaya huwag po natin uli kalimutan magdala ng payong o mga pananggalang sa ulan gaya ng kapote at bota.
0: Ma'am, paalala po natin sa mga magulang ngayong pasokan na bukas at medyo inaasahan yung pag-ulan po.
2: Yes po no, so unang-una po para mapanatili po yung kaligtasan po ng ating mga anak ay pagdalhin po natin yung mga initial na gear na makatutulong po para maiwasan nila yung pagkakasakit. Kagaya nga po yung na-mention ko kanina, yung pagdadala ng botas at yung pananggalang sa pag-ulan gaya ng kapote at payong. And then, i-start na rin po natin yung paglilinis-linis dahil napapansin naman po natin na dumadalas na yung ating mga pag-ulan. So, maaaring pagmulan po yan nung dengue po natin. And then, additionally po, patuloy po na tumutok sa pag-asa and sa inyong local government units dahil alam naman po natin na pag ganitong southwest monsoon ay andyan naman yung bigla ang lakas ng mga pag-ulan dala ng thunderstorm o di kaya naman ng hanging habagat. So iba yung pag-iingat po lahat, lalong-lalo na po sa mga kabataan po na papasok na po.
0: Maraming salamat Ma'am Charmaine at mag-iingat po kayo dyan sa pag-asa.
2: Okay po, maraming salamat.
0: Ayan po si Ma'am Charmaine Barilla, ang weather specialist mula po dyan sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Sa oras po na 5:45 ng gabi, magbabalik po ang programang Story Outlook.
1: Issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Nagpapasalamat po ako kasi may urgent care po sila. Mas mabilis po sa mga ganito pong bukas center.
4: Ang bagong Urgent Care and Ambulatory Service Centers o DOH Bukas ay isang proyekto ng Department of Health. Sa mga bukas centers, ibinibigay ang mga serbisyong medikal para sa mga kondisyong hindi na kailangan pang dalhin sa emergency room ng malalaking ospital. Ilan sa mga serbisyo sa bukas centers ay outpatient consultation, follow-up check-up, x-ray, laboratory, laboratory tests, dental procedures, minor surgical procedures, ECG, ultrasound, cancer screening, at mental health counseling. May mga gamot din po sa mga bukas centers at pwede ring magpa-check up ang mga buntis. May bakunahan din po sa bukas at pwede ring magpa-injection ng anti-rabies. Pumunta na po sa DOH Bukas Center sa inyong lugar. Si Sec. Tedder Bosa po ito, nagpapaalala, bawat buhay mahalaga.
5: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro.
8: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Nagpapasalamat po ako kasi may urgent care po sila. Mas mabilis po sa mga ganito pong bukas center.
4: Ang bagong Urgent Care and Ambulatory Service Centers o DOH Bukas ay isang proyekto ng Department of Health. Sa mga bukas centers, ibinibigay ang mga serbisyong medikal para sa mga kondisyong hindi na kailangan pang dalhin sa emergency room ng malalaking ospital. Ilan sa mga serbisyo sa bukas centers ay outpatient consultation, follow-up check-up, x-ray, laboratory tests, dental procedures, minor surgical procedures, ECG, ultrasound, cancer screening, at mental health counseling. May mga gamot din po sa mga bukas centers at pwede ring magpa-check up ang mga buntis. May bakunahan din po sa bukas at pwede ring magpa-injection ng anti-rabies. Pumunta na po sa DOH Bukas Center sa inyong lugar. Si Sec. Tedder Bosa po ito, nagpapaalala, bawat buhay mahalaga.
1: DZMM, numero uno sa aksyon.
10: Donny Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
11: Food's here, guys.
10: And feel the vibe.
12: Best concert ever!
10: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donny Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: DZMM, numero uno sa aksyon.
13: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
8: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
10: Liver up na tayo
9: with Liveraid Pro.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas, Story Outlook.
14: Story Outlook.
0: Sa oras po na 5:50 po ng gabi, nagbabalik po ang Story Outlook. Ako po si Radyo Patrol Bert Dizon at talakayin po natin no yung isa sa mga pinatungkulan ng akusasyon noong 18 na Maleta Boys no doon nga sa nakaraang Senate Blue Ribbon Committee ng Cayetano Black. Ating po makakausap sa linya ng komunikasyon si Father Francis Lucas, ang CBCP Director for Broadcast, Catholic Media Network Incorporated. Good evening, Father Francis. Si Bert po ito. Welcome to the program.
15: Good evening, Bert.
0: Oh, Father Francis, unang-una, eh kayo na nga po ang pabulaanan. Meron po bang SBD Church or SBD Parish doon sa May Mindanao Avenue sa Quezon City na inaakasuhan nila kay Father Flabby na doon daw dinala yung maleta?
11: Okay.
0: Father, di ba wala naman Father, no? Technically sa directory po ng simbahan ng CBCP, wala naman po doong matatagpuan ng SBD Church within Mindanao Avenue dyan sa May Quezon City.
11: Oo. Ang well, you're asking my opinion on this?
0: Yes po, Father. Opo, based on your
11: sa akin kasi simple lang lahat ng nangyayari yan. They are creating perception.
0: Mm-mm.
11: Pero alam naman natin, maraming pwedeng magkaroon ng perception na negative. Pero simple naman ang babalikan natin. Nabubuhay tayo sa panahon ng mahalagang evidence, yung patunay. Pag walang patunay, katang isip lang yan. Maging pare, maging judge, maging abogado, maging engineer. Lahat siyang pwede bintangan eh, kahit hindi ka nga politiko eh. Pero ang tanong, anong evidence? Kasi pag walang sufficient evidence, katang isip lang yan. Mm-hmm. Diba? So, kung ano man yung bintang sa mga pare, bintang lang yan eh.
0: Mm-hmm.
11: At yan naman eh, nangyari na before.
0: Mm-hmm.
11: Kasi I cannot judge.
0: Mm-hmm.
11: Ma-judge ko lang yan pag may ebidensya.
0: Mm-hmm.
11: Kasi ang simbahan, pag talaga nag-asala, ay nag-asala siya.
0: Mm-mm.
11: Pero kung wala namang ebidensya sa sinasakdal sa kanya, aba ay wala yun. Katang isip lang yun.
0: Tsaka, go ahead, Father.
11: Para sa kanya kasi napakasimple ng issue.
0: Mm-mm.
11: Show me.
0: The evidence. Uh-uh.
11: Oo. Kung wala namang nagsalita, sa dami naman ng sinakdal, di ba, nagkamali, o kaya nila ila dilima, napatunayang fake pala, tama na kalabas, di ba?
0: Saka Father, pinabulaanan na din ng obispo ng Cubao na walang matatagpuan na SBD Church doon sa may Mindanao Avenue, Quezon City, taliwas doon sa alegasyon ng 18 Marines. Father, ano po kaya ang implikasyon nito? Kasi parang ang motibo ay tinitira yung mga nagsisiwala, at katulad nito si Father Flabby, alam naman natin, Father, si Father Flabby ay one of the defender noong mga EJK victims, at parang lumalabas kasing motibo, Father, mukhang tinitira itong mga against doon sa kabilang panig, no? Ito katulad nito itong EJK, di ba, inuugna ito sa mga Duterte, parang lumalabas talagang tinitira yung mga tao, yung mga personalidad na nagsisiwalat o tumitindig para dun sa mga biktima.
11: Yes, Bert, ganito yan eh, di ba? Obvious naman na paulit-ulit lang yan na pagbibintang. Kaya nga, tama sinabi mo, ano ang motivation? Anong motivation nung mga nagsasaktal o nagsasalita upang sirain ang pagkatao o yung pinaglalaban ng mga tao? Kasi natandaan ko rin nga na noon pa maraming taring sinabing ganito, sinabing ganyan, na ipapakulong, na ay. Pero wala namang ginagawang masama yung mga paring natukoy nila.
0: Mm-mm.
11: Kaya nga dito, hindi lang to sa pari, sa lahat naman.
0: Mm-mm.
11: Kaya lang ngayon, sinasabi, kasi pari.
0: Mm-mm.
11: Pero, ang problema nga yun, lahatin natin yan, lahat ng tao may karapatan. Ngayon, kung sinasabing, wala na talagang hustisya dito, ganyan-ganyan, bintangan na lang, aba, isa na tayo pupulutin yan. Dapat pare-pareho ang pag-treat sa lahat ng tao, sa lahat ng Pilipino.
0: Mm-mm. Father, ano na lang po ang pwede nating i-advise sa mga Pilipino, especially po sa mga Katoliko, pag may mga ganitong mga issue na pinagbibintangan ng ilang mga representante ng simbahan, Father?
11: Okay, unang-una, tingnan muna ang mga mabuting nagawa.
0: Mm-mm.
11: Nung Katoliko, maging pari ka man, maging ordinaryong tao ka, maging leader ka ng simbahan, ano ang mabuting nagawa. Kasi nga madalas ang ating binibigyan ng promotion, pinagmamalaki ay yung mga masasamang ginawa.
0: Mm.
11: Totoo man o hindi, bakit natin balikan din yung mabubuting ginawa? Kasi mahirap din gumawa ng mabuti eh.
0: Mm-mm.
11: Mas madali nga gumawa ng masama. Kaya nga, mas kailangang maging masuri, mm-hmm, mapanuri ang bawat isa sa atin sa mga sinasabi at naririnig. Usong-uso kasi ang mga chismis, di ba? Usong-uso yung mga kasinungalingang naging katotohanan. Yung pula, kaya mong gawin puti. At yung black, pwede mong gawin ding puti rin. Eh kaya nga, magsuri tayo.
0: Mm-hmm.
11: At kaya nang nasabi mo, balikan, balikan, balikan. Ano ba ang motivation? Bakit nila ginagawa? Iyon ang para sa atin. Mas matindi. Kasi ang ating Panginoong Hesukristo, ano ba ang motivation niya? Eh siyempre dahil gusto niya pinakita ang pagmamahal sa lahat, kaya nagdusa siya ng hirap, pagbibintang na ginawa sa kanya, hanggang sa pinako sa krus, pagkatapos pahirapan at i-torture, at namatay at muling nabuhay. Ano motivation niya? Bakit siya pumayag? Eh makapangyarihan siya. Para ipakita ang pagmamahal sa atin, kaya iniligtas tayo sa kasalanan, kahit siya na ang nagbata ng hirap.
0: Mm-hmm.
11: Para sa atin, di ba? So yun, anong motivation? O, pagmamahal ang motivation niya eh. Ang dami niyang ginawa. Nag-heal siya, di ba? Pinagaling niya mga may sakit. O, nagtanumpati siya. Sinabi niya anong mabubuting asal. At tapos eh, pinatay pa.
0: Mm-hmm.
11: Well, usually naman, ang mga pari rin ay kailangan magbata sila ng hirap na ganyan, na pasakit,
0: mm-hmm,
11: dahil sa ginagawa ng iba. Pero sana maging matatag din sa kabutihang nais nilang ipagtanggol.
0: Mm-hmm. So far,
11: lalo tigit yung, alam naman natin yan, pag ordinaryong tao ka lang, kaya ka tapak-tapakan eh.
0: Mm-hmm.
11: Samantala pag ma-influensya ka at makapangyarihan ka, ay, lahat ay pwede mong gawin.
0: Mm-hmm.
11: O, wala nang sasalag sa'yo. Eh, kasi makapangyarihan ka eh. Kaya yun nga, siguro, ginagawa nung ibang pare, at ito, makikita natin sa iba't ibang klase ng pare. Iba tahimik lang, iba naman ay sikat at kilalagay nila Pater Flavi. Mm-hmm. Pero marami siya mga paring tahimik lang.
0: Mm-hmm.
11: Pero mabuting ginagawa sa kanilang mga komunidad.
0: Mm-hmm. Yun. Tsaka Father, parang lumalabas kasi parang trial by publicity, no Father? Parang gusto nilang i-discredit yung ginawa ng tao kasi nga... Eh,

0: hindi sa pinagtatanggol natin yung pare. Pero, yun nga, balikan natin ano ba ginagawa ng Father Flavi at bakit nila gustong gawin yan sa kanya. So yun, ano motivasyon nila? Pero alam mo naman ang bayan yan eh.
1: Mm-mm. At ano po ang maia-advise natin sa bayan naman na parang dahil nga parang lumalabas ay trial by publicity at gustong i-discredit yung nagawa nito ni Father Flavi. Ano po ang ma-advise niyo po sa faithful father? Lalo na po ngayon eh medyo magulo po ang ating lipunan lalo na sa social media, nagkalat, naglipanan po ang mga fake news para lang po ang mamalign o ma-discredit itong mga mabubuting ginawa po ng mga lumalaban doon sa dating nanunungkol o dating administrasyon.
0: Okay, ito linggo ito ay linggo ng Corpus Christi.
1: Mm-hmm.
0: Yang solemnity ng pagdiriwang natin sa katawan at dugo ng ating Panginoon. So tayo mga Kristiyano, lalo tigit sa mga binyagan, tayo ang buhay na katawan ni Kristo sa lupa. Kaya nga, sundin natin sa ating pananampalataya ang alituntunin ng Diyos. Yung totoo. Yung hindi at iwasan, hindi tayong gagawa ng kasalanan at iwasan natin ang mga pagkakasala. Kaya nga masasabi ko lang, sana yung motivasyon ng titingnan nating mabuti at gumawa tayo ng tama sa ating kapwa sa isa't isa, lalo na ipagtanggol at tulungan yung mga tinatapakan, yung mga wala nang karapatan sa katarungang nangyayari sa bayan natin ngayon tsaka sa bundaigdig. At yung pangatlo, natulungan natin ang mga tao na ngayon nahirap sa ikabubuhay nila at kapit sila sa patalim na sila pati ay pinakamadaling lukuhin at tutuin dahil sa kislap ng kayamanan. Na yun naman ay hindi talaga sila yayaman. Pero ginagamit ang kayamanan para sila yutuin.
1: Mm-mm.
0: Yan ang masasabi ko. Kaya mas maging mapanuri tayo at ulitin natin. At samahan din natin ang panalangin na sana naman tulungan tayo ng Diyos na tuminuan ating pag-iisip pagdating sa mga kontrobersyal na bagay na ganyan.
1: Mm-mm.
0: Dahil ang halimbawa ni Kristo ang pinakamahalaga.
1: Tsaka yung mga umuugit sa pamahalaan po, no, yung mga nagtataguyod ng katarungan, tumingin ng patas, Father. O, tignan ng ebidensya.
0: Mahirap kang sabihin, pero ang parusa daw kasi minsan hindi agad.
1: Mm-mm.
0: Sa bandang huli. Ito lang tandaan natin. Pag gumawa ka ng masama, babalikan ka ng kasamaan. Nag-i-enjoy ka ngayon, pero tandaan mo, hindi yan masama pag hindi ka naparusahan dyan eh. Babalik ko siyang tatamaan ka, magigitlakan na lang. Pero kung kabutihan ang ginagawa mo, alam mo nang gawin nila sa'yo, mabuti rin ang kahihinatan mo pagdating ng panahon. So watch out. Don't threaten God. Huwag nating balasubasin ang salita ng Diyos at ang katotohanan sa buhay natin.
1: Yun, Father, ang masaklap nga po, kinakasangkapan ang salita ng Diyos at ang Biblia para lang i-justify, di ba, Father? I-justify.
0: Parang alam ko yung sinasabi mo, Albert.
1: Parang just to justify their motives kung bakit they're clinging to power pa rin, Father, hanggang ngayon at hindi pa rin magparaya kahit alam na nilang mali sila.
0: Lahat yan may katapusan yan, ako. Maniwala ka sa akin.
1: Oh.
0: Pag masama ang ginawa mo, ang masama ang ibabalik ang kanyan. Kasi masama siya eh. Lulukuhin ka at lulukuhin yan. Nako, padadali ka. Pero pagka mabuting ginagawa mo, ano man ang pagdurusang hinarap mo, kabutihan din ang aanihin mo.
1: Mm-mm. And you know, Father, with that, maraming salamat po, Father, sa pagpapaon lang po ng panayam ngayong gabi. Mag-iingat po kayo, Father Francis.
0: Okay. God bless you all.
1: God bless po, Father. Yan po si Father Francis Lucas, ang CBCP Director for Broadcast ng Catholic Media Network Incorporated. Ayan, so yun po, malinaw po ang sinabi ni Father na tignan po natin ang motibasyon. Okay, tignan po natin ang motibasyon at kung ano ba ang motibo ng ginagawang, can we say it, panggigipit, no? Para alam mo yun, ma-discredit

0: o mawalan ng o ma-invalidate yung ginawang kabutihan nitong pari ni Father Flabby, no, kasi kilala naman natin si Father Flabby, no. Si Father Flabby po ay isa sa mga tumutulong doon sa mga EJK victims, doon sa pamilya po ng mga EJK victims para po magkamit o maghanap ng katarungan para doon po sa kanilang mga kamag-anak o mga miyembro ng pamilya na biktima po nitong war on drugs noong nakaraang administrasyon. And in connection po with that, makakapanayam din po natin ang isa pa sa umano'y nakatanggap at inaakusahang nakatanggap daw ng maleta. Ay, kahapon, parang ibang maleta ang pinakita nito. Eh. Makakapanayam po natin sa linya ng komunikasyon si Representative Terry Don ng Bicol Saro Party List at member po ng House Committee on Justice, chairperson din po ng House Committee on Public Accounts. Kong, maganda gabi po, si Bert po ito.
1: Ay, maganda gabi. Oh. Maraming salamat sa pag-imbita.
0: Opo. Ano ba yung pinareset mo kahapon doon sa news forum? Anong klaseng maleta yun?
1: Wala yun. Maleta ng mangga tsaka piluka yun.
0: Oh, eh,
1: hindi lahat ng mangga, hindi lahat ng maleta may pera. Di ba? Minsan merong mangga at piluka.
0: Oh,
1: di ba? Kasi kailangan buksan yung maleta eh. Di ba? Pero alam mo, very important kasi may update ngayong araw na ito.
0: Oo, kanina, Father. Kanina po.
1: Parang hindi daw susipot yung 18 na bodyguard.
0: Oo, parang
1: 18 bagmen bukas.
0: Oo, parang pinipigilan eh.
1: Pagdinig po ng Blue Ribbon Committee, ba't sila na-chope ngayon? Di ba, kala ko ba para sa katotohanan ito? Hindi ba?
0: Oo, parang
1: bakit bukas hindi sila magpapakita?
0: Mm-mm. Parang naglabas na. Go ahead.
1: Parang nakakatawa yun, ano? Kasi, syempre, ang challenge ko nga sa kanila nung nakarampa, hindi, ulitin nila lahat ng mga sinabi nila dun sa Blue Ribbon cosplay. Nung pong ilang mga senador nung nakaraan. Kasi bukas, full secretariat yun eh.
0: Mm-mm.
1: Saka meron pong paglalatag ko talaga na oath bukas.
0: Mm-mm.
1: Para masubject ko sila to a proper legislative scrutiny. Hindi ba? Eh parang ang pagkakaintindi ko, parang hindi silang papakita bukas dahil parang di ata si pinapayagan ni Senator Cayetano. Pero ang totoo, bakit naman nakadepende sa isang senador yung pong pagsipot o hindi ng isang grupo? Hindi ba? Di ba dapat nakadepende yan dun sa commitment sa katotohanan? So, again, meron pa naman hanggang bukas, dapat magpakita sila. Antayin ko na mag-out sila ron, ulitin na lahat ng mga kasi ang mga linya na sinabi nga ron, yung pag-implicate sa mga congressman, House Prosecution Panel, at sa akin, yung po sa bagay na yan, ulit nila bukas. Huwag silang machope.
0: Oo. Eh kung, pwede ba yun kung, eh di ba, eh syempre, ito ding, itong, block po ni Senator Sherwin, no? Sila po yung legitimate, no? Pwede po ba nilang ipa-cite in contempt tong mga to pag hindi sila dumalo bukas sa hearing ng Blue Ribbon Committee ni Senator Erwin?
1: Pwede i-contempt na yun. Bibigyan mo ng notice yun, bakit hindi sila nagpakita. At ultimately, pwede may paresto po ng sinabi yun. Pagka hindi po sila nagpakita sa Blue Ribbon Committee proceedings po ni Senator Erwin.
0: Mm-hmm. Tingin niyo kung ano ang basa niyo, no? Ano ang basa niyo doon sa mga nagkukumpas ng ganitong naratibo? Ano ba to? Para ba to i-discredit yung mga House Prosec? Dahil alam niyo naman po papalapit na yung impeachment trial. Ano sa tingin niyo ang basa niyo kung?
1: Eh, sobrang linaw ng motibo. Talagang para wasakin ho yung credibility ng House Prosecution Panel. In fact, halimbawa ako, never akong nailagay doon sa affidavit ng 18 bodyguards, no? Noong pong Pebrero, bata ko siningit, noong pong nagdaang pong pagpupulong. Pangalawa, yung sinasabi nilang flood control issues, no? Eh, hindi pa naman ang congressman, eh. Noong pong sinasabi nagkakabigayan ng mga maleta. So, paano mo nangyari na kasama ho ako dyan sa bagay na yan? So, yung dalawang bagay pa lang na ho yun, talagang mahirap na hong paniwalaan. Ito po nga 18 na badmen po na ito. Pero mas mahalaga, alam po ninyo, gusto ko malaman eh, doon po nakarampong pagpupulong nila, nakalagay po sa affidavit yung mga ilang mga senador.
0: Mm-hmm.
1: At parang hindi ko nila
0: magbigyan
1: ng detalye. Yung po mga doon po sa affidavit na yon, meron ng pangalan ng senador, meron po mga address ng mga senador, pinagbigyan daw ng mga maleta. Bakit yung isang senador nga nagpakita pa rin doon sa pagpupulong na yon, hindi man lang ho na-confront on that particular allegation. So, expectation ko po tomorrow, eh dapat makonfront yan pong 18 bagmen. Diyan po sa bagay po na yan. Bakit kayo, ang dami yung mga pinagsasamang mga pangalan, pero ito mga senador na lalagay niyo sa affidavit niyo, supposedly under oath, hindi niyo mga banggit-banggit. So, antayin natin, baka banggitin na ho nila bukas with particular detail. Kung talaga bang nagbigay sila ng maleta ron, doon sa mga address na yon, kailangan natin malaman, doon ba talaga nakatira? Yung pong mga senador na yon, di ba? Akala ko ba para sa katotohanan? Ito pong endeavor po na ito. Bakit sila nasa chope ngayon?
0: Yung ano kasi doon, yung ilan kasi doon, kaalyado nila eh. Kaya hindi mo na pinangalanan ngayon kasi hirig ng gano'n nila yon, hirig ng block nila yon, kaya hindi pinangalanan.
1: Ay, hindi ko gano'n yun, di ba? Akala ko ba truth-seeking yung usapan dito? Akala ko ba sila pinakadalisay? Akala ko ba sila ang pinaka tagapamandila na katotohanan dito? Hindi ba? Ba't hindi sila magpapakita? Para subject yung sarili nila sa cross-examination po nung pong mga senador. Hindi ba? So dapat senator or proceeding or block neutral eh. Yung pong pagpapakita nila at paglalahad ng katotohanan. So kung talagang totoo yung kanila pong inilalahad doon. Pero halimbawa sa bahagi po ng House Prosecution Panel, I'm not sure. Wala ko talaga yung katotohanan kahit alin po doon sa mga detalye na binanggit po nila roon.
0: Kung are you planning na sampahan ng kaso itong mga 18 Marines dahil unang-una hindi naman sila under oath, diba? Yung immunity ay hindi fully embodied doon sa ginawa nilang parang tinawag nga nilang press conference lang eh. Are you planning kong to file charges dito sa 18 Marines at even doon sa mga nag-conduct at doon sa mga senador na nag-facilitate itong press conference?
1: Yung pong mga kasama ho natin sa prosecution panel tsaka yung mga ibang mga kinatawan, nag-file na ho sila ng mga cyber libel cases. Sa bagay ko, pinag-iisipan ko po kasi alam po nyo, parang ayaw ka ng pagpapansinin eh. Yung pang kasi ng alingan eh, parang we have to be able to deprive them of a platform para ihasik pa ho nila yung kasi ng alingan po nila. So, pag-aralan pa ho natin kung ano po yung gagawin ko personal doon po sa slander laban sa akin. Pero, tingin ko naman ho, ang most important point, yung bukas.
0: Mm-hmm.
1: Magpakita sila doon o hindi. Hindi ba? Dapat, again, hindi ba yan dapat nakabatay sa senador kung magpapakita kayo hindi. Hindi ba? Dapat nakabatay yan doon sa commitment nyo sa katotohanan. Kasi kung talagang totoo yan, kahit saan pa kayo magkita, sa Senado o sa Plaza Miranda, paninindigan mo totoo yun. Hindi ba? So, ang challenge ko, halimbawa, kay Mr. Kadjaw, yung pong nagparatang sa akin na binigyan niya daw ako ng maleta, magpunta ka rin bukas. Ipakita mo ron. Totoo ba? Talaga ba? Na nagdala ka ng maleta sa sasakyan ko?
0: Tsaka pag-attend nila bukas, talaga yun ay official dahil naka-oath sila at talagang full ang Senate Secretariat ay nandun. Kasulad kasi nung ginawa nila nitong parang press conference na sila-sila lang at walang official, parang wala ng official journal na ginawa yung press conference na ginawa nila nung nakaraan. No, kung, eh.
1: And then, tawag ko nga dun parang sila nagko-cosplay. Nagpapanggap po silang witness doon, wala naman secretariat, wala naman ho nga tamang oath na nangyari po ron. So ano yung meeting na yun? Parang nagkakwentuhan lang sila ron. Hindi ba?
0: Mm-hmm. And definitely kung, syempre, hindi naman ito makaka-apekto doon sa ginagawa niyong paghahanda ng House Prosec para sa impeachment trial ni Vice President.
1: Wala ho yung ka-apekto. Tuloy ho yung paghahanda namin. Isang buwan na lang Bago July 6. Kung akala ho nila matatakot yung mga prosecution panel dahil pinangalanan sila ng Webes, nagkakamali ho sila. Halos puno na ho at kompleto na ho yung witness list, yung mga dokumento na ipapasa doon po sa Senate Impeachment Court. Halos kompleto na po. I think either tomorrow or nung last Friday po na submit yung manifestation doon po sa answer ni, non-answer no, ni Vice President Sara Duterte. So talaga we are daring to go into trial.
0: Mm-hmm.
1: At hindi ko mapipigilan ito pong 18 bagmen. Ito pong ginagawa po namin trabaho.
0: Mm-hmm. Kung bakit manifestation ang manifestation lang po ang i-final nyo doon sa naging sagot ni Vice President Sara Duterte?
1: Manifestation lang yun kasi I don't think the answer deserves a reply.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yung answer po ng pangalawang pangulo, halos pareho lang po doon sa non-answer niya nung justice proceedings. Ibig sabihin, hindi ho niya sinagot point per point yung lahat po na allegation on unexplained wealth, on threats against the president, bribery, at sa confidential funds misuse. Kung ano-ano lang ho yung mga pinagsasabi dun sa answer po na yun para mga constitutional questions. Kumbaga, hindi ho sila maglalatag ng any contrary evidence. So kaya ang posisyon ng prosecution panel, we will not give you the dignity of a reply because you never gave the Senate Impeachment Court the dignity of an actual answer, answering the articles of impeachment point per point.
0: Mm-hmm. And kung Terry, nakikita nyo ba yung posibleng maging epekto nitong nangyayaring power struggle dyan sa Senate sa magiging resulta ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Kasi may dalawang paksyon. Lalo na, di ba, syempre kailangan din ng pagpapresenta ng mga ebidensya. Syempre, pagbobotohan nila yan. At maaaring maapektuhan din yung paglalatag ng ebidensya kapag malaki ang bilang nitong mga pro-Duterte senators. Tingin nyo makakaapekto yung power struggle ngayon, Kong?
1: Tingin ko hindi naman ho. Kasi, syempre, mataas naman ho yung pagtitiwala namin. Kung nasaan man ho sila dun sa political divide, natitingnan ho ng senator judges yung pong mga ebidensya, no? Based on, at ebidensya, dokumento, testimonya, at magdidesisyon based on their conscience, no? So, yan po yung hinahope po namin, no, na ating nakilapisin ho yung bawat piraso na ebidensya ho na isusumite.
0: And for the record, kung ang kinikilala nyong legitimate Senate leadership ay yung leadership ni Senator Sherwin Gatchalian.
1: Opo, sa bahagi po ng House of Representatives at ng House Prosecution Panel, nagsabi na ho yung aming lead prosecutor, no, that we will deal with Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Our expectation is it is his group that will open the Senate Impeachment Court when it convenes.
0: Paano yun kung how we treat that? Like for instance, mag-insist din yung Cayetano Black na hindi, kami ang legitimate. So paano, saan tayo lalagay kung?
1: Hindi, ang understanding naman ho natin ay syempre, if both of them contend that they are legitimate, they will have to come together. Di ba? Either in a plenary session or in an impeachment court, no? So, ibig sabihin, in determination of quorum doon and determination on who the presiding officer is will be dependent on the number. Di ba? So, they will resolve it internally as a senators in plenary or senators, senator judges in the Senate impeachment court.
0: Tingin nyo kung makakatulong ba yung pag-ask, no? Di ba parang they're planning to ask for a special session to resolve yung kanilang internal issues dyan sa Senado. Tingin nyo makakatulong yun, Kong?
1: Well, sila huwag mapagpasya dyan. Ang understanding ko naman po, parang bukas naman daw po yung palasyo. Dyan po sa usapin po ng special session. Pero hindi pa ho ata na-formalize, no? Yung pong request to the president to undertake that. No? Pero hopefully hindi ho magbago yung timelines kasi as far as the panel is concerned, tuloy pa rin naman ho yung pagkakaunawa namin dun sa mga nakalistang schedule ng pong impeachment trial. So yung pre-trial, nasa gitna po ng Hunyo, gaganapin. Tapos yung pagsimula po ng trial, July 6 pa rin po.
0: And last na lang, Kong, for the general public, especially ating mga kababayan na talagang inaantay, na gustong malahad yung mga ebidensya, gustong mabistay at malitis ang ikalawang pangulo sa Senado. Ano po ang mensahe nyo sa kanila despite po ng mga nangyayaring kaguluhan dyan sa Senado?
1: Again, hindi ko kami napabalahaw. Dito po sa laser focus namin to present the evidence and ultimately to convict the Vice President. Kaya ko, makukuha ho namin yan. Basta maya, magsimula lang po yung trial by July 6. Handa-handa po yung House Prosecution Panel.
0: Mm-mm. And Kong, yung manggabang dinala mo kahapon, saan yung Gimaras ba galing yun?
1: Hindi, galing sa Balis yun.
0: Ah, sa Balis. Matamis yun!
1: Dilaw na dilaw.
0: Dilaw na. Diba? Mahaba, no? Makurba ba?
1: Makurba. Maganda yung pagkakahawa ko nun.
0: Oo. Yung piluka, Kong, ano ba? Naka-conditioner ba?
1: Hindi. Nashampuhan lang.
0: Nashampuhan.
1: Pinaghahandaon na namin gamitin yan sa Halloween.
0: Ayan po. Kong, maraming salamat po sa pagpapaulak ng panayam ngayong gabi. At mag-iingat po kayo.
1: Maraming salamat. Happy Sunday.
0: Happy Sunday po. At yan po si Congressman Terry Don, ang kinatawan po ng Bicol Saro Party List at member po ng House Committee on Justice at chairperson din po ng House Committee on Public Account. Opo. Sa oras po na 6:19 po ng gabi, magbabalik po ang programang Story Outlook.
2: Issue, balita at talakayan, ating pakinggan. Story Outlook. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Basta AMMM.
4: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
5: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silima rin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
8: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
10: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue. Formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas. Story Outlook.
11: Story Outlook.
0: Sa oras po na 6:22 ng gabi, nagbabalik po ang Story Outlook. Kasama pa rin po ninyo si Radyo Patrol Bert Dizon. Eh syempre, dako po muna tayo sa ating mga kapamilya at mga kaserbisyo na nanonood sa ating Facebook Live. Nandiyan po si Koy Hipolito Laura. Magandang hapon daw sa atin, watching from Calabarzon. Si Tristana Gulay, good afternoon daw. Si Alvar LA. Okay, nandiyan din po, nakatutok sa atin si Jericho Ferrer. Okay, si si Aji Gutierrez, nandiyan din po, nakikinig sa atin. At ito, sino ba to? Si Vivid Mind, no? Medyo mukhang mainit ang kanyang mga komento. Dako po tayo sa YouTube, nanonood po sa atin. Si Louis Basco, happy Sunday po. Ay listening habang bumibiyahe pa uwi galing ng Pangasinan. At advance, happy birthday kay Louis Basco. Birthday niya bukas. Ayan, nandiyan din si Beth Kamaing. Magandang gabi daw from Marikina. Si Jimmy Baterna. Ayan, nakikinig din po sa atin. Nanonood sa atin sa YouTube. Si Pocho Lopocho. Si Kong Laila naman tumanggap din daw ang problema. Nakakulong pala siya noon. Pwede bang mag-deliver ng maleta sa kulungan? Hindi pa naman siya congressman noon. Oo nga po, yan nga din po yung isang ginigiit eh. Pati din po si Senator Vicente Tito Soto III. Sabi niya, hindi pa naman siya senador noon eh. Nung taon na sinasabi na napadalhan daw siya ng maleta. No? Nandiyan din nakatutok sa atin sa YouTube si Antonio Carrasco. Ayan, chaos in Senate is waste of time and public funds. Eh, tamang-tama po, ang sabi nga nila, di ba? More than 20 million a day ang nagagastos po ng Senado. Ang nasasayang po doon sa ilang araw ba? Tatlong araw, no? O hindi, dalawang araw lang kasi nag-convince sila nung pangatlong araw, eh, no? Nandiyan din si Maricar Masangkay. Ayan, happy watching po sa inyo. Sino pa to? Sino pang mga nandito? Si Jennifer Tejero. Ayan, nandiyan, nanonood po sa atin sa YouTube. At syempre, speaking po, dahil nga po bukas ay sisimulan na po ang opening ng klase sa pampublikong paaralan po sa buong bansa at medyo meron pong ipapatupad na pagbabago ang Department of Education hinggil po dyan sa three-term school calendar dahil lang sabi nilang premise ng DepEd ay posible daw na mapataas nito yung learning outcome. So aalamin po natin kung anong ano tong bagong i-implement ng DepEd pagdating po ngayong pagbubukas ng pasukan bukas. Makakapanayam po natin mula sa via Zoom si Sir Benjo Basas, ang chairperson po ng Teachers Dignity Coalition. Sir Benjo, magandang gabi po. Si Bert po ito. Welcome to the program.
12: Yes, Sir Bert, good afternoon. Good evening. No? At, yes, salamat po. Salamat sa inyong invitation sa program po.
0: Unang-una, Sir Benjo, para lang sa kaalaman po ng ating mga tagapakinig at mga tagapanood, ano po itong three-term school calendar na i-implement ng DepEd?
12: Well, it's a new system, no? Kung dati ay apat na grading periods po meron tayo, no? Ngayon ay magkakaroon na lamang tayo ng three grading periods o three terms, no? So traditionally, 'di ba, and even dito sa very recent sa current na system po natin, apat na ulit
0: na quarter
12: na report, no? Yung binibigyan ng report card yung mga bata ngayon na tatlo na lang. So yung mga learning competencies po, no, na dapat kinukuha natin, ano, sa loob ng isang taon, no, at tinahati sa apat na hati, no, na quarters sa tinatawag po natin, ngayon ay tatlong hati na lang. So essentially yun po yung nilalaman ng three-term school calendar system ng ating Department of Education na magisimula ngayong school year 2026-2027.
0: At kayo po, Sir Benjo, dyan sa Teachers Dignity Coalition, paano nyo po nakikita ang posibleng epekto nito? Meron ba itong epekto dahil ang sabi ng DepEd ay mapapataas daw nito yung learning outcome? Sa inyo, Sir, dahil kayo ang nasa ground, tingin nyo posible ba na mas matuto yung mga estudyante dito sa three-term o mas mabawasan yung kanilang panahon ng pagkatuto dahil nga tatlong term na lang?
12: Well, yung haba naman, sa tingin namin hindi naman siya ganoon kalaki, no, na epekto, no, doon sa haba, no, ng kung gaano, no, yung dami ng mga competencies, no. Ang problema lang naman talaga po natin dito kasi hindi nito nire-resolve yung mga pangunahing problema natin, no, sa system. 'Di ba? Ang problema natin, wala tayong mga libro, kulang yung ating mga classrooms, no. Kulang yung mga facilities natin sa eskwelahan, ano. At kulang yung ating mga personnel sa school, no, and even our teachers, no, ay kulang din po, no. Pero ito yung parang nakitang solusyon na ng ating Department of Education, ano. Of course, we do recognize na hindi naman talaga nito nire-resolve yung mga issue, even yung sweldo, eh, 'di ba, ng mga teacher na napakababa, no. Ever since, no, ay hindi nito tinitignan, no. Hindi niya nire-resolve, no. So sa tingin namin, ito ay napakalaki ng pagkukulang nitong policy na ito, no? But in terms of course, no, tignan natin sa the other side niya, in terms of yun nga, no, yung paano maiiwasan yung mga disruption of classes, paano matututukan yung pag-aaral ng mga bata, sa tingin namin makakatulong naman din, ano, kahit papano, no. Pero ang aming position talaga diyan ay kung maaari sana, pero bukas na ito, eh, no, kung maaari sana ay wag muna itong patupad ngayong school year. Pag-aralan pa po ito o magkaroon ng pilot implementation, ano, pero mukhang hindi kami pinakinggan na ng ating Department of Education, ano. So kaya po sa nakikita namin, Sir Bert, no, ay dahil kulang po talaga yung paghahanda dito, mangangapa po kami, no, in a system, no, that we have to implement, no, in a system na kami po yung first, no, yung nasa front line, no. So yun po yung medyo hindi namin dito din, ano, maintindihan at hindi namin makuha sa ating DepEd.
0: So parang lumalabas sa Sir Benjo, bahala na si Batman sa magiging
12: exactly ganun po. Ganun po yung mangyayari, no. Yun yung aming sentiment, no, parate, di ba? Kapag ka merong mga bago ng mga policies, may mga bagong sinasabing reforms, no, na gustong gawin ng ating education sector or ang ating gobyerno, eh parang kami yung ano, eh, kami yung laging
0: para kayong
12: nasasana, ano, no. Oo, kami yung nagdudugtong sa anumang kakapusan, kami magpupuno, no, sa anumang kakulangan. Sana hindi ganito, no? Ito yung dahilan kung bakit ka bukas kami ay nandyan din sa Mindyola, magsasagawa kami ng kilos protesta, no? To reiterate, no, itong ating mga hinaing, no, sa ating gobyerno, particularly of course, no, our push, no, for the enactment of this 15,000 across the board salary increase for teachers and DepEd employees.
0: Mm-hmm. Eh sir, base po sa inyong monitoring dahil bukas po ay opening na ng classes. So far sir, ano yung assessment natin sa paghahanda po ng mga guro, ng mga school on the ground? Meron ba tayong mga nakikitang mga classroom na hindi pa, o mga schools na hindi pa fully prepared to open their classes tomorrow?
12: Meron po tayong mga na-monitor, no, na matagal na mga problema rin naman, no. Mm-hmm. Nakulang talaga yung mga school buildings nila o yung mga classrooms nila, di ba? Pero ginagawa na paraan ito eh, gaya ng sinabi ko sa iyo Sir Bert, no. Kapag ka lahat ng pagkukulang o lahat ng hindi po nagawa ng system, no, mga teacher talaga yung nagpupuno niyan. Mga teacher yung gumagawa ng paraan, yung nag-a-adjust. We are resilient, no, laging gayon, ano po. Right now we have monitored 44 schools in Bulacan alone, mm-hmm, no, in 3 towns of Bulacan pa lang yan, ha, na affected, no, sa iba't ibang level ng pagbaha, di ba? Mm-hmm. Merong bumabaha kapag umulan, lalo na pinangangambahan natin na may ulan din bukas, no. Mm-hmm. Tapos pag tumaas ang ilog, no, ay bumabaha po diyan, no. At kapag nag-high tide ang Manila Bay ay bumabaha po sa mga areas po na ito, no. Diyan po sa Paumbong, sa Hagunoy at saka sa Pulilan, no. Sa Kalumpit, no. So medyo challenge po ito sa ating mga teacher bukas na haharapin. Pero parang nasanay na eh, no, mm-hmm, yung mga teacher natin. But of course, no, we have to have a long-term, no, mm-hmm, solution on this perennial problems, I would say, no, perennial problems na po ito.
0: Hindi na ho bago eh, no? Parang naka-embed na sa system yung mga problema natin. Parang every time nag-o-open ang opening, nang nagbubukas ang klase kada taon, problema yung sirasilang classroom, kulang na mga upuan, mga learning materials. As far as I know, sir, no, wala pang textbook, puro naka-module ang ating mga mga school ngayon, sir, no, tama?
12: Opo, marami po tayong mga subject areas at mga grade levels ay wala pa po tayong textbooks.
0: Mm-mm. So yun din po yung mga kakulangan. Eh bukas po sir, sa pagtungtong nyo po sa tarangkahan ng Mendiola bukas po ng umaga, ano po ang mga asahan nating ipapanawagan po ninyo?
12: Well, just to clarify, bukas po hapon kami. No?
0: Hapon.
12: Opo, kasi alam mo, papasok kami sa umaga. Yun naman ang kagandahan naman sa atin sa Metro Manila, merong two shifts, no, halos. Diba? So yung first shift, no, yung morning session, papasok po yung mga teacher po natin diyan, no. Tapos yung mga ibang gustong sumama po sa protesta namin sa Mindyola, iaasahan po namin ng alas dos, no. Ibig sabihin, nagklase po muna kami. No, dahil ayaw naman naming ma-disrupt
0: yung pag-aaral
12: ng mga bata, syempre mahalaga ito sa ating mga mag-aral, no, and mahalaga rin sa amin itong first day, kaya bukas po ipapanawagan namin ay unang-una syempre itong pagsabatas ng 15,000 across the board salary increase, no, pending, no, in both houses of Congress, at ito po ay matagal na, at nakita naman po namin, ano, hindi lamang po economic ang reasons po dito, no, but yes, no, mainly, no, napakababa ng sweldo ng teacher eh, pinakamababa ang sweldo namin sa lahat ng government professionals, no, kasama po kami sa pinakamababa, no, eh parang hindi yata yung tama kasi yung value, yung worth, no, ng aming output, no, ng ay napakataas po niyan, no. Kinabukasan ng bansa ang aming pinapanday, ang aming ibinibigay, no. So parang hindi naman siguro tama na kami sisweldohan lamang ng pinakamababa among all the government professionals dito sa public service. So yun yung una. Pangalawa eh, nabagit ko na kanina, no, ito ay meron ng model, no, nung 2008 pinasa na ang the same bill, the same scheme, no, across the board. Diba, hindi lamang po ito nagtagumpay, no, doon sa Kamara. Pinasa ito ng Senado noong 2008, hindi nagtagumpay sa Kamara. Imagine, pinag-uusapan natin 2008. So that's 18 years ago. No, 18 years ago. So sa tingin namin dapat naman, no, kumilos na yung gobyerno kasi nga mali yung scheme ng pasweldo eh. Nilagay kami doon sa salary grade 11. Mm-mm. No, opo. Yun yung problema namin, ha. Samantalang yung mga senador natin, binabanggit mo kanina, no, senador natin, mga congressman natin, aba, salary grade 31 yan sila. Di ba, ang sweldo nila ay 300,000. Kami, SG11, 30,000 lang ang sweldo namin. Ano? Pero ang trabaho namin ay mandatory. Di ba, mandatory. Ang mga senador natin, nakita nyo naman, ang trabaho nila, optional. Di ba, kung kailan nila gusto mag-session. Malungkot po ito, malungkot po ito. No? Hindi ito patas, hindi ito
0: hindi
12: fair no, for our teachers po.
0: And sir, ano na lang po ang ano natin, ang pensahin natin dahil bukas mag-o-opening tayo ng klase sa mga guro na bukas ay sasabak na naman sa panibagong yugto ng taong pangpaaralan po bukas.
12: Well, alam mo, yung mga teacher, no, nabanggit ko ito sa isang panayam, no? Yung mga teacher naman, ito yung nagbubukas ang klase, talaga naman excited rin, no? High spirit din naman. No, pinipilit namin ano na maging motivated, no? Bagamat mababa ang sweldo, bagamat kulang ang mga benepisyo, 'di ba? Pero nandiyan pa rin naman kami. 'Yan yung resilience na tinatawag po natin ano dito para sa ating mga guro, no? Pero sabi nga po namin, hindi pa pwedeng magkasya lamang tayo sa ganito. Ang panawagan po namin sa ating mga kasamang guro, mga kapatid na guro ay sumama tayo sa advokasya, no? Magkaisa tayo. Ipaglaban natin ang ating karapatan, ipaglaban natin ang ating kapakanan, at ang pinakamahalaga, ipaglaban natin ang ating dignidad. Ilaman po, Sir Bert.
0: Last na lang po, syempre, sa mga guro. Ano pong message sa pamahalaan?
12: Ayan, no? Yun. Ayan. Hindi palibhasa, laging willing magsakripisyo ang mga guro natin, magdugtong sa lahat ng kakapusan, magpuno sa lahat ng kakulangan, no? Ibigay yung dapat, no? O ibigay yung beyond, no? Doon sa dapat niyang ibigay, samantalahin na. Hindi po pwede yun. Hindi po dapat samantalahin ang resilience at ang bayanihan. So po, dapat po ito, itong trabaho po na ito ng mga guro, di ba? Dapat po ito ay binibigyan ng tamang kompensasyon. At sundin natin ang sinasabi ng ating saligang batas na dapat pinakamataas ang sweldo o pinakamataas ang pondo na edukasyon para ang mga guro ay maging mahuhusay na guro at sila ay manatiling masaya sa pinili nilang profesyon. No? So, yun po yung hamon natin sa gobyerno. Hamon natin yan kay President Marcos na nung siya ay mambabatas, ay consistently nagpapasa siya ng mga panukalang batas para pagtaas ng sahod ng mga guro. Gayun din ang ating Secretary Sunny Angara. The same po yan. Consistently nagpapasa sila ng mga panukalang batas para sa sweldo ng mga guro. Ngayon po, kayo na ay nasa kapangyarihan. Ito po yung hamon po namin sa inyong dalawa. Maraming salamat po.
0: And with that, Sir Benjo, maraming salamat po sa pagpapaunlak ng panayam at good luck po bukas at mabuhay po ang mga guro.
12: Thank you po.
0: At yan po si Sir Benjo Brosas. Ayan po siya po ang chairperson ng... Opo. Siya po ang chairperson ng... Opo, ating pong nakapanayam kanina si Sir Benjo Basas, ang chairperson po ng Teachers Dignity Coalition. At yun nga po ay ating natalakay yung posible pong maging epekto nitong bagong polisiya na ipatutupad ng DepEd, yung 3-term. Opo, yung tatlong, imbis na apat po, kasi di ba yung the usual is the 4-quarter grade, magiging tatlo na lang daw po. At yun nga, nasabi nga po niya, nabanggit niya, na hindi pa ganun ka-ready ang ating mga guro to implement, no, itong bagong polisiya na ipinatutupad ng DepEd. At ang sabi nga din niya ay parang trial and error. Puntahan po natin sa ano po, no, in connection pa rin po sa usaping ito, puntahan po natin si Sir Willie Rodriguez, ang National Parent Teachers Association na o NPTA po, para po alamin kung ano po yung, kasi sila po ang nasa ground, mas nakikita po nila yung kung gaano po kapreparado yung mga school para po sa pagbubukas ng klase bukas. Sir Willie, magandang gabi po, si Bert po ito.
13: Isa pong na.
0: Yes, Sir Willie. Oh, medyo malabo ang linya ni Sir Willie. Ayusin natin. Okay, so ayun po, inahabang inaayos po yung linya po ng komunikasyon, alamin po natin kay Sir Willie kung ano na po yung mga naging paghahanda sa mga school. At alam niyo po, malaki po ang ginagampanan po ng PTA, yung Parent Teachers Association sa mga school po pag ganitong mga opening ng classes. Makakasama po natin si Sir Willie Rodriguez ng National Parent Teachers Association o yung NPTA po. Sir Willie, good evening po.
13: Good evening, Sir Bert, no? Okay.
0: Sir Willie, unang-una sa inyo pong assessment, kamusta po ang opening?
13: Wala pa kagandang gabi.
0: Unang-una, sir, kamusta po ang nakikita nating assessment doon po sa ginagawa po ng mga school on the ground? Medyo napuputol ang linya natin kay Sir Willie. I-establish po muna natin ang ating linya kay Sir Willie, no? Para po maging maganda po ang ating talakayan. Okay. Sa oras po na 6:40 po ng gabi, magbabalik po ang programang Story Outlook.
2: Issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
14: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
15: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Sigurado na panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas. Story Outlook.
11: Story Outlook.
0: Ang oras, 6:43 na po ng gabi.
3: Oras sa hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Balik po tayo sa ating talakayan, si Radyo Patrol Bert. Dison pa rin po ito at kayo pa rin po ay nakatutok sa programang Story Outlook. Okay po, atin na po makakapanaya mula sa linya ng komunikasyon si Sir Willie Rodriguez ng National Parent Teachers Association o NPTA. Sir Willie, magandang gabi po, si Bert po ito.
17: Isa pong napakagandang gabi, Sir Berto. Salamat po sa muling pag-imbita.
0: Mm-hmm. Sir Willie, unang-una po alamin lang po namin, kamusta po ang assessment po dahil kayo po ang nasa on the ground. Kamusta po yung ginagawang paghahanda po ng mga na-monitor niyo pong mga school ngayong magbubukas na ang klase bukas?
17: Okay, sa tingin po namin, no, handa na po ang ating maraming paaralan, operational aspects, dahil nagsagawa na ang DepEd ng sharing ng orientation sa mga regional offices, school heads at sa guro, no? Especially kasama natin itong ating mga PTA na talaga pong patulong ng ating mga eskwelahan. Sa assessment po namin, marami pong handa-handa na po yung ating pasukan para bukas.
0: So far, sir, may mga namomonitor ba tayong mga school na hindi makakapagbukas ng klase bukas because of different circumstances like lubog pa rin po sa baha or kulang yung mga classroom na sira dahil sa bagyo?
17: Actually, no, meron tayo sa Cebu, no? Meron tayong apat na eskwelahan dyan na medyo hindi po yata matutuloy ang pagpasok kasi nga po meron pong kailangan pa pong gawin. At ang ano po, hindi naman po nawawala yan every year, no? Especially yung mga tinama ng ating mga problema mga nakaraang bagyo, yung mga ginagawa. So, isa po yan sa laging challenges, no? Tuwing pasukan.
0: Oh, so far, sir, yung in terms naman po ng participation po ng PTA po doon po sa pagbubukas ng klase bukas, kamusta po ang ginagawa nating pagtulong naman po doon sa mga schools at mga teacher po para po sa dagsa ng mga estudyante bukas?
17: Actually, no, itong nakaraang bigad eskwela, no, nakita po natin ang Batangas, ang ating mga karamihan po kasi meron kaming mga tawag dito PTA Brigada ano sa Facebook group, no? Andiyan po lahat. So, dyan po kinopost ng ating mga presidente sa buong Pilipinas yung kanilang ginagawa. At ang ano po nakita po natin, very successful naman. At sa taon-taon na po, no, ang kagandahan po naman po dito ngayon, ang ating gobyerno, ang ating mga local government, pati ang Malacanang, sinama na ang ating paglilinis ng ating mga tupad, no? Tulad ng ginawa namin noong 2014-15 na talaga pong sinama namin ng tupad sa ating mga swing sa PTA po. At ano po dito, medyo talagang natuto na po ang ating PTA, marunong na po. Kahit na po merong no collection policy, medyo nahihirapan ang teacher, mahigpit ang ating gobyerno ngayon. Dire-diretso pa rin ang pagtulong ng ating PTA.
0: So far, sir, siyempre, dahil nga din na limitado yung pondo na napupunta doon sa mga bawat schools at hindi talaga natin din maiiwasan, siyempre, ang iniisip din po ng mga magulang yung kapakanan ng kanilang mga anak dyan sa kanilang pangalawang tahanan, hindi po talaga din maiiwasan yung, let for instance, yung mga yung GPTA ay mag-aambag-ambag para bumili ng electric pan.
17: Yan po, yun, kadalasan yung electric pan na yan ang nagiging problema. Meron na po tayong solusyon dyan. Ang karamihan po nating mga PTA ngayon, kasi nga po, magpagpagawa ngayon ng electric pan, hanggang 200 piso lang. Ano? Dito kasi sa Pasay sa amin, hindi na yung problema yung, ano, eh, no? Yung electric pan na yan. Ano? Kasi kada isang schoolroom dito, mayroong dalawang 2.5 horsepower na aircon, tatlong electric fan at saka isang 65 inches TV, no? Yan po ang eskwela namin sa Pasay ngayon. Ang ano po dito, na ginagaya po ngayon ng ating ano, ng ating iba-ibang mga LGUs po.
0: Maganda po dyan sa inyo, sir. The aircon po ang mga classroom. Yun nga din po ang problema. Doon naman po sa mga ibang classroom, lalo na po yung mga classroom na nasa mga rural areas. Yung, dahil mainit na po ngayon, kasi pabago-bago ang klima ng panahon, talagang expect po natin ang pinaka-unang-unang remedyo para maibsan yung maginhawaan yung mga estudyante, yung mga electric fan. At so far, sir, may mga na-monitor ba tayo ng mga classroom na may mga kakulangan pa rin talaga sa gamit? Aside doon sa mga upuan, class, blackboard, meron pa po ba tayong mga na-monitor, sir?
17: Actually, no, sa ginagawa ngayon ng gobyerno, no, okay, especially yung ating mga, meron tayong mga bagong silya na ano po yan, ano, nasa reporting, monitoring po yan. So sa ngayon po, ang National PTA kasama na po sa Beach and Awards Committee sa pagpapagawa ng 16,000 schools na almost 102 billion pesos. Kasama po kami sa monitoring reporting ng DepEd po, no? Ano po yan dito, yun po ngayon ang aming pinapalaganap, nagkaroon na po tayo ng PTA Watch at sa susunod pong mga araw ay magkakaroon na po tayo ng tinatawag natin ng PTA online seminar. Tapos magsunod po nito ay ang pagkakaroon ng National PTA Summit at regional PTA caravan. Kailangan po natin kasi palakasin partisipasyon ng magulang kasi nga po sa findings po ng EDCOM 2, no, nakalagay po doon eh talagang kulang ang partisipasyon ng ating mga magulang. Na dapat po kasi ang sinasabi po kasi natin it takes a village to educate a child. Karamihan po natin kasi nga mostly no, kakaunti nga lang na yung sinasabi na eskwela na ayaw ng PDA. So dapat po talaga ang isang eskwelahan is community friendly, no? Community school friendly po sa ating mga PTA po, no? So sa ngayon po, we need to educate the parents on their duties and responsibilities sa ating PTA.
0: Eh kasi po kalimitan po Sir Willie ang nakikita po laging partisipasyon ng mga magulang kapag ang school mayroong mga donation drive or mayroong mga pa-contest. Usually ganun po talaga ang realidad eh, parang ang tinatap lang po ang GPTA for the extracurricular activities po ng mga estudyante, pero ang the usual ganun ang ginagawa ng mga school. Pero so far ngayon sir, kamusta naman po ang mga programa ng ibinababa po ng NPTA po sa mga schools? Meron na po ba tayong standardized na program na susundan ng mga schools, ng mga GPTA sa mga schools para nang sa gayon eh hindi lang nakafocus dun sa extracurricular na activity ng mga bata yung ginagawang effort ng PTA po sa bawat school?
17: Ang una pong nagawa ng PTA yan, kasi yung ating PTA guidelines, isa 10 page po lang yan, ano? So ang una pong ginawa ng National PTA is to pinitisyon po natin yan, at ngayon po ang ating guidelines is nasa 70 to 80 pages po yan ngayon. And then ang nagiging problema po lang talaga natin dyan is yung implementation, ano, hindi sinusunod ng ating mga deputy officials, especially yung ating mga official na yung negosyante sa loob na sa front line ng mga ano, no, sa front line. At tulad po, nagiging problema po namin yung reporting namin, yung mga kaso ng bullying, ng mga rape, tinatago po yan. Buti na lang po mayroong social media. At ang ano po dito sa National PTA, kapag ka nasumbong po na sa amin, eh talaga pong ina-action na namin, nire-report namin, kinapalo po namin. So yan po yung sakit, no, na talaga nakakabahala. Kasi nga po, no, kung mahigpit po, no, ang penalty po ng ating mga tiyatawag dito, stiffer penalty, no, at ang mga kaso po, kumbaga at least na tinatawag natin na within 3 months or 90 days, nasosolve ka agad, gaganda po yung ating ano, ang ating pamamahala ng ating mga eskwelahan na hindi po nasusunod. Kasi nga po, makikita po natin, meron tayong tinatawag na item for sale, tapos yung mga komisyon, ng field trip, tapos yung mga tinatawag natin no payment ng PTA, wala kang clearance, so kailangan po, ano po yan. Ang PTA po kasi, no, dapat po natin ipaalam sa ating DepEd, no, eh hindi naman po pwede mangulita yan ng basta-basta kung hindi po inuutusan ng ating mga deputy official. Ang ano po dyan kasi, ang tinatawag natin po dito nakagisna na po nila yan na ang tinatawag dito is scapegoat po ang ating mga PTA.
0: Oh, Sir Willie, with that, maraming salamat po sa pagpapaulak po ng panayam ngayong gabi. At good luck po sa opening ng classes bukas.
17: Marami pong salamat, Sir Bert, sa susunod sa muli po. Marami pong salamat.
0: Opo. Yan po si Sir Willie Rodriguez ng National Parent Teachers Association o NPTA. Para nga po yung nalaman po natin yung magiging sitwasyon o magiging partisipasyon ng mga magulang po sa pagbubukas po ng klase bukas po, dahil na inaasahan po na more than 20 milyong mga estudyante po ang magbabalik eskwela. At in regards with that po, no, alamin po natin yung gagawin ding paghahanda sa ano naman po, sa hanay naman po ng national government, in particular dito po sa Metro Manila. Makakapanayin po natin sa linya ng komunikasyon si Police General Nicolas Torre III, ang General Manager po ng Metropolitan Development Authority o Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. GM, maganda nga gabi po, si Bert po ito.
18: Magandang gabi, Sir Bert, at magandang gabi sa inyo mga tagapakinig.
0: Oh, long time no hear, Jen. Opo, yes, GM, sir. Kamusta po ang ating paghahanda po, lalo na po dito sa Metro Manila, dahil bukas po, siyempre expected na po natin yung traffic dahil opening ng classes. Ano po yung mga paghahandang ginawa natin, General?
18: So, yung validation na lang bukas ang mangyayari ng ating mga paghahanda, dahil buwan na rin ang ating binilang sa mga ginawa natin. Lalo-lalo na yung mga brigada, yung mga bayanihan sa barangay, sa palibot ng mga eskwelahan na alam natin ay highly populated. At lalo na ngayon, pagbukas ng piling klase, balikan na naman ang ating mga estudyante. So, nag-ayos na kami ng mga traffic signs, mga traffic light, nagkaroon na kami ng mga road markings, nag-alis na rin kami ng mga obstruction, pati ang mga sa paligid ng mga waterways, inayos na rin namin yan since January pa.
0: Tsaka sir, yung mga buhay lane natin sir, kamusta? Nabawi na ba natin? Kasi yung iba ginagawang parking, lalo na ngayon opening na classes, expected po na talagang magta-traffic.
18: Opo, palagi na po natin yung sinasabihan ang mga mabuhay lanes, dapat palagi wala nakaparada. Pero meron pa rin tayong mga kababayan na talagang gusto subukan ng sistema. Sa ngayon po, medyo inistriktuhan na natin talaga. Talagang hindi na natin pinapatawad. Lalo na ngayon mag-open ang classes, talagang absolute na po yan na hindi namin talaga papayagan na may illegal parking sa mabuhay lane.
0: General, maiba po ako no, dahil nga po sa Biyernes ay Independence Day po. Kamusta po ang ginagawang paghahanda po ng MMDA naman para po sa kalayaan po, araw po ng kalayaan sa Biyernes? Ilang pong mga kalsada ang isasara natin particular po sa lungsod ng Maynila?
18: Essentially sir, yung sa paligid ng Rizal Park, yung Buros Boulevard simula sa Ortigas hanggang dun sa Anda Circle, ay magsasara po yan. Pagkatapos, yung mga malalapit na kalsada leading to that place, gaya halimbawa ng Burgos, Dalaw, yung Finance Road, Katigbak, pati ang Mario Orosa ay covered po yan ng ating mga closures sapagkat meron po mga magpipreposition ng mga assets para sa Independence Day Parade.
0: Tama ako sir, no? As early as 5 a.m. po, no? Isasara na yung mga kalsada dyan sa paligid po ng particular po, Luneta, no po?
18: Opo, ang pagsasarado po ay magsisimula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 11 ng pagumagtanghali.
0: Tapos sir, meron na po ba tayong mga alternative route? Meron na po ba tayong abiso sa publiko, yung mga pwede nilang daanan hanggang throughout the course po nasarado itong mga kalsada?
18: Opo, ma-update naman yan, yung Google Maps yan, dahil inilalagay naman natin yan, magsasarado tayo. So, ang light, mga light vehicles po, Rose Boulevard, labas lang sila pa mga, kung sila yung mga nasa Rose Boulevard, either EDSA or Buendia, mag-turn right na po sila. Mag-Taft sila or mag-Usmeña Highway dun sa dugtong ng South Expressway natin. So yung mga going south naman, na mga galing R10 halimbawa, going to Anda Circle, ganun din ho, iwasan lang nila yung paligid ng Rose Boulevard at saka nung Luneta. Sapagkat yan po ay sarado talaga.
0: Last na lang po, Jen. Ano po ang advice natin sa mga motorista ngayong magbubukas ng klase at yung darating pong aktibidad sa Biyernes?
18: Lagi lang po tayong magbigayan sa kalsada pag mag-unawaan. Ang road users po ay hindi lamang mga drivers, kundi kasama na rin ho dyan ang mga pedestrians at mga gumagamit ng active mobility. At laging tandaan mga kababayan, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan.
0: And with that, General, maraming salamat po sa pagpapaunlak po ng panayam ngayong gabi at I hope makabisita ko sa opisina ninyo.
18: Yes, sir. Maraming salamat din po.
0: Ayan po si Police General Nicholas Torre III na ngayon po ay General Manager po ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Sa oras po na 6:58 po ng gabi, mailangan na po natin magpaalam. Susunod na po ang programang God Bless You kasama po sina Father Eric Lacandula, SBD, at si Ateng Aimee Estareja. Bye-bye po mga kapamilya. See you po next Sunday. Ingat po kayo.
19: Issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP. Kapisanan na mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, alas 7 ng gabi.

0: Tayo po ay manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, maraming salamat sa mga biyayang ipinagkalo mo sa amin sa mga nakalipas na araw. Salamat dahil ngayong araw na ito ay pinagdiriwang namin ang kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoong Hesukristo. Salamat sa pagpapaalala na ang Eukaristiya ang sentro ng aming buhay, bukal at ugatog ng aming buhay, pananampalataya at pagsunod sa Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang sa iyo at lalong-lalo na yung aming mga pagkukulang din sa aming kapwa. Itinataas namin sa iyo ang aming mga kahilingan at mga panalangin at mga intensyon. Gabayan mo kami at patuloy mo kaming basbasan. Lalong-lalo na ang aming pagdinilay ngayong gabi. Sa God bless you. At ang lahat ng ito ay inaalay namin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang evening po sa inyong lahat. Ito po si Father Eric Lacandula, SBD, at kasama natin ang atin itong programa.
1: Siyempre, wala pong iba kundi ako ang inyong ating Amy Astare. Hanggang alas 8 po tayo ulit ng gabi ngayong June 7. Hindi ko alam kung bakit kumakalat yan sa social media. 6-7, di ba? June 7 po. Naku.
0: Sabi ni Father Jerry, hindi daw 6-7, kundi Sick Heaven.
1: Ah, Sick Heaven. Oo nga, no? Ang ganda. Ang ganda nun.
0: Hindi lang puro parang cliche lang or expression lang. Dapat maglagay tayo lagi ng may kahulugan.
1: Tama. Oh. Sabagay, lahat naman ng bagay sa buhay ay may kahulugan. Yun. Diba, Father? Nakukumusta po ang isang linggo, Father?
0: Mabiyaya ang linggong ito, Ate Amy. Mm-hmm. At syempre, first week ng aming bakasyon. Dahil umuwi ng aking mga estudyante. Mm-hmm. Kung kaya kaming mga formator sa seminary ay mayroon kaming oras para magpahinga.
1: Mga gano'ng katagal din po ang bakasyon nila?
0: Siyempre, kung hanggat bakasyon ang mga seminarista, bakasyon din kami. Mm-hmm. So, 2 months yun.
1: Pero parang regular class
0: regular class lang din. Okay. Babalik sila ng August.
1: So, yung pasukan pala ngayon ng mga karaniwang estudyante, sa inyo naman ay bakasyon.
0: Mabiyaya, Ate Amy, kasi kakatapos lang ng prosesyon. Mm-hmm. Nag-attend ako ng Eucharistic procession sa Pink Sisters.
1: Wow.
0: At ang nagmisa ay yung obispo ng Cubao, ng Diocese of Cubao, si Bishop Elias Ayuban.
1: Mm-hmm. So, doon ka galing ngayon.
0: Ako galing. As in, paglabas ko ng simbahan, diretso ka agad dito. So, kung kaya nga, napakabiyaya ng araw na ito.
1: Saka,
0: napakaganda din ng mensahe ni Bishop Elias Ayuban.
1: Mm-hmm.
0: Bakit nga ba natin ipiniprosesyon ang Blessed Sacrament?
1: Sige nga, Father, bakit?
0: Kasi, ang Blessed Sacrament, si Jesus, yung presensya ng Panginoon, ang pag-ibig ng Panginoon ay dapat na dumaloy sa mga tao at sa mga lansangan.
1: Mm-hmm.
0: Hindi dapat siya nakoconfine sa loob ng simbahan.
1: Uh-huh.
0: Ganon din yung pananampalataya natin.
1: Mm-mm.
0: Kung kaya nga sa towards the end ng misa, ang pare ay nagsasabi ng go, humayo kayo. Ang ibig sabihin, tayo ay may misyon.
1: Yes.
0: At ang misyon na yan ay dapat na dumaloy sa ating ugnayan sa isa't isa, sa mga taong nakakasalamuhan natin. Maramdaman nila yung ating pananampalataya.
1: Mm-hmm.
0: Maramdaman nila yung pag-ibig natin sa Diyos at yung Diyos ay buhay sa ating puso.
1: Yes, tama. Kaya yun ang mahalagang papel ng bawat Kristiyano, Father. Mm-hmm. Kaya nga kailangan tayo ang, para tayong para tayong yung mga, nung panahon ni Jesus, diba? Tayo yung mga tao niya na maglalakad at magpapakalat ng kanyang salita at kabutihan sa ating kapwa.
0: Saka maganda rin, Ate Amy, yung imahe ng nagpo-prosesyon, isang paglalakbay.
1: Uh-huh.
0: Kasama si Jesus yung bread. Di ba ngayon ang gospel is si Jesus ay nagpakilala, I am the living bread that came down from heaven.
1: Yes.
0: So sa paglalakbay natin, kasama natin si Jesus.
1: Amen.
0: Ang Eucharistia. Siya yung ating pagkain.
1: Mm-hmm.
0: Di ba pag tayo ay naglalakbay, kailangan natin magpahinga.
1: Mm-hmm.
0: At sa pagpapahinga natin, or mayroon ng, anong tawag dito, mayroon tayong
1: parang break?
0: Break.
1: Yes.
0: Oo, kailangan natin mag-rest. So sa pagpapahinga natin, kailangan natin ng kumain para ma-recharge tayo. So yung Eucharistia, yun yung ating pagkain sa ating paglalakbay.
1: Amen. Alam mo, napakaganda talaga ng misa. No? Sa lahat, sana sa mga Katoliko, nakapag-mass tayong lahat. Kasi ito'y parang naisip ko nga kanina, no?

0: Habang nagpo-prosesyon sa loob ng simbahan yung Blessed Sacrament. Naisip ko, years ago, diba, few years ago, nabigyan ako ng pagkakataon na makita ito noon sa Portugal at napakaganda. So, alam niyo po, doon sa pagdaan niya, mararamdaman mo na tinanong nga ng pari kanina eh, ikaw ba ay nagdududa na yan talaga si Kristo?
1: Oh.
0: Eh di ba meron ng dalawang miracle na nangyari na nagpapatunay na talagang buhay at yun talaga ang kanyang kumbaga eh, laman. Di ba? Laman at dugo na inalay para sa atin. Napakaganda, Father, kanina.
1: Sa kayong pagdiriwang na ito, Ate Emmy, dalawang salita siguro na huwag natin kakalimutan sa pagdiriwang ng Corpus Christi.
0: Opo.
1: Yung una, yung encounter.
0: Yeah.
1: Pakikipagtagpo natin sa Panginoon.
0: Mm-hmm.
1: So, sa bawat paglalo natin sa misa at pagtanggap natin kay Jesus, yan ay encounter natin sa Panginoon. Pakikipagtagpo natin. Yung pangalawang salita na napakahalaga is presence. The real presence of Christ. The real presence of God doon sa tinatanggap nating komunyon. So, kung si Jesus ay buhay doon sa tinatanggap natin, dapat mayroon siyang transformative effect sa ating buhay pananampalataya.
0: Tama. Oo.
1: Sabi nga, diba, Ate, I mean, we become what we eat.
0: Yes,
1: diba?
0: Hindi pwedeng puro tayo salita.
1: Yes.
0: Kailangan na isasagawa yun. At nakikita yun ng kapwa-tao natin.
1: Sa usaping kalusugan, Ate, I mean, diba, pag kumain ka lagi ng matatamis, magiging
0: Diabetika. Diabetic.
1: Tama ba, Doc? Mayroon tayong
0: Diabetika.
1: Mayroon tayong pag kumain ka ng sobrang maalat, magkakasakit ang iyong kidney, di ba?
0: CKD ang bagsak.
1: Tapos pag maano naman, pag makolesterol, hypertension.
0: Yes.
1: So, ang epekto nito sa katawan natin, how much more kung lagi nating tinatanggap si Jesus sa buhay natin. So, dapat mayroon yung komunyon, yung pagtanggap natin sa Panginoon ay dapat na may transformative na effect.
0: Amen.
1: Sa ating buhay, sa ating pagkilo, sa pananalita, sa ugnayan natin sa isa't isa. It should transform the community. It should transform the church.
0: Yes. So, naalala ko kanina, sabi nung pare, aalis ka ng bahay, mainit ulo mo, magsisimba ka kasi niyaya mo yung buong pamilya mo, walang gustong sumama. Kasama yung asawa mo, ayaw sumama, di ba? So, mainit ang ulo mo. Tapos tumanggap ka ng komunyon. Sabi niya nga, dapat yung galit mong yun mawala. Tapos pag uwi mo, di ba, huwag ka sumuko. Ipanalangin mo. Isang araw sasama yan.
1: Yung iba naman, Ate Amy, iba.
0: Oh.
1: Iba rin. After ng misa, sa traffic pa lang,
0: mainit
1: na agad ang ulo.
0: Yun nga,
1: naman,
0: diba?
1: Pagbalik sa bahay, parang leon.
0: Parang narinig ko yan sa
1: parang
0: the Lord's
1: napaka-exe ng pasensya.
0: Correct.
1: No? So, nasaan yung transformative na power ng Eucharist sa buhay
0: kung baga
1: natin?
0: Dapat, hindi na yung mabait dahil lang nandun tayo sa loob ng simbahan. Dapat.
1: So, dapat dumadalo yan sa ating pang-araw-araw at ordinaryong buhay.
0: At ang binabago sa atin kasi niyan, unti-unti proseso yon yung puso natin. Kasi kasama na lahat yan, di ba? Amen.
1: At bago natin makalimutan yung ating tema ngayong gabi na naman, ang tema po natin ngayong gabi na paginilayan ay dakila kapistahan ng katawan at dugo ng Panginoong Hesukristo o yung tinatawag na Corpus et Sanguinis Christi or Corpus Christi.
0: Body of Christ.
1: The body of Christ.
0: Amen. Naku.
1: At yung ating guide question ay napakasimple lang, Ate Amy.
0: Kaya nga, tatlong salita lang eh.
1: Tatlong salita, pero powerful ito.
0: Correct.
1: Bakit ka nagsisimba?
0: Ayan, ako, di ba? Ang tatlong salita lang siya, no? Pero mag-iisip ka talaga, bakit nga ako nagsisimba?
1: Or, pwede natin i-reverse. Bakit ka hindi nagsisimba?
0: Pwede. Para madali yan. Alam mo kung bakit?
1: Oo. Sige,
0: tinatamad ako. diba?
1: Mas pinipili mong matulog.
0: Yes. Oo, pinipili
1: mas
0: mong
1: pinipili
0: matulog.
1: Mas pinipili magpahinga, mag-extend
0: maglaro,
1: ng tulog.
0: Maglaro. Mag-gadget, di ba? At magtataka ka, Father, ha? Kapag ka oras na ng pagsisimba o araw ng pagsisimba,
1: tinatamad.
0: Ang daming nangyayari sa'yo na parang pinipigilan ka talaga magsimba. Yun yung challenge doon. Kailangan malagpasan mo lahat yun. Kaya pagdating mo sa simbahan, ay salamat Lord na karating ako. Diba?
1: Alam mo, Ate Amy, wala naman talagang taong busy sa buhay.
0: Naman.
1: Ibig sabihin lang yan na hindi bahagi ng iyong priority ang iyong spiritual na buhay.
0: Yes.
1: Kung ikaw nga, yung mga kabataan or kung sino man ang sa mga taga-subaybay po natin, kung kayo po ay may oras para mag-extend, mag-prolong, para mag-mobile games.
0: Yes, manood ng Netflix.
1: Yes, hanggang alas dos, alas tres ng madaling araw. At dun ka lang dadalawi ng antok. Tapos pagdating ng alas 7, alas 8 ng umaga, doon ka gigising. Tapos mayroon parang feel mo na may nag-i-invite sa iyo magsimba. Pero sabi ng katawan mo, hindi, pagod na pagod ako eh, puyat na puyat ako eh.
0: Bukas, pasok ka na naman eh.
1: Pasok ka na naman bukas. So, mas gusto ko yung magpahinga rather than babangon ako at pupunta sa simbahan. So, ibig sabihin lang yan na hindi bahagi ng iyong priority ang iyong ang pagsisimba o yung iyong spiritual na buhay.
0: At nakakalungkot 'yun. Kasi 'di ba, hindi alam ng tao kung minsan kung ano yung nawawala sa kanya every time na hindi siya dumadalo, 'di ba? Oo, ang ganda magsimba eh. Kapag lalo na naka-focus ka, bitawan niyo po muna yung mga cellphone, 'di ba? Itago niyo sa bag niyo. Silent mo 'yan, tapos makinig ka. Promise, hindi kayo aantukin pag talagang inunawa natin yung sinasabi sa misa.
1: Yes. Saka, Ate Aimee, ang salitang Eucharistia, ang ibig sabihin niyan ay thanksgiving. Pasasalamat.
0: Pasasalamat.
1: Kung every Sunday ka na lang sana nag... Yun lang yung time mo para magsimba.
0: Opo.
1: Yun yung pagdarasal mo, yun yung pagbabalik biyaya mo, pasasalamat mo sa Panginoon sa maraming biyaya na iyong natanggap from Monday to Saturday or Sunday ulit.
0: Yes, at yan ay hindi nauubos.
1: Meron akong kaibigan na napaka-committed niya sa pagsisimba. Sabi niya, Father, alam mo pag hindi ako nakapagsimba araw-araw or isang araw lang na hindi ako nakapagsimba, parang kulang yung araw ko.
0: Matamlay. Actually, hindi lang tapos, araw, buong linggo mo eh.
1: Dumadaan muna ako, Father, sa simbahan. Mag-attend ako ng 6:30 o 6 o'clock mass bago ako tutuloy sa office. At yung epekto nito sa buhay ko ay iba. Nakakapag-focus ako at mas magaan yung aking pakiramdam.
0: Totoo yan.
1: Mas nagiging productive yung araw ko pag inuuna ko muna si Lord.
0: Kasi nga, di ba, Father, ang salita ng Diyos, ang lakas talaga natin. Yan ang buhay natin. So, yan. Pag yan ang kulang, para kang cellphone na hindi na-charge.
1: Yes.
0: Di ba? So, kailangan mo mag-recharge every week kasi sa kanya manggagaling yung lakas natin.
1: Yan.
0: Di ba? So, ayan. So, sagutin nyo to. Bakit ka nagsisimba?
1: Bakit ka nagsisimba?
0: O bakit hindi ka nagsisimba?
1: Or bakit tama, o bakit hindi ka nga ba nagsisimba?
0: Yes.
1: Ano yung mga rason?
0: Para, para malaman namin, di ba? At makapagnilay ka sa sarili mo. Kasi kapag sinagot mo ito, makakapagnilay ka na, oo nga, no?
1: At napakaganda din sa part namin mga pare.
0: Opo.
1: Para malaman namin, bakit nga ba hindi siya nagsisimba? Baka naman boring si Father. Or baka naman, napakainis sa simbahan. Mm-hmm. Yung buong isang oras ay parang isang punishment. O sige, i-upgrade natin yung ating facility sa loob para mas mainganyo
0: baka
1: yung mga
0: maliliit. Baka gusto maging mas masaya.
1: Mas masaya.
0: Diba?
1: Or baka naman yung pinupunta niyang simbahan, yung mga, yung choir, yung kumakantay, wala sa tono. yung mga ganon. So, instead na magdasal ako, nadidistract ako lalo. So hindi na lang ako magsisimba.
0: Okay. Pero diba, isipin natin ha, nagsisimba po tayo, hindi naman para sa mga yon.
1: Yun.
0: Kundi para kay Lord.
1: Dapat malinaw yung ating motivation.
0: Yes.
1: Here yung motivation natin. Pupunta tayo sa simbahan para magdasal, para magpasalamat sa Diyos.
0: Yun ang dapat malinaw. At pagtatanggap tayo, di ba, sa Eucharistia, lahat nakapila kay Father eh. Parang ayaw nila dun sa iba, di ba? Sa mga lay ministers, ayaw nila. Ang haba ng pila kay Father. Dapat alalahanin natin, hindi po si Father yung mahalaga doon, kundi yung tatanggapin natin. Okay, so ayan, ipadala po ninyo ang inyong mga sagot sa bakit ka nagsisimba o bakit hindi ka nagsisimba sa 0919-278-3000. At ngayon,
2: Serbisyong Simbahan.
0: Binasbasan po ng Papal Nuncio sa Pilipinas na si Archbishop Charles Brown ang bagong priest's home ng Diocese ng Borongan sa Eastern Samar. Ayon kay Brown, ang pasilidad ay magsisilbing tahanan ng mga retirado at may sakit na pari kung saan mararanasan nila ang pag-aaruga, pagkakapatiran at pagmamahal ng simbahan. Ang pagbabasbas ay isinagawa matapos ang misa sa Borongan Cathedral at bahagi ng kauna-unahan niyang pastoral visit sa diocese. Ang priest home ay bahagi ng mas malaking proyekto ng Diocese ng Borongan para sa kapakanan ng mga pari at ng buong komunidad.
1: At isa pa nga serbisyong simbahan dadalo sa pagdiriwang ng ika-45 anibersaryo ng Couples for Christ sa Pilipinas ngayong Hunyo, ang dalawang opisyal mula sa Vatican, kabilang sa mga panauhin, sina Bishop Dario Garbase ng Dicastery for Laity, Family and Life at si Father Giovanni Bontempo. Makikibahagi sila sa Clergy Lay Congress sa Makati sa Hunyo 18 na tatalakay sa pagmamahal ng Diyos at misyon ng mga Kristiyano sa lipunan. Pangungunahan din ni Bishop Garbase ang closing mass sa Hunyo 20 sa New Clark Stadium sa Tarlac bilang bahagi ng pagdiriwang ng isa sa pinakamalaking Catholic lay movements sa buong mundo.
2: Serbisyong Simbahan.
0: Okay, 7:15 po ng gabi. Ayan, siguro para tuloy-tuloy tayo, no? Tawagin na muna natin yung ating mga guest, pero bago po yan.
2: Palaganapin ang salita ng Diyos, salita ng Diyos. At ibahagi ang pangakaranasang magpapatibay sa Lakbay Bahagina. Lakbay Bahagina.
0: Okay, so ayan, at nandito na tayo sa bahagi ng Lakbay Bahagina natin at meron tayong mga student
1: guests,
0: dalawa.
1: Alam mo, Ate Aimee, kanina bakit ako nag-smile? Kasi nung binabanggit ko yung kung ikaw ay kakain lagi ng matatamis at magiging, magiging diabetic ka or maano yung liver, kumain ka ng maaalat yung iyong kidney. Dahil ngayong gabi, we are so blessed dahil ang ating guest po ay isang doktor. Unahin muna natin na ipakilala sa ating programa si Brother Kenneth Adube, MD, medical doctor po.
3: Good evening.
1: At si Brother Dindo Bunyaga, PhD. Sila po ay mga Eucharistic ministers at the Sacred Heart Parish Shrine, Kamuning, Quezon City. Mm-hmm. Welcome po sa God Bless You.
0: Magandang gabi po.
3: Good evening.
0: Ayan, so si Doc, anong pangalan niya?
1: Si Doc Kenneth.
0: Kenneth, ayan, Doc Kenneth. So parang batang doktor, ano?
1: Oo.
0: Ilang taon ka na pong doktor?
3: Nasa 10 years na.
0: Ah, matagal na din.
1: Oo,
0: ang hirap din ng isang doktor, ano? Sakripisyo din talaga. Kasi taliwas sa alam ng mga marami na maraming pera ang pagdodoktor. Actually, maraming gastos sa pagdodoktor. Pero walang pera sa pagdodoktor. Diba? Kasi, diba, public service pa rin yan.
1: Saka napaka-bless natin dahil nga si Doc, sa kanyang kabisihan sa buhay. Nandito para maging part nitong ating paghinilay ngayong gabi.
0: Oo, salamat po sa inyong oras, Doc Kenneth, and syempre si Brother Dindo. Ayan, sa may ano siya, no? Sa Sacred Heart Parish Shrine, Kamuning. Pareho sila.
1: Oo. Kapit-bahay lang natin.
0: Pero mo, nakapag ano pa si Doc?
1: Yun nga.
0: Grabe yung ano.
1: Yung commitment.
0: Kaya nga. So talagang walang ano, eh. No?
1: Walang taong busy.
0: Yes, walang. Sabi nga kung ayaw mo, daming dahilan. Pero kung gusto mo, maraming paraan.
1: Yes.
0: Naku. Pero maliban po sa, siyempre, ayan, sinabi na natin, di ba, kayo, ikaw ay doktor, ikaw po yung negosyante naman na, brother?
4: Yeah, sa akadim po ako.
0: Akadim. PhD. Saan ka po nagtuturo?
4: Sa San Sebastian College po.
0: San Sebastian.
4: Actually, early retirement sa San Sebastian, but now I'm teaching sa part-time po.
0: Doon
4: part-time
0: din?
4: Part-time na lang sa graduate school tsaka sa ETF program nung San Sebastian.
0: Okay. So, isa siya sa mga ano naman na
1: Profesor.
0: Oo, mahirap din. Isa pang profesyon na mahirap. Diba?
1: Saka hindi madali yan. Kailangan mo mag-prepare ng lesson.
0: Tsaka nakakatamad kaya mag-aral. Diba? Naalala ko na ako yung graduate father.
1: Uh-oh.
0: Lahat ng kapatid ko nag-masteral, PhD, ganyan. Si Aimee, hindi. Ang katwira, kunti okay na yun, natapos na ako doon.
1: Bakit ko pa ipoprolong yung aking paghihirap?
0: Diba?
1: Tapos na nga ako eh.
0: Total, maganda naman yung karera ko. Pero ngayon, pangarap natin magturo balang araw. So, ayun po. So, ano po ang kwento at hugot ninyong dalawa kaya kayo ay naging ministers sa simbahan?
5: Ang pamilya po namin ay talagang mga debotong Katoliko po. So, na-inspire po ako sa isang tito ko na naging lay minister po doon sa aming probinsya. Kaya noong nasa dugo po namin yung paglilingkod sa simbahan talaga. Kaya noong nandito na po ako sa Manila para magtrabaho, kahit gaano ka busy, pinilit ko pong maging lay minister dahil sa paniniwala ko po na sa paglilingkod sa simbahan ay mayroon itong kalakip na biyaya na manggagaling sa Panginoon po.
0: So nag-aaral ka pa siguro, no, Doc? Talagang naglilingkod ka na? Hindi nawawala yun?
5: Yes po. Noong ako ay nasa medical school po dito sa Manila, kailangan ko pong umuwi every weekends para sa aming parish youth ministry doon po sa probinsya.
0: Saan ba yung probinsya mo?
5: Sa Pampanga po.
0: Pampanga. Mm. So, hindi niya tinigilan, hindi mo binitawan kahit sobrang busy ka na nung panahon na yun?
5: Yes po.
0: Okay. So, about you po, brother?
4: Ako po ay dating seminarista.
0: Uh-huh.
4: Sa SBD.
0: Okay. Naging magkaklase po kayo?
4: Hindi po.
0: Hindi.
4: Malayo. Tanda na po ako. Ayaw ni Father.
0: Sorry naman po. Patawarin po.
4: 20 years Father, ano? Kasi yung batch ko na-ordain 1993 eh.
1: Si... 2013 ako na-ordain.
0: Opo. Okay. Sorry na po, Father.
5: 20 years.
0: Okay.
4: Ayun. Yung, syempre, pagkapare, titignan ko yung pag-isilbi sa simbahan, hindi tayo naging pare. Mm-mm. Kaya tinuloy ko yung pagsisilbi as a day minister.
0: Aha, okay.
4: Sabi nga nung iba hindi naging pare, nagpapari-parian.
0: Well, ang mahalaga doon, yung paglilingkod. Hindi ka bumitaw sa paglilingkod, di ba? Si brother, si Doc nga mukha siyang pare.
1: Oo,
0: di ba? Naalala ko yung pare doon sa church kanina. Medyo hawig niya. Siya na may magna 19 years daw na pare, di ba?
4: Sa third order yata si Doc
5: Nasa third order po ako ng Discalced Agustinian din.
0: Ano po ito, Father?
1: Si Doc na lang ang mag-explain nito.
5: Ito po yung mga samahan ng mga laiko na sumusunod po dun sa statutes po ng mga Discalced Agustinians.
1: Yung spirituality ng Agustinian, yun yung sinasabuhay nila as lay persons.
0: Okay.
1: Naalala mo dati, meron tayong na-invite din ng mga Franciscan,
0: yes.
1: Third Order lay.
0: Lay.
1: Tapos meron din Carmel.
0: Yes,
1: ganon din sila. Mm-hmm. So, ina-adapt nila yung spirituality ng isang congregation, ng isang santo, tapos yun yung isinasabuhay nila pagiging laiko, sa pagiging laiko.
0: Okay, so parang gano'n na din, ano?
1: Oo.
0: Pero kasi ngayon yung sinasabi, hindi naman lahat talaga ng naglilingkod ay nasa loob. Yung iba, nasa labas sila ng simbahan, pero part sila talaga ng simbahan, di ba, mm-hmm. Father?
1: Yeah,
0: opo. So, well, pag kanina narinig ko yung mga ano nila, so talagang pareho silang may exposure para magsilbi.
1: Naalala mo, Ate Aimee, yung ating mga na-guest din dito sa programa, bakit hanggang sa makatapos sila, kahit sa kabisihan ng kanilang pag-aaral, ng kanilang trabaho, ay nandun pinipili nila yung maglingkod dahil nung bata sila, simula pa nung bata sila, na-train sila.
0: Mm-mm.
1: So, dala-dala nila yon sa pamilya na pinanggalingan nila, ayun yung humubog, ang nag-form sa kanila para maipagpatuloy yung kanilang nasimulan doon sa tahanan nung bata sila.
0: Mm-mm.
1: Hindi ko alam kung ganun din ang experience ng ating ni Brother Dindo at ni Doc Kenneth.
0: Parang
1: ganun po ba?
4: Si ako po nagsimula ako as altar server sa nung bata ako.
0: Sa Kristan.
4: Yeah. Grade school. And then si Father Corks ang nakakita sa akin. Tinanong niya ako kung gusto ko magpare. That time talaga, gusto ko magpare.
0: Mm-mm.
4: I was grade 6 then.
1: Oo.
4: Sabi niya sa akin, sige, punta ka sa Christ the King. Kaya, doon ako na nagsimula. So, pumasok ng Christ the King as first year high school hanggang sa, luwabas ako nung ako'y nasa novitiate na
1: Yung novitiate, ito yung spirituality year.
0: Yeah.
1: Na nandyan lang kayo sa loob, hindi kayo lalabas.
0: Okay. So, ikaw po, sabi mo kanina na kwento mo na talagang lumaki ka na malapit ang pamilya sa simbahan.
5: Opo. Nangarap din po ako maging isang pare, ngunit ang mga magulang ko po ang hindi po ako pinayagan na mag-seminary.
0: So kung pinayagan ka, maaring nagtuloy-tuloy ka.
5: Baka rin po.
0: Pero ito bang ganitong edad? Too late na? Hindi pa?
1: May mga congregation na nagtumatanggap pa. Saka Ate Aimee, yung mga dalawa na yung nabalitaan ko
0: na
1: widow. Mayroon ng kinasal sa simbahan, tapos na naging widow, tapos stable na yung kaniyang mga anak, may mga sarili-sariling buhay na, pero malakas pa siya.
0: Mm-mm.
1: Pumasok ulit sa seminaryo, nag-aral sa pagpapari at na-ordain. Mm-hmm. Mayroon niyang isa sa Antipolo at mayroon din doon sa Apostolic Vicariate sa Palawan.
0: Mm-hmm. So hindi mo pwedeng sabihin hindi pa maari ka, hindi talaga. Kasi maari hindi pa lang. Oo. Kasi di ba in God's perfect time. Kasi yes. Yung hindi natin inaakalang pwedeng mangyari. Nangyayari, sabi nga kanina doon sa isang sa panonood ko sa mga sabi nga yung buhay natin, isang ganun. Maaring bukas, yung akala mong hindi matutupad, bukas biglang mangyayari. So only God knows kung
1: ano. Ate, mayroon lang akong itatanong sa ating guest ngayong gabi.
0: Sige po. Oo.
1: Paano maging committed ba sa isang ministry sa simbahan?
0: Ay, naku, napakahirap. Oo.
1: Napakabisi ng inyong buhay sa profesyon, sa pamilya. Paano nga ba maging committed sa pagiging lay minister?
0: Paano ninyo nagagawa yung masustain kung ano yung sinimulan ninyo mula pagkabata?
4: Ang una siguro pakailangan talaga is yung faithfulness . Tsaka yung prayer life mo, yung pagdarasal.
0: Opo.
4: Kasi sa totoo lang, siyempre marami rin yung ginagawang ibang bagay, pero siyempre nag-commit kayo dito sa simbahan that you have to attend. So kailangan ng lakas. Kailangan ng Eucharistia. Actually, kaya nga pinag-uusapan niyo yung about the Eucharist. So, may isang pumasok sa aking isipan . Sabi ko, yung bakit ka nag-isimba? Marami kasing nag-aakala ngayon, no? Na akala yung pag-isimba para lang sa mga banal, para sa mga mabait. Pero sabi ko sa akin kasi hindi. Para bang nag-isimba dahil may kailangan ako . Yung kailangan ko ng lakas ba, so to say.
0: Yes.
4: So, well, maraming bagay sa mundo na hindi natin kayang harapin ang tayo lang. Kailangan natin ng lakas at gabay galing sa ating Panginoon.
0: Opo. Mahirap maging tao kung wala ang Panginoon . 'Di ba?
1: Kasi mahirap isabuhay yung pananampalataya natin. Kung kulang yung guidance, kung hindi tayo hihingi din ng guidance sa Panginoon. Kasi yung faith is a response to the revelation of God. Ibig sabihin, ang Diyos muna yung unang nag-initiate sa atin, ipinaramdam ng Diyos na mahal niya tayo.
0: Opo.
1: So ngayon, dahil naramdaman natin yon, tayo ay nagre-respond. At sa pag-respond natin na yun, ay hindi madali kasi maraming distraction sa paligid natin.
0: Ang gulo ng mundo, ang ingay ng mundo.
1: Kung hindi tayo magiging focus, kung divided tayo at hindi natin bibigyan ng importansya yung ating pananampalataya at pag-respond sa Panginoon, hindi tayo makakapag-respond faithfully.
0: Yun ang mahirap, no? Madali kasi magsimula na magsabi na, committed ako.
1: Yun.
0: Pero how you sustain it, di ba? Paano mo paninindigan?
1: Kay Doc, very challenging.
0: Yun nga di ba? Kasi ang hirap maging doktor, wala kayong oras, di ba?
4: Lagi puyat.
0: Lagi kang puyat.
1: Paano na mamanage siya, no?
0: Yes, tapos walang araw kasi ang pasyente, ang emergencies, di ba? Walang araw yan . Pero how do you maintain it? Paano mo ginajuggle lahat?
5: Kung si Brother Dindo po, prayer life po yung weapon niya. Ako po siguro i-add ko yung discipline po. No, you have to sleep early kung wala ka pong gagawin. And then, sinet ko po yung serve ko sa simbahan ng 5:15 in the morning po. Para by 6 a.m. po, diretso po ako ng ospital. Ang pasok po kasi namin is 6:30. So, bawal din pong malate doon. Bawal malate sa simbahan po. So, at the same time po, kung 5:15 po yung serve ko every day po, ang misa po kasi ang sabi nga ni Father, sa end ng misa, we are sent into a mission.
0: Yeah.
5: So, feeling ko, pag katapos ko magsimba, ito, start na ng mission na ibinigay sa akin ng Diyos. Parang ganun po.
0: So, naging way of life na, kumbaga. Yung faith natin, yun yung gagawin mo ng way of life.
1: Oo.
0: So, para mapanindigan mo.
1: So, balik kay Doc, yung kanyang faith ay dumadaloy doon sa kanyang profession.
0: Yun yung fuel niya .
1: Yes.
0: Both of them . Yun yung fuel nila para magpatuloy. Ang napansin ko, both of them, klaro yung gusto nila. Klaro yung pagkakaunawa nila sa salitang commitment to the Lord. Diba? So, klarong-klaro. So, parang gumagalaw sila on daily dahil meron silang mission from the Lord.
1: Yun.
0: Yun yung malinaw sa kanila. Yun naman ang malabo sa karamihan na kailangan magising tayo. Di ba, Father? Pero ngayon, i-cut muna natin yan dahil syempre kailangan muna namin pumaghanap buhay. Diyan lamang po kayo dahil hindi pa po tapos ang...
1: God bless you!
2: GBU. God bless you. Sa DZMM.
1: Oras natin, 7:30 ng gabi.
6: Oras hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
8: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: This is where the best in the country proves they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus. Bingo Sasaya Plus Apanalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
10: Good morning, my dear plants. Didiligan ko kayo para di kayo matuyo. Kitty, sorry di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
11: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
7: Mga balitang kumpirmado. Sigurado. DZMM.
12: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
13: Food's here, guys.
12: And feel the vibe.
14: Best concert ever!
12: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balitang impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: GBU. God bless you. Sa DZMM. Palaganapin ang salita ng Diyos, salita ng Diyos, at ibahagi ang mga karanasang magpapatibay sa Lakbay Bahagina. Lakbay Bahagina.
0: Okay, 732. Ulitin natin yung tanong, Father.
1: Oo. Bakit ka nagsisimba or bakit hindi ka nagsisimba?
0: Ayan, ipadala po ang inyong sagot sa 0919-2783-1000. Hindi ninyo alam ang namimiss ninyo sa hindi pagsisimba.
1: Actually, diba? Miss na miss ka na ni Lord kung matagal ng panahon ay hindi ka nagsisimba.
0: Yes.
1: Alam mo ba si Lord ay lagi kang hinihintay?
0: Nag-aantay lang yan. Nandyan.
1: Huwag tayong mahiya.
0: Hindi totoo yung sinasabi nila na lumalayo si Lord. Hindi. Oo. Hindi tayo yung lumalayo sa Kanya. Siya naman nandyan lang. Steady lang siya. Oo. Waiting, diba?
1: Oo. At si Lord ay laging nag-i-invite sa atin. Every moment, actually.
0: Yun nga yung gusto kong sabihin kanina, Father. Kapag ikaw naka-attend ka, tapos nandun ka sa simbahan, tapos dumating na yung Eucharistia, alam mo ba kung gaano, anong ibig sabihin, napakahalaga mo.
1: Mm-mm.
0: Kasi inimbitahan ka niya. Uh-oh. Ang bawat pagpunta po dun ay personal na imbitasyon ng Panginoon, di ba? Kaya parang talagang dapat i-celebrate mo, nakasama ka doon, di ba? Kasi yun yung missing link ng buhay natin, di ba, Father?
1: Saka tayo ay nakikibahagi.
0: Yes.
1: Yung sinasabing the body of Christ,
0: mm-hmm,
1: tayo actually yun eh.
0: Opo.
1: Tayo mga binyagan, bahagi tayo doon.
0: Mm-mm.
1: Na nakakalimutan natin.
0: Opo.
1: So kung hindi tayo pupunta sa simbahan at hindi tayo mag-participate at express yung ating pananampalataya, hindi tayo nakikibahagi.
0: Yes.
1: Tayo yung lumalayo. Mm-mm. Yung sinasabi natin, si Lord ang lumalayo sa akin. In fact, tayo yung lumalayo pag hindi tayo nagpa-participate sa banal na Eucharistia.
0: Amen. Oo. Kaya mahalaga po yan. So balikan natin, Father, yung ating mga guests. No?
1: Yes.
0: So,
1: anong mga aral sa buhay kaya?
0: Oo.
1: Bakit sila ay sa kanilang pagiging lay minister o Eucharistic extraordinary Eucharistic minister, anong mga aral sa buhay ang natutunan po ninyo or mga spiritual na aral ang natutunan po ninyo at paano nito binago ang inyong buhay at pinalago ang inyong pananampalataya.
4: Oo. Bata muna.
5: So, sa pagiging lay minister po, parang kami po yung direct ng nagiging ugnayan ng Panginoon papunta sa tao dahil kami po yung nagbibigay nung katawan ni Kristo, no? So, ang lesson na nakukuha ko doon is that no matter how sinful we are, no matter how lowly we are, binibigyan po kami ng pagkakataon ng Diyos na maging bahagi ng kanyang ibinibigay na biyaya o kaligtasan dahil opo. Sa pamamagitan po nung ostya na yon ng body of Christ na ibabahagi namin si Kristo bilang isang kaligtasan sa mga tao or kalusugan or bilang nourishment din po sa kanila.
0: At saka talaga napakalaking karangalan nun. Di po ba? Yes. Ang sarap sa pakiramdam. Masarap nga sa pakiramdam ang tumanggap eh.
1: Yun yung Ate Aimina na re-realize ni Doc na amidst my brokenness, yung aking kahinaan, yung aking mga woundedness, yung aking mga pagkukulang, pero pag in-offer ko to sa Panginoon, nakikibahagi ako doon sa katawan ng Panginoon na binibiyak sa communion at ipinapamahagi. Doon ko na nakikita yung pagiging buo ko dahil inaalay ko yung aking brokenness
0: sa kanya. Amen.
1: At doon ako nagiging buo. Oo.
0: Amen.
1: At si Lord yung nagiging instrumento para mabuo ako muli.
0: Wow.
1: Dahil sa aking paglilingkod at pag-aalay ng sarili.
0: Opo. Oo. Ako bago tatanggap, may panalangin ako, ma-share ko lang.
1: Oo.
0: Lord, gawin mo kung karapat dapat.
1: Oo.
0: Gawin mo po akong karapat dapat. Naway maging karapat dapat ako.
1: Maganda yung prayer eh, bago natin tinatanggap yung komunyon. Yeah. Lord, I am not worthy to receive you, but only say the word and my soul shall be healed. Ito yung panalangin ng isang Roman officer nung tinanggap niya ang Panginoon. I am not worthy na tanggapin ka sa bahay ko. I am not worthy na pumasok ka sa buhay ko. Pero Lord, yung aking unworthiness, hindi mo siya tinitignan. Dahil ikaw mismo yung dumadating sa akin. Oo. Ginugusto mo na dumating ka sa akin, mag-reach out sa akin para mabago ang buhay ko. So ito yung kagandahan ng pagsisimba at pagtanggap natin sa Panginoon.
0: Amen.
4: Oo. Maganda rin, Father, yung ano kasi, no? Yung parang akala natin dahil sa tayo ay maliw sa simbahan or makasalanan, minsan parang nakakahiyang bumalik.
1: Yung pero, guilt feeling natin, no?
4: Pero nga, nag-aantay yung Panginoon eh.
1: Oo.
4: Once in my life also, no? Diba, dahil 9 years ako sa seminary, may time din na ako'y lumayo eh.
0: Mm-hmm.
4: Parang may hindi ako nagsisimba na kahit pagkalinggo.
1: Mm-hmm.
4: Pero going back to that experience, parang bang, parang may kulang eh. Diba? Mm-hmm. Kaya nagbalik, andyan naman siya. Diba? So patuloy kulang ang araw, kulang ang linggo, so to say.
0: Yes.
4: Kung hindi ka nakatanggap ng Eucharistia.
0: Yes, amen. Oo.
1: Kasi Ate Aimee, yung pakiramdam natin at yung iniisip natin na hindi na ako tatanggapin ni Lord kasi napakahabang panahon ko nang lumayo sa Kanya. Hindi na ako tatanggapin
0: prodigal
1: muli.
0: Prodigal son eh.
1: Oo. Kasi sineset natin yung ating standard as standard din ni Lord. Eh, hindi naman yung ang standard ni Lord eh.
0: Mm-mm.
1: Hindi naman yung way ni Lord. Sabi nga sa book of the prophet ni Prophet Isaiah,
0: He's
1: my ways are not your ways, and my thoughts are not your thoughts. Mayroon akong ibang pamamaraan, at mayroon akong wisdom na hindi nyo maiintindihan.
0: Totoo yan.
1: Na anytime kayo lalapit sa akin, because I am the Lord of mercy and compassion, ang Panginoon ay laging nakatayo dyan, naghihintay sa atin. Sa kwento nga ng prodigal son, hindi lang isang beses siyang nakatayo doon, kundi every moment, lagi niyang hinihintay yung kaniyang anak na bumalik.
0: Naghihintay talaga.
1: Makita lang niya sa malayo. Nung nakita niya na mula sa malayo, siya mismo yung nag-reach out, tumakbo
0: sumalubong.
1: At niyakap. Oo, sumalubong doon sa anak niya dahil ganun niya kamis ang kaniyang anak na nawalay.
0: Yes.
1: Ganun din po sa atin pong mga taga-subaybay o yung mga kapatid natin na matagal ng panahon, hindi nakakapagsimba at nahihiya magbalik sa simbahan. I think ito yung panawagan ni Lord ngayong gabi. Oo, magsimula tayo muli. And the Lord will surely receive you.
0: At kahit kailan di siya nagsasara ng pintuan. Laging open yan. Mm-hmm. Ang ano na lang sa atin, sa sarili natin, kailangan tayo humakbang. Diba? Makinig at humakbang. Pero may paraan din si Lord. Yung mga nahihiya, nagigilty, nagmamatigas. Diba? Mm-hmm. Meron siya laging paraan para palambutin yung puso mo.
1: Oo.
0: At ikaw mismo, kakatok yan sa puso mo. Pag kumatok yan, sabi nga, bigla ka na lang mapapaluhod at marirealize mo na nandyan siya. Mm.
1: Sabi nga, gaano katigas man ang iyong puso pag hinaplos yan ang grasya ng Diyos?
0: Wala kang ano. Talagang mangyayari at mangyayari. Babalik ka sa Kanya.
1: Okay.
0: Diba? Okay.
1: Ano po ang mensahe ninyo doon sa mga, dahil napapag-usapan na rin natin ngayong gabi, ang sa mga tagapakinig natin o sa mga taga-subaybay natin, siguro nahihiya. Huwag kayong mahiya po na, ano, na bumalik ulit kay Lord. Ano po ang mensahe ninyo sa Kanya? Para bilang mga lay ministers po, kayo ay taga-distribute ng Eucharistia, ng Body of Christ.
0: Yeah.
1: Paano nyo po ma-i-encourage yung ating mga taga-subaybay, yung lalong-lalo na yung mga matagal ng panahon na hindi nakakapagsimba, nakakabalik sa simbahan, paano nyo po sila ma-encourage na magkaroon muli ng lakas ng loob?
4: Ang una kasi, Father, nakikita akong siguro difficulty yung paniniwala. Talaga bang niniwala tayo na si Kristo ang nasa tinapay na yan? Diba? Mm-hmm. Sabi nga, diba, isa sa pinaka-importanteng turo ng Simbahan Katolika ay isa sa pinaka-mahirap unawain.
1: Mm-hmm.
4: We are asked to believe that Christ is really present in the Eucharist.
0: Mm-hmm.
4: Siguro magisimula eh. Kung maniniwala ka na si Kristo, tinatanggap mong yan. Kaya kanina si ay ko ng Ate Aimee,
0: yes po.
4: Binanggit niya merong miracle, di ba, ng Eucharist. Di ba, ito merong recently,
0: dalawa. Po yun, yes. So, isa 1970, tapos,
4: meron pang mas nauna. 2006, yung sa Tixla.
0: Okay.
4: Mexico, di ba, sa
0: Italy yung binabanggit ko.
4: 1996 sa Buenos Aires, di ba. Back in the ancient times pa, sa Orvieto, sa Asiano, magayon, di ba, marami yan eh. If only we could see those miracles ba na Christ is truly present in the Eucharist, baka manibago yung ating paningin. Plus, yung tanong ni Father na ano kaya magandang habilin sa mga magulang o sa mga bata na, ako, practical eh, para bang si Kristo yan eh, di ba? Yung pakipag-relasyon sa Kanya. Well, sa relasyon natin, di ba? Dating at dating ang panahon na makakailangan ka eh.
0: Opo.
4: Di ba? Makakailangan ka eh. So, kahit yung pakikisama sa kaibigan, same thing eh, di ba? Huwag ka mag-usap na do, kasi makakailangan ka eh. Di ba?
0: Isang araw. Tama.
4: Di ba? Ganyan, same thing. Eh, di ba? Kahit naman, ang dami nga sa ating mga experience, di ba? Pagkatipong naghihingalo, tawag lang pare.
1: Kung kailan naghihingalo, doon lang naaalala.
0: Which is nakakalungkot. Oo. Kasi hindi niya na-enjoy yung pagmamahal ng Panginoon nung siya ay nandito pa.
1: Alam mo, Ate Amy, meron akong hindi makalimutan na experience. Batang pare ako noon eh. May nagmamadaling isang mag-asawa pumunta sa kumbento. Father, punta niyo po yung aming lolo na nasa ano na po, nasa bingitan ng kamatayan, pwede nyo pong i-anoint. Ako naman po'y dali-dali na sumama sa kanila. Pagdating ko nun sa bahay nila, sabi ng mag-asawa, Father, i-promise mo sa amin na mabubuhay yan, ha? Ay, ma, yahaba pa yung buhay. Sabi ko, wala akong ano dyan. Hindi, wala akong dikta dyan. Akala nila na pag dumating na yung pare, may sasalba pa ng pare yung ano, mapuprolong pa yung buhay ng naghihingalo. Nako po, wala po kaming magagawa dyan. Kung hanggang dyan na lang talaga. Hanggang dyan na lang. Kung kaya nga, huwag nating hihintayin.
0: Na nasa dulo.
1: Nasa dulo na. Doon mo lang maisipan na magkukumpisal o kaya tatanggap ng komunyon.
0: Oo, totoo. Kasi kumisan ang buhay, sabit ang bigat ng buhay kasi siguro may kulang. Diba? At yun na yung Panginoon. Ngayon, kung malalaman yan bago ka dumating sa dulo ng buhay mo, baka mas naging enjoyable yung journey mo sa mundo kung kasama mo siya.
1: Diba? Si Doc naman kaya, bilang napaka-busy na tao.
0: Na hindi ko mapaniwalaan talaga. Paano niya ginajuggle?
1: Paano kaya niya encourage yung mga busy din na mga nandyan o nagbibisi-bisihan?
0: Alam mo, siguro pagdating sa disiplina, talo nito ang sundalo. Diba? Sige po, Doc.
5: Siguro po, alalahanin po natin na ang misa is the highest form of prayer. And sa misa po, nagkakaroon po ng direktang ugnayan ang langit at ang lupa. So, imaginein mo kung magsisimba ka kahit every week na lang, yung mga dasal natin, yung mga pagpapasalamat natin, yung paghingi po natin ng tawad sa Diyos, direktang naririnig ng langit tuwing tayo'y nasa misa. So, para sa akin po, ang hilig nating pumunta sa mga celebration. So, ito po, pumunta naman po tayo sa celebration ng heaven and earth.
0: Ang ganda nun, Father.
13: Yeah.
0: Totoo, ngayon, magtatanong yung iba, pwede naman akong magdasal na mag-isa. Pero di ba, Father, yun yung paulit-ulit natin pinapaliwanag.
1: Meron kasi nga, no, yung communal, yung communal aspect ng ating pananampalataya. Mm-hmm. Doon tayo, hindi lang yun, okay na ako, nagdadasal naman ako, mayroon akong personal na connection sa Panginoon. Pero hindi, ang simbahan kasi ay the temple of the Holy Spirit, the people of God,
0: yeah,
1: and the body of Christ.
0: Mm-hmm.
1: So kung ikaw ay kabahagi ng katawan ni Kristo, hindi ka mag-isolate.
0: Oo, di ba?
1: Makikibahagi ka doon sa community.
0: Yes.
1: At ang pagtingin dapat natin sa simbahan, sa pamayanan, ay pamilya ng Diyos.
0: Yes.
1: Ikaw kung kabahagi ka ng isang pamilya, ay hindi, mag-isolate ako. Mag-doon ako.
0: Mag-isipan ako ka bang
1: kumain?
0: Hindi,
1: di ba?
0: Sasali ka
1: doon sa habag at doon ka makikisali mm-hmm. sa meal.
0: Yes.
4: Di ba parang, kumbaga, ano lang ha, going back dun sa kung private prayers lang ang kailangan, magtanong tayo, bakit kaya tinatag ni Kristo ang simbahan pa?
0: Correct. Yun nga, yun nga po, di ba, kahit nung panahon ni Kristo, pag siya'y nagsasalita, hindi na naman sa isang tao.
4: Hmm.
0: Hindi sila one-on-one, di ba?
13: Yes.
0: Lagi siyang grupo, parang nag-ano siya ng community, nagtatatag siya nung time na yun eh. So, kung pwede pala namang isa-isa, bakit pa niya pinakitang halimbawa yun? Na sama-sama tayo magdasal, mm-hmm. sama-sama tayo mag-aral na salita, mm-hmm. di ba? So,
1: ito lang sa akin, Ate Aimee, pag isang pamilya, pag ang tingin mo sa simbahan ay isang pamilya,
0: opo,
1: sa pamilya hindi ka mag-isolate.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Bahala na kayo dyan, bahala rin ako dito. Dyan kayo kumain, dito ako kakain. O dyan kayo, dito ako. Hindi, walang ganon.
0: Mm-hmm.
1: Kung pamilya ang simbahan, dapat nandoon yung aspeto, ang spirito ng pakikibahagi.
0: Pakikiisa.
1: Mm-hmm. Yung ugnayan sa isa't isa. Yun. Amen. Yung napakahalaga.
0: Amen.
1: Oo, kasi mm-hmm. nga yung Eucharist, may unifying spirit yan eh. Power mm-hmm. ang Eucharist. Mm-hmm. Siya yung nagdadala sa membro ng pamilyang ito na maging isa, maging buo. Kaya nga sa simbahan, the rich and the poor, the young and old, the sick and healthy, we come together and participate and partake sa isang bread.
0: Mm-hmm.
1: Dahil yun yung pagiging pamilya ng Diyos.
0: Yes, amen. Okay. At napakalungkot po mag-isa. Hindi ka ba nalulungkot mag-isa kang nagdadasal? Di ba? Pwede namang marami kayo.
4: Baka magandang balikan din yung ano yung importance ng meal. Lalo yung kahulugan ng meal.
0: Mm-mm.
4: Nung panahon, nung biblical times, di ba? It's
1: opo.
4: Sharing. Kasi nga, yung meal, pagkain yan, buhay.
0: Opo.
1: Oo.
4: Yeah? Mm-hmm. Parang yun ang interconnection yan eh. Di ba?
0: Oo, di ba? Yung Last Supper nga, sama-sama sila. Nung pagdating niya, sama-sama sila. Hindi sila hiwa-hiwalay na kumain. Sama-sama sila. So doon pinakita talaga ni Lord, ni Jesus Christ na iba yung sama-sama. At dapat sama-sama kayong mga anak ko.
1: Alam mo ba yung salitang companion ay galing sa Latin na com and panis.
0: Mm-hmm.
1: Com is with and panis is bread.
4: Mm-hmm.
1: So, ang companion, pag ang companion is that nagbabahaginan kayo, nag-sharing mm-hmm. kayo ng bread. So, sa loob ng simbahan, doon mo mararamdaman na mayroon kang companion sa iyong paglalakbay.
13: Mm-hmm.
1: Hindi ka naglalakbay mag-isa. And each one na mayroong daladalang bread ay inaalay, ino-offer sa'yo para ikaw ay makabahagi. At anuman ang daladalahin mo na tinapay, ibabahagi mo rin yung sa iba.
0: Amen.
5: Yun. At saka, Father, ang mass ang tawag natin, it's a banquet, di ba?
1: Banquet.
5: So, ibig sabihin, tayo'y nagsasalo-salo.
0: Piging.
5: Isang piging.
0: Oo, so, piging yan eh. Okay, naku, napakaganda ng usapan, pero as usual, kailangan kong magdikta ng break. Ayan. So, dyan lamang kayo, dahil hindi pa po kami tapos, may kaunti pang oras na nalalabi. Dito po yan sa
1: God bless you!
14: GBU. God bless you. Sa DZMM.
7: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
13: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
15: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
17: Liver up na tayo
16: with Liveraid Pro.
18: Sigurado na ba? Panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
19: GBU. GBU. God bless you. God bless you.
20: Sumainyo ang Panginoon. Ipinagdiriwang natin ngayong Linggo ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoong Hesukristo. Ang Eukaristiya ay bukal at tugatog ng ating buhay Kristiyano, source ng ating lakas at inspirasyon upang magampanan natin ang ating bukasyon at misyon na ibinigay sa atin ng Panginoon at upang maging masigasig tayo sa ating pagsunod sa Kanya. Sabi ni Jesus sa Ebanghelyo ngayong Linggo, "I am the living bread that came down from heaven." Si Jesus bilang tinapay na nagbibigay buhay ay masusumpungan natin sa banal na misa sa Eukaristiya. Ang misa ay selebrasyon at pakikipagtagpo natin sa Panginoon at tinatanggap natin siya sa pagpapahayag ng salita at sa pakikibahagi natin sa Eukaristiya at Komunyon. Mga kapatid, we become what we eat. Ang palagiang pagtanggap natin kay Jesus sa Eukaristiya ay dapat na maghatid ng pagpapanibago ng ating buhay sa salita, pananaw at ugnayan natin sa isa't isa. Kung tayo ay napupuspos ng biyaya, liwanag, pag-ibig at inspirasyon dahil sa pagtanggap natin sa Panginoon, sa paglabas natin ng simbahan, dapat tayo maging instrumento din ng biyaya, instrumento ng liwanag, ng pag-ibig at inspirasyon sa mga taong nakakasalamuhan natin sa ating buhay. Sa katapusan ng misa, sinasabi ng pare, "The Mass has been offered, go therefore in peace, glorifying the Lord by your life." Tayo ay ipinapadala. Mayroong mission sending. Sinugo tayo para ibahagi si Jesus na nananahan sa ating buhay sa mga taong nangangailangan sa Kanya. Palagiin natin ang pagtanggap at pakikibahagi sa Eukaristiya dahil where the Eucharist is, there is the King. And where the King is, there is the Kingdom. Amen.
0: Ang ganda, di ba? Oh, alam na nating lahat, ha? Sana mm-hmm. lang maalala natin to hanggang sa susunod na linggo. Baka mamaya next week. Pero sabi nga, di ba, wala daw talagang matigas na puso sa Panginoon kung bibigyan din natin siya ng pagkakataon. Kung i-allow natin.
1: Uh-huh. Eh kasi naman, sabi nga natin kanina, maraming pagkakataon na ang Panginoon ang nag-reach out sa atin. Mm-hmm. Pero tayo ay nagbubulag-bulagan, nagibingi-bingihan, at hindi natin pinapansin ang kanyang pag-reach out.
0: Yes.
1: So dapat, lagi tayong mag-uukol ng oras.
0: Opo.
1: Yung me time, actually, ate ay may napakahalagay.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang para magpahinga, kundi time din para mag-reflect.
0: Mm-hmm.
1: At sa pag-reflect mo, doon mo makikita, marirealize one day or minsan na mayroong kulang eh. May kulang sa buhay ko. Hindi lang dapat pahinga.
0: Opo.
1: Oo. Hindi lang dapat tulog.
0: Mm-hmm. Totoo
1: kundi
0: yan.
1: Yung spiritual na buhay natin.
0: Mm-hmm.
1: Kasi composite tayo eh. Body and soul.
0: Yes.
1: Hindi lang puro physiological na satisfaction mm-hmm. ang napupunuan.
0: Mm-hmm.
1: Kundi pati ang ating spiritual na aspeto ng ating buhay.
0: Yes. At dun sa pag-iisa natin na yon, nandun siya actually. Hindi ka nag-iisa.
1: Yun.
0: Diba? So, dun yun yung pagkakataon para siya ay makausap mo. Okay, ang bilis ng oras, Father. So, ayan. Oo, habang inaantay natin, Father, so hingi tayo ng brief
1: last
0: message
1: words,
0: sa kanilang dalawa. Si Doc muna, sabi nga niya, mas bata. Doc.
5: Ang mensahe ko po sa mga, sabihin nating mga young professionals na Catholics,
0: mm-hmm.
5: no? So, tayo po yung maraming achievements ngayong mga panahon na to. Tayo po yung nasa prime age, sabi nga. Pero dapat po nating alalahanin na everything is grace. Lahat po ng ito ay biyaya ng Diyos. At para pasalamatan natin ang Panginoon, ang isang paraan ay pag-attend ng Mass at i-meet si Jesus.
0: Mm-hmm.
5: Thank Him personally in the Eucharist po.
0: Amen. So, mm-hmm. Brother?
4: Second emotion.
0: Ang iksiya.
4: Kailangan lang tandaan ano, na andyan lang si Kristo nag-aantay sa atin at tunay na hindi natin kaya yung buhay ng tayo lang eh. Kailangan natin ng lakas at sa ating makukuha yan. Magsisimula sa ating spirituality, sa inner strength. Di ba? And Christ is always there to provide for that. Kaya sabi ko kanina eh, hindi naman kailangan na ikaw ay banal para magsimba, di ba? I won't say that eh. Para bang ako lagi lang na meron ko kailangan sa Panginoon eh. Diba? Kailangan ko ng tapang, kailangan ko ng lakas, kailangan ko ng karunungan.
0: Mm-hmm.
4: So, pasalamat tayo na andyan siya lagi para tayo ay biyayaan.
0: Opo, ipag-provide.
1: Mm-hmm.
0: Okay, so thank you po sa inyong dalawa, si Brother Dindo Bunyag, PhD, and Brother Kenneth Adube, ayan, MD, Eucharistic Ministers po ng Sacred Heart Parish Shrine, Kamuning, Quezon City. Salamat po. Sa uulitin. Yes.
1: Oo.
0: Okay. So, basa tayo, Father, ng mga sagot
1: sa sabi nila. Ni Renesto, ang pagiging Kristiyano ay sa pamamagitan ng pakikinig at pagganap ng kanyang mga salita.
0: Ayan. Oo. Si Ma'am Lina ho naman ng Bulacan, sabi niya, nagsisimbe daw siya para magpasalamat, humingi ng tawad at humingi ng gabay at mag-share ng blessings.
1: Oo. Sabi ni Beth Kamaing, nagsisimba para sa pagpapasalamat sa mga biyayang natanggap namin sa araw-araw. From Marikina.
0: Opo. Si Dory Banyas naman, sabi niya, para daw sa kanya bilang Katoliko, napakahalaga ng pagsisimba tuwing Linggo at mga pistang pangilin sapagkat naipaabot ko sa Panginoon ang aking pasasalamat sa lahat ng biyaya na aking tinatanggap araw-araw.
1: Oo. Okay. Sabi ni Louie Basco, kaya daw siya nagsisimba every Sunday para magdasal, magpasalamat sa mga blessing at guidance at sa panibagong hamon ng bukas at ang paraan ng pagsama-sama ng buong pamilya. Listening po, and birthday ko po bukas. Oh, happy birthday, Louie Basco.
0: Ayan. Si Ma'am Dulce naman, sabi niya nagsisimba daw siya dahil bilang pasasalamat sa lahat ng biyayang ibinigay ni Lord, paghingi ng tawad at pakikiisa sa sambayanan para makatagpo ang Panginoon, para magpuri at magdasal at iparating ang ating mga hinaing sa buhay. Napakarami daw dahilan, actually,
1: oo,
0: sabi niya.
1: Si Nona Damian, tapos na ba ito? Ate Aimee,
0: hindi
1: pa.
0: Nagsisimba
1: para makatanggap ng komunyon, Body of Christ, at mas madalas ako sa online mass, hindi man siguro mortal sin sa online. Pero mas maganda po, yung mag-attend tayo, yung physical presence
0: yes,
1: natin.
0: Iba pa rin.
1: Oo. Para bang mayroon ng celebration sa bahay ninyo tapos nakasubaybay ka lang online.
0: Yeah.
1: Oo, hindi kompleto yung kagalakan mo.
0: Tama.
1: Sabi nga natin kanina, yung encounter at yung real presence, dapat maramdaman natin, ma-experience natin.
0: Okay.
1: Yun,
0: no? Si Ann naman, nagsisimba daw siya. Mas nagsisimba po ako after pumanaw yung mahal kong nanay kasi feel niya yung connection niya sa mga dasal ko sa kanya. Lagi ko rin ipinagdarasal siya sa mga intentions ng misa every Sunday. So kahit wala na siya, ramdam ko pa ang guidance at pagmamahal niya at ni Lord sa akin. Fulfilling daw magsimba.
1: Oo, sabi naman ni Al,

0: si Ginong June Baldomero, sabi niya, nagsisimba ako unang-una para magpasalamat sa nagdaang linggo na buhay pa ako. Magpasalamat na buhay pa ang mga mahal ko sa buhay. Tapos ayaw daw niyang mawala ang faith na yon dahil yun ang makakapitan niya. Ayan, doon daw siya madala sa St. John Mary Vianney Parish sa Sembo, Taguig. Tapos ito, nabatiin natin, nakatutok si Calando Marquez ng ELTA
1: pati
0: mga yes, mga offices nila nationwide, gayon din sa ating kaibigan si Lee Tristan, tapos si Vice President Delio Acero ng PhilHealth, at syempre yan si Ginoong June Baldomero. Oh,
1: maraming salamat po sa pagsubaybay lagi, sa God bless you.
0: Yes, susunod na po sa amin ang programang K-Pops Playlist, kasama naman si Pops Eric Galang. And tulad ng dati, lagi kong paalala sa ating lahat, kung tayo po ay punong-puno ng agam-agam at tanungan sa buhay, just let go and let God. Ito po si ating Amy Astarea. Salamat!
1: Ito po si Father Eric Lacandula, SBD, na lagi nagsasabi na you're a blessing and always be a blessing to others. Maraming salamat po and God bless you. Bye-bye!
2: GBU, God bless you. Sa D.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3 sandali makalipas ang alas 8 ng gabi.
1: K-Pops Playlist sa DZMM.

Mga musikang himig ng nakaraan, binabalik-balikan. One true party in the county. Mga paps, tugtugang iyong maiibigan. Dito mapapakinggan sa K-Pop's Playlist. Sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo.

Para sa mga kapamilya nating buhay na buhay ang presence sa social media, I know you know what I'm talking about. At mamaya, we will dive deeper with that. O diba, may deep dive tayo. Pero ngayon, dire-diretso lang ang tugtugan. May isa pa dito. Ay, isayaw nyo na ito. Kaya hiniwalay ko ng konti kasi parang hindi siya bagay dun sa cheating issue. Kaya nagsalita ako in the middle. Ito, happy-happy lang tayo. Para sa mga may mga crush dyan, nai-inlove. Nako! Here we go with Donna Cruz from 1989.

0: Donna Cruz from 1989, mga kapamilya. Come back to me. Ah, di ba? Come back to me, book ang puso.
1: Grabe na to.
0: Last ko na yun. Last ko na yun for tonight. Napaligon si Joyce tsaka si Hannah eh. Titon-tito ba? Lakas mga tito. Ayan.
1: I told you not to do that kasi tigas ng bungo mo eh.
0: I told you not to, but you still look at. Hello Kuya HB at hello sa inyong lahat mga kapamilya sa oras nating 17 minutes after 8 p.m. I'd like to welcome everybody sa ating panatuntunan. Ito po ang K-Paps Playlist Sunday Edition kung saan bida ang OPM. Kapiling po ninyo, Paps Eric Galang.
2: Your favorite DJ.
0: Thank you.
1: And welcome to our show.
0: Yan. Kaya gusto ko sa'yo, kay HB, maaga pa lang, active ka na. Hindi yung minsan kung kailan patapos, saka ka nagpaparamdam.
1: Oo naman.
0: Ay, alam mo naman, sa bagay, ako lang naman ang bayad dito, ikaw hindi.
1: Oo nga eh.
0: Pero mabait ka naman, di ba? Kaya ayos lang yan. Alam ko you understand. The way that I understand that you need to do that. You understand? Mga kapamilya.
1: You don't do that to me,
0: ha? Naku, nagagalit na naman. Steady ka lang dyan, sige. Yung kape ba na ito, na ready na? Pakibigyan nyo muna ng kape ito, ha? Yung mainit, ha? Yung napaka-init. Hindi, ayokong mapaso ka. Kaya, tinan mo yan, no? Alapang kape na, di gaya. Uy, huwag niyo akong sasalinan ng ganyan ngayon.
1: Bongga!
0: Naka-duty pa. Mamaya. Mamaya, doon tayo sa pantry.
1: Yun!
0: Ang baboy nito. Huwag mo mag-drink. Kuya HB!
1: What's your problem, man?
0: Papatayan ko ng mikropono to. Nagmumug ba naman? Yung siya, mahiya ka naman. Ang daming mga nakikinig.
1: Sige nga.
0: Basta, quiet ka na lang dyan, ha? Quiet ka muna dyan.
1: Sige!
0: Ay, hindi. Alam ko na, dapat maingay ka rin talaga kasi yung topic natin, Kuya HB, bagay na bagay sa'yo. Alam nyo mga kapamilya kasi, di ba, eh, ito si Kuya HB, mahilig din ito mag-Instagram, mag-Facebook. May isyong bumulaga sa atin, di ba, ngayon? Hindi po sa Senado, ha? Hindi rin sa Kongreso, ha? Wala sa mataas at mababang kapulungan. Wala rin sa Malacanang. Wala dyan sa Facebook. Kaya daw pala nahilo. Nako. Nahuli. Nakipatay.
3: Okay. Ang sakit!
0: Kaya ang tanong natin ngayon. Okay, HB, makinig ka. Para sa'yo din to. Naniniwala ka ba sa kasabihang once a cheater, always a cheater?
1: Grabe na to.
0: Yan.
1: You don't do that to me, ha?
0: Ay, ikaw, I don't know if you're the one who was cheated on or you were the one who cheated on someone.
1: Lilipas din yan.
0: ano yung gutom? Ayan. Sa mga kapamilya, 0919-278-3000, naniniwala ka ba dun sa kasabihang once a cheater, always a cheater? Sagutin mo na yung katanungan yan, ha? Pagkatapos, isama mo na ang iyong OPM request. Dahil ngayong araw na ito, dahil bida nga ang OPM, every Sunday, tayo po'y tumatanggap ng inyong mga requested OPM songs at tayene sa abot ng ating makakaya pagkakasahin natin at patutugtugin para sa inyong lahat, ha? So once again, 0919-278-3000, naniniwala ka ba sa kasabihang once a cheater, always a cheater? Ako, cheater din ako dati. Aminado po ako dyan. Sa exams. Tumatabi ako dun sa matalino. Oo. Pero pag ayaw niya magpakopya, hindi naman ako namimilit. Masama yung gano'n, masama yung namimilit. Tapos minsan susuhula mo pa, 5 million. Eh, 5 million. Hindi, ba? Yan tuloy, nakasuhan sila. Diba? Yung ganun-ganun lang, pagka sinap, pakopya naman. Pagka talagang iniwas, tinakpan ng braso, huwag mo nang pilitin. Pero pagka sinabi niya, sige, 1 to 5 lang, 6 to 10, bahala ka na dyan.
1: Bilis-bilis din kasi.
0: De, aral-aral din, Kuya HB, di ba? Ganun yun. Para hindi mo na kailangan mag-cheat pagdating ng indulto na, pag-exams na talaga. Pero the cheating that we're talking about here, mga kapamilya, syempre yun sa relationship.
3: Ang sakit!
0: And siguro ako, as far as I'm concerned, wala pa talaga. Hindi dahil sa nanonood ang asawa ko, ha? Hindi ko sa ganun. Wala pa talaga akong maalala na ako po'y nag-cheat. Ever. Pero sabi nga ng doktor na kaibigan ko, may mga panahon daw na ako'y nagkaroon ng selective amnesia. So malamang hindi ko lang maalala. Ganun din pala. 8:22 ang oras natin, kapamilya. Sandaling-sandali lang. Allow me to pause for this very short break. At balikan natin ang ating magagandang tugtugan. Dito pa rin sa K-Paps Playlist. Kasama po ang inyong Paps, Eric G.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
5: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
6: Silimarine plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: May silimarine, may multivitamins pa.
8: Yan, ang Liver Aid Pro.
9: Tulong sa pangangalagal ng atay.
10: Liver up na tayo
11: with Liver Aid Pro.
12: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
13: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
12: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
15: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
16: Food's here, guys.
15: And feel the vibe.
17: Best concert ever!
15: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
18: Musikang himig ng nakaraan.
19: Ng nakaraan.
18: Binabalik-balikan sa K-Pops.

0: Those three songs never fail to put a smile on my face, mga kapamilya. Yan ang awitin ni Kuli Desma, ang I Think I'm in Love. Narinig din natin Rick Segretos, Give Me a Chance, and the Apo Hiking Society, When I Met You. Yung tatlong awitin na yan, sinasabi ko sa inyo, ito yung marinig ko talaga. Hindi po pwedeng hindi ako mapapangisi. Hindi naman po ngising aso. Yung ngising talagang happy. Light. Parang nasa clouds, gano'n. 8:36 ang oras natin.
1: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: At syempre pa, may mga pagbibigyan na tayong mga OPM requests at mga kasagutang ipinadala sa ating Televiber Hotline. Babasahin natin yan sa pagbabalik ng K-Paps Playlist. Kasama po ang inyong Paps, Eric G.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ngayong darating na June 14, gumising ng maaga para sa pinakamasayang takbuhan ng taon. Join the Kapamilya Run 2026 at PhilInvest City Events Grounds Alabang. Perfect para sa buong pamilya, magkakaibigan, runners, fur parents with their fur babies. Bawat takbang may kasamang tulong para sa mga programa ng ABS-CBN Foundation at Caution Project. May race kits, exciting activities, Kapamilya Star appearances at marami pang surprises. Register today via the MNL City Run Facebook page. Takbo-takbo! Kapamilya!
2: DZMM Numero Uno sa Aksyon!
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
8: Ako to, si Chang Ami.
7: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Chill. Relax. Tune in to the music that moves your soul. K-Pop's Playlist with Pops Eric. Pops Eric.
0: 8:39, tamang oras sa buong Pilipinas. At eto na nga, sige, magbasa na tayo ng inyong mga kasagutan. Pero before that pala, kagabi kasi nagluloko itong aking cellphone. Naghihintay na yata ng kapalit. Teka naman. Sandali naman. Kabibigay lang namin ng graduation gift ng aming panganay. Meron akong hindi nabasa tuloy ngayon ko lang nakita. Galing pa naman kay Sir Nicky sa Landanan. Kasi nga kagabi, diba, ano ba yung topic ko kagabi? What are you proud of? Diba right now? So sabi ni Sir Nicky, sabi niya, he shares our happiness, me and my wife. Oo. Kababalik lang niya from Xavier University ng Cagayan de Oro. And he says he's so proud of the very hardworking fellow officers sa PACE, or Philippine Association of Communication Educators. Sabi ni Sir, words are not enough to describe their passion, commitment, and dedication. Mabuhay po kayong lahat dyan sa Philippine Association of Communication Educators. Kasi up to now, sobrang halaga ng role na ginagampanan ng mga communication educators, lalo dito sa field na aking ginagalawan, sa field ng broadcasting, journalism, at marami pang iba. In this era wherein we are plagued, talaga naman plague, we are plagued by fake news, the existence of fake news, and how easy it is to proliferate fake news. In this era, kailangan talaga maging mas matatag ang ating mga communication educators and panindigan yung constant na pakikipaglaban with those people na ginagawang tool ang social media para magpakalat ng mga mali. So, saludo, saludo po. And more power sa inyong lahat. Okay, back to our topic for tonight. Ikaw ba'y naniniwala sa kasabihang once a cheater, always a cheater? Unahin natin si Louie Basco. Sabi ni Louie, happy Sunday evening po sa poging-poging Paps Eric. Pa-request po ng biyahe by Josh Santana. And listening po habang nasa biyahe pauwi, galing po ng Pangasinan. At birthday ko po bukas. Uy, advance happy birthday sa'yo, Louie. God bless palagi, ha? Yun, happy birthday. Sagot ko po sa tanong. Depende po yan kung inamin niya at humingi ng patawad sa GF or BF. At maayos na closure at once lang. Pero kung sanay na at lagi na, talagang legendary na cheater. Kahit po may kasabihan, nasa DNA po yan ang pagiging cheater. Ay, legendary eh, no? Grabe. Pero sa bagay, may mga ganyan kasi talaga eh, no? Kahit sabihin natin na, hindi, may mga ibang tao. Kapag sinabi, kunyari, pre, kilala mo ba si Juan? Ah, si Juan, yung babaero? Yung mga ganun talaga eh, di ba? Pre, kilala mo ba si ano? Sino? Si Alan? Oh, kuya ko yun eh. Ito, panganay nga namin, pangalan Alan. Kaya sabihin sa anak ko, kasunod na lang. Sige. Salamat, Louie. Tita Lina Ho is in the house. Gandang evening and blessed Sunday, Paps Eric G. Sagot ko sa tanong, ang sa akin lang ay hindi lahat ng cheater forever na siyang cheater. Yung iba accident lang at nagbabagong buhay naman. Pa-request ang OPM song na Paano ang Puso Ko by April Boy Regino. Salamat, Paps Eric. See you again next week. Good night and God bless. From Tita Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. Salamat, Tita Lina. Ay, iba nga naman, aksidente lang. Gusto ko yung aksident lang eh. Hoy, ano ginagawa mo dyan? Hoy, wala, nadapa lang ako.
4: aksidente
0: yun, di ba? Aksidente. Huli kayo! Wala, nadapa lang ako. Ganon.
4: Bilis-bilis din kasi.
0: Ay, iba nga naman na ika nga ay nahulog lang sa patibong. Tapos nagbagong buhay naman. Uy, teka lang, ang aga nung kambing dumating, bukas pa kayo kay ano, kay Ate Doris at kay Robert. Ah. 'Di ba? Ah, ang Tita Dulce nandito rin. Sabi ng Tita Dulce, "Good evening, Paps Eric." May pag-aasa pa ang isang nag-cheat before. Meron namang nagbabago. Nadadala sa dasal. Pa-request na lang po ulit ng Martin Yeveras kahit isang saglit. Salamat po. Love, love, love. Love, love, love din, Tita Dulce. Masya, patugtugin natin ang back-to-back-to-back yung kanilang mga request. Sa oras po nating 8:45, here we go. Unahin natin yung kay Louie Basco. Nasa biyahe nga daw siya, kaya ito ang biyahe ni Josh Santana. K-Pop's playlist po ang inyong pinakikinggan, mga kapamilya. Dito po sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta at DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tamang oras, isang sandali bago sumapit ang alas 9 ng gabi.
1: Chill. Relax. Tune in to the music that moves your soul. K-Pop's playlist with Pops Eric.

1994 music from The Company. Featuring, kung di ako nagkakamali, Ruben Laurente ang lead. Siyempre, The Company, isa sa mga premyado. Kung hindi ang pinaka-premyadong vocal group natin dito sa Pilipinas. Hello, Sir Moy. Baka nakikinig si Moy Ortiz of The Company. I've considered myself a very, very big fan of The Company ever since I was young. Sa kanila ko natutunan yung ano eh, mga ibang yung ibang aspeto ng pakikinig sa mga tinig habang nagbibigay ito ng buhay sa isang kanta. Diba? Yun yung pakisabi na lang. Before that, we heard Raymond Lautchenko from 1984, a classic na palagay ko ay marami na ng mga beses na papatugtog ngayon. Gawa ng sunod-sunod the past weeks, diba? Hanggang ngayon, hanggang sa this coming week, sunod-sunod ang mga graduation rites, ang mga commencement ceremonies, diba? Sa mga universidad. And of course, starting off our second hour na magkasama, mga kapamilya, Joey Albert with this 1983 tearjerker, a song called Tell Me. Ikaw ba, kapamilya, napaawit ka na niyang Tell Me na umiiyak ka sa bidyokehan? Kasi nahuli mo yung boyfriend or girlfriend na cheating on you. So napakanta ka na lang. Inaya ka ng mga tropa mo. Liga, liga. Liga, shot muna. Doon tayo sa may bidyoke. Kilaaling nena, dyan sa kanto, meron, no? Tapos unang-una mong kinanta.

0: Patay. Diba? Maraming na ano, maraming ano ngayon yan. Sige, sakay tayo. 0919-278-3000. Baka hindi ka pa nagbe-message sa aming Viber, ha? Pinag-uusapan natin ngayon, naniniwala ka ba sa kasabihang once a cheater, always a cheater?
1: Easy.
0: Dami bang tinatamaan? Dami na bang umaray? Huwag kayong mag-cheat. Huwag kayong mga mantoto time, ika nga. Kung ayon yung tamaan, di ba? Hoy, Paps, huwag ka nga maingay dyan. Di mo alam buong storya. Hindi naman talaga. Kaya nangihingi ako sa inyo ng kasagutan, di ba? Kaya nga yung tanong natin, naniniwala ka ba? Now, once a cheater, always a cheater.
2: Christmas lang yun.
0: Ah, di ba? Eto, si Kuya HB, ilang beses tong nahuli? Ilang beses nahuli nag-cheat?
2: Kilala mo yun?
0: Ako nagpakilala sa'yo nun eh. Mas maya-maya, kayo na.
2: Huwag mo akong kausapin.
0: Yung misis mo pa naman, panayang message sa akin. Maya't maya. Kinukumusta ka? Ako naman si...
2: Tumingin ka nga dyan, Mimi.
0: Actually ako, yung mga ganyan, yung sa inyo nagtetext, yung mga partners nila in life. Tapos pinagtatakpan niya yung cheater. Accomplice ka. Kasama ka dun sa cheating. Tandaan nyo yan, ha? Baka nagkakamali. Uy, wala ako dyan. Labas ako dyan, ha? Pero nung tinext ka nung asawa, ang sinagot mo, nandito, nagbabasketball kami.
2: I told you not to do that kasi ligas ng bungo mo eh.
0: Hey, ikaw. Oh. Kakapakilala ko pa lang. Wala pang kalahating araw, sila na. Ayos ah. Sige, ayos eh. At least si Kuya HB nagbago na. Hindi na to ng bababae ngayon.
2: Lambing-lambing naman kasi.
0: Ang bisyo na lang nito, kape. Kape talaga ang bisyo nito. Ano ho yan eh, pagka ho binilhan ko yan ng isang garapong kape, minsan ho hindi na tinutubigan, kinukutsara na lang, saka nangangatain yung kape, oh. Ang tigas din ito.
1: Ang sakit!
0: Ayan, kayo naman ha, kayo naman mga kapamilya, hintayin ko po yun yung mga kasagutan. Sa oras nating 12 minutes after 9 o'clock, yan po ang tamang oras mong Pilipinas. O siya, sige. Sandali lang. Meron tayong commercial break. Maikli lamang ito. Pagbalik, magbabasa ulit ako ng mga kasagutang inyo nang ipinadala. At syempre, pagbibigyan ang inyong mga OPM requests. Dito po sa ating K-Pops Playlist. Kasama ang inyong Paps, Eric G.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Alam niyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid pero Pro. Silima rin na multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo. Liver Aid Pro.
6: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silimarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
8: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
9: Kwento ng mga trending. Sikat. Kontrobersyal. at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Puzz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Musikang himig ng nakaraan.
10: Himig ng nakaraan.
9: Binabalik-balikan sa K-Pop's Playlist.
0: Sa minutos makalipas alas 9 ng gabi, tamang oras sa buong Pilipinas, kayo po'y patuloy na nakikinig o nanonood at sana naman nag-e-enjoy sa programang K-Paps Playlist. Kapiling po ninyo, Paps Eric Galang, hanggang alas 10 tayo magsasama-sama. At eto na, sige, basahin natin ang inyong mga kasagutan sa ating katanungan for tonight. Together with your request. Sabi ni Romar, good evening, Paps. I do not necessarily believe sa once a cheater, always a cheater. Kasi naniniwala akong may kakayahan pang magbago ang isang tao. Pero kapag binigyan na ng second chance at nag-cheat ulit, wala nang third chance yan. Pa-request po ng Doobie-Doo by Apo Hiking Society. Tama ka naman, Romar. May kakayahan naman talagang magbago ang isang tao. That's why everybody deserves a second chance. Pero yun na yung second chance, kadalasan dapat last na yan eh. For some, napapa-extend pa yan ng third. Fourth. Pero yung fourth, parang ano na yun, di ba? Kakaiba na yun kapag pang-apat na beses ka ng pinatawad. No, let's say pangatlong beses yun. Kasi yung unang beses, tapos binigyan ka ng second, third, fourth chance. Apat na beses. Pinatawad ka ng pinatawad ng pinatawad. Tapos hindi mo pa rin planong magbago. Balik ka na sa pinanggalingan mo.
1: Ang sakit!
0: Masakit talaga. Dapat di natin inaabuso yung mga pagkakataong ibinibigay sa atin para magbago. Yun lang. Period. Sabi ni Arlene Castillo, good evening, Paps Eric G and your crew tonight. I believe that once a cheater, always a cheater. So no more chance once may ganyan. Madiin ha, madiin at talagang with conviction ang kasagutan ni Arlene. Paplay naman po ng Rodel Laval song, ang Lumayo Ka Man Sa Akin. Thanks and happy Sunday po. Happy Sunday din sa'yo, Arlene. Si Roda Libunaw naman, sabi niya, good PM po Paps Eric. Pwede naman po silang magbago, nasa tao na po yan. So malamang hindi ka rin naniniwala. At para sa iyo, eh pwedeng-pwedeng magbago yung taong namamangka sa dalawang ilog. Pa-request po ng Line to Heaven ng intro voice. Thank you po. You're welcome, Roda. Napagbigyan na natin at nang makarami. Here we go, so request ni Romar. Peplay ko sana yung sa Kamikasi kaso baka maingayan kayo ng husto. Pero ako, trip ko yun. Here we go, K-Pop's Playlist.

0: The late, great Rodel Naval with that classic. Grabe yan, napakarami rin mga umaawit niyan sa Bidyukehan, di ba?
1: Lumayo-layo ka sa akin at ako'y wag mong wisitin.
0: Hindi, parang naiba yung lyrics ha. Taga lang. Mali yung lyrics ko.
1: And before that, Line to Heaven at syempre ang doobie-doobie-doo ng Apo Hiking Society. Oras natin, 9:30 na! At marami pa dito, marami pang pumipila.
0: Sige lang, ipila nyo lang ng ipila. Dali naman akong kausap.
1: Magpapatuloy po ang ating pagbibigay sa inyo ng pagkakataong mapakinggan ang inyong mga favorite OPM songs. Dito pa rin sa K-Paps Playlist with Paps, Eric G.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Bakit po ayaw tumunog? Pindutin natin to, pindutin natin.
3: Ayan, no?
2: Melodies that make you whole. Songs you can never go wrong with. K-Pop's Playlist.
1: Oras po natin, 9:33, mga kapamilya.

Make that 9:34. Ang bilis, no? Bilis magpalit. Kanina 33 lang. Ngayon 30 po. Uy, naisip ko lang para sa ating mga Gen Z at Gen Alpha. Pecha pa lang ngayon, no? 6-7. Ako, malamang kung nakikinig o nanonood yung aking bunso, sisimangot na naman yan. Paano naging 6-7? Diba nga, June 7 ngayon. 6-7. Pero wala, I think it died down already. Yung anong tawag dyan? Yung init nung 6-7 ng mga kabataan. Nawala na eh. Alam nyo naman, yung mga uso ngayon eh. Kabilis sumikat, eh kabilis din lumubog. Punta tayo sa ating Viber. Sabi ni Sam Lerin, good evening po, Paps Eric. Naniniwala ako sa kasabihang ito. Yun nga po, yung once a cheater, always a cheater. Kasi pag sinira mo ang trust and honesty sa isa't isa, wala ka ng pag-asa na may gusto ng Wala ka na ng pag-asa na may gusto na iba at paulit-ulit ka lang masasaktan ang kanilang damdamin. Opinion lang ko lang ito, pero di ito nangyari sa totoong buhay. Disclaimer ka agad. Request lang ng Got to Let You Know ni Tito Mina. Sabi naman ni Chesa ng Oroquieta City, Misamis Occidental. Hello po sa inyo, mga taga Misamis Occidental. Magandang gabi at salamat sa inyong pakikinig or pananood. Sabi ni Chesa, good evening Paps Eric. Pa-request po, Ngayon at Kailanman by Basil Valdez. Thank you and God bless. Tapos yung isa, hindi, sige, mamaya itatapalan natin ang mga napakaganda pang mga awitin ng ating mga kulang. O, tingnan natin kung susunod na sa akin ito. Ayan, ayaw pa rin. Sige nga, Joyce, pakipindod na itong Got to Let You Know ni Tito Mina. Ayaw pa rin sumunod sa akin ng ating ano dito eh. Ang ating touchscreen. Sige na, go! Yan ang sinasabi ko. Very good. Here we go, the pride of Baguio City, Tito Mina, the late great. Ito pa rin sa DZMM.

Marcos season sa kanyang pinaka-tanyag, pinaka-sikat malamang na awitin. Well, aside from yung si Aida o si Lorna o si Faye. And I'll Face Tomorrow. At marami pang iba. Hindi yan. Certified video kay favorite din kasi yung My Love Will See You Through. Diba yan naaawit. Siguro pagkatapos ng... Pagkatapos ng unang kalahating case, pag naubos na yung kalahating case ng unang kahon na binili nyo sa kanto, ayan na yan. I love you si YouTube na yan. Ang sarap naman talaga, oh. Yung na... Hoy, tanggalin nyo na yung tumbong dyan sa ehwan, baka masunog. Sarap na yan. Uy, suka, nagawa na ba? Uy, sarap. Asa ka pa. 9:48, pinag-uusapan pa rin natin ang ating once a cheater, always a cheater. O, ito. Nagsaliksik tayo ng bahagya. Nagsaliksik bahagya. At ito ang nakuha natin sa ating pagsasaliksik over the internet. Bagamat hindi pangkahalatang, pangkalahatang katotohanan, ang kasabihang once a cheater, always a cheater, ipinapakita raw ng mga pag-aaral na isa itong malaking-malaking red flag. Ayon sa pananaliksik ng mga couple therapist, ang mga taong nagtaksil sa nakaraang relasyon ay may halos 3 beses na mas mataas na posibilidad na magtaksil ulit. Naku po! Ay gayunpaman, hindi ito nangangahulugang tuluyan ng hindi nila kayang magbago. Ang posibilidad ng pag-uulit ng pagkakamali ay karaniwang nakadepende sa malalim na dahilan ng pagtataksil at sa pagsisikap nilang baguhin ang sarili. Well, hinahati nga po ng mga experts ang situations sa ilang pong mga uri. Una dito, yung sandaling pagkakamali. Diba, ang ilan na nagtataksil dahil lamang sa sandaling kawalan ng tamang pagpapasya. Dahil sa kabataan o kawalan ng muwang. O di daw kaya ay matinding stress. O mag-stress pala ako, pwede ako mag-cheat. Kung aaminin nila ang mali at uunawain ang dahilan nito, kaya nilang maging tapat sa mga susunod nilang relasyon. Yan. So, sandaling pagkakamali. Mayroon din daw malalim na dahilan. Kung ang pagtataksil ay naguugat sa mas malalim na issue, gaya ng lack of empathy, kawalan ng kakayahang humarap sa away, or yung pagiging anong tawag nito? Confrontational, ayan, hindi pagiging confrontational, o kaya yung pagiging KSP, o kulang sa pansin. Kung yun ay isa sa mga pinag-ugatan ng pagtataksil ng iyong partner, eh malamang mauulit to. Maliban na lamang daw kung sasailalim kayo sa matinding therapy. Aha. Kailangan din daw ng pagbawi sa pagkakamali. Ang tunay na pagbabago ay higit pa sa simpleng paghingi ng sorry, ha? Nangangailangan ito ng patuloy na pagsusuri sa sarili. Pagiging tapat sa kahinaan, yun, admitting, meron kang kahinaan pagdating sa ganun. And of course, yung pagpupursige mo na magbago. Yan. So, once a cheater, always a cheater, para kay Pops Eric. Harsh naman. Pwede nga. Allowed ka one mistake. After that, no more, ha? Hindi, kasi once could be a mistake talaga, eh. Pagkakamali. Lahat naman ng pagkakamali nabibigyan ng pagtatama, di ba? Na dapat nating itama. But if you do it again, iba na usapan yan. Sinadya mo na yan, inisip mo na, nagdaan ka na dati, di ba? Pinagdaanan mo na yan, eh. Alam mo na yung tama at mali. Ginawa mo pa rin. Wala na. Game over, ika nga. Kaya nga, pagka nakasuhan ka ng 3 beses ng iisang kaso, eh, baka
nag-cheat ka rin. Ano ibang cheating na yun? Ay nako, 7 minuto na lamang. Alas 10 na po ng gabi. Ako eh, say bye-bye na. Sige, I'll be playing you 2 more songs as my bye-bye songs for tonight. Once again, congratulations po sa lahat ng gagraduate bukas sa University of Santo Tomas Faculty of Arts and Letters. Lahat ng mga kurso sa AB ay magagraduate bukas. Ang anak ko po ay isa sa mga magmamarcha sa kursong communication. So congratulations once again to you, Jada. Continue in making us proud. Siyempre sa lahat ng iba pa. Alam ko yung pakaramdam ng mga magulang na nakikinig at nanonood ngayon na mayroong magmamarchang anak bukas. Masaya, masaya talaga. Pagkatapos po ng tugtugan, huwag natin kalimutan ha, sama-sama po tayo magdarasal ng Santo Rosario because the family that prays together stays together. Hanggang sa muling pagsasama natin this coming weekend. Ihandaan nyo ha, baka may surprise tayo. Monday bukas, tandaan nyo yan. Mondays are full of surprises. Leaving you with Agot Isidro and Chicky Pineda, back to back. Ito po ang K-Paps Playlist with Paps Eric Galang sa DZMM Radyo Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo. Bye-bye!

0: Isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at maghuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan.
1: Amen.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
2: Bigyan niyo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulong sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo.
2: Kaparaanong una, ngayon at pakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.
0: Ang mga misteryo ng luwalhati. Ang unang misteryo ng luwalhati ay ang pagkabuhay na magmuli ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
2: Bigyan niyo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo.

0: Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Luwalhati sa Ama, sa Anak, at Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na iyong mga nangangailangan ng iyong awa.
2: Ang ikalawang misteryo ng luwalhati ay ang pag-akyat sa langit ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulod sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Buod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at
3: kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo.
4: Kapara nung una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen.
5: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo mga kaluluwa sa purgatorio.
6: Ang ikatlong misteryo ng luwalhati ay ang pagpanaog ng Espiritu Santo sa Mahal na Birheng Maria at sa mga apostoles. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
3: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadyan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo,
5: kapara noong una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen.
6: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na iyong mga nangangailangan ng iyong awa.
7: Ang ika-apat na misteryo ng luwalhati ay ang pag-akyat sa langit ng mahal na Birheng Maria. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
3: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
7: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
7: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
7: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
7: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
7: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
7: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
7: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
7: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
7: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
7: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
7: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo.
5: Kapara noong una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen.
3: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na iyong mga nangangailangan ng iyong awa.
4: Ang ikalimang misteryo ng luwalhati ay ang pagpuputong ng korona sa mahal na Birheng Maria bilang reyna ng langit at lupa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit.
3: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulod sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Habaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Pukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Habaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Habaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Habaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Habaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Habaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
3: Kapara noong una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen.
5: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang kaluluwa sa purgatorio. Lalong-lalo na iyaong mga nangangailangan ng iyong awa.
3: Aba po, Santa Maria'ng Reyna, Ina ng Awa, ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinanaligyan ka namin. Ikaw ang tinatawag namin. Pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntong hininga namin ng aming pagtatangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay Aba, pinatakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga mata mo maawain. At saka kung matapos siyaring pagpanaw sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain at maalam at matamis na Birhen.
0: Ipanalangin mo kami, Reyna ng Kasantu-Santuhang Rosario.
5: Nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Hesukristong aming Panginoon.
2: Litania sa Mahal na Birhing Maria. Panginoon,
0: maawa ka sa amin.
2: Kristo,
0: maawa ka sa amin.
2: Panginoon,
0: maawa ka sa amin.
2: Kristo,
0: pakinggan mo kami.
2: Kristo,
0: pakinggan mo kami.
2: Diyos Ama sa langit,
0: maawa ka sa amin.
2: Diyos Anak na tumubos sa sanlibutan,
0: maawa ka sa amin.
2: Diyos Espiritu Santo,
0: maawa ka sa amin.
2: Santissima Trinidad na isang Diyos,
0: maawa ka sa amin.
2: Santa Maria,
0: ipanalangin mo kami.
2: Santang Ina ng Diyos,
0: ipanalangin mo kami.
2: Santang Birhen ng mga Birhen,
0: ipanalangin mo kami.
2: Ina ni Kristo,
0: ipanalangin mo kami.
2: Ina ng Sambahan,
0: ipanalangin mo kami.
2: Ina ng Awa,
0: ipanalangin mo kami.
2: Ina ng Grasya ng Diyos,
0: ipanalangin mo kami.
2: Ina ng Pag-asa,
0: ipanalangin mo kami.
2: Ina ng Tunay na Dalisay,
0: ipanalangin mo kami.
2: Inang walang malay sa kahalayan,
3: ipanalangin mo kami.
2: Inang di malapitan ng masama,
3: ipanalangin mo kami.
2: Inang kalinis-linisan,
3: ipanalangin mo kami.
2: Inang kaibig-ibig,
3: ipanalangin mo kami.
2: Inang kahangang-hanga,
3: ipanalangin mo kami.
2: Ina ng mabuting kahatulan,
3: ipanalangin mo kami.
2: Ina ng may kapal,
3: ipanalangin mo kami.
2: Ina ng ating tagapagligtas,
3: ipanalangin mo kami.
2: Birheng kapaham-pahaman,
3: ipanalangin mo kami.
2: Birheng dapat igalang,
3: ipanalangin mo kami.
2: Birheng pinakatanyag,
3: ipanalangin mo kami.
2: Birheng makapangyarihan,
3: ipanalangin mo kami.
2: Birheng maawain,
3: ipanalangin mo kami.
2: Birheng may matibay na pananampalataya,
3: ipanalangin mo kami.
2: Salamin ng katarungan,
3: ipanalangin mo kami.
2: Luklukan ng karunungan,
3: ipanalangin mo kami.
2: Sanhi ng tuwa namin,
3: ipanalangin mo kami.
2: Sisidlan ng kabanalan,
3: ipanalangin mo kami.
2: Sisidlan ng karangalan,
3: ipanalangin mo kami.
2: Bukod tanging sisidlan ng kataing-taiman,
3: ipanalangin mo kami.
2: Mystical na rosas,
3: ipanalangin mo kami.
2: Tore ni David,
3: ipanalangin mo kami.
2: Toreng garing,
3: ipanalangin mo kami.
2: Bahay na ginto,
3: ipanalangin mo kami.
2: Kaban ng tipan,
3: ipanalangin mo kami.
2: Pinto sa langit,
3: ipanalangin mo kami.
2: Tala sa umaga,
3: ipanalangin mo kami.
2: Kalusugan ng mga may sakit,
3: ipanalangin mo kami.
2: Sandigan ng mga makasalanan,
3: ipanalangin mo kami.
2: Aliw ng mga nangingibang bayan,
3: ipanalangin mo kami.
2: Tuwa ng mga nagdadalamhati,
3: ipanalangin mo kami.
2: Karamay ng mga Kristiyano,
3: ipanalangin mo kami.
2: Reyna ng mga anghel,
3: ipanalangin mo kami.
2: Reyna ng mga patriarka,
3: ipanalangin mo kami.
2: Reyna ng mga propeta,
3: ipanalangin mo kami.
2: Reyna ng mga apostol,
3: ipanalangin mo kami.
2: Reyna ng mga martir,
3: ipanalangin mo kami.
2: Reyna ng mga kumpesor,
3: ipanalangin mo kami.
2: Reyna ng mga birhen,
3: ipanalangin mo kami.
2: Reyna ng lahat ng mga banal,
3: ipanalangin mo kami.
2: Reyna ng ipinaglihi ng walang manang kasalanan,
3: ipanalangin mo kami.
2: Reyna ng iniakyat sa langit,
3: ipanalangin mo kami.
2: Reyna ng Santo Rosario,
3: ipanalangin mo kami.
2: Reyna ng kapayapaan,
3: ipanalangin mo kami.
2: Reyna ng pamilya,
3: ipanalangin mo kami.
0: Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
5: patawarin mo kami, Panginoon.
0: Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
5: pakinggan mo kami, Panginoon.
0: Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
5: maawa ka sa amin.
0: Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos,
5: nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo, aming Panginoon.
0: Manalangin tayo. O Diyos, na ang kaisa-isa mong anak, sa pamamagitan ng kanyang buhay, pagkamatay at pagkabuhay na magmuli, ay ipinagtamo sa amin ang gantimpalang buhay na walang hanggan. Ipagkaloob mo po, isinasamo namin na sa pagninilay nitong mga misteryo ng kabanal-banalang rosaryo ng pinagpalang Birheng Maria, matularan namin ang kanilang ipinangako. Alang-alang kay Kristo, aming Panginoon.
5: Amen.
0: Sumaati nawa ang tulong ng may kapal.
5: Siya nawa.
0: Sumapayapa nawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos.
5: Siya nawa.
0: At manatili nawa sa atin ang mga biyaya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo.
5: Siya nawa.
0: Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.
5: Amen.

sa nakalipas na 24 na oras ay sumahimpapawid ang DZMM Radio Patrol sa East Trenta. Isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation at pinahihintulutang sumahimpapawid ng National Telecommunications Commission sa 630 kHz AM band with permit number BSD-0235-2023 na may bisa hanggang Agosto ng kasalukuyang taon. Ang DZMM studio at transmitter ay pinangangasiwaan ng mga lisensyadong Electronics and Communications Engineer. Engineer John Aquiles Dena, ECE License Number 41724. Engineer James Rodney Santiago, PECE License Number 0000684. Engineer Randy Hortaleza, Engineer Harold Daniel Bakiran, License Number 006690. Engineer Neil Andro Laksamana, PECE License Number 0000866. Engineer Joy Mare Pagulayan, ECE License Number 41723. Engineer Gilbert Hineta, ECE License Number 42437. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Pinatikos din ang kawalang aksyon ng Department of Education sa panawagang huwag muna ipatupad ngayong school year ang three-term school calendar at magkaroon muna ng pilot implementation. Daw na naiginit ng Alliance of Concerned Teachers na kulang ang konsultasyon at kailangan pa ng mga guro ng sapat na panahon para ipatupad ang bagong school calendar.
1: Nakahanda na ang Manila Police District sa mga kilos protesta kasabay ng pagulita sa 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan sa Biyernes. Naglatag na ang mga pulis ng mas mahigpit na seguridad sa paligid ng Malacañang sa gitna ng sinasabing destabilisasyon o hakbang para pabagsakin ang Administrasyong Marcos. Pero ayon sa MPD, wala pa silang natatanggap na balik na mga banta kaugnay ng destabilisasyon. Iginiit din ng Malacañang na hindi na bago ang mga isyo ng destabilisasyon dahil matagal nang isinusulong ng ilang personalidad na iluklok sa pwesto ang mga tinatawag na puo na gahaman sa kapangyarihan. Kabilang sa magsasagawa ng pagkilos ang bagong alyansa makabayan na magmamarcha patungo sa harap ng US Embassy. Pero nilinaw ni Bayan Spokesman Mong Palatino na hindi sasama ang grupo sa protesta na mga taga-suporta ng Pamilya Duterte. Magdaraos naman ang iba't ibang programa sa ilang lugar tulad ng Rizal Park bilang pagunita sa Independence Day.
0: Sa iba pa mga balita at sa oras po nating 5:09.
2: Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada, pasada, balita, balita.
0: Muling nanindigan si Senador Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang Senate President. Piti kahit binakanti na ang lahat ng pwesto sa Senado, matapos makakuha ng quorum, ang 12 senador at inihalal bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President, si Sherwin Gatchalian. Nanindigan din ang Integrated Bar of the Philippines na valid at legal ang naging sesyon at maituturing na opisyal ang lahat ng aksyong ginawa sa plenaryo kabilang na ang nangyaring rigodon. Pero sa Facebook Live, inakusahan ni Cayetano ang Malacañang ng panggugulo, kaya nauwi sa deadlock ang liderato ng Senado. Pinayuhan ni Cayetano si Gatchalian na huwag magpagamit sa Malacañang at inimbitahan sa pulong para maresolba ang isyo sa Senate Presidency. Pero binitikos ng Malacañang akusasyon at iginit na hindi si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-utos ng pagpapaputok ng baril sa Senado. Gayun din sa ilang araw na hindi pagsipot ng Cayetano Black sa sesyon. Naniniwala si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nang ugali ni Cayetano ang dahilan ng gulo at iginiit na kinikilala ng Malacañang ang liderato sa ilalim ng Gatchalian Black. Sa podcast, bilinaw naman ni Senator Francis Escudero na walang kinalaman ang Malacañang sa pagdalo sa sesyon at sinabing nagpakita siya para hindi lumabag ang Senado sa saligang batas dahil sa kawalan ng sesyon. Para kay Escudero, makabubuting dumulog na lamang sa Korte Suprema ang sinuman para linawin ang issue sa Senate leadership.
1: Itutuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ng Gatchalian Block ngayong araw ang investigasyon sa flood control projects. Kabilang sa inimbitahan ang 18 nagpakilalang bagmen na nagtrabaho para sa puganteng si dating Congressman Zaldico. Webes, dumalo ang mga sinasabing bagmen sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block at inakusahan ang ilang mambabatas na nakatanggap ng maletang may perang kickback mula sa flood control projects. Kabilang sa idinawit si Senator Tito Soto at chairman ng Blue Ribbon Committee sa Gatchalian Block na si Erwin Tulfo. Desedido sina Soto at Tulfo na magsampa ng reklamong libel at cyber libel laban sa mga bagmen at posible ring ireklamo ang mga sinasabing tumulong para makadalo ang mga testigo sa pagdinig. Para kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, posibleng may usurpation of authority ang mga senador sa Cayetano Block na kasama sa tinawag na peking pagdinig. Pero binaliwala ng Senator Alan Peter Cayetano ang akusasyon at iginiit na handa siyang harapin ang mga isasampang kaso. Inakusahan naman ni Cayetano si dating Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson na nakipagsabwatan sa Malacañang at ginamit ang mga dating pagdinig para idiin sa anomalya ang mga senador mula sa dating majority block. Pero buwelta ni Lacson, dinadaan na lang ni Cayetano ang pahayag sa live post dahil mahina ang basehan ng akusasyon. Nagsorry naman si Senator Erwin Tulfo sa agresibong pahayag na ipapaaresto, kukwelyuhan at bibitbitin palabas ang sino mang senador na magsasagawa ng hindi otorisadong pagdinig ng Blue Ribbon Committee.
0: Inaasang ililipat na sa kustodiya ng DILG ngayong araw ang kontratista ng Sir Curly Discaya. Kasunod ito ng pagpapalabas ng Malolos City Regional

0: trial court ng Warren de Varas laban sa mag-asawang Curly at Sara Discaya dahil sa kasong graft malversation kaugnay ng 53 million pesos na substandard na rehabilitation project sa Kalumpit, Bulacan. Nakakulong si Curly Discaya sa Senado matapos ipa-contempt dahil sa pagsisinungaling sa pagdinig noong Setyembre ng nakaraang taon, habang nakakulong naman sa Lapu-Lapu City Jail sa Cebu ang misis na si Sara Discaya. Isinilbi naman ng Philippine National Police ang arrest warrant kaugnay ng kasong malversation laban sa mga hindi tinukoy na personalidad na isinasangkot sa irregularidad sa flood control project sa Bulacan.
1: Sinagot ng miyembro ng prosecution team ng Kamara ang aligasong tumanggap ang ilang kongresista ng maletang may lamang pera mula sa 18 nagpakilalang nagtrabaho para kay dating Congressman Zaldico. Naniniwala si House Prosecutor Member Terry Redon na ginagamit lamang ang isyo sa maleta para pagtakpan ng ilang usapin, kabilang na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naglabas pa ang kongresista ng maleta pero naglalaman ng mangga at peluka sa halip na milyon-milyon pisong pera.
0: Ano-ano na lalaman?
1: Mangga at peluka.
0: Oh.
1: Bakit kaya mangga at peluka?
0: Peluka, alam ko.
1: Yung mangga? Baka naman kasi season ng mangga, di ba?
0: Oo, panahon ng mangga ngayon.
1: Ano yan ang mangga? Baka maraming ano.
0: Eh, pero bakit? Panahon ba ng peluka ngayon?
1: For all season.
0: Ayun.
1: Pero sa nauna nang binigyan ang mga kongresista hanggang ngayong araw para magsumite ng tugon sa sagot ni VP Sara sa Articles of Impeachment. Pero sa halip na magsumite ng tugon, maghahain na lamang ang mga kongresista ng manifestation dahil hindi naman umano sinagot ni VP Sara ang akusasyon sa maanumalyang paggastos ng confidential funds, panunuhol, hindi maipaliwanag na yaman at pagbabanta kina Pangulong Marcos Jr.
0: Formal nang isinumite ng registry ng International Criminal Court ang tinatawag na blueprint para sa paglilitis kay Pangulong o dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity sa November 30. Sa dokumento, nakalatag ang mahigpit na protocol at technical recommendation sa paglilitis kabilang ng paghawak ng mga ebidensyang may kaugnayan sa sinasabing patayan sa ilalim ng drug war. Nakadakdang magpresentang prosekusyon ng halos 70 testigo sa paglilitis, kabilang na ang 31 insider witness. Hihintayin naman ng trial chamber ang resulta ng fitness check kay dating Pangulong Duterte para alamin kung may kakayahan ng 81 years old na dating Pangulo na humarap sa trial.
1: Ibinasura ng Sandigan Bayan ang natitirang asset claim sa forfeiture case laban sa pamilya Marcos. Ito'y matapos maghain ng Presidential Commission on Good Government ng manifestation na hindi na magsusumite ng karagdagang ebidensya para sa mga natitirang ari-arian na dapat bawiin. Iginiit ng government prosecutor na naresolba o nabawi na sa pamamagitan ng magkakahiwalay na legal na aksyon ang karamihan sa mga target na ari-arian ng pamilya Marcos. Kabilang dito ang $658 million o mahigit 40 billion pesos mula sa mga Swiss deposit, shares at iba pang ari-arian tulad ng Malacanang jewelry collection at $17 million na kinita mula sa pagbebenta ng mga nakumpiskang painting.
0: Ay, wala muna maglilipad ng channel, ha, walang BBT. Babalik pa ho tayo sa mas marami pa mga balita. Paring Elmo Luceo, nagising-nagising na. Saka sa aking Maring Ana, babalik eskwela ng mga chikiting gubat sa public school. Oras muna natin.
1: May pasok! 5:17.
0: May pasok, ha?
2: Pilipinas! Pasada balita na! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

ng bayan, Peter Musngi at Rica Maso. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Tayo

0: maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Johnson Manabat, Christian Yosores, Pasada, Balita. DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Balik tayo sa mga balita sa oras po nating 5:19. Inaasahan ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas, araw ng Martes. Maglalaro sa 3 hanggang 4 na piso ang dagdag presyo sa diesel, habang 5 hanggang 6 na piso naman sa kerosene. Pero ang gasolina, bababa ng 1 peso and 50 centavos hanggang 2 pesos and 50 centavos kada litro. Punso dito ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East dahil sa naantalang peace talks sa pagitan ng Iran at ng Amerika. Sa ngayon, ang Department of Energy pa rin ang nagtatakda ng presyuhan dahil nananatili sa State of National Energy Emergency ang Pilipinas.
2: Iginiit ng ilang eksperto na dapat tignan bilang oportunidad ang aging population sa Pilipinas. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, senior citizen na ang mahigit 8% ng populasyon ng bansa noong 2020, habang bumagsak din ang bilang ng mga nanganganak. Ibig sabihin, mas dumarami ang mga matatanda sa Pilipinas, pero kakaunti ang mga Pilipinong nagkakaroon ng anak. Pero sa Asia Pacific Regional Director of the United Nations Population Fund, hindi dapat tignan bilang social welfare challenge ang aging population, kundi hamon sa pamahalaan para sulitin ang mga bagong oportunidad. Kabilang dito ang economic opportunity na kailangan para sa healthcare at financial resilience. Iginiit ng ilang eksperto na dapat bigyan ng oportunidad ang mga senior citizen sa halip na hikayatin ang mga Pilipino na magkaroon ng mas maraming anak.
1: 5:21 ang oras po natin at sa oras nating yan, pasadahan naman natin ang mga balita sa mga probinsya.
0: Pasada Balita! Probinsya! Pasada Balita!
1: Sa ating Pasada Probinsya, isa na namang motorista ang tumakas matapos magpakarga ng gasolina sa San Isidro sa Isabela. Sa investigasyon, abay biglang humarurot ng kotse matapos magpakarga ng 2,500 pesos na halaga ng gasolina. Sinubukan pang habulin ng pump attendant ang kotse pero hindi na inabutan dahil mabilis ang takbo. Pahirapan naman ang paghahanap sa driver matapos natuklasang hindi nakarehistro sa Land Transportation Office ang plaka ng kotse.
2: Walang kadala-dala. Sa Laguna, sugatan ang tauhan ng PNP Highway Patrol Group matapos mabangga ng SUV sa South Luzon Expressway o SLEX. Sa investigasyon, biglang lumipat ng linya ang nakamotorsiklong pulis kaya nabangga ng humaharurot na puting SUV sa bahagi ng San Pedro. Sumemplang ang motorsiklo at tumama sa Center Island habang tumakas ang puting SUV. Nakikipag-ugnayan na ang PNP HPG sa pamunuan ng SLEX para matukoy ang pagkakakilanlan ng driver.
1: Sa Laguna pa rin, patay ang 15-anyos na estudyante matapos mabaril ang kaibigan sa bayan ng Kabuyao. Sa investigasyon, naglalagay ng bala ng 19-anyos na suspect sa dalang baril. Eh, ba't may dalang baril? Nang hamunin daw po ng biktimang paputukin. Bigla na lang nakarinig ng putok ng baril hanggang sa matagpuan ang biktimang may tama na ng bala sa dibdib. Tinutugis na ang suspect na tumakas matapos ang insidente.
2: Sa Nueva Vizcaya, timbog ang 3 estudyante dahil sa pagbebenta ng marijuana sa Bayumbong. Dinampot ang mga sospek matapos mahulihan ng 50 gramo ng marijuana na nagkakahalaga ng halos 6,000 piso. Nakuha rin sa mga sospek ang motorsiklong ginagamit sa kalakalan ng ilegal na droga.
1: Sa Benguet, halos 3,000,000 pisong halaga ng marijuana ang nasamsam sa La Trinidad. Natagpuan sa abandonadong SUV ang 2 sakwan ng dried marijuana sa barangay Pugis. Inaalam pa kung saan galing ang ilegal na droga at kung sino ang nag-abandona ng SUV.
2: Sa Lanao del Sur, patay ang 2 traffic enforcer matapos pagbabarilin sa bayan ng Malabang. nagmamando ng trapiko ang mga biktima sa bahagi ng highway ng lapitan at pagbabarilin ng riding in tandem sa barangay Campo Muslim. Namatay sa ospital ang mga biktima habang iniimbestigahan ang posibilidad na may kinalaman sa kanilang trabaho ang krimen.
1: Sa oras nating 5:24, alamin naman natin ang mga balitang nakalap na ating mga kasamahang Radyo Patrol! Mahigit 3 milyong pisong halaga ng shabu na samsam sa Zambales at Bataan. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol, Rod Eason. Magandang morning, Tata Rod.
3: Samsam ng Bataan at Zambales Police sa tatlong magkakaibang drug operation sa Bataan at Zambales. Sa Limay, Bataan, higit sa 2.1 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu, higit sa 310 gramo ang nakumpiska sa isang high-value individual sa isang buy-bust operation sa Barangay Alangan, Limay, Bataan. Sa Balanga City, higit naman sa 375,000 pisong ang droga ang nasamsam sa isa ring dragnet operation sa Barangay Tuyo. Sa Zambales, nasukol at naaresto ng pulisya ang isang high-value individual sa bentahan ng droga sa Barangay Palanginan, Iba, Zambales. Higit sa kalahating milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng grupo ni Police Lieutenant Michael Ray Bernardo ng Iba Police, katuwang ang mga operatibo ng Zambales Drug Enforcement Unit. Kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002, ang aharapin ang tatlong arestadong high-value drug trader. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
1: Thank you, Tata Rod Eason!
2: Eto na nga.
4: Metro Pasada!
1: Sa ating Metro Pasada, 5 arestado sa pambabastos ng turista sa Makati City. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol, Zeus Legaspi.
5: Johnson, arestado ang 5 lalaki matapos umanong pastusin ang isang 23-anyos na turista mula Colombia sa Barangay Poblacion, Makati City. Batay sa ulat ng National Capital Region Police Office, naglalakad ang biktima sa bahagi ng Kalayaan Street nang lapitan siya ng mga sospek at nagpumilit na sumama ito sa kanila. Nang tumanggi ang turista, dito na siya ginawa ng kabastusan at pinaghalikan pa. Agad na lumapit ang biktima sa mga pulis na nagresulta sa pagkakaaresto sa mga sospek na may edad 18 hanggang 23. Naharap sila sa reklamong paglabag sa Safe Spaces Act. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, TZMM.
1: Thank you, Zeus!
2: Sa ibang balita, lasing na customer timbog matapos magwala sa resto bar sa Maynila. Balita mula kay Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan!
6: Ang pasigatong sa ulo ng isang lasing na customer sa loob ng resto bar sa Santa Cruz, Maynila. Ayon sa Santa Cruz Police Station 3, ulit-ulit umanong pinatay at pinapalitan ng suspect ang mga kantang nakapila sa video walkie machine kahit may iba nang kumakanta. Nakomprontahin lang siya ng isang customer na uwi ito sa komprontasyon ng pananakit. Bukod sa pananakit, nagwala rin umano ang suspect at nagbasag ng bote at baso sa loob ng establishmento na nagdulot ang pinatay ang mahigit 20,000 pisong halaga ng pintala. Dumating ang mga polis matapos humingi ng saklolo ang mga empleyado sa resto bar at agad inaresto ang 23-anyos na suspect na miyembro ng Sputnik Gang. Naharap ngayon ang suspect sa kasong malicious mischief habang inahanap pa ng mga otoridad kung may karagdagang reklamong sasampa kaugnay sa pananakit ng biktima. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Rowan Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowan Cueto. Maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol!
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Papasada na ang Pasada Balita!
1: Ay maganda umaga ho sa ating mga suki na nasa YouTube ngayon. Meron tayong 29 million live viewers,
2: wow,
1: sa YouTube. ay mga nanay na maagang nagagayak ng baon ng estudyante, ha? Magandang morning.
2: Yung mga ginigising pa yung kanilang mga anak para maligo na at gumayak. Nako, good morning po sa inyo.
1: Nasa adjustment period ulit, mga pupungas-pungas pa dyan.
2: Oo, lalo medyo malamig-lamig pa naman ang panahon kasi umuulan nito mga nakalipas na araw. Masarap matulog.
1: At pagkakasagsagana ng ulan, ako, napakahirap pong gumayak niya at pumasok sa eskwela trabaho.
2: At laging inaabangan kung may pasok.
1: Mga tanong na, may pasok ba? Walang pasok? Mga hashtag, hanapin na naman ninyo sa social media.
2: Pero pasok muna tayo. Simulan muna natin ang school year this week. Although sa Friday, di ba, kasi holiday agad dahil Independence Day naman.
1: Agad na naman?
2: Agad, oo.
1: Hindi ibig sabihin eh, pwede na namang magplano ng Miyerkules at Huwebes.
2: Ay, pwede.
1: Pumasok ng maaga. Ay, batiin muna natin ang mga dapat batiin sa ating mga kapamilyang nasa YouTube dahil meron tayong 29,000 live viewers. Magandang morning. Pati na rin ho sa ating mga kapamilya abroad sa mga panig kayo ng mundo nanonood. Ano man na inyong mga ginagawa, maganda umaga po.
2: Good morning.
1: Magandang tanghal at magandang gabi.
2: Pagbati po kay Sir Bobby Ray Herbosa Guevara dyan po sa Calamba, Laguna. Good morning, sir. Maraming salamat sa maagang pagnood sa amin. Gumagaya ko daw yung kanyang mga apo.
1: Oy, thank you, ha.
2: Good morning po.
1: Paring Saldi Nagit, magandang morning. Pinababati lang po niya na happy birthday daw kay Miss Emma Abileda ng PGH Blood Bank. Ay, mga taga UPPGH, magandang morning po sa inyo.
2: Pagbati po ng good morning, binabati rin natin si Jonathan Dimaano na pabiyahe na papupuntang Maynila. Good morning, Jonathan, at sa mga taga Lipa, Batangas. Good morning.
1: Ay, ang Louis Basco, nag-attendance check na rin ngayong Monday. Watching po habang nagre-relax.
2: Papa.
1: Holiday daw niya.
2: Papa.
1: A birthday pala niya.
2: Oh, happy birthday, Louis.
1: Happy birthday, Louis.
2: Sana all pwede mag-relax ng Lunes, ano?
1: Tapos umaga-umaga, no? Simulan ng araw sa pagre-relax.
2: Correct.
1: Si Sara Concepcion, nagpapabati po ng pa-shoutout daw kay Miss Elbe Benitez from Japan.
2: Good morning po. Binabati rin natin si Ma'am Demi Melissa Malabanan and family sa Lipa, Batangas. Good morning po sa inyo.
1: Elsie Balian Florentin, magandang morning dance na nag-a-attendance check ngayong Happy Monday, Pasada Balita.
2: Ma'am Sara Concepcion, good morning. Si Professor Gabby Lopez, good morning. At suki rin natin mula naman sa Dasma, Cavite, sila Tito Bernard at Tita Lorelay Bagbagay. Nanonood daw sila palagi sa atin sa DZMM.
1: Ay, thank you, thank you, thank you po. Ay, teka, sa oras po nating alas 5:31 na. Eto na nga.
7: Kakaibalita.
8: Kakaibang balita.
1: Sa ating kakaibalita, kinagiliwan ng 12 anyos na si John Michael Andres dahil sa kakaibang pagtulong niya sa Brigada Eskwela sa kanilang eskwelahan sa Cagayan. Sa kabila po ng matinding init ng panahon, ay voluntaryong inararo ni John Michael kasama ang kanyang alagang kalabaw na si Jello ang lupang gagamitin para sa gulayan ng Bangag. Yan talaga ang pangalan, Archie? Ng Bangag Elementary School.
2: San niya?
1: Hindi naman sa Ilo. Cagayan pala. Ng Bangag Elementary School bilang paghahanda raw po sa pagbubukas ng klase. Pangarap po ni John Michael na maging agricultural technician.
2: Wow.
1: Para makatulong daw sa mga magsasaka tulad ng kanyang ama. Sabi nga nila, kukunti na lang daw ang nag-i-enroll ngayon sa mga agricultural
2: Correct.
1: Courses. Ha?
2: Na kailangan po dahil bilang isang agriculture country ang Pilipinas.
1: Oh. Eh dahil sabi ho nila, mas madali daw magbenta ng lupain ngayon kesa sa magsaka.
2: Which is totoo naman din, yun ang nangyayari sa iba. Di ba yung mga minamana nilang lupa, imbis na pagkakitaan nila taniman, yung iba unfortunately binibenta na lang.
1: Kaya ang daing subdivision po ngayon. Daming, mga dating palayan, dating
2: Correct.
1: Sakahan, ngayon po ipuro bahay na rin.
2: Kondo, bago
1: Mall. Oh. Kaya nga, masisisi nyo ba ila? Sabi ho nila, napakahirap namang maging magsasaka sa Pilipinas. Hindi gaya sa ibang bansa, pagka farmer ka, ay paldo-paldo ka sa kita.
2: At ang taas ng tigin ng hindi lang ng mga tao, kundi pati ng gobyerno sa mga magsasaka sa ibang bansa.
1: Ay dito ho sa atin, yung mga ipinupuhunan ng mga magsasaka, ipinangungutang na, tapos ay pagka-anihan,
2: binabarat pa,
1: hindi pa ika nga nakaka-break even sa kanilang mga ipinuhunan, may utang pa rin.
2: Tapos papagyuhin, sira yung mga panan eh.
1: Dahil po dyan, ay pinuri ng principal ng paaralan ng kasipagan ni John Michael Andres, pati ang kanyang kabutihan at kahandaang tumulong sa kanilang eskwelahan. Mapati na rin, parang may bangs pa si Jello.
2: Si Jello pala to eh.
1: Oo, kaya nga.
2: Diba?
1: Ay, kalabaw, oh, may bangs.
2: Mainit daw kasi.
1: Ay, very good. Kung ano man ang maiyambag ho sa eskwelahan sa natapos ng brigada eskwela. Okay, buong taon naman yan eh. May mga kinakailangan adjustment pa sa eskwela. Day 1 pa lang ngayon, first day of school, ang mga estudyante sa public school. May bangs nga.
2: Mainit daw kasi baka maari yung bumbunan eh.
1: At yan po mga kapamilya ang ating kakaibalitang tampok ngayong Lunes ng umaga.
7: Kakaibalita.
8: Kakaibang balita.
7: Papasada na ang Pasada Balita.
1: Ay, walang maglilipad ng channel ha. Sa mga gumagayak na ho dyan, sa mga maghahatid ng estudyante sa eskwela at mga papasok sa trabaho at maghahanap ng trabaho. Baka ito ng swerteng araw po ninyo, kaya bilisan po ninyo at maunahan pa kayo ng iba.
9: Correct.
1: Ay, mamaya makikipagkwentuhan po tayo sa NCRPO kaugnay ng paghahanda sa pagbabalik eskwela ng milyong-milyong mga estudyante sa mga pampublikong eskwelahan dito ho sa Metro Manila. San pagkaganyan ang mga kawatan alam din nila yung timing.
2: Tumatiming din.
1: Lalo yung mga bata halimbawa na alam mong innocent at hindi papalag. Ay dapat ho mayroong police visibility. At alam nilang may nagbabantay sa kanilang seguridad sa panahon ng ganito, gaya po nitong magba-back to school ang maraming estudyante.
2: At saka kasi medyo magulo sa mga eskwelahan ngayon, di ba? Mga maghahatid, mga magulang, medyo siksikan sa mga entrance ng eskwelahan. Diyan din, minsan nagpupuntira yung mga kawatan eh, kapag alam nilang magulo eh.
1: O, pati yung traffic management, dapat ay nakalatag na rin ho dyan at hindi naman siya masyadong magdulot ng matinding traffic.
2: Ayun din pala, no, sa mga motorista ngayong araw, bukod sa mga magbabalik-pasok, balik eskwela na po, kaya pakiplano nang mabuti yung inyong pagpasok ngayong
1: agahan
2: araw para di mali.
1: Agahan ng kaunti pa ha. Ay teka, magbe-break lang ho kami sandali. Babalik pa tayo sa mas marami pa mga kwento mamaya sa ating pagbabalik. Makakakwentuhan natin sa Police Major Hazel Asilo, ang spokesperson ng NCRPO. Magbe-break lang ho kami sandali. Itama muna inyong mga orasan, mga mamang polis at mga aling polis. Oras!
2: May pasok! 5:36.
1: Meron nga!
7: Johnson Manabat, Christian Yosones, Pasada, Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus a Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the N Gap. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM!
11: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
12: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM. Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Papasada na ang
0: Pasa na balita!
4: DZMM Numero 1 sa aksyon.
1: Ay balik ho tayo sa ating kwentuhan hanggang alas 6 na umaga. Ito po ang Pasada Balita. Ako po si Johnson Malaba.
2: At ako naman po si Christian Yosores.
1: Dahil nga po day 1 ng pagbabalik-eskwela ng milyong-milyong mga estudyante gaya ho dito sa Metro Manila, alamin nga ho natin ang latag ng seguridad ng Philippine National Police, partikular ng NCRPO, ay nasa linya na natin si Police General Jose Melencio Nartates Jr., ang chief ng CNP. Sir, maganda umaga po sa inyo, Johnson and Christian. Magandang morning, General Nartates, sir.
2: Hi, sir. Good morning.
9: Yes, maganda umaga, Christian and Johnson. Maganda umaga. Salamat sa pagkakataon nito. At,
1: sir, ano hong alerto nga ng PNP ngayon?
9: Yes, ang ating kapulisan ay naka-heightened alert, lalong-lalo na itong pinag-uusapan natin talakayan ngayon, itong opening ng process. Handa po ang Philippine National Police para mag-secure, para ma-ensure na smooth, ayos, lalong-lalo na itong opening ng classes and the rest of this school year.
1: Opa, pagka sinabi ba natin, General Nartates, na heightened alert ng PNP, ano ba ibig sabihin?
9: Ang ibig sabihin po niyan ay ini-utilize natin ang ating resources, not only yung body count, yung nilang po yung ating mga police na aktual ang ni-utilize natin, but other resources. At nakaantabay parati tayo sa anumang pangyayari, lalong-lalo na dito sa dinideploy po natin.
2: Opo, at saan-saan po ang sentro po ng deployment ng ating mga police? Ilan nga po ba ang i-deploy natin dito po sa Metro Manila?
9: Yes, actually, ang ating kapulisan ay 230,000 po. Ang Metro Manila naman po ay mayroong hindi bababa na 23,000 na polis. Ito po lahat ay ni-utilize natin para mag-secure, mapanatili ang kapayapaan at maayos. Hindi sila mabibiktima ng mga petty crimes at mga problema na kailangan nating mag-responde. Lahat po ito ay nakaituloy sa... So, alam nyo, sa buong Pilipinas, meron po tayong public school na 40,000, mayroong 6,000 na private schools. So, matotal 47,000 na schools po yan. Lahat po yan ay kinocover natin. Yan ay nakalagay sa 149 na cities at 1,493 na munisipyo. Buong Pilipinas po yan. Dito sa Metro Manila, 755. Na eskwelahan po yan. Nakakalat po ang ating mga kapulisan dyan. At hindi lang naman ang kapulisan, kung titignan natin ang figure, hindi lang po pads or nagpapatrol yan police sa mga eskwelahan yan at mga ibang lugar pa. Katuwang natin dito ang other units, nandyan na rin po ang Coast Guard, nandyan ang MMDA, Bureau of Fire, Armed Forces. At lalong-lalo na po yung indispensable participation at tulong ng ating stakeholders, ng ating force multipliers. Lalong-lalo na po yung mga BPAT barangay natin at lalong-lalo na po ang ating local government unit. Yun po ay tulong-tulong para mapanatili ang kapayapaan at maging maayos ang ating lugar.
2: Opo, at ano po general yung common na binabante nating mga threat or crime kapag nagbabalik eskwela? Kasi pinag-uusapan po namin kanina ni partner, kasabay ng pagbabalik eskwela, binabante na naman natin yung mga hold-upper, mga snatcher na baka po nakaabang na naman dyan kasi madaming tao sa mga paaralan.
1: Target ay bata, estudyante.
9: So, totoo po yan. Sa iba't ibang lugar, iba't ibang klaseng threat group natin. Meron tayong local terrorist group, meron tayong communist terrorist group. At lalong-lalo na, napaka-importante itong criminal gangs. Nandiyan yung hold-upper, nandiyan po yung mga ibang criminal elements. Sumototal, sa ating pagbasa ng datos, bumaba nga po ang ating focus crime, lalo na po itong ating death cases, theft and robbery. Bumaba po ng hindi bababa ng 15% month after month kung ikukumpira natin. Lalong-lalo na nung ibinigay natin or nag-programa tayo ng safer cities, not only in Metro Manila, but sa lahat ng syudad at lugar dito sa Pilipinas. At lalong-lalo na nung nagbukas po tayo ng 911 Unified 911. Ito po ang programa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ang ating Secretary of Interior Local Government, John Victory Mulia. Umaantar na na po yan sa katunayan dito sa Metro Manila na una na po noong November sumunod po ang opening doon sa Cebu area. At sumunod po, apat, noong isang linggo lamang, nandyan po ang Batac sa Lawag for Northern, Cagayan Isabela for further Northern on the East. Nandyan po ang Tacloban na Leyte at dyan po sa Iloilo area. Kung saan, pwede po silang tumawag ng 911 kahit nasaan po sila. At ang sasagot, kung ikaw ay Ilonggo, kung ikaw ay Bisaya sa Tacloban, Cebuano, Ilocano, sasagot po ay mga Ilocano at kanya-kanyang dialect. At yan po ay mga programa, lalong-lalo na ang pagbigay nating capability enhancement. Nandiyan po ang mga sasakyan, kaukulang mga gamit sa pagresponde, protective gear, sasakyan, communication, and firearms. At hindi lamang po yan, of course, pinigting po natin ang ating koordinasyon sa other force multipliers at makakatulong para ma-ensure ang security, lalong-lalo na ang ating local government unit. Sinuulit ko po, lalong-lalo pa ang ating local government unit. Nandiyan po ang mga resources at sila po ang nagbibigay ng actual guidance, supervision, lalong-lalo na sa 1,493 chief of police natin sa buong Pilipinas.
1: Opo. Bago namin balikan yung balik eskwela, General Nartates, yung 911 ikamo, kahit anong uri ng emergency, ipupwede itawag na ating mga kababayan dyan? Lalo't kung halimbawa, pasok na naman ng tag-ulan at kinakailangan ng mag-parescue, ipupwede rin?
9: Tama po yan. Pagdating sa police, isang package po yan. Pagdating sa police, kailangan natin mag-responde para mag-imbestiga for pertaining to peace and order. Para sa public safety, nandiyan po ang fire, nandiyan po ang local government units, nandiyan po ang ambulansya. At kahit ano po, pwede po nilang i-tawag sa Unified 911. Dial lang po nila 911.
1: Opo. Balikan natin yung balik eskwela. Sa protocol ho ba ng PNP, pagka merong police deployment, halimbawa may mga help desk near the schools, ano hong standard? Dapat ba may baril ang police or wala?
9: Kailangan din po may baril yan. Depende po sa pag-responde na lang po kung ano ang kinakailangan na respondehan. Ang ating mga established sa police assistant desk ay nandyan po sa Metro Manila, aabot ng 280. Sumatotal, 6,000 po sa lahat ng buong Pilipinas. The assistant desk ay naka-establish po yan. Iba pa po yung nating nagpapatrol yan na police, iba pa yung foot patrol, mobile patrol, iba-iba po rin, pati nandyan yung convergence. Sumatotal, nandyan po ang 58,000 natin na kapulisan, buong Pilipinas na naka-antabay or naka-deploy dito po sa mga eskwelahan. Iba pa po yung transportation hub natin, nandyan po ang 1,000 ng polis, mga 4,000 po dyan.
2: Opo. At malinaw po ang mga polis na mga nasa eskwelahan po ay dapat nasa labas ng eskwelahan, wala po sa loob ng mismong mga school buildings or school rooms.
9: Wala po. Papasok lang po yan sa eskwelahan kung halimbawa po ay meron silang plug racing. Tumutulong po ang polis at dyan na rin sila nagpa-plug racing. At katuwang ating mga guro, silang nagtataas ng bandila at yung iba po ay nangunguna sa panunupa sa watawat ng Pilipinas. At meron din po nasa labas.
1: General,
9: at kung papasok lang yan sa mga classroom, kung sila po ay iniimbitang magturo or magsalita sa classroom. Yan po ay coordination natin sa iba't ibang puno ng pinuno ng principal or mga pinuno dyan sa mga schools.
1: Ano po ang instruction ninyo, General Nartates, sir? Mamaya yata mayroong mga gurong magkikilos protesta rin during lunch break sa mga public schools.
9: Okay. Ang ating kasama na po yan sa deployment or contingency plan. Alam nyo po, dito sa Metro Manila alone, 3 kilos protesta po ang naitatala natin sa araw-araw. So alam na po ang gagawin natin, ginagawa ng police, of course, nandyan lang po sila, nagmamatsyag, ini-ensure na maayos itong Quiles protesta, at kung nakakaantabala naman, doon sila sa Freedom Park. At ito po ay pinapakausapan na bumuwag or magano. Pero of course, nandiyan po ang kapulisan para hindi manggulo, para maging maayos ang Quiles protesta at maihayag ng mga nagpo-protesta ang kanilang saloobin.
2: Opo, at speaking of protest, General, kasi this week may mga binabantayan pa rin tayong mga development, di ba? Meron pa rin pong mga sitwasyon dyan sa Senado at may mga umuugong pong protesta para sa Independence Day naman po sa Friday. Kamusta lang po yung magiging deployment natin ng mga tropa natin para lang masiguro na lahat naman po ay mababantayan ng maayos?
9: Tama po yan. Actually, year-round, taon-taon po yan, yung mga activity na yan. At tuloy-tuloy natin pinapaigting, inaayos ang seguridad with the deployment or employment of some contingencies that we need them na ma-employ para mapanatili. Nandiyan po ang ating, of course, itong opening ng classes and the rest of the classes nationwide hanggang matapos po. And yan po ang June 12, darating pa rin po ang ating barn election sa September 14, 2 months before and 2 weeks after yung election period. At immediately after that, meron din po tayong election ng barangay and sanggunin ang kabataang election sa November 2. So, 45 days and 1 week after that is election period. So tuloy-tuloy po yan, may November 1 at meron din tayong ASEAN. So yes. Ito po, kung tatanungin nyo, yung June 12, meron po tayong mga contingencies and security plan dyan na inilatag. Ang Philippine National Police ay hindi lang po siyang gumagalaw, kundi kasama na rin, ulitin ko po, ang iba't ibang force multipliers and stakeholders natin. At kami po ay naghahanda para ma-secure ang mga lugar at activity na yan. Tulad ng Luneta, tulad ng US Embassy, kung saan nandiyan po yung kulus. Pinapaigting po natin ang ating seguridad. At sa periphery ng ating Senado, nagko-coordinate din tayo sa mga officials po dyan sa Sendaro, lalo na ang security element ng ating Senate of the Philippines ay nagko-coordinate tayo dyan para ma-deploy po natin kung anong kakailangan nating i-deploy para maging maayos ang mga aktibidades nila.
1: Opo. General Nartate, sir, maiba lang ho kami ng kaunti dahil ang Malolos Regional Trial Court naglabas ho ng arrest warrant para ipa-aresto si Curly Discaya. Nasa ang status na ho kayo ng pagta-transfer ng custody from the Senate papunta ng PNP?
9: Tama po yan. Nung Biyernes ay naglabas po ng warrant of arrest. Sumatotal isang warrant of arrest para sa 11 tao. Accounted po natin ang lahat ng 11 except for 2 at large. Lahat po ay accounted. Meaning 11 ay na-issue ng warrant. 2 po ang kasalukuyang hinahanap natin. 9 na po ang ating identified at ngayon po ay nakahanda na po sila para i-implement po ito. Actually, doon sa Siam, 2 ang arestado na po doon kung saan na-aresto po nung over the weekend ng ating Malolos Police.
1: Sino po
9: Bulacan ng Police po.
1: Sino po yung 2?
9: Ito po ay kasama ng mag-asawang Discaya. Ito po ay mga opisyales ng DPWH.
1: Ayun. Tapos, ang magiging proseso ho, since nasa custody ng Senado si Curly, ililipat siya yung tawag by return of the warrant sa Malolos RTC and then saan po siya ikukulong?
9: Mayroon na po tayong koordinasyon sa Senado at ito po ay iseserve. Nandun na po sila ngayon. Maaga pa lang, nandun na sila. At nung mga nakarang araw pa lang ay inayos na po natin ang proseso, lalong-lalo na ang koordinasyon. At ihaharap nila ito sa korte na kung saan doon sila mag-arraignment at of course ang commitment nito ay magdidepende na po sa
1: korte.
9: Judge sa korte kung saan nila i-commit.
2: Opo, so in-expect natin ngayong araw, General, na magiging smooth naman yung pag-serve ng arrest warrant kay Ginoong Curly dyan sa Senado hanggang siya po ay madala sa korte at tuluyan pong ma-admit sa kung saang jail facility siya i-assign ng korte.
9: Tama po yan. Ang pag-serve ng warrant po naman ay mayroong proseso. At ang Philippine National Police ay nakahanda po, lalong-lalo na, to ensure that it will be served peacefully.
1: Opo. Yun ho ba, General Nartates, na request para sa paglilipat ng kulungan, halimbawa ni Senator Jingo Estrada from the facility of BJMP papunta ng PNP Custodial Center? May decision na ho ba?
9: Kami po ay susunod lang po, lalong-lalo na wala na po sa aming custody ang Senator Jingo Estrada. Nasa korte na po yan at ito ay alam, pagkakalam ko ay ikinumit po sa PJMP, particularly dyan sa Payatas.
2: Opo, so ibig sabihin Sandigan Bayan din po ang maglalabas ng desisyon doon sa Hiling kung mailipat po siya sa PNP Custodial Facility.
9: Tama po yan.
1: Opo, at ibig sabihin susunod lang naman si PNP kung talagang dyan sasabihin or pagbibigyan yung request na may transfer ng detention facility from BJMP to Custodial Facility sa inyo.
9: Tama po yan.
2: Pero just in case lang, General, may nakahanda naman pong facility para sa mga katulad po ni Senator Jingoy na mga high-profile individuals na apparently gustong humiling o hihilingin na mailipat po sa custodya ng PNP yung kanilang pagkapiit.
9: Paghahandaan po natin yan, lalong-lalo ito'y utos na legal. Paghahandaan po natin yan kung darating tayo dyan.
1: Opo. Ano hong latest na information ibinigay sa inyo sa status naman ni dating Secretary Manuel Bunoan na nasa PNP General Hospital?
9: Sa kasalukuyan po ay still nasa hospital arrest po siya.
1: Opo.
9: Nasa custody yan ng CIDG. Di pa natin na-commit sa BJMP because sa kalagayan sa kalusugan po. So, under hospital arrest po siya.
1: Opo. Tama po, General Nartates, po pwede naman na halimbawa yung mga doktor ni Bunoan from private hospital ay pupunta sa PNP General Hospital para bisitahin yung kanilang pasyente.
9: Tama po yan.
2: Opo. At may timeline ba yan, General, kung hanggang kailan lang pwede o hanggang kailan ang hospital arrest ni dating Secretary Bunoan bago siya makabalik sa kung saang facility siya dapat?
9: From time to time po, ay regular po tayo nagbibigay ng update sa korte o kung anumang emergency o kung anumang pong status. Nagbibigay po kami, kaya sila po ay magbibigay ng kaukulang utas based on that situation or update na aming binibigay.
1: Opo, isa na lang ho ako, General Nartates. Ano hong latest doon sa PNP Highway Patrol Group na na-aksidente sa SLEX, yung sinagi ng isang private na sasakyan?
2: At tinakbuhan daw po
1: tinakbuhan
2: ng SUV.
1: Pa daw.
9: Mayroon po tayong mga CCTVs po ay ating tinitignan, nag-iimbestiga po tayo para matukoy itong nakabanggaan po ng ating pulis na nakamotorsiklo. Hindi naman lang po natin sinasabi na siya ay may sala.
1: Opo.
9: O pulis natin may sala. Iimbestigahan po natin. Klaro naman po doon sitwasyon dahil may testimony ang pulis at meron din testimony, lalong-lalo na merong video po tayo.
1: Opo.
9: So, nananawagan tayo kung sino man yung nagmamaneho, kung sino man nandun sa sasakyan ay humarap po sa investigation na ginagawa po ng ating Highway Patrol.
1: Opo, pero hindi pa identified yung may-ari, yung registered owner ng vehicle o kaya kung sino man yung driver ng sasakyan na sumagi doon sa rider ng PNP-HPG?
9: Hanggang ngayon po ay wala pang report ang ating Highway Patrol, pero iniimbestigahan po yan. Kung meron man, makakasa kayo na may bibigay natin ang impormasyon.
1: Alright. General,
9: basta ang sinasabi po natin ngayon, hindi namin natin sinasabi na sino may kasalanan. Kailangan pong imbestigahan.
1: Alright.
9: General, at ma-identify itong tao na ito at humarap para sa kaukulang imbestigasyon.
1: Kumusta ho yung police, yung HPG member?
9: So far, okay naman po siya. Ligtas po siya at nagkaroon lang po ng galos. Alam niyo po, kung makikita niyo yung video na yun, actual na banggaan, kung ilang metro na siya po ay na-drug at ito po ay bumaligtad, pero nasa training po ng pulisyan kung paano magiging safe. May mga training po yan.
1: Paano magiging bagsak at kung ano pa man para hindi masyadong mapaminsala yung tatamuin ng rider.
9: Tama po yan.
1: Alright. Sir, maraming salamat sa oras po ninyo. Ha? Maganda umaga at mag-iingat po kayo. Kumusta sa ating mga mama at aling pulis?
14: Good morning, sir. Thank you.
9: Good morning. Maganda umaga po.
1: Thank you po. Si Police General Jose Melencio Nartates Jr., ang chief ng Philippine National Police.
15: Pasada Balita!
1: Ay, mga estudyante, ha, mag-iingat kayo at maging alerto at ang mga kawatan ay naririyan din. Lalo ho yung mga, may mga pagkakataon na alam nila kung sinong bibiktimahin eh.
14: Oh.
1: Mga nandyan sa University Belt Area, alam nilang may dala kayong baon. Mag-iingat kayo ng doblet, sana nga ho eh, naririyan ang police visibility para nga naman maging deterrent sa anumang banta ng pang-hold up o kung anuman.
14: At yung common na mga paalala, diba, huwag maglalakad ng mag-isa, kung pwedeng may kasama, doon sa mga maliwanag na kalsada, or umuwi ng maaga kung wala nang kailangan gawin pa sa eskwelahan ng late.
1: At tapos sa cellphone ng cellphone, ayun ang din. Focus ay nasa cellphone lang, hindi aware sa kung anong nangyayari sa paligid.
14: Maglakad ng diretso, huwag puro cellphone.
1: Nagiging easy target po kayo kung pagkaganon.
14: Pati pag sa nasa jeep, diba, huwag humarap yung nasa gilid ng bintana. Nako, gustong-gusto yan ang mga snatcher.
1: Tapos dadaan kayo ng Quiapo, kaya dyan sa kung saan man sa Baclaran, ay doblehin po ang pag-iingat, ha. Ang mga magbabalik eskwela, ang mga guro at mga estudyante, good luck!
14: Oy, 5:59 na, ha. Dapat kayo po ay on the way na sa eskwelahan or nasa eskwelahan na dahil hanapan pa yan ng classroom minsan, di ba?
1: Anong mas mainam na yung maaga kesa sa unang araw ng klase, eh, late agad.
14: Ang magandang abangan dyan, yung mga mag-iiyak ang mga bata, di ba?
1: Yung
14: mga first time.
1: Minsan eh, hindi naman yung bata ang hindi makamove on eh, yung nanay.
14: Mas yung magulang eh.
1: Oo, yung nanay hindi maiwan-iwan yung kanyang chikiting na unang beses na papasok sa eskwela.
14: Lalo na mga ano, mga prep, di ba, mga kinder.
1: Oo. Yung nanay ang naglulupasay.
14: Di ba, di ba kayo maglala, train po ang ating mga teacher para sa ating mga anak.
1: Hoy, papano? Muli, maraming salamat na sa inyong pagsama sa amin sa nakalipas na naman isang oras nating balitaan at kwentuhan. Monday pa lang, abang-abang tayo ano man ang magiging development. Sana ho'y wala na namang malunisan ngayong araw.
14: Ay,
1: po na ito
14: nako,
1: ng Lunes.
14: Sana talaga.
1: Tapusin nyo na yan. Ayusin ang mga dapat ayusin.
14: Maayos kayo.
1: Back to work na ho tayong pare-pareho. Walang BBT, walang maglilipad ng channel, ha. Susunod na Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Ako po si Johnson Manabat.
14: Pa naman po si Christian Yosores.
1: See you again bukas. Good night.
14: Bye.
1: Gising Pilipinas up next.
14: Pasok muna kami.
16: Good morning.
17: Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada.
18: Pasada.
17: Balita. Balita.

0: Gising! Gising! Pilipinas!
1: Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang
2: dapat mong malaman.
1: Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
3: Gising na!
4: Gising na!
1: Bango na!
5: Bango na!
1: Gising Pilipinas na! Gising!
0: Gising Pilipinas!
6: Good morning! Good morning!
7: Yeah, it's a Monday! Ang paborito nating araw! Ganun, ano? Ang paborito nating araw! Gising na, bago na! Let's do this! Arriba-arriba, Mr. Gising in the morning! Reporting, narito na po mga maiinit na balita ngayon Lunes sa Gising Pilipinas. Inaasahan ang dagsa ng mga estudyante sa mga paaralan sa unang araw ng klase. Sa tala po ng Department of Education, mahigit 26 million, oh my goodness, na mga mag-aaral ang nag-enroll para sa school year 2026-2027. Mas mataas ito kumpara sa mahigit 25 million na enrollees noong nakaraang school year. Ngayon taon, ipatutupad ang 3-term school calendar sa pampublikong paralan mula sa dating 4 na quarter. Inaasahan din ang karaniwang problema lalo na sa mga first time na papasok ang mga estudyanteng ayaw magpaiwan sa school. Ayon kay National Parent Teacher Association President Willie Rodriguez, handa na maraming paralan sa class opening. Pero 4 na paralan sa Cebu ang posibleng mantala ang pagbubukas ng klase dahil may kailangan pangayusin. Nagpakalat na ang MMDA ng mga tauhan sa iba't ibang lugar para magmando ng trapiko lalo na sa paligid ng mga eskwelahan. Mahigit 50,000 pulis din ay pinakalat para tiyaking ligtas ang pagbubukas ng klase. Magsasagawa naman ng kilos protesta ang grupo ng mga guro kasabay ng pagbubukas ng klase ngayong araw. Matapos ang morning class, halos 100 teacher ang inaasahang magtitipon-tipon malapit sa Malacanang mamayang alas 2 ng hapon para muling igit ang 15,000 pesos na across the board na aumento sa sahod. Sinabi ni Teachers Dignity Coalition Chairman Benjo Basas na isasagawa ang protesta matapos ang classroom duty ng mga guro para tiyaking hindi maantala ang pagtuturo sa mga estudyante. Bukod sa mababang sahod, binatikos din ang kawalang aksyon ng Department of Education sa panawagang huwag muna ipatupad ngayong school year ang 3-term school calendar at magkaroon muna ng pilot implementation. Nauna na iginit ng Alliance of Concerned Teachers na kulang ang konsultasyon at kailangan ng mga guro ng sapat na panahon para ipatupad ang bagong school calendar. Alas 5, inasa ng pag-ulan sa hilaga at gitnang Luzon dahil sa habagat. Ayan ang timing, ano? Pangit palagi ang timing na school opening dahil maulan na pagdating ng June. Eh kaya lang galing na rin din tayo sa mainit na opening, ano po? Kaya binalik na po natin sa dati. Kabilang sa maapektuhan ng Ilocos Region, Zambales, Cordillera, Tarlac, Bulacan, Bataan at dito sa Metro Manila. Makulimlim nga po sa labas. Pero dahil sa pagpasok ng tag-ulan, sinuspindi na ng PAGASA ang pagpapalabas ng tinatayang heat index o init na mararamdaman sa iba't ibang lugar sa bansa. Kahapon, bagya pang buwabang level ng tubig sa Angat Dam, Ipo, Pantabangan at Magat Dam. Sa ngayon, gumagamit ng National Irrigation Administration ng Artificial Intelligence o AI para sa monitoring ng mga dam, kabilang na ang dami ng paparating na ulan at kung kailangang magpakawala ng tubig. O pormalayo pa po tayo dun sa pagpapakawala ng tubig dahil kulang nga po eh. Kaya nakakatakot nga po umabot ng 160 yung Angat Dam dahil pati po tayo dito sa Metro Manila ay siguradong maapektuhan. Ano po? Alas 6:08, pinaghahandaan na ng pamahalaan ang

Magandang umaga po sa lahat ng 29,000 viewers natin sa YouTube. Oy, tama-tama, no? Siyempre, may pasok na. Abala-abala na yung mga magulang, pati yung mga chikiting. Excited dahil bago ang lahat. Ba, nung bata pa tayo, di ba? Ay, 31,000 na pala. Biglang nadagdagan, pag lahat, pag opening ng klase, lahat bago. O pati underwear, bago. Kaya excited na. Mga bata, excited, ano? Lahat bago, eh. Hindi porket bago ay hindi na mag-aaral, ha? Kailangan ganado sa pag-aaral dahil pinaghirapan ni mami at ni daddy yan. Ay nako, inaasampong dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Maglalaro sa 3 hanggang 4 na piso ang dagdag presyo sa diesel, habang 5 hanggang 6 na piso naman sa kerosene. Ako, nagkarga na ako noong Sabado. Ay, di pala, midweek nga pala ako nagkarga. Pero ang gasolina, bababa po ng 1 peso and 50 centavos hanggang 2 piso at 50 sentimo. Buso dito nang nagpapatuloy na tensyon sa Middle East dahil sa nantalang peace talk sa pagitan ng Iran at Amerika. Bago matulog kahapon, meron na naman bumbahan. Walang katapusan. Ay, naku po. At ang mga bumbahan na yan, bagamat hindi major, ay tinan mo, magkakaroon na naman ng tension sa merkado, tataas na naman ang presyo sa unang araw ng trading. Walang katapusang kaguluhan. Bunsod pa rin po ito sa nagpapatuloy na tension sa Middle East dahil sa naantalang peace talk sa pagitan ng Iran at Amerika. Ang Department of Energy pa rin ang nagtatakda ng presyuhan dahil nananatili ang State of National Emergency o Energy Emergency sa bansa. Dami pong nagre-reklamo sa akin, ha? Yung mga kumpanya ng langis, nagpapatupad na po ng increase as early as Friday. Meron din Sabado. Ewan ko, kasi ang gusto ng Department of Energy, doon daw kayo magreklamo sa e-gov app. Eh sabi naman na iba, ang bagal naman ng e-gov app. Eh kaya ewan ko ba, wala bang mata ang mga taga Department of Energy? Hindi ba, wala bang nakakakita niyan sa daan-daang empleyado? Sabi mo na hindi naabot ng 1,000, daan-daang empleyado na lang. Wala ba ni isa sa kanila nakaranas? Now, teka muna, akala ko Martes yung usapan natin. Bakit yung ibang oil companies daw nataas kahit Biyernes o Sabado? Para pag nang sa ganun, pag rin ng Tuesday, kung pag-increase, eh hindi na sila mag-increase ng ganun kalaki dahil inunahan na nila eh. Pwede ba yun? Ayun ang tanong ng mga netizens, ano po? Yung mga subscriber ko, kayo yung mga nagko-comment dun sa post ko palagi tungkol sa presyo ng produktong petrolyo. DOE! Ano mo na, energy, energy! Nasungkit po ni Pinay tennis star Alex Ayala ang kampyonato sa Birmingham Open sa United Kingdom. Tinalo ng world number 37 na si Ayala ang world number 69 na si Nicola Bartonkova ng Czech Republic sa score na 5-7, 6-3 at 7-5. Nakuha ni Bartonkova ang unang set pero bumawi si Ayala sa ikalawang set at nakalusot sa dikit na laban sa third set. Ito na ikalawang WTA 125 title ni Ayala matapos magkampyon sa Guadalajara Open sa Mexico noong nakarang taon. Susunod na sasabak si Ayala sa Queen's Club Championships sa London. Go, go, go, Alex! Lahat ng sambay ng Pilipino ay nasa likod mo, ha? Kahit hindi ba kami makapunta ng Europa, ay yung pinagdadasal ka namin na sana magtuloy-tuloy ang inyong success, ha? At maging number one kayo sa buong mundo. Sa iba pang balita, itutuloy po ngayong araw ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ng Gatchalian Block kaugnay ng flood control projects, kabilang sa inimbitahan ng 18 nagpakilalang bagman na nagtrabaho para sa puganteng si dating Congressman Zaldico. Noong Huwebes, dumalo po sinasabing bagmen sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee sa ilalim ng Cayetano Block at inakusahan ang ilang mambabatas na nakatanggap ng maletang may pera sa nakikback po mula sa flood control projects. Habilang sa idinawit si Senator Tito Soto, gayon din ang chairman ng Blue Ribbon Committee sa Gatchalian Block na si Erwin Tulfo. Desidido naman sina Soto at Tulfo na magsampa ng reklamong libel at cyber libel laban sa mga bagman at posible ring ireklamo ang mga sinasabing tumulong para makadalo ang mga testigo sa pagdinig. Para naman kay Palace Press Officer Undersecretary Cleo Castro, posibleng may usurpation of authority ang mga senador sa Cayetano Block na kasama sa tinawag na peking pagdinig. Pero binaliwala ni Senador Aaron Peter Cayetano ang akusasyon at iginit na handa siyang harapin ang mga isasampang kaso. Inakusahan naman ni Cayetano si dating Blue Ribbon Committee Chairman Pantolo Lacson na nakipagsabwatan sa Malacanang at ginamit ang mga dating pagdinig para idiin sa anomalya ang mga senador mula sa dating majority block. Pero bumalta si Lacson

0: Dinaan na lang ni Cayetano ang pahayag sa live post dahil mahina ang basehan ng akusasyon. Nagsorry naman si Senador Erwin Tulfo sa agresibong pahayag na ipa-aresto ang sinumang senador na magsasagawa ng hindi otorisadong pagdinig sa Blue Ribbon Committee. Hindi, meron pa niyan. Ipapa-aresto at kung hindi man raw, kikwelyuhan. Sabi nga nun, di ba? Yun ang mas marahas na salita, yung kikwelyuhan. Ang tapang, di ba? Ay, pero siyempre, ang dadailan ni Senator Erwin, nadala lang siya ng kanyang emosyon, yung bugso ng damdamin. Kaya nga po nag-sorry. Ano po? Sinagot naman ang miyembro ng prosecution team ng kamara ang aligasyong tumanggap ang ilang kongresista ng mali-malitang may lamang pera mula sa 18 nagpakilalang nagtrabaho para kay dating Congressman Zaldico. Naniniwala si House Prosecutor Member Terry Redon na ginagamit lang ang issue sa maleta para pagtakpan ng ilang usapin kabilang na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naglabas pa ang kongresista ng maleta pero naglalaman ng mangga. Mangga at peluka, wig po sa halip na milyon-milyong pisong pera. Sino na naman pinariringgan ni Redon? Nakatakdang maghain po ng manifestation ng House Prosecution Team. Sasagot ni VP Sara sa Articles of Impeachment. Binigyan ng mga kongresista ng hanggang iyong araw para magsumiti ng sagot sa Senate Impeachment Court. Maghahain na lang ang mga kongresista ng manifestation dahil hindi naman sinagot ni VP Sara ang akusasyon sa manumalyang paggastos ng confidential funds, panunuhol, hindi may paliwanag na yaman at pagbabanta kina Pangulong Marcos. 6:14 in the morning.
1: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
0: Energy, energy, AC! Medyo, asin naman? Asin Joris ba? Joris ano ba? Ay, naku, walang energy. Lunes na lunes. Uli naman po nanindigan si Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang Senate President. Ito'y kahit binakante na ang lahat ng pwesto sa Senado matapos makakuha ng quorum ang 12 senador at inihalal bilang Senate President pro tempore at acting Senate President si Sherwin Gatchalian. O pinapakuha nga natin si Senator Sherwin, busy daw yung mama dahil magre-ready. Kasi ngayong araw nga po ay may hearing ang Senate Blue Ribbon Committee. Hindi, tatanungin din sana natin, mukhang may love team din eh. Maraming kinilig kay D.K. Kay Gatchalian at saka kay Ontiveros. Magkaedad ba sila, Camille? Alam ko, kaedad ko si Gatchalian eh. Oo. Kaya alam, magkakakunti lang diferensya ng edad namin. Ibig sabihin, magpi-53 ang si Gatchalian. Ewan ko lang kung ilang taon si... Ba, ilang taon si Ontiveros? Ha? Hindi, sigurado po tayo, hindi naman teenager ang mga ito eh. Pero may kilig, di ba? Ang gagaling ng mga netizens. So agad-agad meron. May love team agad. Nanindigan po ang Integrated Bar of the Philippines na valid at legal ang naging sesyon at may tuturing na opisyal ang lahat ng aksyong ginawa sa plenaryo kabilang ang nangyaring regudon. Pero sa Facebook Live, inakusahan ni Cayetano ang Malacanang ng panggugulo. Kaya nauwi sa deadlock ang liderato ng Senado. Pinayuhan ni Cayetano si Gatchalian na huwag magpagamit sa Malacanang kasabay ng imbitasyon sa bulong para maresolba ang issue at malaman kung sino ang totoong Senate President. Pero inupaka ng Malacanang ang akusasyon at iginiit na hindi si Pangulong Marcos ang nag-utos ng pagpapaputong ng baril sa Senado. Tama nga naman. Gayon din po sa ilang araw na hindi pagsipot ng Cayetano Block sa sesyon. Naniniwala si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang ugali ni Cayetano ang dahilan ng gulo at iginiit na kinikilala ng Malacanang ang liderato sa ilalim ng Gatchalian Block. Ah, yung pala si... Ay, si Senta na pala si... Senior citizen na pala si, Senator Risa. Uy, wala sa mukha, ha? Ah, mas bata si Senator Sherwin. Kaya nga, magkainad kami ni Gatchalian, eh. Magpi-53 pa lang. Pero parang nakita ko, parang nagtitwinkle-twinkle yung mata ni Gatchalian, Camille, ha? Parang kumukuti-kutitap yung mata ni Gatchalian. Kaya ayaw na magpa-interview eh. Alam mo naman yun, masipag po yun eh. Pag kailangan ng focus sa isang bagay, ayan lolo nyo, talagang magpo-focus po muna siya doon. Ano, yan na muna natin. Naniniwala po si Press Officer, Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang ugali. Paulit-ulit ba ako sa ugali? Ni Cayetano ang dahilan sa gulo at iginiit na kinikilala ng Malacanang ang liderato sa ilalim ng Gatchalian Block. Sa podcast naman, ilinaw ni Senator Francis Escudero na walang kinalaman ng Malacanang sa pagdalo sa sesyon at sinabing nagpakita siya para hindi lumabag ang Senado sa saligang patas dahil sa kawalan ng sesyon. Ito rin din ako sinasagot. Para kay Escudero, makabubuting tumulog na lang sa Korte Suprema ang sino man para linawin ang issue sa liderato ng Senado. Sa oras na 6:17, Magandang umaga muna kina Ambassador Francis Chua. Ambassador, kailan yung lunch natin? Ganon din si Ma'am Grace San Mateo at si Kagawad Barlon Nacion at si Mark Hernandez. Una sa pila si Zuz Legaspi na nasa Rizal High School sa Pasig City. Go Zuz!
2: Sa isang oras na nga lamang at magsisimula na yung klase dito sa Rizal High School sa Barangay Caloocan, Pasig City. Kaya yung mga estudyante, dagsana dito sa paaralan. At katunayan kanila, madaling araw pa lamang, madaling pa, inaakita na tayo yung mga estudyante na dumarating na rin dito sa paaralan. Mahigpit yung seguridad dito, Alvin, no? May pila na gwardiya na nag-check ng mga gamit ng mga mag-aral bago sila makapasok. May nakita rin tayong mga naka-istasyon na pulis dito mismo sa paaralan habang may iba na mga pulis din na nakamotorosiklo at nag-iikot sa mga nakapalibot na kalsada. Batay sa datos, Alvin, bakit ang mas mababa yung bilang ng mga estudyante dito sa Rizal High School ngayong school year na nasa 11,468 kumpara higit na 11,700 noong nakarang taon. Paliwanag ng pamunuan ng paaralan, yan ay dahil yung ilang estudyante ay bumalik sa mga probinsya o di kaya naman ay lumipat ng paaralan. Pero inaasahan niya nila na meron pa namang mga hahabol na mag-enroll. Hanggang Biyernes yan, ito yung mga tinatawag, Alvin, na mga late enrollee. Ngayon, dito sa may bahagi ng Dr. Sixto Antonio Avenue, dito nga sa itong kalsada na nasa tapat ng mismong paaralan, may mga gwardiya rin at may mga tauhan ng barangay na nag-guide o nagmamando ng trapiko kasi ang nangyayari dito, tumutukod yung mga yung traffic at yung mga sasakyan ay bumabagal yung pag-usa dahil may mga pumapasok dito at sinusubukan mag-park sa loob ng paralan at pumipila nga sila. Kaya yung mga dumidiretso naman palabas ng Pasig Boulevard Extension ay nagkakaroon ng pagbagal ng usad dito nga yan ngayong umaga. Pero isa dun sa mga nakatutuwa na napansin natin, Alvin, no, pagpasok natin dito sa paralan, ay mayroong mga estudyante na namimigay ng biskwit sa amin ng mga kapwa estudyante. Nung tinanong natin sila, sila pala ay mga miyembro ng student council at namimigay sila ng AM snack sa kanilang mga kapwa-estudyante bago sila umattend ng flag-raising ceremony ngayong 6:30 at dumiretso sa kanilang klase ngayong 7:00 nga ng umaga. Alvin, dito no, yung mga security guard, ang chine-check nila sa pod ng mga estudyante ay mga ipinagpapawan, particular yung vape at sigarilyo. Meron din ibang mga nagdadala ng patalim ayon sa mga security guard, pero ngayong umaga, wala pa naman tayong nakita na nahulihan ng mga ganitong klase ng gamit. Yan muna ang pinakahuling sitwasyon dito sa Rizal High School sa Barangay Caloocan, Pasig City. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Zuz Legaspi, TCMR.
0: Si Zuz pwede pang mapagkamalang high school, ano? Yung mukha ni Zuz, no? Parang ano, yung parang siga sa high school. Di ba?
2: Alvin, nagtanong tayo dito kanina kung papasa pa tayo estudyante. Ang sabi sa atin, mukha na tayong 20 anyos, kaya hindi na talaga.
0: Hindi na raw sabi eh. Nililoloko ka lang yan. Thank you, Brian. Salamat. Si Zuz Legaspi, maganda umaga ulit sa, nadagdagan pa, 33,000 ang nanonood po sa atin ngayon sa YouTube. Maganda umaga po sa inyo. It's our beautiful day. It's a favorite day of all Filipinos. Monday. Si Roen Cueto naman ay nasa E. Rodriguez Vocational High School sa Sampaloc, Maynila. Go, Roen!
3: Good morning, Alvin. Binisita natin itong E. Rodriguez Vocational High School na matatagpuan sa Nagtaan Street, Sampaloc, Maynila. At marami na tayong nakita mga estudyante pumasok ngayong araw sa pagbubukas ng klase. Ilang mga estudyante ang napansin natin na pansamantalang hindi pinapasok sa E. Rodriguez Vocational High School matapos dumating ng walang suot na ID at hindi nakaayos ang kanilang uniforme. Sa kabila nito, naagap palang idagsaan ng mga mag-aaral para sa pagbubukas ng klase. Hindi rin pinayag pumasok sa loob ng paaralan ang mga magulang na nag-attend sa kanilang mga anak. Hanggang 6 na umaga ay nagsagawa sila ng flag ceremony at nagkaroon ng bahagyang kalituhan sa pila dahil may mga ilang estudyante na hindi pa alam kung saang section sila kabilang. pagkakot ng flag ceremony ay nagsagawa ng orientation para bago tuluyan magsimula ang mga klase. May mga pulis tayo nakita dito na nakadeploy sa loob at labas ng campus para kayakin ang kaayusan at seguridad sa unang araw ng pagkakot. May 12 section ng bawat baitang mula grade 7 hanggang grade 10. Ang mga klase tuloy mula alas 6 na umaga hanggang alas 7 na tanghali. Kung ilaw na muna hapon hanggang alas 7 na gabi ang schedule ng klase sa hapon. Alvin.
0: Thank you, Rowan. Maraming maraming salamat, Zero in Cueto from Sampaloc. Manong Rod, Izon, go!
4: Good morning. Umabot sa 254,000 volunteers, kabilang ang parents, teachers, mag-aral, mga private organization at mga stakeholders for education sa buong Bataan ang nakibahagi sa tagumpay ng Brigada Eskwela ngayong taon. Base sa DepEd ng Bataan, umabot sa kabuang 19.98 milyong pisong worth of donations at suporta ang kanilang nalikom na nagpapakita ng strong community support sa panahon ng paghahanda sa school opening. Ayon kay Division School Superintendent Carolina Violeta, patuloy din ang pagsuporta ng mga lokal na pamahalaan. Umabot naman sa 118,000 mga learners mula sa kindergarten hanggang grade 12 ang naitala na inasahang madaragdagan pa sa pagbubukas ng klase ngayon dahil sa karamihan sa mga magulang ay nag-e-enroll ng kanilang mga anak sa unang araw ng klase. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
0: Thank you, Manong Rod. Thank you, Radyo Patrol.
5: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: O yung mga taga-senado, sabi ni Mark Hernandez, iba naman daw yung atupagin nyo. O mga taga-gobyerno, huwag kalimutan dahil marami pa tayong kailangang gawin. Hindi yung puro away, puro pride. Ay, naku, ewan ko sa inyo. Sabi ni Kagawad Marlon Lason, happy birthday kay Kay at Bistek de Guzman. Bo, happy birthday po ha. Ma'am Grace and Mateo, magandang umaga po sa inyo. O mamaya naman yung ibang bati dahil meron pa tayong time check at may interview po tayong taga-Department of Energy. Kailangan may pasok po natin yung ating mga commercial bago yung interview. Ni Reyes, best to start of the week. Ay, blessed start of the week. Present out si Attorney Chris Bendijo. Mapayapang linggo sa ating lahat. Hindi tayo sure sa mapayapa ha. 6:24!
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Ano sabi ko, Department of Energy? Ay, hindi po, Department of Education. Eh kasi nga pinanawagan natin kanina yung mga taga-Department of Energy. At ang bukang bibig pa natin ay Energy, Energy! It's already 6:25 in the morning. Magbabalik pa po ang Gising Pilipinas!
6: Boses na gigising sa umaga.
5: Alvin El Checo. Gising Pilipinas. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
7: This is where the best in the country proves they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in their lap, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus sa Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Tayo na

0: Basta AM, DZMM!
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
4: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: May silimarin, may multivitamins pa.
6: Yan, ang Liver Aid Pro.
5: Tulong sa pangangalaga ng atay.
6: Liver up na tayo
5: with Liver Aid Pro.
7: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
8: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
7: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manolo at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
11: Magandang umaga kay Louis Basco na mukhang birthday ngayon. Happy birthday, Louis, ha? Ganon din si Jeffrey Mangay dyan sa Barangay Pagsawitan sa Santa Cruz, Laguna. At si Mama Elsie Balion Florentine, gising na rin. At gising na rin si Undersecretary Malcolm Garma, ang Undersecretary for Operations po ng Department of Education. Makibalita nga po tayo dahil unang araw ngayon ng pasukan. Magandang umaga po sa inyo, Yusek.
12: Yeah, magandang umaga, Alvin, at magandang umaga sa ating mga taga-subaybay.
11: So far, so good po ba? Wala pang nai-report po sa inyo na parang hitches? O di kaya, oops, hindi muna tayo makakapagsimula ng klase dahil may problema?
12: Wala pa naman, Alvin, tayong nakakalap, no, na feedback from the field na hindi handa yung ating mga schools, no? So, isang linggo na po tayo, or hindi lang isang linggo, mahigit isang linggo na naghahanda na tayo rito, at kabilang na nga rito yung isang linggo na brigada eskwela natin, Alvin.
11: Mukhang maganda po ang panahon, hindi na ulan pero makulimlim, hindi ganun kainit. Ano po, mukhang maganda yung timing ng school opening ngayon. Pero for the record, ilan ba? 26 million ba yung mga estudyante natin na magsisimula today?
12: Well, ang projection natin, Alvin, between 26 to 28 million sana, no? But right now, hindi natin nare-reach yung target natin. Expected naman natin yan, Alvin, kasi yung iba late enrollees talaga. So, bibigyan pa natin ng palugit yan. Karamihan kasi dyan, Alvin, minsan first day of classes, doon pa lang sila mag-e-enroll. So, tingnan natin kung ano itong mga darating na araw, kung marireach natin yung projection natin.
11: Yusek, what is the target and what is the current number?
12: Yung current number natin, wala pa kaming consolidation. At least within the day siguro, or at the end of the day, baka meron tayong initial figure. But the target is between 26 to 28.
11: So yun na yung target, yung 26 to 28. So hindi pa tayo, ibig sabihin sa ngayon, hindi pa tayo sure kung abot nga tayo yung 26. Kasi amo, hindi abot ang target eh.
12: Oo, parang sa ngayon na hindi pa natin nare-reach yung target na yun, between 26 to 28. But itong last school year natin, umabot tayo almost 27.
11: Ayun, that's good. Ano po? So ano ang mga na-foresee ninyong magiging issues for today na opening? Oh, by the way, ang nag-open lang naman today is the public schools. Ano po? Yung privado ba sumabay sa atin o late pa sila?
12: Iba-iba yung sa private schools natin, Alvin, no? Meron silang sariling schedule nila kung kailan sila mag-o-open ng klase nila.
11: But definitely, mauna tayo, yung public.
12: Yes, definitely, lahat ng public school, officially, today is the opening.
11: Ama, ano-ano mga issues ang na-foresee ninyo? At syempre, ano naman, aktibo naman yung Department of Energy sa ilalim po ni Secretary Sani Angara. Na-anticipate naman, ano po? Anong na-anticipate ninyong problema starting today, Yusek?
12: Well, usual naman yan, taon-taon, Alvin, ang nagiging problema natin within the NCR area, no? Especially yung traffic congestion.
11: Yeah.
12: So palagi yan, tuwing first day of classes, ay talagang nagsasabay-sabay ang congestion natin. But other than that, in the provinces naman, medyo maluwag tayo. And also in the NCR, baka may mga eskwelahan din, Alvin, na nag-iiba o nagpa-fluctuate yung enrollment, may biglang dadami. So baka hindi lang mabigay o matugunan yung ilang provision, no? Like yung mga the usual problem natin ng upuan. At kaya naman nagpa-fluctuate yung enrollment natin, Alvin, because minsan dumami yung populasyon doon sa area na yon because of migration, kaya lumalaki rin yung enrollment ng mga eskwelahan.
11: Yung issue po, Yusek, tungkol sa mga kakulangan ng classroom, dilapidated yung mga chairs, mga tape, mga desks, ano po, yan ba'y nag-improve naman sa pamumuno ni Angara?
12: Yeah, definitely, Alvin, no? Doon sa classrooms natin, yung ating backlog na around 145,000. So itong taon na ito, malaki yung naibigay na budget for the classrooms, at ongoing na po yung ating transfer o pagbibigay ng responsibilidad din sa ating mga LGU para makatulong po sa DepEd at saka sa DPWH para madagdagan yung bilang ng classroom na maitayo natin for this year, no, for 2026. So hindi lang natin kayang gawin yan ng sabay-sabay, but definitely this will be an improvement compared to the past years wherein we can only build classrooms at around 3,000 per year, no. So yan po yung sa classroom. Doon naman po sa furnitures natin, recently this year and last year, we are DepEd was able to procure significant amount of number of furnitures.
11: Opo, yung mga sa classroom, hindi ho ba hindi na lang DPWH ang pwedeng mag-construct? Yes. Para naalala ko, may item na gano'n na even the private sector can bid?
12: Yes. Meron po tayong, tawag po natin doon, no, yung Private Sector Infrastructure Program, PSIP. So, private sector po yung gagawa, no? At definitely, kasama rin po nga, nabanggit ko na, Alvin, yung mga local government units natin.
11: Opo.
12: Ay kasama na rin sa pwedeng gumawa ng classroom. So hindi lang po DPWH.
11: Ay, that's good to know. Ano po? And this year, umpisan din natin yung three-term. Ano po? Unfortunately, dalawang major teachers group ang nabasa ko kanina na parang hindi daw ready. At the same time, dapat nagkaroon muna ng pilot testing. I was wondering, hindi ho ba sila nakakonsulta? O hindi ba sila ang major players din dyan?
12: Tuloy-tuloy po yung consultation and orientation, Alvin, no? Kasama na po dito yung mga teachers group natin, mga iba na ng teaching personnel group, mga magulang, private schools, private sector. So tuloy-tuloy po yung ginagawang at ginawang konsultasyon at orientasyon ng DepEd para dito sa three-term calendar natin.
11: Kaya nga po, Yusek, magtataka ka, hindi kasi maganda din tingnan unang araw, may protesta po kaagad. So, ibig sabihin nun, may disgusto po sila doon sa ipatutupad natin na three-term starting today. I'm pretty sure yan ay mapapaganda ang kalidad ng edukasyon. Yun naman yung objective natin lahat, hindi ho ba?
12: Yes, sir.
11: Ang hindi ko lang maintindihan ay unang araw, magpuprotesta sila. Ibig sabihin, may problema tayo sa konsultasyon or hindi, bakit sila bakit sila umaangal sa bagong sistema?
12: Well, alam naman natin na mayroong sariling advokasya itong mga teachers group natin na ito. So, but of course, we appeal to them na sana nga, wag naman sanang first day of classes ay may protesta at hindi makakasama yung mga teachers, if ever, no, ng kanilang mga estudyante.
11: Hindi naman po, so, after daw po, pagkatapos daw, Yusek, after ng teaching, saka sila magpuprotesta.
12: Well, siguro, karapatan naman nila, no, na ipahayag yung kanilang mga hinaing, yun lamang kung sana nga ito ay pagkatapos ng kanilang mga klase. Pero continuously we're reaching out to them naman, Albino, at even through Congress, recently nagkaroon na naman ng pagdinig, no, yung ating Basic Education Committee sa pamumuno ni Cong Roman, at doon ay iniimbitahan din, no, at binibigyan din ng pagkakataon yung iba't ibang grupo para makapagpahayag, no, ng kanilang either pagsang-ayon or hindi pagsang-ayon.
11: Yeah, kami naman, hangad siyempre natin na mapaganda yung kalidad kasi hindi po obra, eh, na grade 12 na hindi pa po marunong magbasa at umintindi. Hindi po maganda po yan, ano po. So sana nga, yes, po, sir, sa pamagitan nitong bagong innovation, yung three-term, mapaganda po ang kalidad ng edukasyon at matuto kagaya nung panahon natin, eh, hindi po obra na dapat nga grade, ano bang grade tayo natutong magbasa at parang
12: well,
11: grade 1 pa lang.
12: Usually, Alvin, di ba, grade 1 pa lang marunong na magbasa.
11: Kaya nga.
12: So, at hindi dapat lumagpas ng grade 3.
11: Kaya nga.
12: Na hindi makapagbasa.
11: Eh, ngayon,
12: so, itong 3 term natin, ka-Alvin, no, talagang ito tutok talaga dun sa instruction. So meaning talagang mas conscious yung effort ng sistema ngayon para ituro at magturo.
11: Opo, ang focus ba nito ngayon ay reading. Kailangan matuto,
12: yes,
11: siyang magbasa.
12: Oo. Kakibat po ito, Alvin, nung ating programa rin, no, yung aral program natin, yung Academic Recovery and Accessible Learning Program. So ito nakatutok talaga sa foundation. So pagbasa at pagbilang.
11: Very good. Thank you, Yusek. Mabuhay po kayo dyan sa Department,
12: yeah,
11: of Education.
12: Salamat, ha? Salamat mabuhay ka sa suporta from the
11: thank you rin. Bye-bye. Si Undersecretary Malcolm Garma, ang Undersecretary for Operations po ng Department of Education. Ang hirap po nun, grade 12. Ano bang equivalent sa amin nun? Grade 12, high school. Fourth year high school. Tapos hindi pa marunong magbasa at magintindi. Oh my goodness. Samantala, nakahanda na po ang Manila Police District sa mga kilos protesta kasabay ng paggunita sa 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan sa Biyernes. Bahali day kaagad, ah. Yung mga estudyante pumasok ng Lunes, four-day classes lang sila this week agad. Agad-agad. Holiday pala sa Friday tsaka long weekend para sa ating mga kababayan. Kaya magandang-magandang umaga po sa lahat na nakamonitor sa atin. Isipagan na natin, apat na araw na lang naman, eh. Naglatag na po ang mga pulis na mas mahigpit na seguridad sa paligid ng Malacañang sa gitna ng sinasabing destabilisasyon o hakbang para pabagsakin ang Administrasyong Marcos. Pero ayon kay MPD Director Brigadier General Arnold Santiago, wala pa silang natatanggap na banta kaugnay ng destabilisasyon. Iginit din ang Malacañang na hindi bago ang issue ng destabilisasyon dahil matagal nang isinusulong ng ilang personalidad na iluklok sa pwesto ang mga tinatawag na puon. Nagahaman sa kapangyarihan kabilang sa magsasagawa ng kilos protesta o pagkilos po ang bagong alyansang makabayan na magmamarcha patungo sa harap ng US Embassy. Pero nilinaw naman ni Bayan na spokesman Mong Palatino na hindi sasama ang grupo sa protesta ng mga taga-suporta ng Pamilya Duterte. Magdaraos naman ang iba't ibang programa sa ilang lugar tulad ng Rizal Park bilang paggunita sa Independence Day. 28 na ang namatay sa pagguho ng tinatayong siyam na palapag na gusali sa Angeles City sa Pampanga. Ito'y matapos ma-recover ang isa pang bangkay sa nagpapatuloy na search, rescue and retrieval operations kahit wala nang nawawala sa listahan ng Unified Command Center. Sa tala ng Bureau of Fire Protection, hindi construction worker ang pitong nasawi kabilang ang sanggol na nakita po sa Duyan. Ibig sabihin po, pinatutunayan na bagamat bawal, dinadala po ang pamilya doon sa construction site. Bawal po yun sa ilalim ng patakaran kasi hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa isang construction site. Pag dinala mo yung pamilya mo, baka hindi ka agad makaalis. Nanara po sinabi ng Angeles City Public Information Office na patunay ang mga nakuhang bangkay ng babae at minor de edad sa report na kasama ng ilang construction worker ang pamilya sa barracks nang gumuho ang gusali. Alas 6:40.
2: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
11: No, na pa rin akong konti, Jorisha. Konti pa. 6:41 in the morning, sa labas ng bansa, tatlong Pilipino ang napaulat na nasugatan sa drone strike sa Kuwait International Airport. Yan, yung mga ganito report. Naku po, magpapasipa po sa presyo ng produktong petrolyo. Sa report po ng Kuwaiti State Media, isang Indian ang namatay habang 63 ang nasugatan sa pag-atake noong June 3. Ginamot ng 2 OFWs matapos makalahap ng usok habang tinahi ang sugat sa ulo at kamay ng isa pang Pilipino. Pinayuhan ang Department of Migrant Workers sa mga Pilipino sa Kuwait na manatili sa loob ng bahay. Isinisi naman ng Kuwaiti government sa Iran ang drone strike matapos ang pag-atake ng Amerika sa Strait of Hormuz. Ayan naman, ako, bumabalik na naman yung tension. Huwag naman po, Lord, baka umabot na naman na may 100 ang litro ng produktong petrolyo. Pero itinanggi ng Iran Revolutionary Guard ng pag-atake sa Kuwait at itinuro ang pumalyang missile system ng Amerika. Magandang umaga kay Ma'am Elsie Balion Florentine. Dami doon estudyante nakikinig, Yusek. Pieces of furniture po, kung plural, hindi furniture. Opo, sorry. Si Ma'am Elsie pala nagbabantay din. Ano? Parang walang pinagkaibayan sa evidences. Eh. Paulit-ulit nga ako eh. Hindi nga evidences, pieces of evidence. So, mga estudyante din, turuan nyo yung mga nanay ninyo. Ha? Pag sinabi ni nanay evidences, nay mali yan. O, sabi po ni Bea, tinuro si Bea, pieces of evidence. O, tama po yan. Para matuto tayo. One word a day. Ang plural po ng evidence ay pieces of evidence. Mga piraso ng ebidensya. Balita naman sa Metro Manila, patay ang isang TNVS driver matapos barilin ng pasahero sa Caloocan City. Ang bayulente naman pasahero nito. Sa dashcam video, abay nagmamakaawa pa po ang suspect sa driver na ibaba siya ng sasakyan at huwag nang ihatid sa bahay. Bakit? Makalipas ang ilang minuto, binaril ng pasahero ang driver habang patuloy na nagmamakaawa sa katumakas. Hindi pa po tiyak ang dahilan ng pamamaril ng suspect na naaresto sa San Jose del Monte City sa Bulacan. Sa Quezon City naman, arestado ang dalawang lalaking wanted sa pagnanakaw ng alak sa Quezon Province. Dinampot sa Balete Street sa Barangay Commonwealth ang mga suspect matapos ituro ng isang impormante. Noong Pebrero, tinangay ng mga suspect ang 45,000 pesos na alak sa isang truck habang natutulog ang driver at saka pahinante. Natuklasang dati nang nasangkot ang mga suspect sa kaso ng pagdanakaw, gayon din sa ilegal na droga. Sinasabing sangkot din ang mga suspect sa pagdanakaw ng baterya at gasolina ng truck habang tulog ang driver sa tarlac. Ay, ibig sabihin nyo, mama, talagang tirador. Tirador ng mga kung ano-ano, yung pag nalingat ka. Ang tawag dyan, ano, bantay sa lakay. Kunwari magbabantay, pero siya din pala yung titira, ano po. Ay, naku, masama po yan. Magandang umaga sa iyo, Paulo Ubalde ng Virac Catanduanes. Gising na gising na rin ang mga taga Catanduanes. Pati na rin si Richard Merck. Ba, idol, hindi pa, ano ngayon, ha? Hindi pa holiday Richard Merck, ha? Kasi may flag na siyang iniwan. Hindi pa. Sa Friday pa yan. Revoli Cortez present din. Ganon din si, sino naman ito? Si Michelle Angela Vita Hoy. Yan, pa-interview nyo naman para mabalansin nyo yung news about the Senate. Sino ba yan? Si, si ano? Si Dean. O, di na-interview na yan, alam ko eh. Oo, nakita ko na nga sa TV Patrol yan, hindi ba? I watch everyday sa show ninyo. Pero palaging side ng admin. Alam po ninyo, hindi po kasi ganun na pag sinabi nyo na ang i-guest ay ganito, akayin lang namin. Hindi po, it takes time. Kagaya niyan, gusto namin si Gatel yan. Hindi namin makuha-kuha. Ano? O gusto namin yung si ganito. Hindi po siya ganun na pag sinabi nyo, andyan ka agad, antimano nandyan. Ay, hindi po. Kailangan mo kausapin yan, kailangan mo ikayatin. Para lamang, ay, siyempre, pagigisingin mo, wala pala 7. Yan yun yung hirap pag masyadong maaga yung show. Ano po? Pero one of his days, at saka si Dean Sarmiento, so okay yan, si DCMM. Kaya hindi mo pwede sabihin na puro admin lang. Kasi palagi yung si Dean. Sa hapon, napapanood ko nga yan eh. Baka hindi lang sa show natin. Kasi yung show nga po natin, nuknukan ng aga. Kaya hindi mo mapipilit na gumising na maaga. Ano po? Sa oras na 6:45, bati natin si Warbis Duck. Depe daw ang gumawa ng classrooms. Hindi po, pwede pong mag-bid yung private sector. Ano po? Ganon din si Archie. Kasi dati puro DPWH lang. Archie Nupaco, yung eskwela pa yon. Yung eskwela pa yung naghahanda kaysa sa mga estudyante. At si Yumilor naman, good day Sir Alvin. At si Escanorico, good morning po from Barangay Cumembo sa Taguig City. si Chloe X Mario. Yan, gising Pilipinas. Back to work, back to school. Ang antabayanan po niyo mamaya. Kasi anong oras, Camille, magsisimula ang Senate Blue Ribbon? 9. Wow. Masabagay, pag si Gatchal yan din talaga, talaga maaga pong gumising yun eh. Pero ang head po ng Senate Blue Ribbon Committee ay si Senator Erwin Tulfo. Ayaw din ni Senator Tulfo, nagre-ready din. Oo. Mukhang nagre-ready si ano eh, si Senator Tulfo, siya yung hit ngayon eh. Eh pero hindi ko alam, feeling ko hindi pupunta yung mga dating yung iba sa kanila dating Marines, yung mga nakalap na testigo po nung kabilang kampo, dahil mukhang binalaan sila ni Cayetano eh. Na hindi, huwag kayong pumunta dyan ha. At si Flor naman, good morning, watching from Bacoor, Cavite, sa inyong YouTube. Teka muna, mag-gap muna tayo sa ating pagbabalik. Isang constitutional expert at dating presidente po ng Integrated Bar of the Philippines, hindi pa rin po tapos ang saga dyan sa Senado. Kaya alamin natin sa legal expert, paano ba, how do we resolve a problem like this? Si Attorney Domingo Igon Cayosa sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
10: Gising Pilipinas!
6: Good morning!
10: Kasama si Alvin El Chico.
13: Gising Pilipinas.
10: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
14: Alam niyo bang may Liverade Pro? Liverade pero Pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo! Liverade Pro!
4: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay? Liverade Pro! May Silimarin, may multivitamins pa! Liver up na tayo with Liverade Pro!
10: Happy!
7: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Mocha frap for...
16: Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po!
17: Timeout na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
16: Wow! Mas pinagaling pa?
17: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
18: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mike...
17: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
19: Unilab quality yan.
20: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service.
10: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Boses na gigising sa umaga. Alvin El Chico. Gising Pilipinas.
11: Si Michelle pala sa Hawaii. Maganda umaga sa lahat ng mga babae natin dyan sa Hawaii. Kumusta po kayo dyan? At syempre, ang dami na rin pong gising. Nasa na ba yun? Si Christy, Ma'am Christy Galvez, gising na. Si Ma'am Lina Ho, gising na rin. Ang aga niyong gumising, Ma'am Lina. At si Eduardo Pesimoy, binabati ng happy anniversary si Mrs. 42nd wedding anniversary. Sila ni Ma'am Eloisa Guevara Pesimo. At si Chris Ikasyano, gising na rin. Excited na raw sa hearing mamaya. O di, tama-tama. Dahil nandiyan si Attorney Domingo Igon Cayosa, isang constitutional law expert at past president ng Integrated Bar of the Philippines. Magandang umaga sa inyo, Attorney Igon.
22: Good morning, Alvin. Magandang umaga sa ating mga kababayan.
11: Kasali po kayo doon sa ano? Kasali kayo doon sa, di ba may nilapas na statement yung Integrated Bar of the Philippines? Do you agree with the position of the current IBP? Kasali ba yung mga past president doon?
22: Ito ho yung present leadership, but I agree with the substance of the statement. Kasi pinag-aralan po naman yan research nila at maganda na naglabas sila para magabayan ho ang ating mga kababayan.
11: Tama. Oh, actually, naghahanap din kami ng mai-interview from the current official. Ewan ko, wala kaming nahanap eh. Kaya ikaw ang, sabi namin, mas magaling si Igon kayo sa dyan. Tama ba yun, attorney?
22: Hindi naman. Karanating ko lang kasi. That's why wala tayo for quite some time.
11: Yeah, nililoko lang kita. But how do you solve a problem kagaya ng nangyayari ngayon sa Senado? Ano ba ang proposal ninyo? Kasi parehong nagmamatigas yung magkabilang kampo, attorney Igon eh. Matigas din yung paninindigan ni Cayetano na siya pa rin. Pero syempre, ito namang si Gatchalian, siya na yung kinikilala ng Kamara at ng Malacanang at ng iba pang sektor. Ano po?
22: Tama ho. At sa tingin natin, mas maganda ang solusyon niyan nasa mga senador din. So we are appealing to the sense of duty, dignidad at lingkod bayan ng ating mga senador. Sana hindi ho ang mga desisyon faction by faction. We are appealing to their individual sense of duty. At maganda rin yung ginagawa ng executive branch sapagkat ang political leader naman ng ating bansa ang presidente, yung pagpapatawag ng special session. Siguro through that ay mapipilitan din na umaksyon yung mga iba pang mga senador. So mahirap, of course, sinasabi ng iba, pwedeng dalhin sa Supreme Court. But in many, many cases, the Supreme Court has, in these circumstances, abstained from getting involved in such a very political issues. So malamang hindi rin po nila yan gagalawin sapagkat ang solusyon naman nasa mga senador mismo.
11: Opo, someone I think already questioned the issues sa Supreme Court. Di ba may isang teacher po na pumunta na sa Korte Suprema last week?
22: Oo, well, magaling ho yun. We commend yung sense of civic mindedness and sense of duty ng teacher na yan, no? Pero kung titignan din natin ang track record ng Supreme Court sa mga napakahalaga at controversial na issue na ganito, medyo mabagal sila mag-desisyon eh. Para bang hinihintay nila na ito ay ma-resolve mismo ng political branch of government. So we hope, sana nga ho, ito panawagan na rin ho sa mga justices ng Supreme Court, nakikita naman nila yung kaguluhan na naidudulot itong controversial na ito, kung makakatulong sila, whatever their decision, whether they take cognizance of it or they avoid the political question, ay decision na nila sa lalong madaling panahon. So that other avenues, other means may be considered by our political leaders.
11: Attorney Igon, let's go to your legal argument. Pero po, buti may isang nakamonitor sa atin na sabi niya, dapat interviewin din namin daw si Dean Sarmiento. Na actually, ini-interview namin yan from time to time. Ano po yung kababayan ko, taga-Lasal yan eh. University of St. LaSalle, ano po. Let's go to your legal argument. Bakit para sa inyo ay hindi tenable yung posisyon ngayon ni Senator Alan Peter Cayetano at mas tenable yung posisyon ni Nergatchalian?
22: Sapagkat malinaw ho naman na pagdating sa quorum ng Senado, ang quorum, ibig sabihin ho niyan, yung mga available na mga senador.
11: Mm-hmm.
22: So, hindi ho bago ito eh. Ginagawa na ito ng Senado, the contemporary Senate. Sa katunayan, meron nga isang kaso umabot ng 1949, yung alam na nating Avelino versus Cuenco, na kung saan ginabayan na ng Supreme Court ang Senado at sinabi, yung mga pwede lang makompel na umunta dyan. Sa ngayon ho kasi yung isa nakakulong na, yung isa naman nagtatago. So effectively, hindi na ito makokompel na mag-attend. So ito ang ginagamit ngayon ng mayorya. So since nagkaroon sila ng 12 votes, session uli sila na binoycott ng dating majority, they can conduct business. Ito lang issue ng Senate President kasi iba ito sapagkat yung Senate President, nakalagay ho kasi sa ating Constitution, a majority of all the members of the Senate. Constitutional mm-hmm. provision kasi yan. Mm-hmm. Hindi lang ho sa Senate rules. So, ang tingin ng maraming mga nag-aaral ng batas o ng konstitusyon, hindi basta-basta ito baliwalain ng bagong majority. Kaya nga, yung sinasabi nila, acting Senate Majority Leader of Senate President muna, si Senator Gatchalian. Sapagkat binakante nila, on other motions, gaya ng pagbabakante ng mga posisyon, majority of the quorum lang. Meron naman silang quorum. So ngayon, bakante yung Senate President. Meron silang acting President. At nag-elect na rin sila na maiba itong bagong official ng Senate. So for all practical and legal purposes, ito dapat ang kinikilala na authority ng sinuman, ng mga kawani ng Senado, ng ibang ahensya ng gobyerno. At maganda na rin, nakakatulong na rin na yung presidente ang dinirecognize niya yung bagong mayorya. At nagsalita na rin ang mababang kapulungan, yung partner ng Senado sa legislative branch, ang kinikilala nila yung bagong mayorya. So nakakatulong po ito. And we hope yung mga iba pang mga senador na nagbo-boycott o wala dyan, ay gaya nga ng naunang sinabi natin, mamayani sana yung sense of responsibility nila, yung dignidad nila, at yung pagsisilbi sa taong bayan.
11: Do you think meron pong usurpation of authority ang ginawa po ng grupo ni Senator Cayetano, ni Senator Pia Cayetano sa pagsasagawa ng hearing kahit hindi na po sila ang dapat pinuno ng Blue Ribbon Committee?
22: Maari, sapagkat by that time meron na nga Blue Ribbon Committee, diba? At naka-schedule na nga yung pagdinig sa araw na ito ata, ngayong Monday. So yung ginawa nila na sila-sila lang at nakakalungkot, nakakaawa nga, kaya nakakayamot tingnan na kukonti lang silang dumalo doon at naging circus pa ang nangyari. So maari, but of course again Alvin, pagdating ho kasi sa criminal law, yung proof beyond reasonable doubt. So they might also argue in defense na akala namin kami pa yung mayorya. Hanggat hindi nare-resolve yan, kami pa rin. Now, that may be the argument. So very strict kasi ang pagtingin ng mga circumstances, mga facts at ng ebidensya at batas pagdating sa criminal law. But in so far as the Senate is concerned, ang kinikilala na Blue Ribbon Committee ay yung uupo ngayon. Very telling nga yung nangyari nung session na yan ng so-called Blue Ribbon Committee kasi mismo yung mga kawani ng Senado, yung secretariat nila, wala na doon. So parang pati yung loob ng Senado mismo, hindi na kinikilala yun. So parang useless o kaya without any effect yan. Maipapahamak lang sila kung sakasakali. Doon sa sinasabi mong krimen, maaring krimen.
11: One last, Attorney Egon, ano po, may mga nag-iisip naman na siguro now is the time for the Supreme Court to once and for all settle it, ano, kasi naapektuhan po yung legislative work as someone has brought it to the Supreme Court, di ba? Pero sabi mo, baka hindi rin aksyonan ng Korte Suprema kasi nga may kanya-kanya silang patakaran. Pero hindi ho ba dapat dahil ang final arbiter naman pag may ganyang usaping legal ay ang Korte Suprema, hindi pa pwedeng maglabas na lang siya ng panuntunan na Cayetano, mali ka. O di kaya, Gatchalian, mali ka. Ganito dapat yun. Di ba pwedeng ganun na lang, Attorney Egon?
22: Well, maaari. At pwede namang mabilisan yan, Alvin, sapagkat purely question of law, interpretation lang ito ng Constitution. At meron ng President ang Supreme Court. Yung earlier ruling nila, very similar ang sitwasyon. Yung provision ng Constitution na nasasangkot ngayon, very similar. So maaari. But then, of course, yung due process nila dyan, pakokomentuhin pa yung kabila, magkabilang panig, and they give them so much time. Hopefully, before that happens, meron ng isa pa na pabaliktad. Yun ang ating pinagdadasal. Kasi kahit ganyan ang pinakita nung iba sa mga senador, no? Naging parang self-interest nila, self-preservation, yung nangyayari o galaw nila, o yung paghahadlang na lumabas ang katotohanan, we are still hoping na yung isa o dalawa dyan matauhan o makaya makonsensya at sasama na para ho ma-resolve na once and for all ito. Yun ang mas mabilis sa tingin ko. Magbaganda rin kung ma-surprise tayo sa Supreme Court at aksyonan nila kaagad ito At isang tabi muna nila yung political question doctrine for the best interest of our country.
11: Sige po. Maraming salamat, Attorney Igon. Oy, mag-hi ka sa crush mo. Oh.
0: Wala daw siya.
11: And then nandiyan. Attorney, nandiyan si Bigornia. Oo, naka-attire judge din.
0: Oo, good morning, darling.
22: Good morning, Doris.
0: Good morning,
11: Attorney
0: sir.
11: Igon, thank you. Maraming salamat po sa oras nyo. Mabuhay kayo.
22: Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat.
11: Si Attorney Domingo Igon Cayosa, isang constitutional law expert at past president po ng Integrated Bar of the Philippines. Kanina may taga-Hawaii ba si Michelle o si Charito Martinez nandiyan din from Yuki.
0: Yeah,
11: tama
0: wow.
11: ba, Yuki?
0: Tama.
11: Sabi ng mahat ng bata, may nanunod papuntang school. Mami, ba't sabi ni Alvin El Chico, Yuki? Tama
0: oo,
11: ba yun?
0: Samantalang kanina, nag-sisermon siya kung ano ang tamang pagbigkas. Diba? Tapos si Yuki.
11: Yuki. Oo, hindi. United Kingdom.
0: The Senate is under attack kasi.
11: Alam mo, Cayetano. Maganda ba ng umaga sa'yo, Ann Bustamante Calomarde at si Jack. Oh, naalala mo pa ba si Jack Berbon? Ay, hindi ka kasi hindi ka taga DZMM. Si Chichi, kilala ni Chichi.
0: Mukha sobra ka naman, hindi ako taga DZMM. Taga saan ako?
11: Di ba taga Double B ka? Magandang umaga kay Jack Berbon. Gising, ano na, gising na rin from California. Hapon dito. Wow. Oh, mga taga DZMM dati yan, partner, nagising na. Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy! Energy!
6: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Patas! Balanse! Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa, hatid ng mga pinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita, Alvin El Chico at Doris Bigornia! Radyo Patrol Balita alas 7.
11: Milyon-milyong estudyante inaasahang magbabalik eskwela ngayong araw, pero grupo ng mga guro sa sabayan ng kilos protesta ang unang araw ng klase.
0: Habagat nagdadala ng pag-ulan sa ilang lugar sa Luzon, pagpasok ng Super El Nino, pinaghahandaan naman ng pamahalaan.
11: Imbestigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee ng Gatchalian Block sa flood control projects itutuloy ngayong araw. 18 nagpakilalang bagmen inimbitahan sa pagdinig.
0: Senador Alan Peter Cayetano, nanindigang siya pa rin ang Senate President. Acting Senate President Sherwin Gatchalian, inimbitahan sa pulong.
11: Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo, posibleng ipatupad bukas. Isa pang motorista tumakas matapos magpakarga ng gasolina sa Isabela.
0: DNVS driver patay matapos barilin ng pasahero sa Caloocan City.
11: Pinay tennis superstar Alex Ayala, kampyon sa Birmingham Open sa United Kingdom.
0: Sa showbiz spotlight, Ryan Bang kinumpirmang hiwalay na sila ng fiancé na si Paula Huyong.
11: Yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayon Lunes, June 8, 2026. Ako po si Alvin El Chico.
0: Ako naman po si Doris Bigornia.
11: Detalye. Inaasahan ang dagsa ng mga estudyante sa mga paaralan sa unang araw ng klase. Sa tala ng Department of Education, mahigit 26 na milyong mag-aaral ang nag-enroll para sa school year 2006 o 2026 hanggang 2027. Mas mataas ito kumpara sa mahigit 25 milyong enrollees noong nakaraang school year. Pero ngayon taon, ipatutupad ang 3-term school calendar sa pampublikong paaralan mula sa dating 4 na quarters. Inaasahan din ang karaniwang problema, lalo na sa mga first time na papasok ang mga estudyanteng ayaw magpaiwan sa eskwelahan. Sinabi ni Education Undersecretary Malcolm Garma na inaasahang problema sa unang araw ng pasukan ang pagsikip ng daloy ng trapiko sa paligid ng mga school at kakulangan ng upuan dahil sa pabago-bagong bilang ng mga enrollees.
12: May mga eskwelahan din, Alvin, na nag-iiba o nagpa-fluctuate yung enrollment, may biglang dadami, so baka hindi lang mabigay o matugunan yung ilang provision, no? Like yung mga the usual problem natin ng upuan.
11: Ayon naman kay National Parent Teachers Association President Willie Rodriguez, handa na maraming paralan sa class opening, pero 4 na paralan sa Cebu ang posibleng maantalang pagbubukas ng klase dahil may kailangan pang ayusin.
12: Actually, no, meron tayo sa Cebu, no? Meron tayong apat na eskwelahan dyan na medyo hindi po yata matutuloy ang pagpasok kasi nga po meron pong kailangan pa pong gawin. At hindi naman po nawawala yan every year, no? Especially yung mga tinama ng ating mga tulad ng mga nakaraang bagyo na mga ginagawa. So, isa po yan sa laging challenges, no? Tuwing pasokan.
11: Nagpakalat ng MMDA ng mga tauhan sa iba't ibang lugar para magbando ng trapiko lalo na sa paligid ng mga eskwelahan. Habang naka-heightened alert na rin ang Philippine National Police at magpapakalat ng higit 50,000 pulis para tiyaking ligtas ang pagbubukas ng klase.
0: Sasabayan ng grupo ng mga guro ng Kilos Protesta ang pagbubukas ng klase ngayong araw. Matapos ang morning class, halos 100 guro ang inaasahang magtitipon-tipon malapit sa Malacañang mamayang alas 2 ng hapon para muling igit ang 15,000 pesos na across the board na aumento sa sahod. Sinabi ni Teachers Dignity Coalition Chairman Benjo Basas na isasagawa ang protesta matapos ang classroom duty ng mga guro.

0: education sector or ang ating gobyerno, eh parang kami yung kami yung nagdudugtong sa anumang kakapusan, kami yung magpupuno no sa anumang kakulangan. Sa
1: nauna nang iginit ng Alliance of Concerned Teachers na kulang ang konsultasyon at kailangan ng mga guro ng sapat na panahon para ipatupad ang bagong school calendar. Pero nanindigan ng Department of Education na nagsagawa ng konsultasyon sa mga apektadong sektor.
2: Tuloy-tuloy po yung consultation and orientation. Kasama na po dito yung mga teachers group natin, mga iban na ng teaching personnel group, mga magulang, private schools, private sector. So tuloy-tuloy po yung ginawang konsultasyon at orientasyon ng DepEd para dito sa three-term calendar natin.
1: Si Education Undersecretary Malcolm Garma.
3: Alas 7:08, inasa ng pag-ulan sa Hilaga at gitnang Luzon dahil sa habagat. Kabilang sa maapektuhan ng Ilocos Region, Zambales, Cordillera, Tarlac, Bulacan, Bataan at dito sa Metro Manila. Pero dahil sa pagpasok ng tag-ulan, sinuspindi na ng PAGASA ang pagpapalabas ng tinatayang heat index o init na mararamdaman sa iba't ibang lugar sa bansa. Kahapon, bagya pang bumabang level ng tubig sa Angat, Ipo, Pantabangan at Magat Dam. Sa ngayon, gumagamit na ang National Irrigation Administration ng Artificial Intelligence o AI para sa monitoring ng mga dam, kabilang na ang dami ng mga paparating na ulan at kung paanong o kailangang magpakawala na ng tubig.
4: Meron kami advanced forecasting system kasi ang data nyo. Napo-forecast namin kaano kadami yung paparating na tubig at may masasabi namin kung aapo ba yung ating dam.
3: Si NIA Administrator Eduardo Guillen.
1: Pinaghahandaan na ng pamahalaan ang posibleng epekto ng Super El Nino. Abril, naglabas ang PAGASA ng El Nino Alert dahil sa pagtaas ng posibilidad na umiral ang El Nino simula ngayong Hunyo hanggang Agosto. Sa ngayon, mahigit 80% na ang chance ang magkaroon ng El Nino na tatagal hanggang sa mga unang buwan ng 2027. Sinabi ni Finance Assistant Secretary Neil Adrian Cabiles na muling magpupulong ang El Nino Task Force hinggil sa mga hakbang, kabilang na ang pagtitiyak na hindi masasayang ang mga pananim. Hinikayat din ang mga magsasakang magbago ng crop calendar o magtanim ng high value crops tulad ng mais at munggo na hindi kailangan ng maraming tubig.
5: The preparedness plan includes the deployment of the climate resilient seeds to address the challenge of El Nino. There's also fertilizer assistance and irrigation and water saving technologies.
1: Nauna nang tiniyak ng MWSS Regulatory Office na hindi magkakaroon ng problema sa supply ng tubig kahit bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam at may paparating na El Nino.
3: Alas 7:11, bihit tayo sa politika. Muling nanindigan si Senador Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang Senate President. Ito'y kahit bilakante na ang lahat ng pwesto sa Senado matapos makakuha ng quorum ang 12 senador at inihalal bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President si Sherwin Gatchalian. Nanindigan din ang Integrated Bar of the Philippines na valid at legal ang naging sesyon at may tuturing na opisyal ang lahat ng aksyong ginawa sa plenaryo kabilang ang nangyaring rigodon. Sa Facebook Live, inakusahan ni Cayetano ang Malacanang ng panggugulo kaya nauwi sa deadlock ang liderato ng Senado. Pinayuhan ni Cayetano si Gatchalian na huwag magpagamit sa Malacanang at inimbitahan sa pulong para maresolba ang issue sa Senate Presidency. Pero pumalag ang Malacanang sa akusasyon na diginiit na hindi si Pangulong Marcos ang nag-utos sa pagpapaputok ng baril sa Senado at ilang araw na hindi pagsipot ng Cayetano block sa sesyon. Naniniwala si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang ugali ni Cayetano ang dahilan ng gulo at diginiit na kinikilala ng Malacanang ang liderato sa ilalim ng Gatchalian block.
6: Kaya nga sabi ko mag-ingat si Senator Win. Kasi maganda naman future niya. Huwag ka magpagamit sa Malacanang at dun sa mga kasamahan mo. Kahit binibigyan ka ng high position. I'll give you the advice that someone I really respect gave me, which is receive, don't grab.
7: Sino ba kaya ang nagpapagamit para sa sariling interes at para sa interes ng kanilang pinupuon?

0: Yun na lang. Siguro dapat umarap sila sa salamin bago magsalita ng ganyan.
1: Sa podcast nilinaw naman ni Senador Francis Escudero na walang kinalaman ng Malacanang sa paglutang sa plenaryo at sinabing nagpakita siya para hindi lumabag ang Senado sa saligang batas dahil sa kawalan ng sesyon.
2: Wala. Para sa akin, ang posisyon ng palaso, walang kinalaman sa posisyon ng Senado bilang senador. Bakit? Hindi ba masakit sa dibdib na nakikita mo nag-a-adjourn na lang ang Senado ng tatlong araw na nandun naman yung mga tao na nagbo-boycott man o protesta man? Diba? Bug na lang yon, iba na lang. At hindi ako nagkulang sa pakikipag-usap sa mga kasamahan ko sa Senado sa magkabilang panig, na dapat ganito, huwag gamitin to, hindi tama to.
1: Pero naniniwala si Constitutional Law Expert Attorney Domingo Cayosa na dapat ay mismong mga senador ang magresolba sa issue.
3: Sa tingin natin, mas maganda ang solusyon niyan nasa mga senador din. So we are appealing to the sense of duty, dignidad at lingkod bayan ng ating mga senador. Sana hindi ho ang mga desisyon faction by faction. We are appealing to their individual sense of duty.
1: Sinita naman ng Senate Employees Union ang pangayaan at iginiit na hindi dapat maapektuhan ang mga empleyado ng Senado. Pero tiniyak ni Gatchalian na duloy ang sweldo at benepisyo ng mga empleyado ng Senado sa kabila ng tensyon.
4: Itutuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ng Gatchalian Block ngayong araw ang investigasyon sa flood control projects. Kabilang sa inimbitahan ang 18 nagpakilalang bagmen na nagtrabaho para sa puganting si dating Congressman Zaldico. Webes, dumalo ang mga sinasabing bagmen sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block at inakusahan ang ilang mambabatas na nakatanggap ng maletang may perang kickback. Kabilang sa idinawit si Senador Tito Soto at Chairman ng Blue Ribbon Committee sa Gatchalian Block na si Erwin Tulfo. Desidido sina Soto at Tulfo na magsampa ng reklamong libel at cyber libel laban sa mga bagmen at posible ring ireklamo ang mga sinasabing tumulong para makadalo ang mga testigo sa pagdinig. Para kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, posibleng may usurpation of authority ang mga senador na kasama sa tinawag na peking pagdinig. Pero binabaliwala ni Senador Alan Peter Cayetano ang akusasyon at iginit na handa siyang harapin ang mga isasampang kaso.
0: I think so, yes. May usurpation of authority. Tapos, yung mga nagsalita dyan, hindi yan official. Pwede makasuhan niya ng libel.
5: Wala namang problema, filean ako ng kaso. Pero okay sa inyo babuin yung Senado? Okay sa inyo huwag ilabas yung totoo sa flood control?
4: Inakusahan naman ni Cayetano si dating Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson na nakipagsabwatan sa Malacanang at ginamit ang mga dating pagdinig para idiin sa anomalya ang mga senador mula sa dating majority block. Pero buwelta ni Lacson, dinadaan na lang ni Cayetano ang pahayag sa live post dahil mahina ang basihan ng akusasyon. Nagsorry naman si Senador Erwin Tulfo sa agresibong pahayag na ipaaresto, kukwelyuhan at bibit-bitin palabas ng ang sinumang senador na magsasagawa ng hindi otorisadong pagdinig ng Blue Ribbon Committee.
1: Alas 7:16, inaasahang ililipat sa kusudian ng DILG ngayong araw ang kontraktor na si Curly Discaya. Kasunod ito ng pagpapalabas ng Malolos City Regional Trial Court ng Juan Tavares laban sa mag-asawang Curly at Sara Discaya dahil sa kasong graft at malversation kaugnay ng 53 million pesos na substandard na rehabilitation project sa Kalumpit. Nakakulong si Curly Discaya sa Senado matapos ipa-contempt dahil sa pagsisinungaling sa pagdinig noong Setyembre na nakarang taon habang nakakulong sa Lapu-Lapu City Jail sa Cebu ang misis na si Sara Discaya. Isinilbi naman ng Philippine National Police ang arrest warrant kaugnay ng kasong malversation laban sa mga hindi tinukoy na personalidad na isinasangkot sa irregularidad sa flood control project sa Bulacan.
4: Sinagot ng miyembro ng prosecution team ng Kamara ang aligasyong tumanggap ang ilang kongresista ng maletang may lamang pera mula sa 18 nagpakilalang nagtrabaho para kay dating Congressman Zaldico. Naniniwala si House Prosecutor Member Terry Ridon na ginagamit lang ang issue sa maleta para pagtakpan ang ilang usapin, kabilang na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naglabas pa ang kongresista ng maleta pero naglalaman ng mangga at peluka sa halip na milyon-milyong pisong pera.
6: Wala pong maletang tinanggap yung pong mga House Prosecution Panel. Tuloy po yung impeachment trial. We will not be deterred by any of all of these accusations. No? Ilalatag po namin ng buong buo yung ebidensya at katotohanan sa impeachment trial niya Vice President Sara Duterte.
4: Nauna nang binigyan ang mga kongresista hanggang ngayong araw para magsumite ng tugon sa sagot ni VP Sara sa Articles of Impeachment. Pero sa halip na magsumite ng tugon, maghahain na lang ang mga kongresista ng manifestation dahil hindi naman sinagot ni VP Sara ang akusasyon sa maanumalyang paggastos ng confidential funds, panunuhol, hindi maipaliwanag na yaman at pagbabanta kina Pangulong Marcos.
1: Alas 7:19, formal na isinumiti ng registry ng International Criminal Court ang tinatawag na blueprint para sa paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity sa November 30. Sa dokumento, nakalatag ang mahigpit na protocol at technical recommendation sa paglilitis, kabilang ang paghawak ng mga ebidensyang may kaugnayan sa sinasabing patayan sa war on drugs. Nakatakdang magpresenta ang prosekusyon ng halos 70 testigo, kabilang 31 insider witnesses. Hihintay naman ng trial chamber ang resulta ng fitness check kay dating Pangulong Duterte para alamin kung may kakayahan ng 81 anyos na dating Pangulong humarap sa paglilitis.
4: Sa labas ng bansa, 3 Pilipino ang napaulat na nasugatan sa drone strike sa Kuwait International Airport. Sa report ng Kuwaiti state media, isang Indian ang namatay habang 63 ang nasugatan sa pag-atake noong June 3. Ginamot ang 2 OFW matapos makalanghap ng usok habang nagtamo ng sugat sa ulo at kamay ang isa pang Pilipino. Isinisi ng Kuwaiti government sa Iran ang pag-atake matapos pamagsaki ng Amerika ang 2 drone ng Iran na nagbabanta sa mga barkong dumadaan sa Strait of Hormuz. Pero itinanggi ng Iran Revolutionary Guard ang pag-atake at itinuro ang pumalyang missile system ng Amerika. Pinayuan naman ng Department of Migrant Workers ang mga Pilipino sa Kuwait na manatili muna sa loob ng bahay.
1: Time out! Anong oras na, Miss Beautiful?
4: 7:20. Nakikipagpatintero. 7:20 na po ng umaga!
1: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
7: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: tandem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radio Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headlines sa Hapon. Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7:23. Nakahanda ng Manila Police District sa mga kilos protesta kasabay ng paggunita sa ika-128 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan sa Biyernes. Naglatag na ng mas mahigpit na seguridad sa paligid ng Malacañang sa gitna ng sinasabing destabilisasyon o hakbang para pabagsakin ng Administrasyong Marcos. Pero sa MPD, wala pa silang natatanggap na banta kaugnay ng destabilisasyon, kabilang sa magsasagawa ng pagkilos sa bagong alyansang makabayan na magmamarcha patungo sa harap ng US Embassy. Pero nilinaw ni Bayan Spokesman Mong Palatino na hindi sasama ang grupo sa protesta ng mga taga-suporta ng pamilya Duterte.
2: Hindi tayo papayag na kasama natin ang DDS sa anumang protesta dahil gusto natin papanagutin ang mga Duterte. Kailangan po sa June 12 iprotesta natin itong patuloy na dominasyon ng dayuhang interest at ipaglaban natin ang tunay na soberenya.
1: Magdaraos naman ang iba't ibang programa sa ilang lugar tulad ng Rizal Park bilang paggunita sa Independence Day.
3: Ibinasura ng Sandigan Bayan ang natitirang asset claim sa forfeiture case laban sa pamilya Marcos. Ito'y matapos maghain ng Presidential Commission on Good Government ng manifestation na hindi na magsusumite ng karagdagang ebidensya para sa mga natitirang ari-arian na dapat bawiin. Iginit ng government prosecutor na naresolba na o nabawi na sa pamamagitan ng magkakahiwalay na legal na aksyon ang karamihan sa mga target na ari-arian ng pamilya Marcos. Kabilang dito ang $658 million o mahigit 40 billion pesos mula sa mga Swiss deposit, shares at iba pang ari-arian tulad ng Malacañang jewelry collection at $17 million na kinita mula sa pagbebenta ng mga nakumpiskang painting.
1: 28 na ang namatay sa pagguho ng 9 na palapag na gusali sa Angeles City sa Pampanga. Ito'y matapos ma-recover ang isa pang labi sa nagpapatuloy na operasyon kahit wala nang nawawala sa listahan ng Unified Command Center. Sa tala ng Bureau of Fire Protection, hindi construction worker ang 7 nasawi, kabilang ang sanggol na nakita sa duyan. Nauna lang sinabi ng Angeles City Public Information Office na patunay ang mga nakuhang labi ng babae at minor de edad sa report. Nakasama ng ilang construction worker ang pamilya sa barracks nang gumuho ang gusali.
3: Hinikayat ng Office of the Ombudsman ang Land Transportation Office na itigil ang pagkuha sa serbisyo ng IT provider na Stradcom. Sa programa sa radyo, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na dapat tutukan ng LTO ang pagpapaganda sa serbisyo ng LTO Management System o LTMS na pag-aari ng pamahalaan. Sinasabing kumita ng 15 billion pesos ang Stradcom sa mga kasunduan sa pamahalaan pero hindi tiyak kung nagbabayad ng tamang buwis. Noong nakaraang buwan, nagsasabing kinalasan pa ang ilang transport group ng reklamong graft at grave misconduct laban sa ilang opisyal ng pamahalaan dahil sa sinasabing paglabag matapos palawigin ang kontrata ng Stratcom. Kabilang sa inareklamo sina dating Transportation Secretary at ngayon DPWH Secretary Vince Dizon, dating LTO Chief at ngayon LTFRB Chairman Vigor Mendoza at Transportation Secretary Giovanni Lopez.
1: Alas 7:27, inaasa ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Maglalaro sa 3 hanggang 4 pesos ang dagdag presyo sa diesel, habang 5 hanggang 6 na piso naman sa kerosene. Pero ang gasolina bababa ng 1 peso and 50 centavos hanggang 2.50. Bunso dito ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East dahil sa naantalang peace talks sa pagitan ng Iran at Amerika. Sa ngayon, ang Department of Energy pa rin ang nagtatakda ng presyuhan dahil nananatili sa State of National Energy Emergency ang bansa.
3: Isa na namang motorista ang tumakas matapos magpakarga ng gasolina sa San Isidro, Isabela. Nakunan pa ng CCTV ang pagtakas ng kotse sa gasolinahan sa Barangay Ramon East matapos magpakarga ng 2,500 pesos na halaga ng gasolina. Sinubukan pang habulin ng pump attendant ang kotse pero hindi na inabutan dahil mabilis ang takbo.
1: Baka naman nakalimutan lang, di kaya? Nakalimutan magbayad.
3: Nakalimutan daw yung wallet.
1: Shell yun eh. Yung station, di ba? Kulay na Shell yan. Yung yellow at red.
3: Oo.
1: Eh, pero pag sa Shell pa din, ano yan, insured.
3: Insured. Ang mabuti naman.
1: Oo.
3: At yun, hindi sasagutin nung ano.
1: Hindi naman kasalanan ng gasoline boy yun.
3: Oo nga eh. Tsaka dapat yung mga ganyan, yung mga gasoline yan, magkaroon na ng training program. Track and field.
1: Kawawa, no?
3: Kawawa.
1: Tuloy mo.
3: Pahirap pa ng paghahanap sa driver matapos natuklasang hindi nakarehistro sa LTO ang plaka ng kotse.
1: Eh, paano yun?
3: Ayan lang nga, tingnan natin ang tapang.
1: Ay, ibig sabihin yung plaka, peke.
3: Peke.
1: Agoy. Oo. Paano natin matitrace? Hindi siguro ulit-ulitin yung video. Paano, makikita mo naman, ayan o.
3: Kaya?
1: O, ayan o. Parang silver bang kulay niyan?
3: Parang silver.
1: O, silver gray.
3: Mm-mm.
1: O, magbayad po kayo. Magkano raw?
3: 2.5.
1: O, kita mo. 2.5, no? Kawawa naman yung gasolina. Sa Caloocan City, patay ang isang TNVS driver matapos barilin ng pasahero sa barangay 176A. Sa dashcam video, nakitang nagmamakaawa pa ang pasahero sa TNVS driver na ibaba siya ng sasakyan at huwag nang ihatid sa bahay. Bakit? Pero makalipas ang ilang minuto, pinaril ng pasahero yung driver sa katumakas. Hindi pa putyak ang dahilan ng pamamaril ng suspect na naaresto sa San Jose del Monte City sa Bulacan. Hindi ko get, so ihatid siya ng TNVS.
3: Oo.
1: Pero nang ihatid na siya sa bahay, ayaw niya.
3: Huwag na raw siya ihatid.
1: Ay, hindi ba'y bago ka sumakay, nakapina dun kung anong destination mo. Hindi, kaya bakit ayaw niya
3: Nagmamakaawa pa na huwag na raw siyang ihatid.
1: Eh, siya naman ang naglagay ng destination.
3: May problema.
1: May something dito. May problema dyan. Governor!
3: Sinuspinde ng 10 araw ang lisensya ng lasing na criminology student na nasangkot sa 2 insidente ng road rage sa Nueva Ecija. Unang kinumpronta ng suspect na sakay ng kotse ang nakasagiang truck driver sa Cabanatuan City. Ilang beses pang hinampas ng suspect ang truck at hinamon ng suntukan ng driver at pahinante. Makalipas ang ilang oras, nabangga naman ng suspect ang isang SUV sa Gapan City. Kinumpronta rin ng criminology student ang driver ng SUV na nauwi sa suntukan. Pinagpapaliwanag na ng LTO ang estudyante at naka-alarma na rin ang kotse habang umuusad ang investigasyon.
1: Samantala, nasungkit ni Pinay tennis star Alex Ayala ang kampyonato sa Birmingham Open sa United Kingdom. Tinalo ng world number 37 na si Ayala ang world number 69 na si Nicola Bartonkova ng Czech Republic sa score na 5-7, 6-3 at 7-5. Nakuha ni Bartonkova ang unang set pero bumawi si Ayala sa ikalawang set at nakalusot sa dikit na laban sa third set. Ito ay ikalawang titulo ni Ayala sa WTA 125 matapos magkampiyon sa Guadalajara Open sa Mexico noong nakarang taon. Susunod na sasabak si Ayala sa Queen's Club Championship sa London. Alamin na po natin ang latest sa showbiz spotlight mula kay Ganiel Christian. Ganiel, good morning, Ganiel!
4: Good morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating show with Spotlight. Kinumpirma ni Ryan Bang na hiwalay na sila ng fiance na si Paula Huyong. Sa vlog ni Unkabogable star Vice Ganda, kinumpirma ni Ryan ang hiwalayan matapos silang ma-engage si Paula noong 2024. Sinasabing kabilang sa rason ng breakup ang cultural differences ng dalawa, kaya nagdesisyong bawiin ang engagement. Nilinaw naman ni Ryan na hindi siya nag-cheat at iginiit na sinubukan niya pa rin ayusin ang relasyon. Inaamin ni Ryan na maituturing na pinakamahirap na experience niya sa buhay ang hiwalayan nila ni Paula. Para sa Showbiz Spotlight,
1: paano yung paano yung cultural difference? Ano ibig sabihin nun?
4: Actually, di ba, Korean kasi si Ryan eh. Tapos, well, based on research lang naman, Pinoy naman to si Paula. Pero mukhang
1: Maraming ganun. Maraming ganun na mag-asawa na
4: Pero Alvin, tinry pa, sabi ni Ryan, based sa may vlog ni Vice, talagang sinubukan naman daw niya. To the point na kahit nga naghiwalay na sila, hindi niya agad natanggap yun eh. Parang it took him months. So actually, really confirmed to himself na wala na nga
1: sila. Ano ba yung gawi? Kasi cultural differences, correct. Mga practices yun, partner. No? Mga paniniwala din. Mm-hmm. O ano ba yung gawi na hindi sila mag-click
3: sila
1: na ganun ka?
3: Oo.
1: At saka siguro nung nagliligawan, malamang alam na rin nila.
3: Oo nga.
1: Hindi sinabi?
4: Hindi na rin sinabi yan ni Ryan sa vlog. Actually, ito mo si Ryan. Ilang beses na rin namin siya tinanong before.
3: Uh-oh.
4: Kung kamusta siya. Kasi syempre, diba, very public din yung naging engagement nila. Yung naging proposal niya, diba?
3: Correct.
4: He actually posted it on his YouTube account. Pero, yun nga, so everybody's like trying to follow up kung ano na nga nangyari dun sa magiging wedding, ganyan, wedding plans, ayun, hanggang sa hindi na rin niya sinasagot sa amin.
3: Magagawa niya ng paraan, partner, ganyan, basta mag-samgyup sila.
1: Wala na nga. Thank you, Ganyel. Maraming salamat, ha.
4: Happy Monday,
1: Ganyel Krishnan. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita Las 7.
3: Ako po si Doris Bigornia.
1: Ako naman po si Alvin Alchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang Gising Pilipinas! Energy!
0: Radyo Patrol Balita Alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
7: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
6: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa
9: sasabayan kayo sa almusal nina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Gising Pilipinas!
1: Good morning, Justice!
3: Counsel, can you record your appearance today?
1: Mamaya excited na yung mga kababayan natin. 9 o'clock pala yun, ano? 9 o'clock ng start.
3: Correct.
1: Aga pa, sabi ko nga, pag si Gatsal yan, alam mo naman yung pad niya, maagang nagising yan.
3: Ayan na
1: muna, nag-uusap pa nga kami.
3: Hindi, nakasakay daw sa jeep si Gatsal yan. Nagpapahatid sa Senado.
1: Si Professor Lacan Dupil Caparanga Garcia muna may komento dun, partner, sa DepEd.
3: Bakit daw?
1: Kasi bakit ba, ang punto niya eh, bakit ganun? Orientation and consultation ang ginagawa ng DepEd and orientation in one. Dapat pag consultation, deliberation yun.
3: Mm.
1: Yung orientation, implementation yun. Bakit nyo pinagsasasabay? Yun tungkol sa three-term.
3: May tama naman.
1: May punto naman. Actually siya, diba?
3: May punto siya.
1: Si Dr. Sandali! Lakan. Si Vian Avellanosa, magandang umaga din sa'yo. Ganun din si... Si Parna, tuloy mo.
3: Nagbibilang pa nga ako ng mga sensilyo.
1: Ano ba? Nanay ko yung nagsasalitang sensilyo dati. Mga bari po. Si Dr. Carlo Lazaro, ano kaya ang in-store sa atin this week? Sana magtrabaho naman po ang mga senator.
3: Amen.
1: E tayo araw-araw po tayong pumapasok. Tapos sila, ang laki ng sweldo. O, tama po yan. Ayan, pasokan na. Recess na ba yun?
3: Recess na. Uyan na. Ang sanay ko.
1: Dr. Mario Festin, magandang umaga. Akala mo matatakot mo ko sa mga busi-busina mo. Wala yung pekto sa akin yan.
3: Nanet Magno, magbayad ka na dyan sa jeepney, ha?
1: Bakit daw?
3: Walang pamasahe.
1: Hoy, birthday ni Louie.
3: Ano ba yun?
1: Louie Basco. Birthday. Ano daw, holiday ko po. Este birthday. Birthday niya. Happy birthday, Louie.
3: Ako, hindi ako naniniwala. Kasi parang noong isang linggo, sabi niya birthday niya.
1: Oo nga.
3: O, ilang beses ka ba manag-birthday?
1: At hanggang walang pansit dito, hindi tayo maniniwala, partner.
3: Hindi tayo maniniwala.
1: Mm-mm.
3: Sino yung cameraman natin dati? Cameraman hanggang Joey Carpio.
1: Oh, andiyan si Joey, naka-duty pa.
3: Nakita ko kaninang umaga. Hello, Joey.
1: Oh, tawagin mo na si kasi school opening po ngayon, 'di ba? School opening.
3: Ba
1: pasok na rin si Jai Ho.
3: Oo.
1: Back to school din
3: si Jai. Back to school, nakakorto kaya si Jai Ho. Malaman po natin doon sa Barangay Bagong Buting sa Pasig City ang nagbabalik na diyosa ng kalsada, DJ Jai Ho. Hello, DJ Jai Ho.
10: Magandang morning! Gising Pilipinas! Ate Doris and Kuya Alvin, nagbabalik ka nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Ako po si DJ Jai Ho. Hindi po ako solo ngayon dahil kasama ko po ang mga magiging nagagandaan at nagagabu ang mga taga-barangay Bagong Buting, Pasig City! Dito dahil Monday nga po ngayon, pati po ako ay umaten po sa pangaral ni Pastor. At syempre, umaten din po ako sa ilang flag ceremony. Yes! Eto na! Mamimigay na tayo agad-agad ng unang regalo natin, ang 1,500! At hindi lang yan, meron tayo pamimigay na regalo na Transistor Radio at ang ating Jeep CMM beep, beep, beep, beep merchandise. Naku, napansin nyo ba? Thank you, Luningning, ha? Luningning, ang ganda yung Luningning. Walang laman, Kuya Alvin, Ate Doris. Bakit? Ah, wakan nyo po, Luningning. Dahil sa dami ng mga kapamilya kay servisyo, eto na. Ang ganda, balde na. Nasa balde na po. Ayan. Okay, bubunod na tayo. Mag-ingay! Ay, kung tayong pagkakagyayin nila, talagang pang senior citizen lang. Yay! Ganon. Eto na! Ang ating maswerteng nabunot ay si... Congratulations! Julia Reyes! Nasa si Julia? Ay! Ate Julia! Ang saya-saya! Ate Julia, batiin mo si Kuya Alvin at si Ate Doris sa studio.
11: Hello, Kuya Alvin.
10: Ate Doris.
12: Hello.
10: Good morning, Gising Pilipinas. O, ito, ibigay natin ang meron kang t-shirt, meron kang transistor radio, at ang aming munting regalo mula sa Gypsy MM. 1, 2, 3, 4, 1,500! Ano pong masasabi nyo sa Gypsy MM at sa Gising Pilipinas ng DZMM?
11: Maraming salamat po talaga. Hindi ko po ito inaasahan. Maraming salamat.
10: Totoo. At syempre, bibigyan ka rin namin ng pangmalakas ng Protect. Ay, po, Madam Julia. At dumako naman tayo dito ngayon sa kabilang side. One, two, one. Parang layo, di ba? Eto na. Kanina po, meron tayong pre-selected na binunot. Sila nga po ang mga masiswerte na makakatanggap. Ay, 100 meron. Hindi 100. Maswerte nga katanggap po ng Protect na gift box. Sila ay si Tita Cora at Tita Araceli. Ayan. Tita Cora, eto na. Siyempre naman, ano pong masasabi ninyo sa Gypsy MM?
13: Maraming salamat sa DCMM, sa Renta Radio.
10: Yes, kayo po.
13: Thank you so much, DCMM.
10: Yan. Siyempre naman, maraming salamat sa Protect. Protect your family with the all-new Protect antibacterial soap. Kills 99.9% of germs with up to 8 hours of freshness. May moisturizing vitamin E pa for everyday care. At siyempre naman, habang nagagalap po tayo at live-live kuya Alvin and Ate Doris, sa aking pagbabalik, wow, meron tayong pasabog na pamigay din mula sa ating Gardenia family. Ayan, kaway-kaway naman kayo dyan. Meron tayong 100 na senior citizen na bibigyan po natin dahil afford na afford starting 15.50 pesos po yan. Talagang pasabog ng bonggang-bongga ang ating mga pangmalakas ang pamigay dito ngayon. Okay, ayan. Thank you so much Kuya Alvin and Ate Doris. Balik sa inyo sa studio. Ito po ang Gypsy MM. Sabay-sabay. Beep, beep, beep, beep.
1: Oh, I'm so happy. Yay. Thank you, DJ. Ang taas ng energy. Baka talaga.
10: Salamat, Kuya Alvin. Uy, magpasalamat ako Kuya Alvin at Doris. Makita mo sila. Ang daming tao.
1: Sige na nga. Huwag mo nang i-airing nga. Magparapol ka nga na 1,000 dyan. Bibigay ko kay Camille. Ayan. Nakakahiya naman.
10: Pero may additional na 1,000 regalo.
1: Pero huwag mo nang i-airing. Wala na akong oras, ya. Thank you, DJ. Maraming
10: salamat po, sir.
1: Para sa iyo yan, dahil nagbabalik eh. Pa-welcome back.
10: Thank you. Kuya and Ate Doris.
1: Thank you.
3: Welcome back,
1: DJ Jai. Ho, mamaya ko na ipo-forward taas ang programa kay Camille, ha? Si Donny Santiago, kahit naman imbitahan ng Gising, yung kabilang side, hindi naman sila nagpapa-interview. Opo. Sabi niya ma, yung buntag from Davao City. Na lahat yan, kinukontak ni Camille. May ganun talaga.
3: Uh-oh.
1: Kaya lang, wala po tayong magawa. Kahit kontakin po, agay na, si Gatchalian, pinipilit ko partner. Pati ayaw. Si Escudero.
3: Hindi, mabilis yan pumayag.
1: Ibig sabihin, pag ayaw, hindi mo mapipilit.
3: At hindi naman siguro
1: yun eh.
3: Oo, at hindi lang siguro hindi pumapayag nang walang dahilan. Meron kasing dahilan.
1: Kasi may hearing, ha?
3: May hearing.
1: Oh.
3: At malakihan, malakasan, puksaan ito.
1: Amy, sabi ni Richard Merck, paano daw kwekwelyohan kung walang kwelyo? Oo nga naman, ano? Paano mo ako? Kaya ikaw, may kwelyo ka. Ako, may kwelyo ako. Pwede mong kwelyohan yan. Okay. Eh, si Camille, walang kwelyo. Paano mo siya kikwelyohan?
3: Hubaran na.
1: Amy Hernandez, any fuel price movements tomorrow? Mamaya pa yan, Amy. Mm-hmm. At si Mariel Takauka. Ohayo gasaymas, 18 to 20 degrees.
3: Wow.
1: Pakibati po ang Tokyo Consulate. Dahil sa sobrang maayos at mabilis na service nila kesa dati, 12 minutes na process ang renewal ng passport. Ba? Oh. Okay yun ah.
3: Very good.
1: Pakisabi very po, good. Lagyan nila ng copy machine sa loob ng consulate. Akala ko ba pinupuri mo na? Ang dami mo pa palang...
3: Dami mong demands.
1: Attendance check si Sarah Concepcion at si Ruby. Good morning. At si Cesar Abaris. Siya gising na ng partner ko.
3: Sabi ni Aris Cali, pagsamahin nyo naman ang Zeus at Jom sa Radyo Patrol. Ang gwapo eh.
1: Sino doon ang gwapo?
3: Si Zeus at Jom. Jom, ano naman
1: may mga
3: siya?
1: Fanbase na, no? Si ano, kakapatid ni ano yon? Ni, sino sabi ni Tony? Saglit lang kami, nag-uusap kami, napaka...
3: Sino ba yan?
1: Si Camille.
3: Bakit ba? Nagkukwentuhan kami.
1: Eh, laong. Hello, Long Maybang. Good morning. Hindi naman yan pumunta sa lunch natin, di ba?
3: Si Camille?
1: Oh.
3: Ay, naku, engineera yan.
1: Yeah. Oh. Oh. Sabi ni Yoli Velasco, magsangbyup ni Rotaya partner.
3: Yan
1: okay,
3: na.
1: Okay, okay, okay. Sabi ni Tony Camille, kapatid daw si Jom Gardner nung artista. Si Gardner, ano pala nga lang Gardner na artista?
3: Jennifer?
1: Jennifer Gardner. Oh, parang ganun. Jennifer Gardner. Zeus Legaspi, go! Wala pala eh. Sa ala ko ba,
3: ready
1: na. Oo.
12: Alvin at
1: Ayan.
3: Ayon.
12: Good morning nga, Alvin at Doris. Ano, ilang sandali pa lamang yung nakalilipas na makalabas ng Senate compound ang convoy ng PNPCIDG Lulan si Pacifico Curly Discaya. Dito sa Senado, isinilbi ng CIDG ang mandato de aresto laban kay Curly Discaya at dito na rin isinagawa yung kanyang booking procedure. Dadalhin siya sa Malolos, Bulacan, sa Bulacan Regional Trial Court para sa return of warrant. Ang inaabangan din na Alvin at Doris ay kung iaharap ba siya sa media dahil may pulong balitaan mamaya yung DILG tugnay nung pagkakaaresto na sa kanya. Si Curly kasi ay naharap sa kasong malversation na non-bailable o walang piyansa. Kaugnayan ng umaloy manumalyang flood control project sa Barangay Bulosan, Kalumpit, Bulacan. Kabilang din sa mga akusado na asawa ni Curly na si Sara, pati na ang dating opisyal ng DPWH Bulacan na sina Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Dito sa labas ng Senado, Alvin at Doris, ay normal na yung sitwasyon. Pero kita natin meron pa rin mga tauhan dito ng pulis na nagbabantay habang nandito pa rin sa labas nga ng Senate compound yung mga taga-suporta naman ni Senator Bato de la Rosa at pinagpapatuloy nila yung pagpapatugtog ng mga awitin at eto, wala naman silang isinasagawang programa at dire-diretso naman yung usad ng mga sakyan dito. Pero ayan nga, nandito pa rin yung mga supporter ni Senator De La Rosa habang ayan, marami na rin nga mga pulis dito. Ilang sandali nga yan matapos lumabas ng Senado ang convoy ng PNPCIDG Lulan, si Curly Discaya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
1: Thank you, maraming salamat. Punta naman natin si Nico Bagsik. Go, Nico!
14: Doris at Alvin, nagsimula na nga ang mga klase dito sa Batasan Hills National High School sa Quezon City ngayong unang araw ng Balik Eskwela 2026 to 2027. Itong paaral na to ay ang tinatayang may pinakamalaking bilang ng mga mag-aaral sa buong bansa noong mga nagdaang taon kasi pumalo sa higit 19,000 na mga mag-aaral ang nag-enroll dito sa paaralan. Pero ngayong taon, ayon sa kanilang principal, ay nasa 15,258 ang mga enrollees na mas mataas kumpara noong nakaraang taon na nasa 12,700 lamang. At yung bilang na yan, yung 15,258, inaasahan ng principal ano, na dadami pa yan dahil magpahanggang ngayon ay may mga late pa rin na nagpapa-enroll dito sa kanilang paaralan. Kanina ay nagsimula yung mga assembly ng mga mag-aaral at nagkaroon nga ng programang exercise sa pangunguna ng mga magulang na officers ng kanilang PTA bago papasukin ang mga mag-aaral sa kanilang mga silid para magsimula yung klase. Sa dami ng population ng mga mag-aaral ay nananatiling dalawang shift ang klase nitong paaralan dito, no, itong Batasan Hills National High School, 6 a.m. hanggang 12:20 ng tanghali para sa mga pang-umaga at 12 noon naman hanggang 6:20 ng gabi naman para sa mga panghapon. Ngayon, Doris at Alvin, makakasama natin ang principal nitong Batasan Hills National High School na si Dr. Joseph Palisok para bigyan tayo ng ilang impormasyon ano, at detalye doon sa kanilang first day of classes ngayong araw. Sir, kamusta naman po? Ano yung pinaka-challenge po nyo dito sa inyong paaralan ngayong school year po?
15: Actually, hindi naman na siya ganun ka-challenge pero medyo may adjustment lang kami kasi doon sa ginawa nating yung pag-implement na ng 3 terms. So may mga konting adjustments lang. So nagkaroon na kami ng mga simulations. So nakapaganda talaga kami ngayon. Opening.
14: Mm-hmm. At sir, bakit every year ganito karami yung mga nag-enroll dito sa school nyo, no, sa Batasan Hills National High School, given na supposedly dapat, diba, around Batasan lang talaga yung mga mag-aaral po na nag-enroll?
15: yung bang kaya hindi po doon bumababa yung aming enrollment kasi 6 na elementary schools yung nakapalibot sa amin na ito yung pinakamalapit na high school, tapos may mga nearby pa like San Mateo, minsan may Bulacan pa kami estudyante. So yun yung nagpaparami. So hindi rin namin napigilan dahil once na nagsik ng enrollment, kailangan namin tanggapin yung mga bata.
14: And so far, kamusta naman po? Kasi every year ang problema ay room shortage, shortage ng mga chairs. Kayo po, ayun pa rin ba pa yung problema nyo po magpahanggang ngayon?
15: Sa ngayon, hindi na po namin problema yung room shortage kasi ang bata sa National Hills ay nag-implement po kami ng blended modality. At dito sa blended modality, yung mga estudyante po ay kailangan ng naka-2-3 kami. So tatlong araw silang naka-onsite, then 2 days na online na synchronous, then nagpapalit lang siya. At bakit ba nag-blended kami? Yun nga, dahil nga doon sa issue na yon. So ngayon, hindi na, ang naging challenge naman namin is yung connectivity. Pero dahil na din sa assistance ng ating LGU na nagbigay sila sa amin ng connection at higit sa lahat, nagpapasalamat din kami sa LGU dahil lahat po ng 600 teachers namin ay nabigyan na ng laptop.
14: Okay. Sige po. Maraming salamat po, Principal. Ayan nga, Doris at Alvin. Si Sir Palisok, ano, ang principal nito nga Batanzan Hills National High School. Tagdag ko na lang din, Doris at Alvin, kanina ay may insidente dito sa labas ng paaralan kung saan may bumaliktad na kotse dito sa bahagi ng Batasan Road, pero ayon sa pulisya, dinala na ang driver nito sa paggamutan at patuloy pang iniimbestigahan ang insidente. Na-clear na naman na yung lugar, so kahit papaano ay maluwag na itong bahaging ito ng Batasan Road. At dito naman sa kung nasaan ako ngayon, sa covered court itong paaralan, wala nang mga mag-aaral dito, meron na lamang na mga Boy Scout at Girl Scouts na nagkaklase doon na sa bahaging iyon ng covered court na ito. So ayan ang sitwasyon ngayon dito, magkakaroon mamaya ng 9 a.m. yung recess nila at inaasahan na syempre lalabas yung mga mag-aaral, pero after noon ay 12 noon at 12:20 na lang tanghali sila maglalabasan dahil tapos na yung schedule ng first shift ngayong umaga. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Thank you!
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta. DZMM, Radyo Patrol, Flash, Flash, Report!
1: May lindol!
3: Saan dyan yan?
1: Sa Mindanao, si Dr. Teresito Bakulkul na po magsabi sa atin ng mga specifics. Hi Doc, magandang umaga po sa inyo.
16: Yes, sir. Magandang umaga dito sa inyo.
1: Opo, si Alvin po ito. Nasaan po yung magnitude 7 na lindol, Doc?
16: Yung lindol po natin ay nasa Sarangani Bay, approximately 13 kilometers north, 80 west of Malapatan in Sarangani, and may lalim po ito na 10 kilometers, and yung magnitude niya is magnitude 7.0. So far, yung instrumental intensity na pinakamataas is intensity 7, and we are expecting damages and we are also expecting aftershocks. Now, palabas din tayo ng tsunami warning. So yung people in the coastal areas of the following provinces are strongly advised to immediately evacuate to higher grounds. Yung nasa Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Sambuang del Sur, Sambuang Masibugay, Sultan Kudarat, and South Cotabato.
1: Opo, anong oras nangyari ito, Doc?
16: Nangyari po ito at 7:37 a.m.
1: 7:37 a.m. At papano yung kategory niyan? Pag 7, malakas yan, ano po?
16: Yes, that's considered as a major earthquake, magnitude 7.
3: Oo.
1: Major part yan. Major yan.
3: At pagka sinabi nyo po na in-expect nyo ang damages, ano po ba ang itsura ng lugar? May mga matataas na building, matataas na bahay?
16: So far, hindi pa po tayo nakakuha ng additional information. Yun lang po, base po ito sa instrumental intensity natin, yung intensity meter. Pero wala pa po tayong reported intensity. So we're still asking for information.
1: Oo, sige po, tatawag po kami kung merong development. But thank you, maraming salamat po. Ano po?
16: Yes, maraming salamat din po.
3: Thank you, sir.
1: Dr. Teresito Toto Bakulkol, ang director po ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology.
0: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report. Alerto, alerto sa lindol. Alerto sa lindol.
1: Mamaya partner ha, kumuha kayo ng follow-up report dyan sa area ng Sarangani, mga area sa Sarangani Bay.
3: Kaya nga.
1: Kung papano yung pinsala na dinulot ng malakas-lakas na bagyo. In the meantime, kausapin natin si John Barry Tayam. Mm. Ito po yung teacher na naghain ng petisyon sa Korte Suprema. Kaugnay po ng kaguluhan dyan sa Senado. Mm-mm. Magandang umaga sa iyo. Sorry, Teacher John Barry, at napatagal po ng konti yung antay po ninyo. No po? Magandang umaga po sa inyo.
3: Good morning!
17: Okay lang po, magandang umaga rin po, Sir Alvin and Miss Doris, and sa lahat po na nakikinig sa DZMM.
1: Inaksyonan na po ba ng Korte Suprema ang inyong petisyon?
17: Yung petisyon po na final ko nung Friday po ay wala pa po akong naririnig na balita ukol sa Supreme Court. Kasi kakafile ko lang po nung Friday, and usually it would take some time, like days or weeks or sometimes months bago po actionan ito ng Korte Suprema.
1: Tama. Opo. And
3: ano po ba yung prayer ng inyong petisyon?
17: Well, yung prayer po dun ay to declare the quorum last June 3 as valid po with the 12 senators.
1: So ang yung kay Gatchalian.
3: Ay, Gatchalian. Oh, oh.
17: Yes po. Confirming the leadership Senate Pro Tempore of Senator Gatchalian po.
1: Apo. At bakit 'yan ang gusto mo, teacher?
17: Well, I see po kasi we have a precedent in terms of noong 2015 nangyari naman ang 12 senators quorum nung time na may tatlong senador na nakulong. And then may mga senador that time na nasa abroad and may naman nasa official business. And at the same time, we have the jurisprudence po noong 1949, the Avellino and Cuenco case po. So yun po yung naging core po ng aking argumento sa petition na yun po.
1: Opo. Kayo naman po, parang kayo ang kinatawan ng ordinaryong manggagawa, ordinaryong Pilipino, na parang siguro ay sawang-sawa na po sa kaguluhan na naapektuhan yung legislative yun work. Diba? Ganun ba ang feeling ninyo, teacher?
17: Yes po, kasi naantala po yung mga bills na dapat na umusad. Like for example, yung anti-political dynasty bill na nakapasa na po sa Kamara. Kailangan po natin ng version yan sa Senado. So, sa nangyaring gridlock, sa pagkakagulo-gulo na nahati yung nagkaroon division dito sa ating Senado, hindi umuusad yung mga batas. Tapos may mga, meron din sanang naturalization doon sa dalawang foreign athletes. And marami pang mga batas na malaga, pang kalusugan, pang edukasyon, na dapat umusad na. And yun nga lang, nakakalungkot. Wala po nangyari dahil sa gulo po nila.
3: Opo. Oh. Hopeful po ba kayo na mapapansin po at mabibigyan ng tamang kasagutan ang inyong petisyon?
17: Yeah, hopefully naman po. And at the same time, nag-aantay din po ako na nabalitaan ko rin po kasi na mag-file naman din po ng petition din po ang PDP laban against po sa leadership ni Senator Gatchalian po or sa Gatchalian.
1: Opo. Pero John, ikaw, you are acting on your own. Hindi ka naman, kumbaga you do not represent a group.
3: Walang grupo
1: eh. Or hindi ka naman
3: kaalyado
1: doon sa grupo ng bagong mayorya sa Senado.
17: Hindi naman po. Ang legal standing ko po here ay isa po akong taxpayer and Filipino citizen and a registered voter po.
1: Opo. So today, may hearing yung Senate Blue Ribbon Committee. Ano ang pangkalahatang mensahe ng teacher na si John Barry Tayam, pati na rin siguro yung mga ordinaryong Pilipino sa ating Senado?
17: Ako po ay niniwala po sa due process and hopefully managot po yung dapat managot. Transparency and accountability po ang kailangan ng lahat. And hopefully umusad po ng maayos nang wala pong kinikilingan.
1: At ano naman mensahe mo sa Korte Suprema? Kasi partner, ang Korte Suprema, pag ganyan, notoriously slow ang bagal ng proseso sa Korte Suprema. At hindi mo talaga mapipilit yung mga mahistrado partner na kung mga ora-orada aksyonan mo ito.
3: Depende talaga sa kanila.
1: Anong mensahe mo sa Korte Suprema dyan?
17: Mensahe ko lang po, ayaw ko rin naman po silang pangunahan gawa na nirespeto ko rin po. But I'm also invoking my right to speedy trial po.
1: Ah, dapat talaga may ano, may speedy trial. Although, syempre ang unang hakbang naman diyan is matanggap. Ano, officially natanggap na naman yung complaint mo, di ba?
17: Yes po, na-file ko na po officially, nakapagbayad ako ng DAKSP nung Friday po, na online filing ko na rin po and may confirmation na rin po through my email.
1: Opo, pero wala pang, may hearing ba pa ganyan dyan? Papatawag ka rin ba niyan o?
17: Ito,
3: papel lang.
17: Ito po magpapatawag sila ng oral argument. But kung may oral argument po yun, it would take some time po eh.
1: Oo, pero may, may lawyer ka naman.
17: Po na, sorry po?
1: May lawyer ka naman.
17: Wala po. All my filings naman po ay drafted by me and represented po as on myself po or process.
1: Ah, so pwede pala yun? Pwede. Akala ko talaga kung may lawyer. Eh, paano pag pwede may yun, oral argument?
3: Four po. Yun nga.
17: Pwede naman po yung section 4 ng Bill of Rights Article 3 ng 1997 Constitution. Pwede naman po mag-file. Wala naman po sinabi ang Constitution ng mga batas na dapat abogado lang mag-file.
1: No, no. Ibig sabihin, pag may oral argument, kailangan represented ka ba ng lawyer o pwede ikaw na mismo ang makipag-argument doon sa Korte Suprema?
17: Pwede naman po ang self-representation po. It would take, ano naman po, nasa